salla sai da hankali, sabanin aikin naji shi sai da hankali, sabanin shi kanka uwa uba tauhidin sai da hankali, amma ita zakka ba ruwanta da hankalinka. An kai hankali kai ta shafa, ka hankali kai ta shafa, kana da kuɗi zakka fita za ta yi. Ina ba ta ambaci wannan da ka wannan bayanin Abdullahi dan Umar yana yin sa ne dan ya dora mu akan abin da yake na asali, kada wani ya dauka zakkarku da kai tana da bambanci da zakkar yau da kullun, saboda a zakkar yau da kullun babu bambanci namiji da mace, kuma zakkar yau da kullun ba iya abinci ake bayarwa ba, amma ita zakkarku da kai iya ne abinci ake bayarwa. To shi kuma dawainiyar abinci a gidajen aure akan wake akan mai gida, to karka dauka dan mai gida ne kadai ke cewa shi kadai zai yi zakafa da ka, ita ma da ake ci da itan sai ta yi, shi ne ma'anar alal zakari wal unsa akan namiji da mace, wal hurri wal mamluki da ɗa da bawa. To haka zakkar asali ma mutum ko bawa ne in yana da kuɗin da suka isa zakka me za a yi zakka, amma ba shi zai zakka ba, zai yi ubangidansa, saboda shi bawa da shi da kudinsa duk nawa ne na mai gidansa ne, kai da kaya duk mallakar wuya ne, da haka shi mai gidan shi zakkar ta kama ba shi bawan ba. Sa'an min tamayin sa'i na dabino, sa'i shi ne mundunnabi hudu, an gane ko? Mun yi ta fadar mundunnabi shi ne cikin tafin hannu na mutum matsakaici ba dogo can ba, ba wada ba ne gajajjerin gaɓɓai ba kuma mai sharɓa-sharɓan gaɓɓai ba, matsakaici. Idan mutum ya haɗa hannunsa biyu haka aka cika da hatsi, to shi ne mudunnabi ɗaya, in aka sake haɗawa aka cika mudunnabi biyu, in aka sake aka cika uku, to in ya kai huɗu shi ne sa'i ɗaya, wani lokaci su ce yakan iya kaiwa biyar. To da haka ne ita zakkafin da kai ko namiji ko mace ko ɗa ko bawa kowa zai fitar, kuma duk mutum ɗaya sa'i ɗaya ake fitar masa, sa'i ɗaya shi ne mudunnabi huɗu, an gane ko? To sannan sa'i na abincin da aka fi ci a gari, min galib al-quti al-balad, mafi yawan abincin da mutane suka fi ci a gari da shi aka fi so a fitar da zakkafu da kai, to su Larabawa a wancan lokacin dabino yana cikin mafi yawan abincin da suka fi ci, kuma ko yanzu in ka je za ka ta ganin sa iri-iri kala-kala, har akwai wanda suke dafawa. In sallah ta kama ka a kasashen Larabawa za ka gani ana sallah kai in a garinku ne ana cin tuwo, su dabino suke ci, zaki suke ci, to su dabino yana daga cikin majoratin abincinsu, da haka ana fitar da zakkafu da kai da dabino. Amma yanzu in ka zo Kano kasa za ka fitar mana da zakkafu da kai da dabino, wa zai karɓa? Yasa malamai suka ba da ka'ida suka ce mafi yawan abincin gari dabino abin kwaɗayi ne, mu a wajenmu ba abinci ba ne, ba za ka ci dabino kawai ka kwanta da sai dai in ba ka da shi, ko ba haka ba? Idan ba ka da shi, amma sun can abinci ne sosai, yana da kima, yana da daraja matsayin abinci, kuma malamai suka ce da wannan zai nuna maka darajar dabino. Dabino cikin kayan marmari ya bambanta da sauran, shi za ka iya cinsa a matsayin abin kwaɗayi, za kuma ka iya cinsa a matsayin tuwo ka sha ruwa ka kwanta, musamman a lokacin da aka ɗan shiga matsatsi. Nana Aisha ta ce a gidan Annabi mu tara, matansa tara, amma sai a wata uku ba dole ta kunya ba, aka ce me kuke ci? Tace baki biyu, bakin ruwa da bakin dabino. Kuma in ka kalli ayoyin Alkur'ani da suke magana akan abincin aljanna, a wani lokaci sai su sako dabino da inibi, wani lokaci kuma a kayan marmari suke sako dabino din da inibi. Falyanzuru al-insanu ila ta'amihi anna sababana al-ma'a sabba ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وحيما أيبا كان كنا أبربا ولا نبغى تشكو تشار وانك فانتا با كنا جيني وكما كشار كشار أبربا كفانتا كنا جيني وكما كشار لينو كفانتا لمن فاتا سوسان كتاها لكن كده فتنا أيدا تغاري كي متون دزي فتن دزكب كدكي مسارا سي فتن دسائي. To kuɗin kwanan masara ma gaba ɗaya bai kai ba kuɗin rabin kwanan ne shinkafa ko su daidai, an fahimci wannan? Yanzu misali shinkafa ‘yar gwamnati nawa ne kwananta? Dubu huɗu da wani abu ko? Kwananta. To masara kuma kwananta nawa ne? Dubu biyu. To kaga rabin shinkafa shi ne daidai da rabin kwanan masara. To wasu daga cikin sahabbai sai suka ce shi birnin nau'i ne na alkama amma ni tsada, to a madadin ka ba

ya Allah madaukakin sarki mai iko akan komai mai kowa mai komai buwa ya gagara misali kai kadai ne ala kulli shay'in qadir Allah ga Najeriya ta zo ta gurfana gaba ga zakin ka da goyonta guda biyu ta tuba tana rokon gafara ta yi karambari ta yi kankan ba ta tabbatar da ba za ta iya ba Allah ka shige mata gaba Allah ka yi mata jagora Allah ka kawo dauki Allah ka kawo taimako Allah ka yalwata Allah ka hana zubar da jini a Najeriya Allah ka kawo karshen zubar da jini a Najeriya baki daya ya Allah madaukakin sarki ga arewa nan ta yi zaman tahiya ta tuba ta koma gare ka ta yi kankan ba da karambani ba za ta iya ba Allah ka kawo mata dauki Allah ka kawo mata dauki Allah ka shige mata gaba Allah ka yi jagora Allah ka kawo taimako Allah ka kare mutane Allah ka kawo karshen zubar da jini a arewa ya Allah madaukakin sarki ga Kano ga Katsina ga Sokoto ga duk kasashen arewa sun yi sujjada da goshin su daga gobe su guda bakwai sun tura sun koma gare ka Allah ka yi musu jagora Allah ka kawo musu dauki Allah ka dafa musu Allah ka shiga cikin al'amarin su Allah ka kawo karshen zubar da jini baki daya inda yake zubar da jini Allah ka sa a zauna lafiya ka kawo yalwar arziki ka sa albarka cikin noma da sana'a da kasuwanci ya Allah kai kadai ne zaka iya yin wannan ba wanda zai iya duk waɗanda suka yi kankan ba da karambani sun gwada sun gani ba zai taba yiwa ba sai an koma ga Allah ya Allah ga mu gare ka mun tuba mun koma gare ka da za mu iya ba Allah ka shige muna gaba Allah ka kawo dauki Allah ka sa albarka a cikin rayuwa Allah shugabanninmu Allah ka yi musu muwafaka ka yi musu jagora Allah ka taimake su ka daidaita tsakaninsu da talakawansu duk kungiyoyin da ba sa fahimta juna ana zubar da jini Allah ka sa kowa ya fahimci juna a zauna lafiya Allahumma ajina fi man adait wa afina fi man afait wa tawallana fi man tawallait wa barik lana fi ma atait wa qina wasrif anna sharra ma qadait wa innaka taqdi wa la yuqda alayk innahu la yazillu man walayt ولا يعز من عليك تبارك ربنا وتعالى وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله

Ta cikin labaran namu za ku ji cewa su yan bindiga a kudu maso gabashin Najeriya sun ajiye makamansu. Yanda Najeriya ta tura sojoji 86 da za su yi aiki a ƙarƙashin ECOWAS a Guinea-Bissau. Ministan tsaron Najeriya Christopher Musa ya buƙaci Najeriya su riƙa mutunta masu ƙananan sana'o'i. Daga ƙetare za ku ji cewa OPEC ta amince da ƙara haƙar gangar mai 188,000 a kullum.

0: To barkamu da dawowa yanzu kuma labarin namu zai dora da fagen wasanni da aka kammala zagayen wasanni na biyu na gasar cin kofin kallon kafa na mata da ke gabatarwa a tsakanin kasashen nahiyar Afrika a kasar Morocco. Bayan kammala wasannin na biyu kasashen Morocco da Cameroon ne suka samu nasarar kaiwa ga zagaye na gaba na gasar. A rukuni na daya Morocco ce ta kasance akan gaba da maki 6. Yanda Algeria da Senegal suka kasance a matsayi na biyu da na uku da maki uku kowannen su. Wanda yau za a fafata tsakanin kasar Senegal da Morocco yayin da Kenya za ta kara da Algeria. Sai kuma rukuni na biyu wanda a yanzu haka kasar Ivory Coast ke kasancewa kan gaba da maki hudu yayin da Burkina Faso ke a matsayi na biyu. Sai kuma Tanzania a matsayi na uku ita ma dai da maki uku. Sai kuma kasar Afrika ta kudu a matsayi na hudu da maki daya. A rukuni na biyu da za a fafata zagayen wasanni na uku a gobe Talata inda Afrika ta kudu za ta kara da Burkina Faso. Tanzania kuma da Ivory Coast sai rukuni na uku wanda yanzu haka ke karkashin jagorancin kasar Malawi wacce ke da maki hudu sai Nigeria a matsayi na biyu da maki uku yanda Zambia ke a matsayi na uku ita ma dai da maki uku sai kuma kasar Masar a matsayi na hudu ba tare da tayi nasarar samun maki ba. A wasannin karshe na wannan rukunin da za a gabatar ranar Laraba, Super Falcons na Nigeria za su kara da takwarorin su na kasar Masar, yayin da Malawi za ta fafata da Zambia. A rukuni na hudu kuma na karshe, kasar Kamaruchi akan gaba da maki 6 sai Ghana da Mali a matsayi na biyu da na uku da maki uku uku, yayin da Cape Verde ke kasancewa a matsayi na hudu. A zagayen wasannin karshe na wannan rukunin da za a fafata ranar Alhamis, Cape Verde za ta kara da Kamaru yayin da Ghana za ta fuskanci Mali. Wanda da wannan zamu leka zuwa kasashen ƙetare da zamu ji cewa kasashen da ke cikin kungiyar OPEC ciki har da Saudiya da Rasha sun amince da ƙara yawan hakar mai da ganga 188 a kullum daga watan Satumba sakamakon matsalolin da yakin gabas ta tsakiya ya haifar a kasuwar mai. Matakin dai bai zo da mamaki ba domin masana da dama sun riga sun yi hasashen cewa kungiyar za ta ƙara yawan hakar mai domin biyan bukatun kasuwa da kuma daidaita farashin mai. Sai dai takunkumin zirga-zirgar jiragen ruwa a mashigar Hormuz sakamakon yakin ya kawo cikas ga kokarin kasashen yankin tekun fasha na ƙara yawan fitar da man fetur zuwa kasa wato zuwa kasuwannin duniya. Har yanzu ba san lokacin da kasashen OPEC za su iya aiwatar da wannan ƙarin hakar mai ba, yanda kasashe irin su Iraq ke son ƙara samar da mai sosai. Rasha na fuskantar matsaloli a sakamakon hare-haren jirage marasa matuƙa na Ukraine kan cibiyoyinta na man fetur, lamarin da ke takaita yawan hakar. Tunan ma dai akalla mutum 8 ne suka mutu a hare-haren sama da Isra'ila ta kai a zirin Gaza cikin dare, kamar yadda jami'an Falastinawa suka bayyana. Hukumar kare fararen hula ta Gaza ta ce hare-haren sun auku ne a Gaza City, Khan Yunis da Deir al-Bala, inda aka kai hare-hare kan gine-ginen zaman mutane. Sojojin Isra'ila sun ce sun kai hare-haren ne kan mayakan Hamas tare da ikirarin kashe komandoji biyu na kungiyar, ciki har da ɗaya daga rundunar Nukba da kuma wani daga bataliyar Maghazi. Rotanni sun ce daga cikin waɗanda suka mutu akwai wani yaro tare da wasu yan uwa uku da suka rasa rayukansu bayan an kai wa hari wani gida a Khan Yunis. Hare-haren na zuwa ne kwanaki kaɗan bayan Hamas ta amince da wani shirin kwance ɗamara, yayin da Isra'ila ta ce har yanzu ba cimma wata yarjejeniya ta dakatar da hare-hare a Gaza ba. To yanzu kuma za mu je ga rahotanmu da ya shafi hasashen masana ne da ka iya kasancewa.
1: A Litinin dinna da yaddar Allah sashen masana yanayi ya bayyana cewa Kano ta dabatin Bingiwa ko da Mekazo an fika da birnin kudu da ke jihar Jigawa da Katsina Dukku. Da yaddar Allah ruwan sama ke saran samu a ma'aunin zafi na 28 garin Faki da ke karamar hukumar Ikara a jihar Kaduna da babban birnin tarayya Abuja da Sileja da ke jihar Naija. Da yaddar Allah ruwan sama ke saran samu a ma'aunin zafi na 27 Jos babban birnin jihar Plateau da Mararaba dake jihar Nasarawa da Makurdi dake jihar Benue da yaddar Allah ruwan sama ke sarin sama ma'aunin zafi na 23 Lakwaja dake jihar Kogi da Ilorin jihar Kwara da yaddar Allah yayyafin ruwan sama ke sarin sama ma'aunin zafi na 21 Daga kudancin kasar nan kuwa Fatakwal babban birnin jihar Rivers da kuma Ogbomosho dake jihar Oyo da Abeokuta babban birnin jihar Ogun da Ikeja dake jihar Lagos da yaddar Allah yayyafi ruwan sama ke sarin samu a ma'aunin zafi na 21 Daga kasashen ƙetare kuwa Zindar dake jamhuriyar Niger da Douala babban birnin kasar Cameroon da N'Djamena dake kasar Chadi rana ke sarin sama ma'aunin zafi na 39 rahoton namu zai karkare ne da Makka wato kasa mai tsarki da Allah rana ke sarin sama ma'aunin zafi na 41 mai rahoto Muhammad Lame
0: an gashe da Muhammad Lamin da wannan rahoto na hasashen masana yanayi da ka iya kasancewa wanda da shine labaran namu na wannan lokaci ya kammala sai dai kafin mu salama ga tushen muhimman kanan su mun ji cewa wasu yan bindiga kudu maso gabashin Najeriya sun ajiye makaman su yanda Najeriya ta tura sojoji 86 da za su yi aiki gargashin ECOWAS a Guinea-Bissau Mulabarta muku cewa ministan tsaron Najeriya Christopher Musa ya buƙaci Najeriya su riƙa mutunta masu ƙananan sana'o'i. Daga ƙetare mun ji cewa OPEC ta amince da ƙara haƙar gangar mai 188,000 a kullum. Saƙon hikimar mu a wannan safiya yana cewa sana'a ba ta raina mai ita. Duk wanda ya nace kan halal ko da ya fara da kaɗan da haƙuri da jajircewa zai kai ga nasara dukiyar gaskiya ita ce wadda aka samu ta hanyar halal Allah ya samu dace amin a madadin sashin labarai da al'amari da kullum na gidan radio Rahma farin cikin al'umma musamman editin da ya tace ta tara labaran tukur s tukur sai ni da na karantuwa mace mai zabi Rahman nake cewa ku ci gaba da kasancewa da farin cikin al'umma

da wani lada mai girma a wajen Allah. To kaga wannan yabo ne ga irin su Imam Malik. To sai kuma abin da yake gaban su innal ladhina yunadunaka min wara'il hujurati aktharuhum la ya'qilun. Lalle waɗanda suke kiranka min wara'il hujurat, ta bayan katanga, daga bayan gida su zo su dinga kwalla maka kira. Allah ya sifanta su da rashin hankali, yace aktharuhum la ya'qilun, mafi yawancin su ba su san abin da suke ba, ba su da hankali. Wato in ne za su dauka cewa abin da ake yi wa wani shi za a yi wa annabi, to ba su da hankali. Kamar yadda Allah ta'ala yake cewa la taj'alu du'a ar-rasuli bainakum ka du'a'i ba'dikum ba'dha, kada ku sanya kiran annabi kamar irin yadda kuke kiran sashin ku da sashi. Wato anan Allah ta'ala ya yi hani akan mutane in sun tashi kiran manzon Allah su kira shi da cewa ya nabiyallah, ya rasulullah. Kada su zo su ce ya Muhammad, su kira sunansa gaya. In wani ne ba manzon Allah ba, in ka kira sunansa gaya ba kai laifi ba. Amma idan ka kira gayan sunan manzon Allah, to Allah ya yi hani akan haka. Allah ya tsawatar kuma shi da kansa a cikin littafinsa, in ya tashi yana kiransa ne da kalmar da take nuna girmamawa, ya ayyuhar rasulu, ya ayyuhar nabiyu, ya ayyuhar muddathir, ya ayyuhar muzammil. Haka Allah ta'ala yake kiransa. Duk inda ka ji sunan annabi gaya haka, to ba a wajen kira ba ne ba. Kamar inda Allah ya ce ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul, ko kuma ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. كوكما على محمد وهو الحق من ربهم. كوكما محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن أنك أنت رسولا توبا أو جنكرا بني با أما أو جنكرا. أنا كرا سكرا أني ندبا سي أنكا وتكلمة تكينون جرم باوا. هكا اللائي. To shi yasa da Allah ya ce kada ku sanya kiran annabi ya zama kamar kiran da kuke wa junanku. Wannan kamar misali ne Allah ya bamu, ba wai sai kira ba. Duk wani abu da aka ce da kai wannan na annabi ne, to yadda ake yinsa daban ne da yadda ake yi wa sauran mutane. Magana akan annabi ba kamar akan sauran mutane ba. Kiran sunan annabi ba kamar kiran sauran mutane ba. Duk wani abu da ya ratso ya shafi annabi, to na daban ne a wajen masu imani, wajen masu tsare dokokin Allah. Saboda haka shi yasa zamu ga al-Imam Malik yayi fice a wannan babi, yana kuma tsawatarwa duk wanda yazo da wani abu wanda yake nuna shishigi da wuce gona da iyaka, da wuce gona da iri cikin abin da ya shafi lamarin manzon Allah, to nan take al-Imam Malik ba wacce kara ko sassautawa zai taka mutum birki ya tsayar da shi a iya matsayinsa. Shi yasa za mu ji wata magana ta al-Imam Malik wadda ta shahara, wadda ke cewa kullu ni ukhadhu min qawlihi wa yuraddu alayhi illa sahibu hadha al-qabr. Kamar yadda Ibn Abd al-Barr ya kawo wannan a cikin Jami'u Bayan al-Ilm wa Fadlihi, Jami'u Bayan al-Ilm wa Fadlihi. Kowa ana karɓar maganarsa kuma ana yi masa martani, sai ma abocin wannan kabarin. Wanda yake cikin wannan kabarin shi ba a yi masa ardi. Duk abin da ya kawo sami'na wa ata'na ne. Duk abin da ya zo da shi miƙa wuya ake yi. Shi yasa za ka ga mazhabar Imam Malik da albajirin Imam Malik sun tsananta magana ƙwarai da gaske kan duk wanda zai subul da baka ya faɗi wata mummunan magana mara kyau akan Annabi sallallahu alaihi wasallam. Duk wani wanda zai kasassaba ya furta wata magana da bata dace ba, to malaman mazhabar Imam Malik ba su ɗau wannan al'amarin da sauki ba.
sai dai kuma sun yi bayani kan abubuwan da za a dauka a matsayin mutum ya yi subul da bakadin ko ya faɗi abin da ba daidai ba da kuma abin da ba za a lissafa shi a matsayin cewa subul da baka ne ko ba daidai ba ne ba dan kada wannan ya baiwa waɗanda ba su da ilimi damar su ce za su tantance wani abu idan an gaya wa annabi su ce wannan ya yi daidai ko wannan bai daidai ba duk da kuma a nan akwai abin da yake an yi ittifaki a kansa ko mafi yawancin mutane za su tafi a kansa to wannan shi ma ba mahallin ja'iya ba ne ba duk abin da mafi yawancin mutane suka tafi a kan cewa wannan abin rashin ladabi ne ko batanci ne ko bai dace ba a matsayin annabi sallallahu alaihi wasallama to dole ne musulmi ya taka tsantsan kuma ya ja baya a kai in ko ya fada to kamar yadda Muhammad ibn Sahlun da ibn al-Qasim da sauransu ne daga almajiran Imam Malik suka ambata duk wanda ya irin wannan ko da musulmi ne to ya kafirta idan ma yana cikin ahlul zimma to alƙawarin da aka yi da shi ya warware kuma dole ne a kashe mutum ba a yi masa afuwa zagin Allah ne aka yi sabani wasu malaman suke ganin idan mutum ya zagi Allah to in ya tuba za a iya karɓar tubansa kuma ma ana iya cewa ya tuba din ai istitabarsa amma zagin manzon Allah ba a buɗe wannan ƙofar ba shi ma zagin Allah ba wai saboda ana ganin abin mai sauki ba ne sai dai dan shi Allah ko ka zage shi babu wani abu da zai faru da shi saboda shi shi ne ya halitta dan haka abinda halitta za su faɗa babu abinda zai iya masa na wata illa ba kamar dan adam ba ne wanda yake da shu'uri wanda in aka gaya masa wata magana za ta iya taɓa zuciyarsa shi yasa za ka ga dai malamai a cikin mazhabar Imam Malik sun rufe duk wata ƙofa wadda za ta bayi zuwa ga ai rashin ladabi ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana cikin abubuwa ɗanda suke masu ban sha'awa wadda malamai suka ambata na cewa idan aka zo za a yi mamaci sallah to a kawo kansa ya zamo shi ne a wajejen damar liman wato shi ne ta wajejen hannun damar liman kan ƙafafun kuma su zamo su ne ta gefen hannun hagu haka malamai suka ambata cewa in an tashi za a yi wa mutum sallar gawa wannan shi ne yanayin da ake so a ajiye shi mustahabbi ne a ajiye shi a irin wannan yanayin ma'ana in da za a zo a kawo kan ya dawo shi ne hagu ƙafa kuma ta dawo zuwa dama in aka yi sallar a haka sallar ta yi amma dai an bar mustahabbi a ciki to amma malamai sai suka yi wata togaciya a cikin mazhabar Imam Malik sai suka ce amma banda idan a cikin rauza ne cikin masallacin annabi sallallahu alaihi wasallama suka ce a nan makaruhi ne a sa kan mamaci a damar liman idan za a yi masa sallah a wannan wajen suka ce dalili kuwa idan har aka yi haka to zai zama ƙafafunsa sun kalli inda annabi yake kamar ya miƙe wa annabi ƙafafu kenan suka ce saboda haka a nan makaruhi ne sai dai a juya in dai a daidai rauza za a yi masa sallah to dole ne sai a sa ƙafafunsa su zama su ne a damar liman ɗin kansa kuma ya zama shi ne wato a hagun liman sabanin yadda aka saba duk wannan in zai nuna mana wani abu zai nuna mana irin wato yadda al-Imam Malik ya yi tasiri kuma ya tasirantu da abubuwan da ya gani daga wajen magabata yadda suke girmama annabi sallallahu alaihi wasallama shi ya ɗauka ya yi aiki da haka kuma ya koyar da ɗalibansa su ma suka tafi akan haka
domin waɗannan abubuwan da al-Imam Malik ya dinga yi waɗanda suke nuna girmama da ladabi ga annabi ko daya ba wai da kansa ya kirkire su kawai dan sha'awar sa dan ganin damarsa ba a'a al-Imam Malik ya gani ne kwankwadaye daga wajen waɗanda suke magabata wanda suka san girma da darajar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Al-Imam Malik yana cewa sun kasance idan suka shiga wajen Ayyub As-Sikhtiyani to inda aka ambaci sunan manzon Allah in ya kama kuka aka ambaci hadisin manzon Allah in ya kama kuka ya kama kuka har sai sun tausaya masa to irin waɗannan abubuwa da Al-Imam Malik ya gani su ne suka haifar da wannan abu da yake shahararre a cikin rayuwarsa cewa ya girmama annabi sallallahu alaihi wasallam ya darashta shi kuma ya karantar da almajiransa haka kuma almajiransa sun gina karantawarsa akan wannan babi akan haka ake mu'amalantar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da haka bisa abubuwan da muka ambata muka da muka ce wato takaice su za mu ga cewa girmama annabi sallallahu alaihi wasallam da yin ladabi gare shi kamar yadda muka ambata wani yanki ne na imani wato mutum ba zai taba zama mai imani ba sai ya zama mai girmama annabi mai ladabi ga annabi kuma gurgurdan girmama annabi da ladabin mutum ga annabi gurgurdan abin da yake zuciyarsa na ba da gaskiya da imani in ka ga mutum ladabinsa ga annabi sama sama to alama imanin sama sama sama ne in ka ga mutum ne tsananin ladabi ga annabi sallallahu alaihi wasallama alama ce ta cewa imanin sama mai zurfi ne imanin sama wato ya kai ya kawo yana da imani kwarai da gaske domin Allah ne ya hada abubuwa فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه الله ني حدث كان أجرم مع النبلكم إيمان دان هكا باب يدل أي أي ربع جرم مع النبل إيمان تكما روحي أكم ونن shi yasa muka ga shi Imam Malik din ya mu'amalanci Annabi sallallahu alaihi wasallama ta fuskoki daban-daban waɗanda suke nuna maka yadda yake girmama shi yake ladabi gare shi bisa abinda muka ambata mun ambaci yana girmama garin da Annabi ya rayu garin Madina bisa abinda muka ambata mun ambaci yana girmama hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bisa abinda muka ambata mun ambaci yana hana daga murya ko kuma kafin hanawa mun ambaci cewa in aka ambaci sunan manzon Allah to yana yin kasa-kasa da muryarsa to sannan kuma inda wani ma zai daga murya din to zai tsawatan masa zai hana shi kamar yadda aka ji kissar abin da ya faru tsakaninsa da Abu Ja'far bin Mansur cikin wannan shahararriyar kissa sannan kuma girmamawa da al-Imam Malik yake yi wa Annabi sallallahu alaihi wasallam ta kai shi zuwa ga cewa in dai aka ce wannan abun daga annabi yake to sai dai mutum ya tuhumci tunaninsa ko hankalinsa ko kwakwalwarsa amma dai ba a tuhumar abin da ya zo daga annabi shi yasa al-Imam Malik yayi wannan maganar tasa wadda ta shahara kullun yu'khadhu min qawlihi wa yurad illa sahibu hadha al-qabr kowa wannan kalmar ta kowa mu ja mata layi duk girman mutum duk kasaitarsa zai faɗi wani abin a karɓa
wani abun kuma abun masa kayansa. Amma banda manzon Allah, manzon Allah duk abin da ya kawo haka ake karba dari bisa dari sami'na wa ata'na, wannan shine imani. Idan Allah ya sa abin da ya kawo din a cikin yace an gane an fahimta, shikenan. Idan kuma ma da akwai wata wahala ko sarƙaƙiya ta tare abin, haka dai za a karba ayi amanna, wannan shi ke tabbatar da imanin mutum. Wato ba a amfani da wani tunani ko wani hankali ko wata basira ko wani experience ko kuma wani ilimi a ce za a tuhumci abin da ya fito daga manzon Allah. Ba a yin wannan, tunda a yanzu wannan zamanin da muke ciki an zo cikin wata fitina, sai ka ga abu wanda yake fitacce. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗe shi, amma sai wasu su rufe ido su ƙaryata wannan abu. Saboda me? Saboda ko dai iliminsu ko tunaninsu da lissafinsu bai kai zuwa ga wannan abu ba. Wannan haɗari ne da ɓarin imani. Misali za ka ga a yanzu ana ɗauki ɗaiɗai ga hadisan annabi, duk da ma wasu sun fice magana ɗauki ɗaiɗai sun ma ƙaryata hadisan kusan gaba ɗaya. In aka kawo hadisi sai su amfani da ƙazamin lissafinsu sai su ƙaryata abin da ya tabbata daga annabi. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce, idza waqa'a adh-dhubab fi sharabi ahadikum falyaghmisu fa inna fi ihda janahihi da'an wa fil ukhra shifaan aw kama qala alayhi salatu wassalam. Manzo Allah ya ce, idan kuda ya fada a cikin abin shan ɗayan ku, to ya dinya shi a ciki sannan ya fita. Manzo Allah sai ya faɗi wata kalma, yace saboda a jikin fukafukinsa guda ɗaya akwai ciwo, ɗayan kuma akwai waraka, akwai magani. Saboda haka in ya fada da mai ciwon sai a dinya, sai ya taba maganin sai ya taba ciwon, shikenan. To shine wasu suke cewa wannan ai ya ma za a yi a ce kuda wanda shi kansa ma kamar ƙazanta ne ya faɗa a cikin wani abu, maimakon kuma a ce a fitar da shi sai a ce a sake dilmiya shi. To kaga anan wa ake tuhuma, annabi ake tuhuma, ba a yarda da abin da annabi ya kawo ba. Saboda haka ake amfani da ƙazamin tunani ana ƙaryata abin da manzon Allah ya faɗa. Bayan kuma irin waɗannan abubuwan da annabin ya faɗa aka ƙiyarda da su, yanzu kuma zamani ya kawo ilimin likitanci na zamani da sauran ilimai daban-daban sun kai matsayin da ake iya ganin abubuwan da a da ba za a iya ganin su ba, irin ƙwayoyin cututtuka ɗinnan da makamantansu. Yanzu ba da jimawa ba muka fice da wata annoba, wani bala'i a duniya, wannan corona virus da aka dinga magana. Mu duba mu ga ƙanƙantar wannan virus din. Masu amfani da tabaru irin na likitoci ma da wane ne, shi wannan ciwon ma in aka yi zoomin ɗinsa ma kafin a kai ga ganinsa tashin hankali ne saboda ƙanƙantarsa. Amma mu ga yadda ya addabi mutane, ya tsayar da duniya cak watanni ko ba a ce shekara, ana tsaye ba wata cikakke hada-hada. An rufe makarantu, an rufe masana'antu, an rufe kasuwanni, an rufe kusan duk wani abu da yake haɗa jama'a don gujewa wannan cuta wadda ba za a iya ganinta da ido ba. To amma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce, guda yana faɗawa da fukafuki guda ɗaya, ɗaya kuma ɗaya akwai cuta, ɗaya akwai magani, mutane kuma sun ƙi yarda da wannan.
mutane sun kiyarda da wannan to kaga wannan rashin ladabi ne ga annabi sallallahu alaihi wasallam kisa su su imam malik basu yadda da irin wannan tsarin ba kwata kwata كل يؤخذ من قوله ويرد عليه إلا صاحب هذا القبر كوا أنا كرأم جنس كما أنا يمس الردي أما بند من زن الله فومي سأكتي بند من زن الله أردي با أي مس الردي أي با ويد كا أكفت أبا هذا كوي أكفت أبا من الله صلى الله عليه وسلم با أي مس الردي سبودا من زن الله دنا yana magana da wahayi ne wa bayan tsiku anil hawa in huwa illa wahyun yuha wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha baya furci akan san zuciya sai dai wahayi shine mawaki da waki manzo Allah ce nabiyyun bi ghairi al wahyi la yatasarrafu annabi ne da baya tasarrufi ba tare da wahayi ba in kajiya Musa wahayi ne in kajiya Zauna wahayi ne in kajiya yi magana wahayi ne in kajiya yi shiru wahayi ne komai nasa ya gina shi ne akan bin Allah da abinda Allah yake so to shi yasa ai ba yadda za a yi faɗo wata magana kuma a ce za a yi mata martani za a yi mata raddi dan haka الإمام مالك أولاً فجي نجر مماوى دكما فتود مسأي ددرجة النبي صلى الله عليه وسلم للي يايبج رأيوه ستازمو أبر مسالي وريد قسك عيو إندا أجي وإند سكي دفهمتا suke aiki da karantawa irin ta Imam Malik za su koma su bibi maganganun Imam Malik kan abin da ya shafi manzon Allah da yadda ake masa ladabi a darasta shi da an samu ci gaba kwarai da gaske hatta abinda a yanzu zaka ji akan tayin cece ku ce akai na san manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wani a ce yana son annabi wani a ce baya son annabi da za a koma maganganun irin su al-Imam Malik da kowa ya huta dan yanzu dai ɗaya daga cikin littattafan da suke shahararru a wajenmu muka kuma yadda da su ake karantar da su tsawon lokaci littafin ash-shifa na al-qari iyad a cikin littafin nan al-qari iyad ya yi bayani cewa in mutum ya ce yana son annabi sallallahu alaihi wasallam to ba fa kawai da ya ce yana son annabi shikenan sai a yadda cewa yana son annabi ba a'a saboda idan mutum ya ce yana son annabi wannan shi ake cewa da'awa to yayi da'awa ne ita kuma da'awa dole tana buƙatar dalili duk sanda kai da'awa sai ka kawo hujja sai ka kawo dalili da'awa babu hujja babu dalili ata lokaci ce kamar ka je wajen alƙali ne ka ce ina bin wani bashi ina dalili ina shaidu babu ai kaga in ba kai sa'a ba ma alƙali sai sa ai maka tara ka bata wa hukuma lokaci ka bata wa kotu lokaci to haka nan ma yanzu duk wanda zai zo ya ce misali yana son annabi sallallahu alaihi wasallam ai dole ne a ga wasu alamu wanda da su ne za a auna wannan soyayya to in ga koma wajen alƙari iyad a cikin ash-shifa za ka ga abubuwan da ya zayyano ɗaya biyu uku huɗu kaza kaza wanda da su ne ake tace soyayya annabi mafi girma daga cikin abubuwan da ya faɗa shine wato bin abinda annabi ya zo da shi rashin sabawa annabi rashin ƙaryata abinda annabi ya zo da shi wa
wannan duk na daga cikin alamomin da suke nuna wanda yace yana son annabi to yana son nasa. Wato mutum ba zai ce yana son sa ba kuma sai a ga ya kibin abin da yazo da shi. Yace yana son sa a ga baya aiki da sunnarsa. Yace yana son sa a ga yana ƙaryata sunnarsa. To babu yadda za a yi a iya yadda da gaskiyarsa a cikin wannan soyayyar da ya ce yana yi wa annabi. Dole ne sai an ga irin waɗannan abubuwa a fili, to sai mu ce wannan da ya faɗa to alama ce da take nuna wala Allah wannan da awatarsa ta gaske ce sai a bashi da Allah. Kamar yadda shi kansa annabin Allah ya ce duk wanda ya da'awai yana son Allah to ya bi annabi. Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah. Wanda ita ake cewa ayatul mihna, kamar yadda magabata suka ambace ta irin su Al-Hasan al-Basri da sauransu. Wato wannan ayar jarabawa ce. Wani zai ce yana son Allah. To ya zamu mu gane kana son Allah? Bi annabi. Ba al-Qur'ani bi sunnar annabi. In ka kibin al-Qur'ani ka kibin sunnar annabi to magana kana san Allah ba ta mata so ba. Hanya daya da za a gaskata ka akan san Allah ko manzon Allah. Babba hanya da za ta nuna kana san manzon Allah bin sunnar manzon Allah. Dan haka dai al-Imam Malik kamar yadda muka ambata a wannan babi na ganin girma da darajar manzon Allah ya buga mana misali. Fatan mu Allah ta'ala ya sa mu iya kwaikwayar sa, mu bi hanyar da ya bi don mu samu tsira da girma da daraja a wajen Allah. Duba da yanayin lokaci za mu dakata a nan sai idan Allah ta'ala ya kai mu zuwa ga shirinmu na gaba. Sai a tara inda za mu dora cikin wannan tattaunawa da muke yi game da rayuwar al-Imamu Malik. A madadin wanda ya sada ni da ku da kuma hukumar gidan wannan rediyo da ke cewa wassalamu alaikum wa rahmatullah.

0: Za mu saurari fassarar karatun littafin Umdatul Ahkam tare da Sheikh Long Abubakar babban limamin masallacin Juma'a na Tirayim da ke nan jihar Kano wanda kamfanin Primes Oil Mill Nigeria Limited suka dauki nauyin kawo muku da fatan za a yi saurari lafiya
1: Allahu rabbil alamin was salatu was salamu ala asalin nabiyina wa ashrafil mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in ومن دعا بدعوته واستنى بسنته الى يوم الدين سبحانك اللهم لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ما في عقوبة السلام عليكم ورحمة الله بركم دا ونم مريتينا لاربا 28 جواتن ذو القعدة شترة دبو ايد تاريه ايد 45 Jiran ga Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina wanda ya daidai da 5 ga watan 6 a shekara ta 2024 miladiya a wannan makaranta ta mu mai albarka ta karatun littafin Umdatul Ahkam daga masallacin Abdurrahman ibn Awf dake kofar wanda ya birnin Kano yau insha Allah zamu darasi na 58 in ba manta ba muna karatu cikin kitabuz zaka haka ne makon da ya gabata mun tike da karshen babin da malam ya kira shi bayani miqdari zakatil hudud wa thimari fi mithalin al-hadir hasani da aka karshen hadisi mai lamba ta dubu a mai lamba ta 171 yau za mu tashi farkon sabon babu ya ce babun sadaqatul fitri babun da yake bayani akan zakatul da kai kalmar sadaka ana fadarta ana nufin zakka ko anan ma da hakan ta zo da haka ake fassarawa imamul qurtubi ya ce duk inda kalmar sadaka ta zo ma'anarta asali shine zakka kuma zakkar ta wajibi sai dai akwai wani dalili da ke nuna ba hakan ba to sai a tafi zuwa ga dalilin sai a fassara ta da abin da dalilin yake nunawa kalmar sadaqatul fitr zakar fidda kai da Hausa kenan ko zakar komo da ana fada an danganta kalmar sadaka ila al-fitr min babi nisbati al-musabbabi ila sababihi me ya jawo aka yi zakar fidda kai shine shan azumi ko sauki azumi da aka yi duk malaman musulunci sun yi ijma'i akan zakar fidda kai wajibi ce amma kuma gashi ba a qur'ani ta zo ba babu ita a qur'ani sunna ce ta tabbatar da ita wannan ya nuna maka cewa sunna tana tabbatar da hukunci kamar yadda qur'ani ma yake ne tabbatarwa ma sabata bis sunna kama sabata bil qur'an abin da ya tabbata da hadisi daidai yake da wanda ya tabbata da mai qur'ani shi yasa manzo Allah a hadisi yace ala inni utitu al qur'ana wa mithluhu ma'ahu ku saurara ku gani an bani qur'ani da irin sa tare da shi irin sa shine sunna irin sa ta wace fuska ta wajen tabbatar da hukunci ko kore shi a shari'a ta wajen halattawa ko haramtawa an gane ko ba wai ana nufin ta fuskar darajar su guda ba ce a'a qur'ani wahayi ne lafazinsa da ma'anarsa sunna ma wahayi ce amma ma'anarta banda lafazinta an gane ko wa shara'a Allah ta'ala li hikamin 'azima wa fawaid kathira ubangiji ya shar'anta zakatul da kai saboda wasu hikimomi masu yawa da fa'idoji masu yawa min ha daga ciki annaha uhratul lisa'il zakatul da kai tana tsarkake

0: hikimar haka ya sanya idan ka gama azumi sai kai zakatun da kai yan kurakuran da kai sai wannan zakata wanke maka su an gane ko to anan zamu fahimci abu guda biyu yazo da dama in an gama ibada kuma sai a biyo ta da neman gafara me hikimar haka shine saboda abin da muka faɗa kurakurai da ba a rasa ba yanzu ibadar sallah mutum yana idan da sallar farilla me yake fara yi istighfari to sai malamai suka ce ya haka ka gama ibada kuma ka biyo ta da istighfari hikimar shine ai dan adam ne yayi ibadar dole ne ba za a rasa kuskure ba to istighfarin dan ya wanke maka kurakuran da kai a cikin ta to haka nan ma an gama azumi kuma za a biyo da zakafar da kai zakafar da kan dan ka zama wankewa ga laifukan da a iya yi a cikin ne azumi to wannan yana daga cikin hikimar ita wannan zakafar da kan to sannan ku ga wata hikima ta Allah a nan wannan zakafar da kan ita ce fa kamar wankin istighfarin na bayan sallah bambancin kawai shine istighfarin bayan sallah ibada ce lazima wanda yayi kadai shi zai amfana da ita amma zakafar da kai ta karshen azumi ita kuma ibada ce muta'addiya ibada ce da za ka yi wani ya mora wanda a ka'ida ta malaman fiqh suka ce duk ibadar da wani zai mora ta fi wacce kai kadai za ka mora an gane ko yanzu da mutum ya kwana yana sallah da kuma ya karantar da ilimi wanne ya fi lada karantar da ilimi ya fi kwana sallah lada saboda karantar da ilimi wani zai amfana yanzu duk yadda za ka kwana kana sallah na farko kai kaɗai ka mura amma da za ka zo ka karantar da ilimi mutanen da asanadiyyar ka za su kwana suna sallah kai ba za ka iya sallar su ba to kaga asanadiyyar ilmantarwar da za ka yi sai ka samu ladan da in kwana kai kana sallah ba za ka same shi ba asanadiyyar ilmantarwa mutane nawa ne za su daina aikin sako asanadiyyar ilmantarwa mutane nawa ne za su je su yi sadaka in kai kaɗai ne kai din baka da kuɗin da za ka yi irin sadaka ina fata an gane da haka al ibadatu muta'addiya afdalu min al ibadati al lazima ibadar da wani zai mora ta fi ibadar da kai kadai za ka mori kayanka fatus ala zalika kuma akan haka kai ta kiyastawa yanzu da shaidan zai zo ya ce maka ai da kai sadakan nan wanda ka shiga masallaci kawai kai istighfari dubu kaga sai ka ji kamar eh to ai istighfari dubu yana da yawa ai lada ne amma duk da haka so yake ya kai ki ne baro shi yadda mutum daya sai ya kula da wannan istighfarin da ba ka yi an gane ko amma hakan ba yana nufin kuma kar ka yi istighfarin ba in za ka iya hada biyun biyu ta fi daya amma idan ba za ka iya hada biyu ba to na kai ibadar da kai kadai za ka mora wanda ka yi wanda ne wani zai mora shi ne ibada muta'addiya to sannan abu na biyu na fa'idodi wa shukurun lillahi ta'ala kuma sannan ita zakafar da kai godiya ce ga Allah madaukakin sarki alama manna alaihi bisa ga abin da ya baiwa da shi gabawa bi takmili siyami shahri ramadan na ganin karshen wata ramadana da cika shi da yawan mutane an fara azumin da su ba su kai ba da yawan wasu an fara da su da lafiya amma a karshe ba za su kare da lafiya ba kuma da ba cutar a cikin azumin cutar ta danne su wani bai taɓa tsammanin ma ba za a yi sallah da shi ba kila har ya gama ɗinkin sallin sai komai amma sai dai maza ba su sa to kai da Allah ya zaɓe ka ya nuna maka ƙarshen azumi da ranka da lafiyar ka cika to dan kai godiya ga Allah sai kai wannan wannan yana daga cikin haka wa shukran lahu aidan ala amma ta'ahu bi dawrani al-hawli alayhi sannan godiya ce ga Allah nayi maka ni'ima na kiwaiwa shekara wa ni'amahu tatawala alayhi wanda kuma Allah ne ya musa ga su nan sai jerantuwa suke gabawa allati a'zamu ma wanda cikin ni'imomin Allah da yake wa bayi mafi girma ni'matul islam wal iman ita ce ni'imar musulunci da imani yanzu wani ya ga shekara da shi aka ramadana din amma yana kirsofa yana citimu yana ciwake wani ma ba ma kirsofan bane ba citimun bane ba ciwaken bane sunan ku guda amma shi bai fahimci yayi azumin ba gashi nan muna gani da yawa a cikin garuruwan mu lokutan da ake azumi ka samu wasu samari lokacin suke shan wuri ana tsaka da azumi suna zuwa bayan unguwa
1: su saci akuyan mutane su yanka su ci su sha ganyen su su sha ƙwayar su su yi abin da suka ga dama irin wadannan wani lokaci za ku ga in yiwuwa suna kama su mazan su da matan su ana tsaka da azumi amma su lokacin suke irin wannan ayyuka na asara na tir na alawadai waminha yana daga cikin fa'idoji na shar'anta zakatul fitri annaha muwasatu baina alfuqara wal aghniya yalwatawa ce tsakanin talakawa da mawadata an gane ko mawadaci ya taimaki talaka kai talakan da aka taimaka ka ci albarkacin zakatul fitri shi ne kuɗin da ya bayar shi ma ya ci albarkacin zakatul fitri domin dama ce Allah ya bashi in yi shi ma ya samu lada yanzu da yau ka ce za ka yi zakatul fitri ba ta yi ba gudaka Allah da ya kai ka lokacin kuma ya baka damar abin yi kai ma ka fa'idanta shi ma kuma talakan da ya karba shi ma kuma ya fa'idanta kowa ya fa'idanta da dan uwansa in a abawhum shay'an min amwalihim yayin da suka ba su wani abu na daga dukiyoyinsu ma'ana mawadata suka ba wa talakawa yadda ta namu fi zalika al-yawm an ishtighali bi talabi qutihim baka a yau tun talakawa sun amfana gabarin shagaltuwa da neman abinci tun daga shi ana ta basu watarafa'u amma dallati su'ali kuma daga yau sun samu iko a yinin yau sun samu inci da ɗaukakuwa gabarin ƙasƙancin nan na roƙo fi yawmin yuhibbu kullun nasi fihi at-tazahura bil ghina a ranar da kowa daga cikin mutane yake so ya nuna wadata yake so ya nuna farin ciki yake so ya nuna shi ma akwai a wannan rana aka ce talakawa a taimaka musu don su ma su fito da wannan kama wani shani kuna mun fil afran al mubaha kuma don su yi tarayya da mawadata cikin farin ciki na halal shi ne na idi wallahu latifun bi ibadi lallai Allah mai tausasa ne ga bayinsa wa huwa al hakim al khabir kuma shi Allah mai hikima ne kuma gwani subhanahu wa ta'ala wannan shin fada ce da Sheikh Abdullahi al-Bassam yayi gabanin bude hadisai waɗanda suka zo a cikin babi malai yace al hadithu thani wa 70 ba'da al mi'a hadisi na 72 ko 172 an Abdullahi ibn Umar radiyallahu anhuma daga Abdullahi dan Umar Allah ya kara musu yadda qala yace farada an-nabiy sallallahu alaihi wa sallam sadaqata al-fitri manzo Allah shi ya farlanta zakkar da kai ko zakkar kunu an gane ko mana da nassin hadisi da ta tabbata ba da nassin alqur'ani ba to cewa annabi ya farlanta ba ana nufin akankin kansa ba a domin annabi baya farlantawa ba kuma ya haramtawa abin da yake shine isar da sakon farilla ko isar da sakon haramci asalin mai halaltawa da haramtawa shine wa Allah abinda zai nuna maka haka da a ce annabi shi yake da ikon ya halatta ko ya haramta to da Allah bai manzo Allah faɗa ba lokacin da ya haramta wa kansa saduwa da Maryatul Kibtiyya to yangarsa ce yace daga yau bazan sake saduwa da ita ba dan ya faranta wa sauran matan sarai sai ga aya ta sauka ya ayyuhan nabiyyu nima tuharrimu ma ahallallahu laka tabtaghi marabata azwaji wallahu ghafurur rahim an gane ko da ka asalin halaltawa da haramtawa matsayin waye Allah amma annabawa yan aike ne masu isar da sakon zuwa ga bayi ko fadin da Allah ya ce wa kullu ta'ami kana hillan li bani isra'ila illa ma harrama isra'ilu ala nafsihi sai abin da isra'ila ya haramta wa kansa abin nufi ya isar da sakon haramcin ga ƴaƴansa amma asali al-muharrim wal muhallib huwa Allah mai haramtawa ko mai halaltawa shi ne Allah an gane ko dan haka in dai ka ji an ce annabi ya haramta ana nufin ya isar da sakon haramci annabi ya halatta ana nufin ya isar da sakon halalci amma ba ana nufin ya haramta ko ya halatta a kan yankin kansa ba kamar yadda Allah ya gaya wa annabi a ayin suratul a'raf annabi al-ummi alladhi yajidunahu maktuban indahum fit tawrat wal injil يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث يحل أي يبين لهم التحليل ويحرم أي يبين لهم التحريم شيخي إسد بيان هلتي شيخي إسد بيان haramci domin ba wanda zai san hakan din ba ta hanyar sa ba amma asalin mai halaltawa shine Allah mai haramtawa shine Allah an gane ko shi yasa yace wala taqulu lima tasifu alsinatukum alkadhiba hadha halalun wa hadha haramun litaftaru ala Allahi alkadhiba kar ku ce da bakunan ku abu kaza halal ne ko abu kaza haram ne in kun yi haka kun yi Allah ƙarya saboda asalin halacci da haramci daga Allah ne shi yasa Salman al-Farisi kamar yadda Imam al-Bukhari ya kawo asar mawqufan alayhi yace al-halalu ma ahallahu Allah fi kitabihi wal haramu ma harramahu Allah fi kitabihi halal asali shine abinda Allah ya haramta ya halatta a littafinsa kamar yadda haram asali shine abinda Allah ya haramta a littafinsa na fata an gane saboda mun fahimci wannan kofar da kyau
2: to da ka dai Abdullahi dan Umar da yace farada annabi sallallahu alaihi wasallam yana nufin annabi yayi bayanin karlanci na sadaqatul fitr zakatul da kai an kala ko kuma ibn Umar yace sadaqatul ramadan zakar ramadan ita ce dai zakatul da kai wacce ake a ƙarshen watan ramadan sai yace alal zakari wal unsa akan namiji da mace ma'ana maza za su yi mata ma za su yi babu bambanci amma zakar ko da yaushe ce ita ma tana kan namiji tana kan mace ita zakka ba ruwanta da waye kai kudin take kallo ba mai kudin ba mutum ko mahaukaci ne shi yana daura a tulu in yana da kudin da suka isa zakka in lokacin zakka za a fitar musu da zakka ba a cewa ai na mahaukaci ne ina ruwan zakka da haukarka tuburan kai ta shafa kai ta haukarka amma in dai da kudi to zakka sai ta fita ba sabanin sallah ita sallah sai da hankali sabanin aikin maji shi sai da hankali sabanin shi kanka uwa uba tauhidin sai da hankali amma ita zakka ba ruwanta da hankalinka in ka yi hankali kai ta shafa ka haukace kai ta shafa kana da kuɗi zakka fita za ta yi na ba san bai tsana da ka wannan bayanin Abdullahi dan Umar yana yin sa ne dan ya dora mu akan abin da yake na asali kada wani ya dauka zakkarku da kai tana da bambanci da zakkar yau da kullun saboda a zakkar yau da kullun babu bambanci namiji da mace kuma zakkar yau da kullum ba iya abinci ake bayarwa ba amma ita zakkar da kai iya ne abinci ake bayarwa to shi kuma ɗawainiyar abinci a gidajen aure akan wake akan mai gida to kar ka ɗauka don mai gida ne kaɗai ke cewa shi kaɗai zai yi zakkar da ka ita ma da ake ci da ita sai ta yi shi ne ma'anar alal zakari wal unsa akan namiji da mace wal hurri wal mamluki da ɗa da bawa to haka zakkar asali ma mutum ko bawa ne in yana da kuɗin da suka isa zakka me za a yi zakka amma ba shi zai zakka ba ba zai ubangidansa saboda shi bawa da shi da kuɗinsa duk nawa ne na mai gidansa ne kai da kaya duk mallaka wuya ne da haka shi mai gidan shi zakkar ta kama ba shi bawan ba sa'an min tamai sa'i na dabino sa'i shi ne mudunnabi hudu an gane ko mun yi ta fadar mudunnabi shine cikin tafin hannu na mutum matsakaici ba dogo can ba ba wada ba ne gajajjerin gaɓɓai ba kuma ne sharɓa sharɓan gaɓɓai ba matsakaici idan mutum ya haɗa hannunsa biyu haka aka cika da hatsi to shi ne mudunnabi ɗaya in aka sake haɗawa aka cika mudunnabi biyu in aka sake aka cika uku to in ya kai huɗu shi ne sa'i ɗaya wani lokaci su ce yakan iya kaiwa biyar to da haka ne ita zakkarku da kai ko namiji ko mace ko ɗa ko bawa kowa zai fitar kuma duk mutum ɗaya sa'i ɗaya ake fitar masa sa'i ɗaya shi ne mudunnabi huɗu an gane ko to sannan sa'i na abincin da aka fi ci a gari min galibi kuti albalad

abun kwaɗayi ne mu a wajenmu, ba abinci ba ne, ba za ka ci da nima kawai ka kwanta da sai idan ba ka da shi, ko ba haka ba, idan ba ka da shi. Amma sun can abinci ne sosai, yana da kima, yana da daraja matsayin abinci. Kuma malamai suka ce da wannan zai nuna maka darajar dabino. Dabino cikin kayan marmari ya bambanta da saura. Shi za ka iya cinsa a matsayin abun kwaɗayi, za kuma ka iya cinsa a matsayin tuwo ka sha ruwa ka kwanta, musamman a lokacin da aka ɗan shiga matsatsi. Nana Aisha ta ce a gidan Annabi mu tara, matansa tara, amma sai a wata uku ba daura ta kunya ba. Aka ce me kuke ci? Ta ce baki biyu, bakin ruwa da bakin dabino. Kuma in ka kalli ayoyin Alkur'ani da suke magana akan abincin aljanna, a wani lokaci sai su sako dabino da inibi, wani lokaci kuma a kayan marmari suke sako dabino ɗin da inibin. Falyanzuri insanu ila ta'amihi anna sababan alma'a sabba thumma shaqaqna al-arda shaqqa fa anbatna fiha habba wa hiyamu ayaba kankana abarba. Wannan ba za ka ci kawai ka sha ruwa ka kwanta ba, kana jin yunwa kuma ka sha dabino ka sha abarba ka kwanta, kana jin yunwa kuma ka sha lemu ka kwanta, lemun fata sosan ka hana kanka da fitina. Ai da tarari ke mutumin da zai fitar da zakkar fidda kai masara sai fitar da sayi, to kuɗin kwanan masara ma gaba ɗaya bai kai ba kuɗin rabin kwanan ne shinkafa ko su daidai. An fahimci wannan? Yanzu misali shinkafa ‘yar gwamnati nawa ne kwananta? Dubu huɗu da wani abu ko? Kwananta. To masara kuma kwananta nawa ne? Dubu biyu. To kaga rabin shinkafa shi ne daidai da rabin kwanan masara. To wasu daga cikin sahabbai ta suka ce shi birnin nau'i ne na alkama amma mai tsada. To a madadin ka ba da alkama wacce take gama gari mara tsada kwano, in mai tsadar za ka fitar to ka ba da rabi. Shi ne Abdullahi ɗan Umar yake faɗa wannan, yake fa adilan nasu, sai mutane ko fa adalan nasu ai fasawa. Al'adilu a nan bi ma'ana attasawi, daidaitawa. An gane ko? Da aka sai mutane me yake da mutum daidai da mutane a nan. Sahabbai sai suka ga cewa to a da zamanin Annabi ga abin da muke fitarwa ko dai dabino sa'i ko kuma sha'iri sa'i, to yanzu ga burro, shi burro ya fi wa'ancan tsada. Da aka a madadin shi ka ba da kwano a ba da rabi, domin shi rabinsa daidai yake da kwanon wancan ta fuskar kuɗi. Ina fata an gane. Wafi lafazin a wani lafazi an tu'adda qabla khurujin nas ila as-salah, kuma ita zakkar fidda kai ana fitar da ita ne kafin mutane su tafi sallah idan karamar

0: ya zama ka bayar in ka bari har aka je sallar idi aka dawo to lokacin da ya wuce ko kai ba kai ba an gane ko
1: ala hadisi salisu wa sab'un ba'da al-mi'a hadisi na 173 ana bi sayyidin al-khudri radiyallahu anhu qan daga mu sayyidin al-khudri anna ya kara masa yadda yake kunna nu'tiha fi zamanin nabi sallallahu alaihi wa sallam sa'an min ta'amin aw sa'an min tamri aw sa'an min sha'irin aw sa'an min aqitin aw sa'an min zabibin yace kunna mun kasance nu'tiha muna bada ita fi zamanin nabi sallallahu alaihi wa sallam a zamanin annabi sa'an min ta'amin sa'i na kowane abinci kalmar ta'am anan kowane abinci ya shiga musamman abincin da su suke ci a wannan lokaci wadansu malaman suka ce a kalmar ta'am anan ijmali ne suna bayar da ita sa'i na abinci to yanzu yi tafsiri me yake nufi da abincin sai ce ausa an min tamri yana nufin sa'i na dabino ausa an min sha'irin ko kuma sa'i na sha'ir alkama ce ausa an min aqidin ko sa'i na cukui aqid shine cukui abinda ake yi da donan dabba ko abinci ne ana musar da shi kuma ana iya auna shi ausa abin zabibin ko kuma sa'i na zabib zabib inibi bushashe shi ne zabibi inibi in yana danye sunansa inam amma in ya bushe sunansa ne zabib da aka larabawa suka musar da inibi wani lokaci za ka ga har girki suke da shi ba a dafa shinkafa kuma a zuba shi a ciki yace falamma

ja'a mu'awiyatu yayin da lokacin halifancin sayyidina mu'awiya yayi wa ja'ati samara'u jardawa ko jar alkama ta zo madina da babu ita ita ce as-samara'u kana sai mu'awiya yake ara ni ina gani muddan min hadhihi kwano ɗaya na wannan ja'adilu muddaini kimarsa da darajarsa ta kuɗi ta kai kwano biyu na abincin ku kamar ka ce lokacin da shinkafar gwamnati ta Thailand ta zo Najeriya to kimarta da darajarta buhunta ɗaya sai sai buhu biyu na shinkafa ya Hausa to kaga shi ne a lokacin fatawa sai ta za ta canja bisa ga ijtihadin sahabbai sai suke ganin to in haka ne yanzu dan a sauƙaƙawa shi ne bayarwar amadadin ibada kwano ɗaya na shinkafa ‘yar gwamnati misali mai ba da rabin kwanon domin rabin kwanon ya isa sai masara idan ka hana shi ya ba da rabin kwanon shinkafa ‘yar gwamnati to shi kuma ba zai fita a shinkafa ba zai fita a masara sai a tara wa talakawa masara ran sallah wani yana cin tuwon shinkafa su suna ta fama da masara masaran nan kuma yanzu tana da wahalar aiki ba abincin da ya kai shinkafa yanzu sauƙin ne sarrafuwa domin shinkafa ce in ka ci ta ko ba in ka dafa ta ko ba ka da kayan ce bane za ta ciyo in ka ga dama jiƙa ta da ruwa ta sa maka sukari ruwa za ta shi ma wani abincin ne mai zaman kansa mai kyau in ka ga dama ba ɗa mata kuli-kuli in ka bar ga dama zuba mata mai da yaji in ka ga dama haka kawai in dai ta dafin a fa za ta shiga amma sai yanzu aka yi maka tuwon marmara guda na masara ka ce ka cinye shi ba an haɗa ka da aiki ba ko tuwon ma masarar kan ta zama tuwon yanzu kan ka sarrafa masara kwano ɗaya ka sarrafa shinkafa ne kwano nawa ita shinkafa ba ta buƙatar sai an je surfe sai an je tankaɗe sai an siyo mata kayan miya ita ko da kayan miya ko ba kayan miya za ta ci da ka ta fi sauƙi yanzu to amma abin da ake so mutane su gane a nan sahabbai sun kalli maslahar talakawan yanzu ko yanzu ka zo ka ce a'a ai kawai dole ne a ba da kwano na komai yanzu duk zakarku da kai sai an fitar da kwano to shi kenan duk da ka ce kwano na komai sai ba da kwano na masara sai ba da kwano na gero shi ma ba kwanon abinci wani sai ka fitar da masara shinkafa sai aje ka yasa to amma dan talakawan su mora sai aka yi masu wadata sauki sauki na Allah rangwame na ma'aiki ko a madadin ka ba da shinkafa masara kwano ɗaya to an rage maka kai ma ba da shinkafa rabin kwano kai ka samu sauki shi ma talaka zai ji daɗi ina fata an gane wannan shi ne fatawar sahabbai kamar yadda Abdullahi ibn Umar ya faɗa kuma kamar yadda Annabi Muawiya ya zartar a matsayinsa na shugaba amin qala Abu Sa'id Abu Sa'id al-Khudri shi ko yace amma ana ni ko ni a ganin kaina bala azalu ukhrijuha kama kuntu ukhrijuha ala ahli rasulillah sallallahu alaihi wasallam ni ban dina fitan da ita ba a matsayin sa'i sa'i kamar yadda nake fitarwa a zamanin annabi ko shinkafa zan fitar ni sa'i zan fitar in masara zan fitar ni sa'i zan fitar ban canja ba wannan ba laifi bane shi ijtihadin sa kenan ko kai yanzu Allah ya maka wadatar da za ka iya fitar da ita shinkafa ɗan gwamnati ɗin kwanan kwanan to ni kuma sai ka rage tunda kana da wadatar yin haka to amma ana duba wanda shi ƙarfinsa bai kai naka ba idan aka matsin shi aka ce sai shinkafa ɗan gwamnati zai fitar kwanan kwanan kuma idan ya auna ya ga shi ma gaba ɗaya a gidansa buhu ɗaya ce kuma iyalansa sun kai mutum goma yanzu idan ya fitarwa da kowa kwano ɗaya kwano goma ya tafi a shinkafa ɗan gwamnati in ka cire kwano goma nawa ya rage bai wuce shida ko bakwai ba abu ba haka ba to sai ga gaba ɗaya da kafin da kai ta kwashe masa biyu bisa ukun abincin sai ce a bari tafin siyo masara to kuma in siyo masara su talaka ya jiƙa masa ai ni yanzu kawai ka zo ka tara wa talaka masara buhu guda ba kuɗin sarfe ba na cefane ba na kuka ba na magi kawai ka tafi ka barta da baƙoshi ne ga kwanan yunwa shi dai ga akwai masara amma kuma ba da ruwan sanna ba za ta tuwo ba da ka gwamna a samu wancan sassauci din to amma dai kamar yadda na faɗa ya danganta ne da mai ƙarfin mutum ta fuskar imani da kuma ƙarfinsa ta fuskar tattalin arziki Allah ya sa mu dace kowanne daga cikin dinin ka yi shi kai daidai insha Allah domin abinda musulmi suka haɗu a kai to Allah ma ya yarda da shi ana nufin musulmi
sahabbai ma ra'ahu muslimuna hasanan fa huwa 'inda Allah hasanun. Duk abin da musulmin farko suka yi wa kallo ne mai kyau ne, so Allah ma yarda da kansa, saboda Allah ya yi musu tarkiya, ya yi musu shaida, ya yi musu lambar girma. Da zai yarda da su ya ce fa alima ma fi qulubihim, saboda ya san abin da ke cikin zukatansu ne. Ka ga wannan shaida ce. Ma yu'khadhu min al-hadithi, abin da ake cirowa daga wannan hadisai na fiqh. Na farko wujubu zakatul fitr wa huwa ijma'u muslimina li qawlihi faraba. Zakatul da kai wajibi ce saboda malaman musulmi sun yi ijma'i akan haka, kuma da fadin Abdullahi dan Umar ne yake faraba. Ana gano an wajibi ne a Qur'anance ko a hadisance ta hanyoyi da dama. Daga ciki a ji an yi amfani da kalmar faraba ko kalmar kutiba, wannan ya nuna wajibi ne, ko kalmar haqqan. An gane ko? Da Allah yake haqqan 'alal muslimina, ma'ana wajibi ne. To anan an yi amfani da kalmar faraba ko farida ko makamancin haka. Duk abu na biyu, an tukhraja an kulli muslimin sabiran, sabirin kana aw kabirin, za a fitar da ita ga kowane musulmi, ko karami ko babba, zakarin aw unsa, namiji ko mace, hurrin aw amin, da ko bawa. Abu na uku, annaha la

0: ma'adiya bai cin malamai suna gani a iya fitar maka shi ma mustahabi matarka tana da ciki yau shine rana ta ƙarshe ta ramadana za a kai azumin ƙarshe in 29 ne rana ta 29 in 30 ne rana ta 30 kafin magarba ta yi kafin a sha ruwan azumin ƙarshe da minti ɗaya sai matarka ta haihu suka ce to wannan ɗan sai an masa zakkar da kai saboda ya riski ramadana amma inda sai da aka sha ruwa ranar ta faɗi to yanzu an fita daga ramadana an shiga ne shawwal in aka yi maka haihuwa abin to shi ɗan ba sai kai maka ba wasu malaman suna ganin yin hakan wajibi ne wasu na ganin ba wajibi ba ne mustahabi ne an gane ko فقد ورد عن الصحابة حقيقة يا زود الصحابة أنه كان يجبهم تيوسو ينا متكر كاية تبسو إخراجها عن الحمل كي هرب تشكي ما أني مسا بقب الدكي ما نام تكتنا بتشكي بتما هيهم با أكا جمع أزم رمضان بتشكي أجكنت بتهيفيش با فإن ذاك فتر بذكب الدكي تتم وند ذاك لسا فاك فتر وهد نتشكي ما تكا idan likitoci sun ce ɗan uku za ta haifa ka ga uku za ta fita ba yau ranar sakanin ne ba rana miki nan ko wani talaka ne yana ganin shi talauci yana da rana talauci yana da rana kullum idan aka yi ɗan fashi suka tare su a hanya ana tafiye-tafiye da shi shi sai fito da albiyonsa ya karkaɗe ba komai da aka shi sai a ce wuce shi yana ta ganin talauci ya ne masa rana ranar zai gami da wasu mugayen ɗan fashi sai ne fito da aljihun ya karkaɗe ba komai suka ce to tsaya duk da haka sun ce wata haka ta yi yawa ya sunanka shi kuma sai ya ɗauka wani abin alheri ne ya faɗi sunanka tiryan-tiryan hadda na babansa hadda na kakansa aka ce to a zana masa wuta a baya adadin harufin adadin zarin da za a yi masa ne ce a shi talaucin ma bai da rana yau ma bai masa rana da daga dai suka ce ciki ma an zo a fitar masa kuma ya danganta da adadin abin da cikin ya kunsa wa kana Uthman yukhrijuha an al-haml ayban sayyidina Uthman yana fitar da zakafin da kai har da ƴaƴa na ciki abu na hudu zahirin hadisi tajdidul ikhraji min al-ashiya'i ko tahdidu ne ko تهديد الإخراج من الأشياء المذكورة ظاهر النبيس ينعنون ذكرت لكي زاء أفتر ليتني دقى أبو بوان دقى أمتا إرنس شعير إرنس تمر إرنس أقب إرنس زبيب إرنس برد سيتي هو المشهور من المذهب من مذهب الإمام أحمد وغنى الكتب شهر عن مذهب الإمام أحمد أنهم بني أنه لا يجزئ غير هذه الأشياء إن من أبو كفتر ما وقن نمبا bata yi ba yanzu kuma cin waɗannan abubuwan da aka lissafa babu gero babu dawa babu masara an gane ko to amma zaba imamu ahmad din ka fitar da waɗannan bata yi ba da ka dole sai ka koma ka fitar da wanda hadisi ya ambata ko ne ka fitar da dabino ko ka fitar da cikui ko ka fitar da alkama ko ka fitar iya dai abin da aka ambata ma a wujudi shay'in minha in dai da akwai su in dai da alkama to sai dai ka fitar ba za ka fitar daga gero ko dawa ba in dai da dabinan ba za ka fitar daga masara ko dawa ba an gane ko waqtara shaykhul islam ibnu taymiya jawaz ikrajiha min qutul balad amma shaykhul islam ibnu taymiya yace a ya halatta a fitar daga abincin garin mutane ba sai wancan ba na zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam ko irin abincin da larabawa suke ci da ko da gari da irin abincin su ولو قدر على الاصناف المذكوره ko da mutum yana da ikon ya fitar daga wa'ancan din amma sai zama wa'ancan din ba su ne abincin garin su ba to ya basu yayi abincin ne garin su saboda ai mutanen garin ake so ka ba su ci me ya amfanin ka ba su abin da ba za su ci ba ba abincin su ba yanzu ka zo nan Kano ka ce zaka fitar da zakafi da kai ka fitar da fara kaga ba abincin mu bane in ka gana ci sai marmari kuma sai rana da wani ko a hakan ma wani ba zai ci ba an gane ko wa huwa riwayatun an al-imam ahmad kuma wannan ma wata riwaya ce daga imam ahmad din cewa za a iya haka wa qawlu aktharin ulama kuma shi ne maganar mafi yawancin malamai kowa ya fitar da irin abincin garin su wa afdalu hadhihi al-asnaf wa ghayriha min anwa' al-aqimati da kuma mafifita na daga nau'ukan waɗannan abincin cika da aka faɗa da ma wasu su na daga dangogin abinci anfa'u halin mutasaddiq alayhi wanda sun fi wanda aka ba wa sadakar amfani li'annahu alladhi yasulu bihi al-ibna al-matlub fi dhalika al-yawm domin shine wanda ake so ya samu wadata a wannan rana dan ka ta sai ka bashi abin da zai amfana sannan wadatar ta sa nabiyar zahiru hadisi abi sa'idin zahirin hadisin abu sa'idin al-khudri anna al-wajiba abin da zama wajibi na fuskar abin da za a fitar adadin sa sa'un shine sa'i sawa'an akana min al-himbati ba bambanci sa'in na alkama ne aw min ghayriha ko na waninta shi dai a wurin abu sa'idin shine dole ne sai an kai sa'i an gane ko amma a fatawar sauran sahabbai fa za a iya fitar da rabin sa'i na wasu abinciccikan da kimar su take da daraja kamar yadda na bada misali da shinkafar gwamnati ta ga kimar ta tana da daraja to ba za ka ce in mutum zai fitar da masara da wanda zai fitar da shinkafar gwamnati duk daya suke ba suna da bambanci kimar wancan ta fi ta wancan an gane ko wa huwa madhhabu malik kuma wannan shine madhhabar imam malik kan cewa dole sai an fitar da sa'i wa shafi'i ita ce madhhaban shafi'i wa ahmad madhhaban ahmad wal jumhur da mafi yawan malamai wa zahaba abu hanifa imam abu hanifa ya tafi ila annahu yujzu min al-hindati nisfu sa'in yace in alkama ce ma'ana abu mai daraja ne to a iya bada rabin kwano rabin sa'i wa ibn al-qayyim yamin yana karkata fil hadi a cikin littafin zadul ma'ad fi hadi khairul ibad ila taqwiyati adillatihi zuwa ga ƙarfafar dalilan imamu abu hanifa wa tara hadha alqawla shaykh alislam ibn taymiyah kuma ibn taymiyah ba ya zaɓi wannan zance na cewa idan abinci mai kima ne to ba dole sai an kai sa'i ba a iya bada rabin sa'i wa qala huwa qiyas qawli ahmad fil kaffarat kuma yace wannan shine qiyasi na maganar imamu ahmad a kaffara domin a kaffara ma imamu ahmad yace idan abinci mai kima ne to ba sai an bada ciki cikin kwano ba sai a bada rami rabin kwano yanzu kun ga a kaffara an ce a ciyar da miskini nawa guda 60 in kaffara rankwa ce asharatu masaki na goma ko amma an sauran kaffarori ne me ake cewa 60 na miskinan miskini 60 to miskini 60 din nan abincin da za ka ba su ai ba abinci ne first class ba dan garau-garau ne haka yayan garau-garau haka shi ba na ƙasa can ba shi kuma ba na sama can ba to sai Imam Ahmad ya ce idan abincin da za ka ba wa miskini 60 ɗin sai ka samu plate mai kyau mai tsada ya ce to anan ka ciyar da 30 ya isa an zartare ma 30 saboda za ka ciyar da su mai kyau mai daraja wanda in garau-garau ne sai ka ciyar da ɗari ma da kuɗin wannan plate 30 ɗin sai ce to tunda abincin ya yi kyau to a rage maka adadin mutanen in aka fara rankuwa ce a madadin ka ciyar da 10 sai ka ciyar da nawa 5 in da sauran kaffarori ne da ake ciyar da 60 in za ka ciyar da su abinci mai tsada to a madadin ka ciyar da 60 sai ka ciyar da 30 wanda ka Ibn Taymiyyah yace wannan kiyasi na maganar Ahmad kenan shi kuma a wajen ciyar da miskine aka fara kuntu Sheikh Bassan yace nace wal ahwatu amma abin da yafi kiwayewa al madhhabul awwal shine maganar farko ta malamai abinda ya fi ciki lafiya baka lafiya shine ka cika adadin an gane ko wannan shine ihtiyati da ake faɗa a yaren fitsari domin idan kai cif-cif ɗin to ka fi kubuta hankalinka ya fi kwanciya da za ka je lahira ka ce ya Allah ai na ciyar da su 30 amma fa kullum ne tsada-tsada na ba su zai ce to ai ba mai tsadan da ce ka ba su ba kuma ni 60 na ce ka ga sai a tayar ma da kulli za ka zama lafiya wanda ka ba su 30-60 ɗin su an gane ko abu na shida ya ce wal afdalu abin da ya fi ikhrajuha fajra yawmi al-eid fitar da zakat din da kai bayan buɗewar alfijir na ranar eid kamar salati kafin a je sallar eid wa huwa qawlu fuqaha al-madhahib al-arba'ah wannan shine maganar duk malaman fiqh na mazhabon guda hudu fa in akhrajaha ba'da salati idan sai bayan sallar eid sannan mutun ya fitar fa inda al-hanabilati yukrahu a wajen hanabila mazhabin imamu ahmad ibn hanbal yukrahu an karhanta yawm al-eidi a fitar da ita ranar eidi wa yuhramu kuma an haramta ba'dahu bayan eidi inda al-hanabila ta wajen hanabila wa inda ghayruhum min jama'ir al-fuqaha da ma wajen masunsu daga cikin malaman fiqh wa inda ibn hazm a wajen ibn hazm ko yace تحريم تأخيرها عن الصلاة حرام نيجين كلتاتا أربعين صلى لما روى البخاري صمد أبن الإمام البخاري رويته يتي وأمر بها النبي أمني لإتذكف الدفئ أن تؤدى أباد إتا قبل خروج الناس إلى الصلاة كهمة الناس بتذوى صلى ولما روى أبو داود كما صمد أبن الإمام أبو داود رويته وابن ماجه ابن ماجه فمن أداها قبل الصلاة duk wanda ya bada zakatun da kai kafin sallar idi fahiya zakatun maqbula zakace karbabbiya wannan addaha ba'da salat wanda kuma sai bayan sallah ya bayar fahiya sadaqatun min sadaqati ya dai sadaka amma bai zakatun da kai ba wal haqqu zanci mafi gaskiya anna aba muhammadin haqiqa abu muhammad as'adahum bi isabati dalili wal qawli bihi ya fi shi dacewa da dalili da kuma fadar dalili din Abu Muhammad shine Ibn Hazm az-Zahiri maganar sa ta fita sauran malamai anan karfi shine abinda Sheikh Bassam yake nufi Abu Nabawi wa hal yajibu taqdimuha qabla laylatil eid shin ya halatta a bada zakatun da kai kafin ranar eid zahaba Abu Hanifa ila jawab taqdimiha Imam Abu Hanifa ya tafi akan ya halatta a gabatar da ita kafin eid li hawlin aw hawlaini yace shekara bima ko shekara guda yasan ala zakatin malik yasu akan zakar kuni domin ita zakar kuni ana iya bada ita lokaci ne ba abinda ba a yi shine jinkirta ta bayan ne lokaci yayi yanzu kana da damar ka ce zakata ta shekara 20 25 26 23 duk da shi yau na fitar zan bayar malamai suka ce ya halatta kai haka amma inda matsalar take shine shekarar ta yi baka fitar ba ka jinkirta to anan ne ake da matsala wancan yana halatta ne musamman in akwai larura akwai mabukata ga mutum ba shi da lafiya ana neman kuɗin da za a yi masa aiki kuma kai kana da kuɗi ba za ka ba shi kyauta ba amma za ka yi zakka sai ka ce a bari dai idan lokacin zakka ya cika zo a karɓa in ya mutu a ga bai da amfani guzurin yunwa kenan dan mutane guzurin yunwa talaka suna mutuwa da yunwa kana da kuɗi za ka yi zakka amma ka ce ba za ka ba su ba sai lokacin zakka a jira lokacin zakka ya zo a karɓa to kaga wannan bai da amfani duba zuwa ga daman tasu ce su za a bawa kuma dan bukatar su za a ba su shi yasa malamai suka ce ita zakka idan akwai mabukata to ana iya bada ita ko lokacin ta dora zahaba abu hanifa ila jawazi taqdimi hali hawlin aw hawlain qiyasan ala zakatin mali wa zahaba shafi'i imam shafi'i ya tafi ila jawazi taqdimiha min awwal ramadan yace za a iya bada zakatun da kai tun a farkon watan ramadan wa zahaba mali Imam Malik ya tafi ila annahu la yajibu ta'jiluha mutlaqan baya halatta a gaggauta yin ta sake ba kaidi kas salati ka bar sallah ne kabla waqtiha kafin lokacin da ya shiga Malik yace ba zai yi a ita ba wa zahaba al-Hanabilatu wa zahaba al-Imam Abu Hanifa Imam Ahmad bin Hanbal sun tafi ila jawazi ta'jiluha zuwa ga halaccin gaggauta ta kabla al-Eid kafin Eid bi yawmain da kwana biyu kacal lima rawa al-bukhari saboda abinda imam al-bukhari ya rawaito yace kanu yu'tuna qabla al-fitr bi yawmin aw yawmayn kanu sahabbai sun kasance yu'tuna suna bada zakatun da kai qabla al-fitr kafin idi bi yawmin ko da wuri daya aw yawmayn ko wuri biyu yuridu bi zalika as-sahaba yana nufin sahabbai wali annahu la yansul al-ibna'u fi zalika al-yawm illa idha taqaddamat min faqih bi nahw yawmin aw yawmayn kuma saboda in dai shi ake a wadata talaka da ita a ranar idi don ka bashi kafin idin da wata guda ya ci ballan tana ka ce ka bashi da shekara daya aikin gama ya zama kamar kana da haka imam mali yace in dai shi ake a wadatar da talakawa daga roƙo a ranar idi to ba a jinkir ba a gaggauta ta bisa sai dai kwana ɗaya saura ko kwana biyu saura an gane ko liya'uddaha liyawmil eid dan a tattale ta a wurin eid a amfana da ita wali annahu idza akharaha kuma saboda idan aka jinkirta ta ila qabli salat zuwa dabda kafin fita sallah
1: يخشى أن لا يجد صاحبها الذي يستحقها. أنا أن لا يجد صاحبها الذي يستحقها. أنا جيء متن صورو أن لا يجد كده يساني الذي يستحقها ويندكمي تنتنتا. معنى إذن كتيسي أنا قد جفتا صلى إيدي ذا كبار تولو كتيسي كذودو أنقوكو كانفا مباساني بسن كفو مخلاكي sai su barka da ita kai ta jele kana neman mai karba kuma ba mai karba kuma in ka jira sai da aka sako daga idi to kuma ta tashi daga aiki to shi yasa gwanda ayi kafin idi da kwana ɗaya ko kwana biyu kuma in abu ne wanda za a surfa ko za a nika su kansu ka ba su damar su yi ne su jijjara kayansu su surfa su nika ko su jika duk kafin lokacin fa'uta waqtuha al-matlub tasanadiyar haka lokacinta da ake buƙatar kai a cikin ta kuma ya kubuce maka wali hada bil itibarat as-sahiha saboda waɗannan ababen lura ingantattu fa inna shaykhana al-allama malamin babban malami ne yawan sani Abdurrahman ibn Nasir al-Sa'idi al-Sa'idi Abdurrahman ibn Nasir al-Sa'idi rahimahullahu ta'ala Allah ya ji kansa da rahama ya rastihi babaha yana ganin mustahabbi ne ya rasu babu taqdimi hadi yawmi awwalain yana ganin mustahabbi ne a bayar da ita kafin sallar idi da kwana daya ko kafin sallar idi da kwana biyu kamar yadda hadisi ya tabbatar da haka bana nuna mun lokaci yayi kuma gashi mun zo karshe za mu tsaya nan abinda muka faɗa zama daidai Allah ya hada mu alada wanda muka kuskure Allah ya fi mana assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
2: Alhamdulillah mun saurari fassarar karatun littafin Undatala Akam tare da Sheikh Lawan Abubakar Balli Imam masallacin Juma'a na Triam da kinan jihar Kano wanda kamfanin Primes Oil Mill Nigeria Limited suke daukar nauyin ka muku da fatan Allah ya saka musu da gidan aljanna tare da mu gaba daya zarradin manir Jawuji ke cewa mu haɗu gobe a daidai wannan lokaci
3: bata tsaya akan mahukuntar alkali ba a'a hatta limami idan ya zama na cewa ya kiye dago daga ruku'u saboda wani ya samu sallah kuma yayi haka ne dan kawai girman wannan mutumi ne yawa zai bashi zakka ko yana bashi zakka ko zai masa alheri to shi ma yayi ne dan saboda yawa an tashi rashawa sai a jinginawa alkali a jinginawa dan sanda a jinginawa soja a jinginawa kaza a'a liman ma shi ma ta shafe shi dan haka idan ya zama na cewa tsakani da Allah ne kawai kitabo amma idan dan wani matsayi naka ne ko wani abu to shi ma yayi ne zaka duk wani alheri da za a yi maka wanda ba dan wannan mukamin ba me yawa da ba zaka same shi ba to sai ya zama rashawa dan haka shi yasa malamai da yawa suke ganin hadarin shugabanci da mulki saboda wani lokaci da ka samu mulki kafin ma a latsar da kai rashawa kai muka yi wa a gidanka saboda tsammanin za a zo a samu riba a tare da kai dan haka rashawa ba ta tsaya akan wani abu guda daya tana cikin kowane abu na rayuwar mutane domin duk abinda zai danne haƙin wani ko ya cutar da haƙin wani shine rashawa shi yasa malamai da dama suka hana masu mulki karɓar kyauta saboda wannan karɓar kyauta tana taimakawa wajen su masu mulki su kiyin abinda ya kamata kamar misali yan siyasa ai suna bayar da rashawa a zaɓe su a primary election rashawa suka duk wani dan siyasa da ya bayar da kuɗi ga delegate aka zaɓe shi ya bada rashawa a shari'ar musulunci ma daga nan ya kashe kansa akan ya zama cancanta an zaɓe shi kai haka wane ne zai sha duk a cikin waɗannan ƴan siyasa rashawa ce ta wasu domin wane ne ya ci primary election bai yi kyauta ba ma'anar delegate shine wakili da aka zaɓe shi don ya zaɓo wanda ya cancanta a shari'ar musulunci shi ake ce ulul halli wal aqdi don haka shi an zaɓe shi ne domin ya zaɓo wanda zai shugabanci al'umma daga ran da aka ba shi naira ɗaya ya karɓa don ya wannan zaɓen ya ci rashawa ko ya so ko ya ki ya ci rashawa kuma ya ci haram kuma duk barnar da mai mulkin ya yi da shi a ciki domin shi ne ummul habaisin ya kawo shi kamar yadda shugaban jam'iyya shi ma ya ci rashawa saboda yakan tsaya ya dubi wane ne zai biya masa bukata in ya ci zabi don haka wannan mutumin shi zai mara baya ba ruwansa da kyansa ko rashin kyansa shi ma rashawa don haka wannan ɓarnar ta rashawa da kuke kallo ba wai ta tsaya a wani gefe guda ba ne ba a kan mai unguwa da dagaci da hakimi da sarki ba ne

0: Ach, lass dich.
1: Wie kannst du es in der Woche denn gut zu sagen?

0: Samayin yan marina masu sauraron mu assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh barkamu da warhaka sannu ku da sake kasancewa tare da mu a cikin shirin mu na saman yan marina shirin da bisa al'ada kan doktona bututuwa daban-daban musamman wanda suke da jibi da rayuwar al'umma wani lokaci mu tafarkan lafiya ilimi ruwan sha hanyoyi gefe guda mu zaluko masana don mu tattaunawa akan yanayin rayuwar al'umma alhamdulillahi rabbil alamin da muna fata kan kama na fatan uwar gida ana ƙara tsaftace gida kun san cewa in damuna ta zo gari yafi kazanta gida yafi kazanta a wurin kazamai amma a wurin masu tsafta kowane lokaci saka ga komai fes alhamdulillah sai ku ji muryata wani iri to kun san yau da gobe sai Allah Allah ka azurta marasa lafiya ka ba su lafiya masu lafiya Allah ka inganta su lafiya yau wannan shirin namu bakon namu da zai halatta yayi tafiya zuwa Gombe wayi gari da rasuwar ero yar uwarsa da suke kan hanya yanzu sun tafi jana'iza ta fatan Allah subhanahu wata'ala ya kai su lafiya kuma ya ba su hakurin jurewa hakan ta sa na juya akala shirin inda zamu zaman yan marna tare da ku masu sauraron mu wanda ku same mu a lambar mu ta 0707795 0909 ko 0781 7478777 batun da zan na dauka zan ta tuna da shi fitutuwa guda uku ne na farko zamu duba cewa yanzu an yi hutun makarantar yara primary da secondary a wannan zangon karatu na ƙarshe yayi kamata iyaye su kasance musamman wajen kula da karatun ƴaƴayen su musamman kuma an ce iyaye kullun an ce iyaye sai a rinka magana mata a'a to su fa mazan iyaye ne manyan yayi a gida ma iyaye ne makota ma iyaye ne ba an ce iyaye a rinka dora al'amarin gaba ɗaya kace ko akan al'amarin iyaye mata ba an yi hutu ina jin hankalin iyaye akwai ƴan matan da a wannan karan suka yi kandi babu shakka ya kamata a sa ido musamman wurin tarbiyar ƴaƴanmu ya kamata a sa ido musamman wurin yaran da suka daga ƴan pre-nursery, nursery, primary, secondary school ya kamata a sa ido a kansu cewar sun yi karatu ko sun gama zangon na uku cif-cif yanzu in an gama wannan hutun za a koma zangon karatu na farko wanda kin ji kan binciken karatun ƴaƴanki kin ga jarabawa sai zo miki da ita a ya samu nasara excellence ya samu ko very good ko kuma good to me kamata kike kin ƙara wa danki kaine wani fanni kike ga yafi bada hankali a ƙwarewa wani fanni kike ga ina yin wasa ya kamata zaki ƙara taimaka masa wajen inganta karatun sa kada a manta da karatun alqur'anil karim domin shi karatun alqur'ani idan yaro ya iya shi wallahi ina taimaka masa wajen ƙwarewa ga neman karatun zamani kada ki bar danki babu tilawa alqur'ani ya kasance a gida idan gari ya waye an sallar asuba ma za a tashi yara mafi sauki a ce ko shafi biyu ko shafi daya a kullun za ku yi amfani dama uwa ta samu uba ƴaƴanta uba na gari kenan uba ya samu ƴaƴansa uwa ta gari kenan saboda irin wannan kula da tarbiyyar yaran kada a bar yara su kaka ina bakin ciki ina mamaki lokacin shagulgula a garin nan za ku yara ƴan mata ƴan 16 ƴan 17 insha'u suna tafiya suna daga wata karamar hukumar ayyo musu abinci a kula ko abokiti su daga ran ba su ne gidan su ne gidan mutanda su ne gidan da ake tarurruka ba hakan ne laifi ba a'a idan zaka tura danka ya tafi ka hada shi da babba ya zama wakilin sa wanda zai ga yayi daidai ba ya hana shi wanda in ma da babban ma ba za a yi rashin daidan ba an ga ki ga yarinya wanda zai tsare ta dama girme shi tafi shi a tsaye sai ga an yau da saurayi ya tsaye da ita suna zance ya soye mata kifi ko ya sai mata askin a titi suna sha ya kamata iyaye mu san cewa amana ce Allah subhanahu wataala ya bamu kuma na wuni ne kula da iyayen mu a wannan hutu da aka yi ina jin hankalin iyayen mu maza kannan mu maza yayye mu maza da mazajen mu masu girma mazajen mu na aure dan Allah su rinka sa ido su ne bar mara tarbiyya ka cokan din gurgun a hannun mu a rinka taimaka wa yaran nan a rinka taimaka wa mata wani abu da yake ci mintuwa a ƙwarya idan mai sauraro bai manta ba a watanni kaɗan da suka wuce biyu zuwa uku an samu a wutula Abuja yarinya ta saurayi ya mutu an samu a Bauchi saurayi ya mutu an samu a Katsina saurayi ya mutu a nan Kano an samu wannan ta kai yanzu ma a bakon da muka yi bankwana da shi an samu wata ta yanki mazakutar saurayinta me yake ka irin wannan washin iyaye mata suna ina iyaye maza suna ina in ji wata dabi'a ita take ta fara canzawa me yasa ba zaki sa ido akan ta ba ya kamata iyaye ku rinka kula da tarbiyyar yayayenku ya kamata iyaye ku rinka sa ido akan tarbiyyar yayayenku ba uba ya bar uwa tarbiyya ba me yake kawo yara suke tafiya hotel su kwana da sanarun su har i kasance saurayi ya mutu a zo a rike ekka ana bincike me ya sanadiyar silan mutuwar ta shin ina iyaye suke ina al'umma ya kamata haƙƙin tarbiyya ba iya na iyaye bane al'umma kowa ina da damu da zai taka rawar sa domin idan da ya gyaru kai ma naka zai gyaru da abokin danka zai gyaru kawar aiki za ta gyaru har kullun yizuwa za su kame a da sai aka kama maza 20 mata 2 ko 3 amma a yanzu sai aka kama mama kame guda 20 sai a samu mata 16 maza guda 4 sai ka samu kuma duk matan nan ka ji wata Adamawa wata a Yobe wata a Damaturu wata a Gombe wata a zaka samu yawancin su duk ba'en Kano bane shin me isa mu Kano aka bar irin wa'annan abubuwa suka tabarbare da yawa me yasa a Kano a tashoshin motar mu ba za a samu ɗan jami'an tsaro na sirri maza da mata wanda wuta ta dauki nauyin su duk motar ta shigo tasha a bincike ta ga suwa ta dauko me suka zo yi sai aga ƴan mata alhamdulillah akwai wanda ne magana da shi yake cewa ta uwa ta kira shi daga Adamawa ita ta taho Kano saboda sun je biki ita amma ta taho Kano saboda tana mata kudin mota wai za ta zo ana bikin kanwarsa daga uwa ta ci bata yadda ba ekko ta biyo asuba ta fito wata ita a turo masa rona kala kaya ta taho da wata jaka ci an tartakalmi mota kuma daga Adamawa kafin ta zo ta shan mariri akai wannan yunkurin aka sa jami'an tsaro lokaci mun garba nayi mota tana shigowa ana duba kalikan yarinyar har ta kusa ita masa da aka masu karshe aka bari saurayin in kira ta a waya aka kira shi aka ja kunnan sa aka masa tsakani ya kamata al'umma mu ji tsoron Allah mun ga sauke nan abin da Allah subhanahu wataala ya doro ya mana har kullun ta barbare tarbiyyar nan ba abu ne mai jin dadi ba ba abu ne abin alfahari ba ba abu ne abin tinkaho ba ya kamata mutane al'umma sun kasa ido mai unguwa ina da haƙƙi daga ci ina da hanki da haƙƙi hakimi ina da haƙƙi dan gurungurun masallata tana da haƙƙi kuma alhamdulillahi rabbil alamin masallata tana iya kokarinta kuma Allah ya saka wa Hajji Abunta Abdullahi sarkin kutar da alkhairi kullun kokarin su ya za'i maganar da almajiran nan da suke shigowa kananan yara yaran da bai wuce shekara 7 ba bai wuce shekara shi a gaba ki kwana da shi ba gari yawa ki dumama ruwa ki sa shi a baho ki masa wanka ki sanya masa jikinsa ki shirya shi tafi makaranta sai ki samu yaron yazo an kashi karo Kano karatu ba cikakken riga ba cikakken wando ba cikakken abin shimfida inda zaki bi titin zurat din nan sha ɗan da sai ki samu almajiri ina bakin wani kantin yayi bacci in zaki fita karfe shin da sai ki samu almajiri a bakin bata a bakin ibarat bakin manyan kantinan nan suna bacci a Kano kawai kaman a this set din da muke da su a Najeriya kaman a Kano ne muke fin samu irin wannan matsalolin shin ina gwamnatocin musuki shin al'umman musuki yi wa'annan yaran fa su ake ganin kaman an tallafi rayuwar su za su zama wa'ansu abubuwa zuwa nan gaba amma ka bar yaro a cikin gida ka bashi wajen zama ka bashi abinci ka bashi sutura ka kula da lafiyarsa da ingancin ilimin sa ya kare shi kana addu'a balantana ku kyara ya saka ka ya kamata iyaye da jagorori da wakilai na dangin uba da wakilai na dangin uwa a ji tsoron Allah a ba da gudunmuwa da ya kamata akan tarbiyyar yara a da muna yara a ungoku alhamdulillah ungonmu nan korawa satima family house mu mu har kullun gidan kowa ne har kullun dan kowa ne in yaro zai yi abu za a ja kunnan sa za a yi masa fada Allah ya saka limamu musallacin hoto da malam ustaz Adi dan satima da alkhairi wallahi yara ko bala ake hango malam Adi ya tawo wallahi an dauke wannan kenan an gudu mutum bai sai askin banza ba mutum idan taba ma yake sha mu a da muna yara taba ta ce babban laifi in ka shan taba ka ga wani babba sai ki ga mutum yayi da ita take takalmin sa amma yanzu an zo wani karni da zamani abin takeici abin al'ajabi wai sai mutum ya je ya shaye shaye ko ma shashan yasa a cikin gidan babarsa da babansa wannan abu ina taba zuciyar dukkanin wato iyaye maza da mata wanda sai kaga ina aka samu barkar wannan ce akai aka bar abin har ya girma har ya zo ga haka aka zo kadamin da yara ba sa jin tsoron kowa iyayen su ba sa tsoron su suke ji ba wanda abin takeici abin alaji zaka ji an ce daya dake uwarsa ko daya dake ubansa ko an je gora ana aiki a ce wani ya dau fatanya ya bugi babansa ko wa yazbillahi ya kamata dai a dage malaman mu alhamdulillah suna yi iya kokarin su a kullun ka bude radio musamman radio Rahama a jihar Kano idan ka bude radio haka ta Abuja zaka ji qala Allah wa qala rasulu zaka ji wa'azi zaka ji nasihohi musamman akan kyautatawa iyali akan bin Allah subhanahu wataala akan sauki nauyin hakkin iyaye akan sauki nauyin iyalai ina al'umma mutake sun ta tafi ne babu shakka wannan abin saka ci ga yayayen mu da suke fadawa abubuwa iri-iri ya kamata kowa ya tashi sauki nauyin sa sauki hakkin sa al'umma ya kamata su masa saka ido sa ido sosai mutawo kuma batun lafiya batun lafiya abin da zamu tattauna da tare da kuma sauraron mu kafa komanta lambar mu 0707 7795 9 ko 0881 7577 yanzu lokacin da ake gane uwa kazama matar gida kazama lokacin damuna so in ana yawan yin ruwa an tsara gidanki suminti ne babu shakka an baki a wanke shin an dauke ruwa zaki samu ya fara yin gansa kuka to alhamdulillah ga waye mu ta farko assalamu alaikum wa rahmatullahi wa alaikum salam
1: barkan gida aiki
0: yawa wake kan layi daga ina
1: Murtala jarar Maiida ina ganin kin zaga daga ran tarun kasuwa
0: to malam Murtala ya labarin tsaftace kasuwa kuma ka bugo ka fada mana
1: to yanzu dai alhamdulillah ga shi dai mun fito kasuwa dai ga tijara har samu an yi ruwa to inda dan kwankwanta ana ta yin kokari ana gyarawa duk da yake dai yanzu muna cikin wani saka da zuwa ne mu yan kasuwar tarihi sakamakon wani aiki da aka ga an sa hannu ana sa ran zuwa sabon kasuwar dai muna roƙon Allah ubangiji ya sa mu shago kuma yadda aka ce za a yi adalci Allah ubangiji ya sa mu shago a bari shagon sa na ga kin tattauna game da tarbiya da sauransu
0: na'am
1: duk shawara zan bayar tun da kin san kamar waɗannan firafirin da ake sukan yi tasiri akan yara da su kan iyaye su ishe limama ta za ki kaje wajen turi za ki gani a sami kaza a sami kaza to ya kamata su kan su masu shirya wannan firafiran su yi kokari su rika shirya tun din da matsalolin da suke damu abinda kika tattauna to in dai haka ya ga insha Allah ana sa ran insha Allah za a samu kuma mai wannan gida mai albarka
0: hajji
1: abinta Allah ya kara mata lafiya
0: amin ya rabbil alamin
1: ya kwana Allah ya kawo da alƙarfe ya tare da ku kan ku ma'aikatan gabaki din ku
0: amin ya rabbil alamin
1: saurari muna tare da ku a kodi yaushe da fatan zaki dace
0: a misali kamar kai batu akan turi in kace turi kamar masu sauraron mu wasu basu gane ba a'a zuwa suke yi iyayen su ba da waya a tura musu finafinai musamman wanda ba su da talabishin kenan sai ajiye waya a rinka kallo kuma abin mamaki sai ga cewa wani wata ma'aura ta iya tara ƴaƴanta zauna su ci za su yi kallon wannan fim a cikin waya me kun ta samu dama ta koya musu karatu ko su bitar karatun su ya kamata dan Allah iyaye su ji tsoron Allah su ji tsoron Allah su tausaya wa kansu ba dan kuma ba dan ingancin dan ingancin rayuwar da ingancin tarbiyyar yayayensu to shi ma Mustafa Melida ya riga ya bada gudunmawa abin da nafi da muke tattauna shine kuma batun tsafta babu shakka idan gidanki suminti ne yanzu kun ga mun shigo August September da ma lokacin da ake yin ruwa marka kusan kullun za ku sanci ma ruwan ake yi in ba a yi safa za a yi da yamma in ba a yi da daddare to in har za a yi ruwa ɗaya biyu uku ƙuryar sa tsintsiyar kwakwa ta wanke tsakar gidanta ba ko ta yanke loko da sako inda ruwa ke zara ba za a ga guri ya fara wannan gansa kuka ina wani korakoran abu wanda in an taka ma za a yi zamewa a faɗi masu tiles kuma dole ne idan an yi ruwa kin sharce za ki samu mofa ki goge tiles ɗin nan a matsayi i bushe sosai in ba ka ba za ki kodin lafiya ki ta yi an kika su zame su faɗi akan shara za ki ga mace sai a ci abinci a rage kuma kowane yaro a bashi abinci iya wanda zai cinye sai a labta wa yaro abinci ko ji ebo abinci sai ya ci ya rage kuma sai ki samu a cikin gida wai yanzu wani idan ya ci abinci ya rage wani ba zai ci ba sai aje in baki sa masu tsoron Allah an tattara abinci na an ba almajiri ba to sai a tafi sai a zuba shi a shara sai take kina shiga cikin gida ruwan sama ya sako yawa shara duka ga abun kanzo ga abun abinci kina shiga gidan banda tsani ba abin da zake kuma in aka samu uwar gida ɗayan ta suna fitsarin kwanci me ko idan yaron ya fitsarin kwanci ana yi sa tashi da safe a sa haifo da omo a wanke kayan shimfiɗan nan a shanya su in an yi ruwa ma a shanya su ko a kyauran ban daki ne a rarraba kayan nan da kyauran windo a shanya su a wai sai yaro ai shimfiɗa yaro tsilala fitsarin kwanci ko yara biyu ko uku ko hudu a gida wai a bar shimfiɗar gari waye dare iskin koma sukunta akai shawara da nake ba uwar gida anan idan yara ki suna fitsarin kwanci akwai leda irin takatifin asibiti leda mark tip ba mai leda bace in kika je kasuwa ko inda suke yanka tifu akwai leda mai zip wanda leda tana da kauri zaki irin size din ka tifarki in inci ne wace zaki samu wani leda inci kaza sai ki zira ka tifar ko da da rigar ka tifar ba sai kin daye ba sai ki zira ka tifiki a cikin wannan leda kinga kina zuwa yaro kawai shimfida masa zani zai ko bargo ko tawul mun ma fitsarin kunci bai kamata a sa masa bargo ba sai da shimfida masa bidi shi takan maran nauyi idan ya fitsarin sa gari ya waye a wanki a shanya amma sai ki shiga wani gidan in kika doshi falon matar wallahi ko da uwar kudi ban kudi ko baki hade yau a cikin falon ta ba so gari ya waye ga fitsari ga karni ga fatiraran wuta wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa ki kan layi to daga ina to mutanen geza kanwar birni me gudun mawaka
1: eh haje da su sun kawo mafi mai to
0: na'am
1: kuma gaskiya ni wannan abin da nake gani saboda ni ne gida inda da kasa ne ba su sai da dan gaba
0: gaskiya ne
1: yauwa duk wannan abin da nake gani wallahi kuma gidan yauwa kin kawo gida ga gani cewa mutum mai tsafta ne kuma mara tsafta ne da gani
0: wannan lokacin baka gane mutum mai tsafta sai ka zo da shi ko kazani
1: wallahi ai da kai din labarin ka a wajen da kai din labarin ko a wajen kawa ko a wajen bi sun wuce ka ko kuma wata dan ai da kai cewa al'ummar da suke ba ina kai kai kulliya sun gudun ka ba sai da idan
0: ya gaskiya ne
1: to da duk wannan abu da sai ne gidai yawa idan mutum ya zama ci to ni wannan gidan abin
0: haka ne
1: idan mai tsafta ne shi wallahi bai mutum ya kadan ta ba
0: to am ya rabbil alamin to kun san an ce ita shi sa sunan shirin namu ma yake zaman yan marna shi kun ji abin da ifada laifin mai gida ne yin kazanta to amma da duk haka ai an ce tsawana zafata min al-imani tsaftata daga imani abun kunya ne abun takeici a wannan karnin da muke ciki na wayewa kai na ilimi ko baki je makaranta ba za ki dauka a radio ga yanda ya kamata ki ga yanda ya kamata ki wai sai aje gida a samu dakin mace wai yana zarni a wannan rayuwa da ake ciki ko mu kika sai naira 5 naira 5 ki naira 50 in kika zazzaga tsaftas ta saki wanke kayan shimfiɗar ƴaƴanki amma sai a ƙiyin wannan ya kamata kaman abin da shi mun magana mutanen gezawa ifada ya kamata da kiji laifin mai gida ne mai gida kamata ka bada gudunmawa musamman akan tsaftace ƴaƴanka kuma kada kuma abin mamaki da zai ba ku sha'awa idan fa yaran nan suka dau cuta yaro ya kwana a fitsari ya kwana a datti ya kwana a dauda sakamakon rashin wanke kayan fitsarin nan ƙarshe idan yaro ya fara rashin lafiya fa kai ne gidan nan da kake ba da kulawar ko ke oje ne kike bar kula rufa na farko in an kai yaron na asibiti ke za ki kai shi in an kwatar shi ki kwanta tare da shi

0: kada ki bar mijinki iji zarni kai ki bar mijinki iji doyi an bade sa'a ba tana daki a kwance abun mamaki suke ga namiji ina da mata guda uku ko hudu amma ina kar kai na a gidan tuwon siyarwa da zan bari wuraren da ake sayar tuwon da safan nan za a sha mamakin da kokarin zindima motoci masu motocin nan suna da gida da mata guda biyu ko uku ko hudu amma tuwo da zaki yi mijinki da safe ya karya sabon tuwo ko ki raddar ki mama kin bar mijinki ina kar kai na wajen siyan abinci ko wanda ake wayin da ta shahar ta shinkafa da miyar taushe ki duk wurin gida duk koyar da ake a kafafan yaɗa labarai akan ware minti 30 akwai da girke-girke da musamman akwai da inda ake abincin gargajiya akwai da inda ake abincin Hausa na gargajiyar da kuma na zamani amma duk ba za ki wannan ba kin bar mijinki ina biyan yawon cin abinci a gurin sai da abinci wannan ma babban kuskure ne ya kamata ɗan uwa mata a fito a gyaggyara idan kina da ƴaƴa a gidan aure ki nuna mata inda ake rayuwar zaman gidan miji ki nuna mata inda ake yin tsafta so da na farko tsafta ne ita ce kan gaba da komai ki nuna mata inda ake kula da miji kin ga nuna mata inda ake tsaftace kayan abinci so dan ka zo wani gidan tun daga sauran gidan zaka ga matar gidan kazama ce in ka shiga tsakanin gidan zaka ga wani gidan ko kudi aka baka indai a hannun yawa baka iya karbar sa ba Allah ya sa mu dace assalamu alaikum wa rahmatullah
1: Alaikum assalam, an tashi lafiya?
0: Alhamdulillahi rabbil alamin, wa ke kan layi? To ga ƴar uwa mace na murna da bugo wata domin an ce ciwon ƴa mace na ƴa mace ne. Sai dai kuma mafi akasari lokaci ya hana ta taba da gudunmawar ta. Wayan suna shigowa naga suna katsewa to ban sani ba. Akwai san akwai dawo matsala ta na'ura kaddi amanta. Lambar 07077795239. Ko 08475779 wato 0707795239 ko 08174857777 assalamu alaikum warahmatullah
2: assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh ya bilkisu da ma'aikatar rahama radio da masu sauraron mu dukkan ne muku fatan alkhairi ku da iyalanku baki daya kuma Allah ya kara wa mun cikakken mutan lafiya da nisan
0: kwana amin ya rabbil alamin
2: kina tare da Muhammad
0: Al-Musi muna godiya menene gudunmawar ka a cikin wannan shiri namu
2: wallahi gudunmawar ta Hajiya Bilki da dan ku yi kokari ku canja wannan tsarin mu ne gaba ɗaya da rike kuma a dukkan alamu mutane ba sa kokari su canja wannan tsarin kin ga suka ba mu sadin ma ya mai kudi haka ko ma waye kana da mata har uku ka fita ka ci abinci wato wannan ba matsala bane da tsarin mu ne ya kawo haka to amma tsarin mu kuma bai ba da dama ai haka ban kin ga dama kin ce ga kuma an yi haka gaskiya ba ai daidai ba yanzu kaman ke ce kin ga kin to wajen aiki mijin ki ya tafi wajen aiki ya aiki kin tafi wajen aiki kowa ina yin abin da ya dace kuma na da tsari sosai to saboda haka ba ku da bukatar cewar sai kun sai abinci a gida wurin aiki ki zaki biyan ki ka je wajen aiki jafar rasuwar a nan zaki sai abinci shi ma zai sai abinci to amma kuma ai ba tsarin wannan muke bi ba
0: gaskiya ne
2: to ya kamata a ce kira ganin yanzu irin wannan abubuwan kuma fa lokacin da zai gaya sai wannan abincin nashi na lokaci daya wallahi nake gaya miki wannan kuɗin ya yi sai cinye gidansa kwana bakwai to tsarin ne gaba ɗaya wallahi sai dai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un gaskiyar magana dai muna da bukata ku dinga nuna matasa cewar su kokari su canja wannan tsarin yawwa saboda ai kin ga ai kin kuma sauraro ai ya fahimce ni wannan mutum da zai je ci abincin da zai ci mai daɗin da zai ci a wajen wallahi farashin da zai biya zai yi a gidansa da karshen har matansa da ƴaƴansa ma duk amma tsarin ne ajiya duk tsarin da ba da tsari ba sai dai a hankali ki tashi lafiya kawai mai magana Muhammad
0: wato ni Muhammad ai miskin abin da zan ga an ka cewa ni idan mai gida na zai fita karfe 6 insha Allah karfe 3 ina kishin mishi abin da zai karya mu da mu an kuma mar jajircewa da wannan kulawar
2: kina ji ko
0: muna jin ka
2: tsarin mu ne na mu yanzu kin gani kamar yanda kuke da ma kasashe da yawa
0: ai
2: tsarin ne wato wannan tsayawar ma ki tsaya ki bata lokacin ki misali ki da kanki ma karshen ta kafin ki fita ya fita
0: gaskiya
2: ne mu ne haka amma da ma ai bai dace ba ma a ce mutum ka fita sai ka fita ka bar gida ka je ka ci abinci a wani waje ai bai dace ba
0: gaskiya ne
2: amma mu abin da yasa kin ga mutum matan na ma ai ba abin da suke yi ba inda suke zuwa to me suke ba za su tsayi su yi ba kin ga to kuma kin san matan Bahaushe sai a hankali wasu ba bace duka ba
0: gaskiya ne to fatan Allah subhanahu wataala ya sa mu dace kuma Allah ya sa a gyara babu shakka wani kuce nake ga mata suna ta kokon za a musu kishi za a musu kishi a'a to wannan mijin ma ai shi ba ma da mun burin kishi ne a ransa ba ke kika saka la masa yanzu gari ya waye mijinki zai fita dan kasuwa nake ga wancin karfe 9 sun fita kasuwa

wa amma ha wannan lokacin ba ai masa abin da zai karya ba kin zo sai da zan yi daurin kirji kin zo bar gida kace kace yara su katafa kan dasu ta makaranta masu rigima kin bar yaro da majina kin bar yaro ummi pampers ne yanzu an sa masa pampers din jiya da daddar ta kwana yayi fitsari sau 10 pampers ta fara zazzagowa irin kana zauna a gidan ba tsafta ba jin dadin zaman gidan in wuri ba shi da tsafta ba kowane dan adam ne Allah ya shi mara kyankyami ba da dama akwai mutane masu kyankyami idan guri babu tsafta zaka ga ba kowa yake zama a gurin ba hankalinsa ma tashi zai zaka yi ne zaka je gida ka yi ne amma idan ka je gidan kaga yanayin gidan babu tsafta to da wahala a lokaci baka minti 20 a wannan gidan kuma ya kamata su ma kansu wato iyaye maza mazajenmu su ji tsoron Allah wanda ba sa sauke nauyin su akan iyalan su musamman kayan tsafta tunda an ce tsafta tana buƙatar abubuwa akwai ruwa akwai sinadarin yin wanki tsaftace muhallin zaka ga wa'in sun magidancin ba su damu da irin wannan abubuwan ba idan ruwa ne babu namiji zai iya fita ma babu ruwa in ce ki tura yaran ki su ebo miki wannan mijin ma ba ruwan su in kin fita kin ebo ruwan shi kenan amma ba ki fita kin ebo ruwan ba shi da ya fita ya bar gida kawai in ya dawo in mai cin abinci a gida ne ya ci abinci an kuma da ran ya ma sallama miki girkin saboda tabbatar bai bar miki abin da zaki ce fa nan abin da ya kamata ba shikenan musamman kun san an shigo ne yayin kafin faduwar damuna nan sosai na tsada kayan miya sai da tuma su dikai 9000 tattasa ikai 9000 ko ano sai ki ga magidanci wai sai ka naira 2000 wai ba madam wai ita ta ci fa ne kuma 2000 nan wani ma in kai sa a abin wuta gawayi ko itace ta ya za a yi a wannan karnin duk da cewar dai an ce ba a san yanayin samun mutum ba kuma dai ruwa daidai tsaki daidai ruwa daidai kurji amma ya kamata su ma magidanta su ji tsoron Allah mutum zai iya barin gidansa da kuɗin cefan da bai ta karaya karya ba ya fita ya san teburin mai shayi ya san gidan tuwo ya san gidan duk da ake wani abinci mai daɗi ya san inda ake komai zai je ya ci abinsa da fatan mu dai so muke dai a yi tsokaci ba don komai ba don a gyara ba wai don wani iga kaman ko da shi ake ba don sau tari in aka yi program aka gama na fita sai ka je ta tamu waya wallahi kaman da kike da kike shirin nan ko wani ce ai dan shi aka Allah ya sani babu wani gillin wannan kai shiri don wani ko don wata a'a da mun je mu fatan mu burin wannan gida namu kawai a gyara idan an fuskanci inda matsala take tunda muna cikin al'ummar tamu mun san matsalolin mu mun san inda muka gaza mun san kuma inda ba a gaza ba to kullun abin da muke jan kunne muke fadakarwa muke jan hankali shine kawai dai a hadu a gyara ba dan kuma bidan mu samu ingantacciyar rayuwa su kansu ƴaƴan namu in ana wannan kokarin da gyarawan za ka ga sun yi koyi da abin da aka koyar suna kokarin su gani da za su kyautata ko da sun yi aurewa mazajen su da kuma su kula tarbiyar ƴaƴayen su fatan mu dai shine Allah ya samu dace lambar mu 07077795 09781478777 da fatan Allah subhanahu wata'ala ya ba mu sa'a da nasara kuma ya sa ai kokari a gyara dukkanin abin da muka tattauna wanda ya kamata yara su gyara don da kuma ya kamata cewa iyaye su gyara don da kamata magidanta su gyara kuma da kuma zamu dau wani tofe na gaba akan ambaliyar ruwa babu shakka damuna ta kan kama sosai ungonin da basu aikin gudanar ruwa ba kaman aikin kai da kai ake cewa ya kamata su ma a wannan lokaci su san da hukumar kwashe shara abin da nake nufi shine ba a'a a kwashe shara a batta a bakin loko ba a sanar da hukumar kwashe shara tukunna kafin a kwashe shara sanan idan an kwashe shara wannan hukuma sun samu tocin su su kwashe sharar su kaita inda ya kamata a kaita domin in an bar sharar a bakin layi ko a bakin kwata ita ma daga nan za ta kuma wacce aka kwashe din za ta ƙara tsallan baɗake ta ƙara tunzura ta koma cikin wannan ramukan da fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya sa mu dace amin suma amin 07779089781 shine lambar da za a iya samun mu kai tsaye domin tattaunawa ko ba da gudunmawa a cikin wannan shirin namu na zaman yammarna inda bakon da zamu gayyata a wannan rana yayi tafiya sakamakon rasuwa da isa mu ta dan uwansa inda nake gabatar da shirin tare da ku masu sauraron mu dan dai mu gudu tare mu tsira tare zan ƙara yin waiwayi a dan tafiya musamman akan hutun makaranta da aka yi inda na ce ya kamata iyaye su sa ido wajen taimakawa karatun ƴaƴayensu ba wai karatun boko ba in an ce karatu tun da an yi hutu a'a karatun alqur'ani mai girma shine ma almuhim
domin idan yaro yana da alqur'ani ba abin da zai shige masa duhu in yaro yana da alqur'ani ba wani karatu zai ba shi wahala in yaro yana da alqur'ani za ka ga insha Allah duk abin da aka biya masa zai zauna a kansa to ya kamata iyaye mu kula da ingancin karatun makarantar mu kuma mu kula mu rinka bibiyar karatun su tunda an yi hutu za a karkada littattafan su a duba a gani me suka yi jaraba da aka ba su a yaro yayi kwazo ko bai kwazo ba yana yin abin da ya kamata kananan yara a koya musu rubutu a rike hannun su wannan hutun da aka yi kaman in naziri ko free naziri wanda ba su iya rubutu ba a rike hannun su da pencil din ana koya musu inda ake rubutu in ya kun dau a gobe ku dau b da haka zaki gani wannan satutukan da za a yi hutu insha Allah za mu taimaka ayyayan mu gurin hutu yan mata musamman engineers secondary school da engineer ya kamata iyaye kasuban su saka kar a bar yarinya ya tafi gidan kawarta wata raka uwar kawarta biki jibi ana biki a gidan suwanci gata ana suna a gidan wanci a ji tsoron Allah a tausaya wa tarbiyar yayayen namu kada a bar yaran nan saka kaka har kullun yayayen nan mun fi sa hankali ne sun fi mu wayo a sa ido akan yayayen nan a rage kallon talabishin da fina-finai tunda abu yanzu ya riga ya kai idan ma uwa ko saboda rashin wuta ko ba talabishin a gidan har a rinka ba da wayoyi ana turo fina-finai kina zama da yayanki kina kallo ya kamata ba wannan ikamata uwa ta kasance ba uwa ita ce makarantar farko ya kamata uwa ta canja alƙibla ta canja ɗabi'u ba wannan ikamata ta saka ba bara mu je wurin amata don mu dan sha ruwa kafin mu dawo

0: to barkanmu da dawowa masu sauraron mu na zamu dora akan tattaunawa da muke yi tare da ku akan 0707779539 ko 0781475777. Zamu dauka na kusan karshe shine topic din bangaren tarbiyya ta bangaren maza musamman maza da suke bada ba shaye-shaye da harkar daba dubar cewar kakarmin zabe na kasa ya datin karon mu dubar cewar gwamnatin jihar Kano ta fara sanarwar cewar kuma ta nada kwamiti na binciken da kuma hanawa da karkabewa harkar shaye-shaye da harkar daba a jihar Kano to su masu unguwanni ya kamata su zama da iyayen yara akwai kuma unguwar dorai ai an sa kwamitin da zai hana harkar daba da harkar fadace-fadacen daba unguwar dorai bayan unguwar dorai ai akwai ungonnin da ake harkar dabar bayan ta dorai yayi kamata kasance cewa su kansu masu ungonni da iyayen yara sun ba da hadin kai musamman zama da matasan nan a tattauna da su a nuna musu illar yin abin da bai kamata ba da kuma kyawawan abubuwan da ya kamata yara su tsora rayuwar su akai ya kamata cewa yaran da aka ba sa iya zuwa makaranta wani yaran maraya ne rashin zuwa makaranta isa ifada ya hada da mugayen abokai ilalaci wani yaron kuma a'a kin kudin uban ne ba shi sarar da zai biya masa kudin makarantar isa makarantar ta gagara ya kamata al'umma su shigo unguwannin da ba sa wa'annan committee ba suna so kansu committee na cikin unguwannin su dan dai a gudu tare a tsira tare wanda a ga ya za a shawo kan wannan matsalolin kada yaran mu zabe izo ai amfani da su musamman har wajen harkar banga siyasa a hana su sukuni assalamu alaikum wa ki kan layi daga ina
1: tare da mun tarke la jugana
0: to mutanen jugana menene gudunmawarka
1: ya gudunmawata mafi yawan irin wayan abubuwan da ke faruwa wallahi din siyasa ke taure mata sannan
0: haka ne
1: lokacin da za a ce an fito kan sai ya kare ka ganin makamai gorori a dina ne wasu makamai wallahi ba san kalar su ba
0: gaskiya ne
1: barazana ce dan da abun din a dawa ya ci tsoro menene ogo to ko ga ka ko ni kula wallahi sai ga ni ba
0: haka ne
1: duk ba doka duk wanda zai je kan jantiyya tafi da makamai kuma a tafi da yan sanda
0: gaskiya ne
1: to amma ba za a hana ba sai a kyale kai kana jangiya lamba daya ne lamba biya to kuna hatuwa sai yau ya haji bai ba ta jiya ba
0: gaskiya ne
1: kaji da an yi halungu wallahi da ke ba ta ce da sai lokacin mun ci gaba da izini wannan ya to wannan to suka hada ku jiya wallahi sallah an mota aka kuni aka yi mutane a tawa ki bai dace ba
0: gaskiya ne
1: ku da haka su shugabannin su suke daure wannan matasan ni dai kokarin mu matasa su hankalta duk mutumin nan ba zai daure in ke ba ku
0: Gaskiya ne.
1: Allah ya
0: yi mun garkin da jugunan sai an ji ba. To malamin tare muna godiya babu shakka wato masu magana suna cewa lalacewar tarbiyya gwada lalacewar dukiya. Lahi wa rasuli mutasan mu ya kamata ku ga kanku gaskiya in sasa suke amfani da ku musamman wajen fita da makamai babu ƴaƴan su babu jikokin su babu kannan su. Amma sai an fita da yara kuma yaran ma sai ka ji kuɗi kuɗi ne wanda ya kware a rashin kunya 2500 wanda bai kware ba 3000. To yanzu lokaci yayi musamman da zamu tunkari zabe na 2027 ya kamata mutasan mu ku yi amfani da harkar ku da kwakwalwarku wajen kyautatawa kanku don rayuwarku ta gobe ce kyau. Mutum an baka gora kuma musamman aka gan kasa kasuwan ya ga mata ana tallan gora na sai ga makato ya dauko gora sai 30 ya kamata ma gwamnati na jan hankali akan ta wannan tallan gora ya kamata a hana tallan addina da ake yi ya kamata gwamnati ta hana alhamdulillah Allah saka randanar yan sanajar kan da alkhairi za ka ga suna zama da makera sukan gayyato masu kera yuƙaƙi su gaya musu cewar su zauna suna da mutanen su akan batun kera makamai da ake babu shakka an yi wannan to ya kamata su kansu masu sassaƙe-sassaƙen gororin nan su ma ya kamata da ita ma goron nan ma fa makami ce da aka faɗa mutun goron nan in faɗa ai sai inda Allah ya yi da shi kuma ya kamata matasan mu su gaya kansu gaskiya duk wani dan siyasa da zai kira ka zai fita dan abokan adawar sa ka kare masa lafiyar sa ko ka kare masa dukiyar sa to shi in akwai dan sa a ciki ko kai kanin sa suke wado ba daya sun kai yan su kasashen duniya suna karatu dan su zama yan su a kasar amma ko sun zo suna raba muku 2500 ana ba ku falle fallan a tamfa ko shadda dadi bibi kuna yin yar falmara ana ba ku kaki kuna ya kakanku ya kamata duk da cewa gwamnati ta sa committee akan wannan abun kuma muna sa ran insha Allah wannan committee zai abin da ya kamata da hana shaye shayen nan da hana fadan da ba a jihar Kano Allah muna tawassul da kyawun sunanka Allah ka mana ƙarshen wannan iftila'i a cikin wannan jaha ta mu albarka ku babu shakka sai an sa ido sai an sa hannu sannan za a haɗa a tsira tare wa alaikum salamu ake kan layi
2: sunana Umar bai kuma daga nan kasuwa Kurmi
0: to malam Umar me gurin ne gudunmawarka
2: gudunmawa ta zan taba bangare uku
0: to
2: na farko zan taba bangaren gwamnati ya su duba Allah wayannan matasan da suke mayarwa irin wayannan mutane kamata yi a ce su ne za su gaji shugabannin da suke gudanar da mulki nan gaba
0: gaskiya ne
2: misali kamar yadda suke san ƴaƴan su gaje su suke shigo da su wannan harka to wayannan ma fa ƴaƴan su ne saboda Bahaushe ya ce da na kowa ne
0: gaskiya
2: yadda zaka bawa danka tarbiya ka bawa al'umma tarbiya kuma kamar yadda malamai suke gaya mana da kiwo Allah ya bawa iyaye
0: gaskiya ne
2: to iyaye balantana shugabanni saboda iyayen ma suna kasan shugabanni
0: gaskiya
2: shugabanni su za su kula da tarbiyar iyaye balantana ƴaƴan su
0: gaskiya ne
2: to kai ma zai da dan wani karin goma naka
0: gaskiya ne
2: to ya zai hayar rayuwa ta yi a haka sannan kuma zan ɓangaren iyaye su
0: muna jin ka to ta riga ta katse mutanen kasuwar Kurmi sai da idan dama ta samu ka ƙara lalubar mu sai ka shigo ka bada gudunmawa 07077 95239 ko 08174777777 ka ji aminta wannan tunanin ne a cikin shirin zaman ƴan marana inda muke kallon batun nan na musamman zabe ya na kawo kai kuma matasan mu inda su kiyayi cewar wato masu riƙe da madafin iko ko ɗan takarkaru su ba su kuɗi su fita wa alaikum salamu ake kan layi
2: abakar sale ce kan a kan layi
0: to malam abakar mene ne gudunmawarka
2: to ni gudunmawa ta ce shi ne kamar mawzu'in na farko da wanda yake ce masa baya na ɗan sabga ɗaya ce a jiya
0: to
2: yanzu kin ga wannan magana kika yi na tsafta da kuma tsafta ne in kika duba ita mace da ma abin da wani ake cewa ita yar tsafta ce
0: gaskiya ne
2: duk abin da kika gani na ta yar tsafta ce ɗayan biyu ne da idan kika ga ta ɗauko kalam ta to koya mata akai ɗayan biyu ne daga gida ta zo da ita ko kuma ta zo ta samu mijin kaza ne to da karan san aka ɗora ta ina Allah yi amma mutukar aka ce iyaye sun ɗora tun matakin farko mai tsafta ce wallahi ko mijin da yana da kuɗi ko bai da kuɗi za su iya yi amma yanzu mazan sun gala mawzu'i na biyu kenan saboda yanzu misali in kika duba iyaye da kakanni sun yi amfani da kayan dauri misali kaya na gargajiya wajen tsaftace kansu da kuma muhallin su wanda yanzu zamani ya canza za a ga cewar mutum ne ya fito tsaftar da shi kamar yadda kike faɗa ya je gurin cin abin ta gaishe kalkal da waye da motar sa tirare na ketare ne amma da aka koma gidansa wallahi wani ba su ke zama kasa abinci ba to ita na taimaka kanta shi ya gyara kansa ya ki gyara ta kuma ya zo yana kallon wasu a waje in ga wannan ba karamin rashin adalci ba ne to da aka kira zan yi abu iyaye ɗan uwa maza shi ne dolen dolen mu sai mun sauke nauyi tunda za ka tasirta misali iyaye sun yi bakin kokarin su wajen koya tarbiyya da kuma tsafta ka zata tsafta tunda ba wanda zai ga sai zai ba tsafta ne sai zai aura ya gidansa
0: gaskiya
2: dole sai ta ki gyara in ta shiga gidan ne ake samu wani akasin to bai kamata a ce ko da ta shiga gidanka da wannan akasin ba sai kuma ka bata a wani akasin to in za ka ci gaba da kallon nan waje kuma ka zo ka ce ka kara kuma ita ma an ka zo ka zata mata kai ta kara karan kuma haka za ta ta adabtar da su har ma a zo a hayyafa kuma a samu yaya a samu wannan magana yanzu ba zuwi na farko da kika dauko shine yanzu kin ga misali yau so tari idan mutanen nan idan aka ce an samu irin waɗannan mata a hotel ko a wani abu kamar din haka ko a bakarin su ba musamman jihar Kano abin yana bata mu rai yanzu misali in kika dauka aka ce yadda haka za ta yi ba sai ga jihar daya ba amma in kika ji ainihin jihar ba wai a cikin kwargin jihar take ba a cikin ɗayan biyu ne ko a wata local government take wajen jihar ko kuma a wata karkara take wajen jihar kuma a karkarar tana dauke da wayar da mahaifinta in kika tattara kadar da yake da ita a gidan sa ba
0: ta wallahi ba shi da ita gaskiya
2: ana kallon ta bisa ne a ta samu wannan wayar ba
0: kuma mai kun yace abun akwai sai ga mamma maki sai ga uba yace da yarinya waye fa ba abun da za a ci akwai yarinya ta zo gidana ran ta nemi kitso ubanta yake rata a waya waye fa ya fita ya da ba a samu abun da za a ci ba abun ya girgiza ni sosai yarinya budurwa kai mata waya ka ce wayo gida fa ba abun da za a ci ka ji ka dawo
2: dan Allah sai Annabi ba ababan ta yi bane wayannan Allah subhanahu wa ta'ala fa ci gwai ya ba mu kiyo kuma zai tambaye mu akan abin da ya ba mu kiyo dan Allah yan Annabi gwamnati ce ko company ba zai dauke ka aiki sai in kai kuskure dan daure ka ko kuma zan kula baka da wannan aikin naka ka tsaya ka nutsu in kiji ka di baka ayi ce ga umani kai kai tunanin wannan abin da ka haure wallahi tallahi mun yau da rikam ko da ka shawara nake ma iyaye shine yanzu wani wallahi bai san menene mu'amalar yasa ba misali a zamantakewa ta zamani tun da zamani ya zo yanzu abu da gwamnati take take amfani da ita misali ya budurwa kana da yakinin kana kai kake sai mata in kai kake sai mata kaza ita yin kana kula da rayuwar ta mai take yi a rayuwar ta amma wani za ka kace bai sanya take gudanar da rayuwar ta ba ta sa kaya
0: sabulun wanka man shafawa eh gaskiya ne
2: kuma ta dauki kayan abinci da zai take da kai me kike yi da zaki zo kike da ni ni Allah ya tsare da ke har ku kai gidan miji ba wai dama da ake samu taimako ne akwai taimakon da Allah ya tsare mini in kin samu dama na dora ki akan hanya ta gari ai akwai hanya da zaka dora yarka ko makaranta ko wata babbar sana'a ko wani abu haka kai da kanka ma an kaje kaje taimaka ai ka san yadda take zuwa amma ba kai baka sani ba ta bar jahan ma karshe ma wani haka kira ka sai kace kai baka san zaka ba in iyayen mata ba ake bari da abun wai mace ce ta san ina ta tafi in ga sabon misal da kika ba wai kace ta tambaye ta wai tace za ta je cikin kawata ita ce kira kin ba ina a neme ta ina take ji ubun ba ina ina in za ka kace ma bai sani ba to kuma da ku wanda da kace suna karkashin ka iyaye za a ce in Allah zai gomi
0: Allah abun da sai addu'a
2: idan ka haiba ka sani ko babu bacci a gare ka
0: wallahi babu
2: ka sauran bacci kai ka zauna wannan hakkin da Allah ya dora maka ka sauki
0: to muna godiya babu shakka wannan mai magana da ya sauka ya bada gudunmawa sosai kuma yayi fashin baki kuma ya sharhi kuma ya ja hankali kuma babu shakka hakan ta nuna cewa tun farkon shirin ina tare da ni assalamu alaikum warahmatullahi wa alaikum
3: assalam warahmatullahi
0: wa ki kan layi daga ina
3: Umar bai ne da Dawuda kasuwar kurmi
0: okay babu shakka da zuwa ka ta yanki muna jin ka
3: eh kamar yadda na sauka akan gwamnati
0: na'am
3: su ma iyaye Allah zai tambaye su wannan abu ko je mu kanmu matasa da ake amfani da mu yawanci zaki ga irin wannan tafiyar misali a ce mutum biyar sun tafi an kashe mutum daya a ciki saura hudu to dayan nan fa ba zai dawo ba har abada
0: wallahi har ma gaban abada inda gabanta
3: to kuma me yasa ba za ni tunani ba
0: gaskiya gaskiya ne
3: tunda in dai a ce mutum biyar din nan ne ana fita daya bayan daya a garawa wannan zai zama babu
0: gaskiya
3: kin ga kamata a ce mun wa kanmu fada Umar bai Allah ya sa mu gane
0: to malam Umar mutanen kaso kurmi muna godiya da wannan gudunmawa dukkanmu muna sa mu gudunmawa muna godiya Allah ya saka musu da alkhairi assalamu alaikum wa alaikum assalam ki kan layi
4: ya bulki mama je barka da barka da sai
0: to alhamdulillah ya ke magana daga ina
4: da fata sai lafiya
0: alhamdulillah
4: mai cikin rahama da ki ji din mai kuma na musu fatan alkhairi
0: to masha Allah su ma sai maka masha Allah
4: al'amarin nan hajiya zaki su matsalar su in ji gadiyar nan su ba ta jin ma radio inda suna jin radio ai da tuni an yi sallama ma da dabama tunda program daya a irin program din nan na wallahi ya kamata mutum hannun ka mai sanda ne duk ma kamar da shi ake ya watsar ya kana dan cikin gari kana dan Kano tsakani da Allah kowa yana neman arziki amma a cewar wai kai dan kalara zaka zama dan daba zaka zama cewar dan Allah ya baku mulki mago bayan ku tsakani da Allah kai ma ka neman mulkin nan ma
0: gaskiya
4: ne ne a ciki ne primary ne fa daga primary fa zuwa cikin jiki kana da kwadin nan kai ma fa zaka iya zama kai ma zaka iya takarar nan amma tsakani da Allah sai wasu ne za su shigo daga wajen gari ya nemi dan wulbaran sa
2: ya samu datarsa da wane ne ka turawa ka ji cewar ya zo gari ya ci arzikin gari amma kai da kake dan gari ba za ka nemo wa kanka solution ba wai sai ka ce wai ka je gajiya za ka ki duba ki ganin cewa za ka ga mutum ya tsallako ya dan samu dan wannan din sa wulbaran sa duk inda suke zan samu wulbaran su ko mai kafa biyu ko mai kafa
0: har kuma ta lafiya ta suke fara yi a danja kafin ma samun wulbaran
2: kafin ka ce menene ya zama wani
0: gaskiya ne
2: har ma za ka ganin cewa akwai yanki kamar irin masu kayan mata na cikin nan za ki ce an ce dan wani yanki za ki ji cewa masu hijabi za ki ji ana cewa yan wani yanki ne za ki ji ana cewa masu irin datan nan da waye akwai yan dakon sun da za ki ji wani yanki ne da sauransu in ka zo kai ma za ka jawo wani ma zai kara jawo wani amma kuma wai mutumin da aka haifa a cikin gari dan Kano dan cikin gari wai kuma wai sai ya ce wai jagaliya ce tsakani da Allah wallahi matsalar duk wannan program din nan da ake muhimmai ba sa saurara inda suna saurara wallahi daba da yanzu ta zama ta yi
0: to ai tunda yanzu gwamnati ta yi committee akan yaki da daba da sham miyagun kwayoyi ya kamata a bude musu wani taron bita na musamman da za a ragaito irin wa'annan yayaye namu kannan nan namu ɗan uwannan namu a rungume su a ja su kaga kamar lokacin wani CP ne kamar Usaini Gumal ne aka rika kirawo ɗan daban nan su aji makaman su inda ka haɗin gwiwa da gwamnati aka rika raba musu ayyuka to kaga kamar wannan ma yayi tasiri yauwa kaga wannan kamar yayi tasiri sun zama da makaman su
2: tattauna an baka kai ba za ka nemi wa kanka ba a hajjia barkisu dani da Allah sai ma wani gwamnati ta kira ka ta ce ma wa
0: ai ba za ka gane ba ka san ita ce wato
2: kai ba za ka yi ita
0: ita illa shan kwaya ita illa shan kwaya ita ce take kawo illa shan kwaya take lalata alƙwalwar mutanen mu domin babu shakka mun mu program da kwamandan din suna NDLA yake cewa akwai wanda aka kawo shi ya sati har su ma yake yi dangantan da ba a sike shi ya sha ba so in gabar mutum ya adapta akan wannan sabgar sai an ba shi kulawa ta musamman da shan magunguna da shawarwari kafin ya dawo ya zama daidai ya kamata gwamnati ta rinka amfani da wannan damammaki da ake samu don wayar da kan waɗannan matasa ayayen mu ana ware musu kuma ana hada su da likitocin da suka kula da kwakwalwar su ana ba su magani ana kula da su wanda za su dawo kan daidai da fatan Allah ya ba mu sa'a wa alaikum salam wa rahmatullah amin tare da kai don isar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tare da kai mun guji daɗin wannan addu'a to madalla mai gudunmawarka
5: wannan batu da kike alhamdulillah ya ci gani arewanci kuma abin da yake faruwa ya ci gaban matasan mu ne
0: kwarai da gaske
5: za ka ga an wannan za ka ga matasa ne dai su ne dai kasan ba umma kuma su ne wanda rigimar take afkare
0: gaskiya ne
5: wallahi irin wannan da musamman yanzu ka ga mun tsari da wancan wanda wanda yi magana cewa akwai wanda ya gani daga ce amma uban ya ce yanzu so yanzu ita wannan yanzu ba na dawo ba lissafi a jira ka ga ita mace ta ina ta samu wannan
0: wallahi ta lai da
5: kuma da gari in shirye muka dawo kan mu dauki wannan magana ɗan sha a sha yanzu sai magana ai ba wai rediyo ne ba sa ji ba kina ji kawai kin san menene matsalar su
0: a'a
5: ni nake musu ga wani kallo dan alhamdulillah yana daya daga cikin wanda mun samu sun fi mutum 15 ne kai yanzu sun zama mutanen kirki ne gani
0: wato kun shiga cikin wannan sabga kun ba su shawarwari ko
5: ina daya daga cikin wanda yanzu Allah ko kudi kika ba shi bare harkar waya da dore ni ne ko ke da gyaran waya da siyarwa tana nan
0: to a committee kike ko a kungiya kai amfani da wannan dama
5: sai san me wa alaki
0: a'a
5: babban alaki suna tafi da ma'ala guda uku
0: na'am
5: waɗanda ba kowa ne ke fahimta ba
0: na'am
5: da farko mafi akasari wata ma'ana suna samun ta ne a family din su tunda mun suna zama da su
0: idan na so a ce mun yi sa'a ya ƙara sa'a amma da Allah idan ka samu dama da Allah da annabi ka kira mu don babu shakka mu irin ku muke nema wani sa taimakawa yayayen mu da jikokin mu da ƴan uwan mu a ce ka shiga tsamin mutun kai kadai ka tsamin mutun 15 da Allah da annabi idan ka samu dama ka ƙara dawo ko kuma ka kira ni akan number 090 33 99 6565 don babu shakka kana da abun faɗa kuma ya kamata mu tattauna da kai mu ji ta yanda ka samu kai shawo kan indaba su 15 ya kamata mu baka awa ɗaya kai ka zo domin kai bayani kuma ka zo mana da yaran da ka ziyartar da su wani su kansu ka ba su jari ka dora su akan wannan harka har suna babu shakka insha Allah ziyartar da waɗansu da Allah ya magana da ya sauka wa alaikum assalam wa rahmatullahi da Allah magana da iso ka wanda muna magana ta yanke din da Allah ka same ni akan 09033996565 wa alaikum assalam wa kika layi
6: sunan Allah sani bin Ali
0: to mallan sani kai ne wa ta karshe a gurguje
6: to hajiya wato wannan harka da yake gaba alhamdulillah wato gaskiyar magana ni dai ta fuska ta ta bangare na ana wa ra'ayi
0: na'am
6: magana ta gaskiya wato ƴan siyasa suna taka muhimmiyar rawa a ciki
0: na'am
6: duk da cewa yanzu an dauki a zahiri a haka za ka ga kamar ƴan siyasa suna wato ƙin abin ne amma a gaskiya tsakani da Allah san abin su ne
0: na'am
6: wadan shi kwarai kuwa ban ce dukan su ba akwai wadanda wallahi ba ta su kamar yanda wannan wanda ya saukar nan yake faɗa cewar ya shawo kan han mutum 15
0: gaskiya
6: wanda ya shawo kan fiye da mutum 15
0: masha Allah
6: yana nan kuma yanzu haka suna nan za wasu su ƴan fage ne wasu su ƴan nasarawa suna aiki a kungiyar kasuwa a yanzu haka magana da nake suna nan amma wallahi tallahi hajja ƴan siyasa fuka kan mutane duk abin da ɗan daba suke yi ɗan siyasa su ne kan gabozin tsora amma ita kungiyar hukumar NDMA gaskiya abin da take yi aiki ne take yi tsakaninta da Allah wannan kama kaman miyagun
0: kwayoyi
6: tsakaninta da Allah suke su ne cewa ba su samu kuskure amma magana gaskiya in ga harkar siyasar nan ɗan siyasar nan ba za a yanke ko wani abin da yake an kama kwamiti hana shan kwayoyi ba akwai NDMA mutum alif dubu da ɗari tara da 85
0: lokaci ya riga ya kure lokaci ya kure lokaci ya riga ya kure wallahi kan mu zamu ci lokaci so ba shi ka dauko topic mai ma'ana kuma ka wanda kashi akon da ya sa mu yara 10 to da Allah da annabi muna fatan dai cewa na ga wani mai lambar nan ya kara bugowa so da Allah ikira ni akan 09033996565 ita ce lamba ta zai magana da kai ka kar bugwa zai iya dakon lambar ka boye ka ba lokaci ya riga ya ci mana amma don hukumar gudanarwa ta kafar rahama radio mai albarka da kafatanin yan uwa na abokan aiki Amatu Mu'izz Abdulrahman ta sarrafa inzo a gare ku dan tukuro ina gefe na ina yin labarin zai fito muku karfe 12 har kullun taku Bilkis mama da take jawo ta lafiya
7: wadan adina sazai zauna ba sai an saba
8: wato a duk lokacin da muka hadu a dandalin tattaunawar iyalin mu sai an samu matsala abokin giyawa ma zan dafa wani abu da duk sasu amincewa wato da fadakan shinkafa na musamman tare da magi
9: a sarrafa magi ta daga tatsacin waken soya albasa kayan yajin armashi tare da kanumfari
8: lokacin cin abinci a shiga cikin lallama ko samkar a shigo

Ah, na rede. Mita, disse, indevo, contigo, o cuzão, ganha,

0: Assalamu alaikum.
1: Wa alaikum assalam.
0: Ana ga wata malam barka da shigowa. Ina gajiya. Ya damuna.
1: Damuna alhamdulillah.
0: To Allah ka ba mu cewa lafiya.
1: Albarka.
0: Allah ka ba mu cewa lafiya.
1: Amin zai da.
0: Alhamdulillah.
1: To ya ruwa.
0: To alhamdulillah malam. Malam nace kafin mu dan ne ka makaranta. Na san da dan yi wani dangin hankali guda daya dan gane da zai abuna ne kamar yadda manzo sallallahu alaihi wasallam yake cewa fa zakir fa anna zikra tanfa mu'minin tana sarwa fa inna ta tana sarwa tana da amfani ga mu'mini wato ba wani abu bane tana sarwar malam dangane da irin rayuwar da muka shiga muka riske kanmu da kanmu na ga cewar makoci da makoci babu zama lafiya makoci da makoci babu babu wani kikkiawar fahimta ko san zujuwa sai kiyayya da gaba ni irin wannan abubuwa na rayuwa su suke dada haifar mana da abubuwa da dama wanda yake mun suke kan mu cikin wasu abubuwa daga ƙarshe mu zo murinka na dama sannan kuma zaka riski cewar ni inda makoci ya kai duk abin da ya gani na gyara baya son ya gyara to kullum abin da muke ta fama da shi kenan amma muna din yi kokari mu ga yaya za mu gyara waɗannan abubuwan amma abin ya gagara to dan haka sai ni koyi da yin kyawawan ɗabi'u da yanayi da manzo sallallahu alaihi wasallam ya koyar da mu da kuma sahabbai da muka samu da kuma manyan manyan malamai yadda suka koyar da mu gani da irin yadda tarbiya ta da muka samu muka riske kanmu ya kamata mu yi kokari mu ga yanzu mun shimfiɗa wannan abubuwan muna aiwatar da shi ga iyalinmu don matuƙar muka ce mun tafi da irin waɗannan abubuwa to ƙarshe fa kullum za mu tashi mu zo muna nadama kamar yadda muke ciki yanzu irin waɗannan abubuwa mu duba irin yadda yanayin 'ya'yanmu suke ba kwaba ba tarbiyya ba girmamawa kuma kawai an kyale su sasakai duk shi ke haifar da wannan rikinkimi na faɗin daba da saurayensu da shaye-shaye to don haka ya kamata mu yi kokari mu ga mun yi kura mun tsaya mun so junanmu mun yi kokari mun kyauta wa junanmu duk abu wanda yake yana da kyau ya kamata mu yi kokari mu ga cewar mu yi wa ɗan'uwanmu kamar yadda hadisai na manzo sallallahu alaihi wasallam yake cewa kaso wa kanka abinda kake so wa kaso dan uwanka abinda kake so wa kanka to dan kiran da nake so kenan ni wa al'umma domin mu farka mu tsaya mu dage kuma mu yi kokari mu ga cewar mutukar akwai abubuwa da dama wanda suke na ci gaba wanda cewar za ka ga cewar mutum ya samu dama wani shugaba ya kira shi domin ya tallafa ka taimaka masa dangane da wasu abubuwa na al'umma da za a rinka kyautatawa to sai ya kasance cewar wannan mutum sai kuma ya samu wata gaba da cewar kawai zai rinka yin abin da ya ga dama abin da shugaban ne ya gaya masa yin shi sai ya ƙi yin sa sai ya rinka yin abin san ransa na taimako ko na abu babur yin yake cewa rijiya ta ba da ruwa amma guga ya hana to ya kamata mu yi kokari mu ga cewar mun fahimci irin yadda rayuwa take inda kullum ba wanda ya san ranar tafiyarsa kuma duk abin da ka aikata gobe fa ranar gobe kiyama shi za ka girbe Allah ya mana mai kyau
1: amma kullum halin abin da yake akwai kamar yadda muke ta faɗa muke nunatawa cewar al'amura ga sanayi yadda suke tafiya wannan ya mana bayani a kan abin da ya shafi harkar damuwa yake cewa kwanakin bayan ɗan rasa ruwa mutane da yawa domin damuwa na ta addu'a amma kuma wasu daga ciki wanda ba su fahimci ma yadda aka sa gaba ba suna ganin kamar ruwan na manomi ne shi za a ruwa shi zai washe shi zai samu kayan amfani ya sayar shi zai kara walwalarsa wataƙila in taimake ya kara amanya to ji yake ta daukan abin nan mun mun ba kuma abin da duk mai ciki ne in dai za a noma ka ci ai ku lalle kana buƙatar ruwan sama
0: kware ku
1: in ba ruwan sama nan ba za a samu noman da ake buƙata din har ya kai inda za a ci a siyar ya waɗansu buƙatu
0: haka yake
1: shi ruwan sama arziki ne na duk duniya kai har ma lahira tun da sai an yi lula an yi wanka an yi sallah an yi azumi an yi waye ake samun ita ma lahira kaga ba ƙaramin arziki ba ne duniya da lahira
0: wala ko
1: su malaman suna cewa shi arzikin ruwa ya shiga ko ina ba inda ba shi kamar misali mutum yana son ya zama ɗan kwalliya duba yadda za a yi a ce ka yi ado ba ruwa ruwan nan shi ne wanda zai fitar maka da zaren da za a yi maka tufar kuma da ruwan nan za ka samu wanda za ka sha a cikinka da ruwan nan za ka samu wanda za ka wanke fatar jikin naka ma haka kyan saboda haka ka gani kwalliya gaba ɗayanta ba wai sai noma ba ka cukan ɗinta ta ta'allaka a ruwa da ko gida za ka gina sai da ruwa saboda sai an samu ruwan da za a yi maka kwaɓar siminti
0: da wanda za a yi lam
1: da wanda za a zuba ya zama fanti duk a cikin ruwan ake samu shi sa ake cewa ruwa rayuwar komai ce sannan dukkan dangogin abincin nan galibinsu duk da ruwan suke amma dai su zama da bishiya ko su zama da iri irin na dawa ko masara ko shinkafa ciyayi kenan da suke fitowa suke zama abinci ko kuma bishiyoyi kamar su lemun zaƙi lemun tsami da shauransu su goba su kaɗanya su kanya da waye duk ga su nan su ɗan mafaya ruwan nan ne yake kawowa ya babu ruwan ƙasa ba na sama ba yanda za a yi ita wannan bishiya ta bayar da abin da ake buƙata ko ita ma ta iya rayuwa da kanta ita kanta ma rayuwar ubangiji yana cewa jami ma amin kullu shay'in hayy mu muka sanya rayuwar komai ruwa ya zama rayuwa a cikin dukkan wato abubuwan da aka halitta abubuwan al'ada abubuwan da suke fitowa mu kanmu da muke tafiya aka sanya wato ruwa ya zama rayuwa a gare mu haka kutum da mai abu gaba ɗaya faɗa ma bai kamata a ce don an rasa ruwan nan waɗansu ba sa damuwa da irin abin da yake akwai ko ba sa kallon abin da yake gabanmu mun irin wannan addu'a ta Allah ya ba mu ruwa mai amfani ba ina malai ta jan hankali kan cewa duk sanda aka rasa ruwa kamata a yi kowa ya ji wannan rashin ma nasa ne ba wani na ɗan uwansa ko na makocinsa ba a'a na ƙashin kansa ne saboda da wannan ruwan shi ma yake rayuwa kuma shi ruwan nan kamar yadda ake faɗa wato shi ne sababi a abin da za a ci kamar yadda aka faɗa shi ne sababi a abin da za a sa a jika kamar yadda aka faɗa shi ne sababi a gurin da za a gina kamar yadda aka faɗa kuma shi ne ma sababin rayuwar gaba ɗaya ni dan aka taru aka rauna a cikinsu to alhamdulillah ai za ga ana samun arziki ba ƙarami ba ana samun lafiya ba ƙarama ba ana samun cigaba shi ruwa cigaba ne inda yazo za ga mutane wato an ƙara arziki an ƙara haɓaka an ƙara darajiya to wannan wato galibi yana da taushi wajen tsara al'amura kamar yadda aka ce abubuwan nan guda uku na farko dai iska kace wace yadda kake ba sai ka tafi da abin ɗiban iska ba da iska yadda kake ko ramin rijiya ka haka za ta bi ka ka dinga shaƙa dai ba ya wuce mai sharrin ba sai zafinsa ya kai zafi yadda ba ta yi shiga ba to wani kuma sai ka sa silinda in kana son ka rayu to ka gani iska ita ce ta farko wacce Allah ya bata ma ba sai an mata wani maɗebi ko wani ma'aji in dai a nan filin kake ba wani loko ka shiga wato ba sai an mata ba amma idan za ka shiga wani guri dole sai ka samu silinda da za ka sa ka dinga shekarta to abu na biyu wanda yake binta alha sai ruwa kuma ga shi ina da amfanin nuka da yawa ba za a ce fiye da nata ba amma dai ya kusan adadin abin da yake ya kusan fin nata kuma ya ka dauki iska ka shafa mata panty kuma ka shafa gidanka ka gina ne panty ne
0: wannan ko
1: shi za ka yi sannan ba ka ga iska ka wanke ta tafi ta tazuwa ko kuma ta wanke ma kayan ka zuwa ta tas amma shi ruwa ka ga duk za ka akwai abubuwa dai da yawa da suka zama ya dan sha bamban da iska to shine na biyu a cikin rayuwa ita iska haka na sautin minti biyar to mutum nawa zai kai labari ba ya gama yau amma ruwa sai ga mun dawo zaminin kai awa 12 ko awa 9 ko 8 duk ana ta abin nan ana ta mulati kamar ma an ci an sha to kaga shi yana da kikkiawar mu'amala da mu a ga zamanin ba kamar iska ba da nan da nan sai ta dauke kuma ta dauke an shiga halin ni yansu to kaga shi ya sha bamban da ita to sannan sai abu na uku shine abinci ba abinci shi dishi fi komai ma wahala saboda sai kayi taki kayi gona kayi kayan aiki kayi iri kayi magani kayi feshi kayi waye gashi nan dai abubuwa da yawa to amma shi ruwa alhamdulillah yake ina tsakiya to kuma ina ta taimaka wa mutane dukkan abubuwan da ake bukata sha ne wanki ne a wani abu aka tanada wanda ake kallon zai zama wato alkhairi ga jama'a duk gashi nan dai ruwa yana da irin wa'innan musan to za ka ce wa kanai ta yi ne kadai amma da abubuwan da yawa da wani yake nuna
0: malam ala kulli halin ai a rayuwa dama mu ga cewar musamman ma abubuwa guda biyu ne da iska da ruwa da duk a rayuwa duk abin da in aka rasa waɗannan abubuwan guda biyu to fa za a ɗan samu rayuwa za ta zama gurɓatacciya shi kuma ruwa in muka yi la'akari da shi za mu ga cewar gaba ɗaya shi ne ma rayuwarmu shi ne ma kuma tafiyar da harkar shi kansa rayuwar tamu don in babu shi ibada ma ba za ta yiwu ba to don haka ya gani wato wannan abubuwan nan guda biyu su ne muhimmai a cikin rayuwarmu ne kamar yadda ka yi bayanin nan wato wani za ku ga cewar abinci ma ba wai ya dosa da shi a kan abin nashi ba sai wani ma bai abin nan nashi ba amma aka ce yau babu ruwa ko babu iska ai in ka duba a rayuwa ai abin ba wanda zai abin nan nashi a kai ba matakar in ka duba ga cewar a dubi ga la'akari da masu haka rijiya ma da za ga cewar rami suke shiga amma in ba iskar nan ya zai kasance musu dole mutum zai shagala in dai ba wani abu zai saka artificial ba wanda za su abin nashi a yake nan a rayuwa gaba daya waɗannan abubuwan guda biyu suna da muhimmanci sosai a rayuwar dan adam
1: na kula ne shi wannan dai yana da amfani ka da an ce na farko dai shi ne mataimakin mutum a duk inda za shi kai ne na farko to ruwa ne tattare da kai in ba na sha akwai na jika wanda ake su jinin nan su karin ruwan nan da ake da shauransu duk yan uwan ruwa ne wanda idan ba su ko ba mutum ma kenan saboda haka su ne kaman mataimaka ko maraka ko waɗanda ma abu zai yi sai da su kuma sannan idan mutum bai da lafiya shi ruwan nan fa ba shi da abin da ya wuce shi wajen taimako shi za a ce a tashi a ɗan ba shi ruwa a sha a tashi a shafa mai ruwa kuma duk abincin da za a ba shi ruwan za a

0: har na cikin garin shi ma haka aka dinga wahala aka dinga wahalar wannan wadansu su tara dan kashin kansu su mai da suna su ne wadansu kuma su wani abin da ya dace wanda za su taimaka ruwan to zaga duk irin wayannan abubuwan mata ce kowa da kowa yana cikin wannan harkar yana cikin wannan tafiyar ana yi da shi ma wai wani dan
1: assalamu alaikum warahmatullahi
2: wa alaikum salam
0: baka da zuwa
2: baka da zuwa
0: baka da zuwa
2: kare ina gajiya
0: inda zuwa
2: ani na dauka ana gona
1: a ai na yi malam bayani ina kan yara da je gida ne maimakon ban kwana Kano ba
2: to
1: kuma ba sa mota tike tasowa da wuri ba
2: eh kware kwa
1: sai mu kare mu taso ba sai wajen tare da wani abu to tun daga hanya sai sanar da malam
2: to kware to alhamdulillah ya hayya
1: alhamdulillah
2: to masha Allah ya damuna kuma
1: ai ga ana tun ga yi fata tsawa
0: kaga wannan lakuna
2: amin amin
0: ba za mu ce kawai na manoma bane na duk duniya ne na duk mai hankali ne na duk mai lafiya ne san da mutum zama bai da lafiya bai da abokin da ya wuce ruwa ruwan nan za a dinga ci a dan bashi ruwa ya sha ko maganin da za a bashi ma mai ɗaro ruwa ne kana ta allura da za a yi haba da abinci ake ɗura allura ba ruwa ake ɗurawa galibi a yi da irin su ƙarin ruwan nan kaga muhimmancin ruwa a rayuwar ɗan adam yana da yawan gaske Allah ne kaɗai ya san muhimmancin wannan ruwa
2: wato malam da kai ɗan wannan mutashin sai ka tuna min da wanda da an aka samu rashin ruwan nan gaba ɗayan al'umma ne kiɗin ya suke a rasa inda za a sa kai a tafi a yi ta roƙon ruwa a yi ta roƙon ruwa a yi ta bayani a yi ta bayani na neman istighfari amma a yanzu sai ka ga cewar mutane da yawa suna in ka zungure su sai ka ji suna cewa suna faɗin wasu maganganu wanda yake ba shi da amfani da yake na hanzari da na abu na dakatar da malam lokaci guda
0: a ci gaba ina jin ka
2: to malam ka ga ya kamata a ce idan wanda rashin ruwan ne yake ya kamata mu ji tsoron Allah mu tsaya mu dage mu ga wasu abubuwa namu mun rage dan kuma yawanci ne dukkan namu ne suke jawo irin waɗannan abubuwa to don haka ya kamata mu yi yunkuri mu daina yin wata kalma ko kuma wata fassara muna danganta abu daga cewar kawai manoma ne wannan kuskure ne wannan kuskure ne ba ya kamata a ce duk in aka ce an rasa ruwa to duk gaba ɗaya mu yi jama'u mu yi muka asara don ku rashin ruwan nan saboda martabarsa mu yi duba mu gani ba mu rinƙa yin wata fassara mara amfani ba Allah ya sa mu dace
0: amma kuma Allah shi mafi yawan rayuwar ɗan adam Allah ya makalata da wani ruwa idan ba ruwa to ko ai ba magana kaga abinci sai fa mutum ya kai kwana uku ma mai samirin yanda yake so ya ci sosai ba amma ya zauna lafiya amma kaga iska ba a fin minti biyar bakwai goma za a shiga cikin gari
2: ruwa
0: kuma shi kuma ya ɗanɗari iska kuma galibi ma an ce duk da ruwan ake harhaɗa ake samuwar iskar to kaga shi ma wani muhimmin ne a cikin rayuwar ɗan adam bai kamata ɗan adam ya dinga wasa da ruwan nan ko wajen an same shi a dinga wulakanta shi na ga waɗansu gwanin wanda Allah ya ba su ruwan famfo ya fashe ana ta fama ruwa yana ta zuba a banza ko rumbuwan ɗin nan da ake kaga ita ma ta fashe ruwa yana ta bulbula
2: lokaci
0: ko wani lokacin ya cika
2: lokaci

0: Wato a duk lokacin da muka haɗu a dandalin tattaunawar iyalinmu sai an samu matsala. Abun burgewa ma zan dafa wani abu da duk sasu amincewa. Wato da fadakar shinkafa na musamman tare da magi.
1: An sarrafa magi ta daga tataccen waken soya, albasa, kayan yajin armashi tare da kanumfari.
0: Lokacin cin abinci a shiga cikin lallama ko samkar a shigo.
1: Magi ta tana duk abinci da lokacin su su kasance na musamman da ba za a iya mantawa ba.
2: Take ce dai duk bangaren da kaduwa za a ga ruwa ba a baya yake ba su ne a kan gaba wajen tafi da harkokin rayuwa kaduwa wajen haɗa magungunan asibiti da shauransu ko wajen haɗiyarsu za ka ga ruwa ba a baya yake ba in kaduwa wajen harkar dafa-dafa abinci za ka ga ruwan nan ba a baya yake ba yana dalilin da mutum zai ga ba a samu ruwa ba idan ga jibintawa masu noma kaɗai dinga ganin kamar su shafa a duk duniyar ma ruwa ya shafe ta wani malami ma yake cewa saboda muhimmancin ruwa ta aljanna wanda yana cewa akwai kogin ruwa kogin ruwan daɗi wanda za a sha da kuma dangoginsa irin sun zama su nono suwa da ake cewa na harmin labanin ma na harmin asalin kaga duk shi ma kamar ruwan ne tunda yana malala to kaga ashe abun ba ƙarami ba ne duk inda aka ce wannan abu ne na ruwa to kamata a yi da ɗaiɗawanmu da 'yan kasuwanmu da manomanmu da gwamnatocinmu da malamanmu da mawadatanmu duka izama an tare an kyautata wannan abu domin shi ne kyakkyawan tunani kuma ita ce kyakkyawar rayuwa saboda idan ba shi ba rayuwar in bai samu ba abincin ba zai samu sai ya samu sannan za a samu abinci ta kuma can suka sai ta samu ruwan zai samu ai kamar mata takalar bene ne in ka hau wannan sai wancan ka hau wannan sai wannan to kaga shi da yake a tsakiya ai ya fi karfi sai iya taimaka can zai iya taimaka na to ala kullalin kamata yayi a ce ruwan nan wato muna taka tsantsan da shi kuma muna kokari wajen samar da shi kuma idan mun ga alama za mu rasa irin wannan na saman nan kaga sai mu tashi a tsaye kai kan roƙi ubangiji zuwana wata latin da shi maji roƙon baya ne ko maji roƙon baya ne sai ga ya bani mun san ne ga yalla baya yugo na mun san garin sai
3: amma ne yau wato an burge tun ina kan hanya abinda kawai na dauka wato mun fita daga karatun ma mun koma na professors mallam yanzu a jami'an ma wato wanda ke tare ki da din karatun da professor din domin wannan magana da malam ya dauko ta ruwa to gaba daya in ka dauke ta sai ka dauke ta ma kawai a matsayin tauhidi
4: kware kuwa
3: domin wato abinda malam ni a inda na fahimta kaji na yi wannan magana wato wannan abu gaba daya an dauke shi ne a tsaya a ce kowa ya gyara halayensa
4: shine
3: saboda me saboda irin ni'imomin da Allah ya mana yanzu kaga an dauko ruwa a cikin ruwan waɗanda suke tafiya da ruwan malam yana ta lissafi yana lissafi za mu yi wata ɗaya bai ma gama faɗin wasu abubuwa ba
4: kware kuwa
3: to haka Allah ko ina akwai inda yawa bawansa ni'ima
4: wallahi
3: na yi farin ciki da malam ya fara ɗaukar ruwa dan da ya ɗauko gaba ɗaya yanda yake halittar mutum a sa mai na'urori da in ya shekara 100 zuciyar nan ta fara aiki in ya shekara 100 ta shekara 100 ba tare da an mata sabis ba an mata komai an mata komai ita ma me take fesawa jini ruwa kaza kaza kaza to abin da yasa nace mu matsaya akan kawai maganar ruwan nan mu koma akan ni'imomin da ubangiji ya mana mu duba mu tsaya kawai kowa ya gyara halinsa
4: shine
3: to da iya nan to da duk abin da dan adam ke kuka da shi tun daga shi talakan zuwa gwamnatin zuwa komai in banda dabobi da tsuntsaye don su dama su suna nan kan tauhidinsu mu ne an ba mu dama iri-iri yanzu bari misali tun da yanzu an san inda nufa kowa ya gyara hannun samu gani yanzu malam ke cewa ruwa to duk abubuwan da ake cewa ana yi dubi yanda Allah ya wadata Kano da dama-damai dubi yanda Allah ya wadata Kano da duk wani wanda ya zo yana sa ruwa gaba duk wayanci wanda suka shigo gwamnatocin nan kowa zo sai ya ba ruwa karfi kaga akwai gwamnatin ta zo ta yi gidajen ruwa duk wanda yazo ce sarki Alhaji shi ya fara hasasa ruwa lita galan kaza sannan ba ci lita aka zo da mai girma Alhaji Audu babai shigo ya karbi gwamnati sannan abu ya baro ɗan ya dawo gwamnati aka zo aka yi haddam to amma har gobe saboda Allah subhanahu wataala yau mutane gata
4: da ni'ima
3: ka gane ko wannan fa aka ce in ka dauko tarihin duniya dan da na san malamin wannan zai da na tawo da take da an mamaki mutane sun kare da ita in ka dauko duniya gaba daya wannan kasar da muke kanta da duwatsun da komai bas kai kwaya sukari uku ba a matsayin su na kasa cikin ni'imar ubangiji duk akan ruwa ake
4: kware ku
3: saboda yau inda zaka dauko kwanan wanka ka cika da ruwa ka dauki sukari kwaya kai sa kwali da ba za ka ganshi ba ya narki to daya bisa 99 ruwa ne na duniya kuma in ka kwana kana tafiya a cikin jirgin ruwa misali ba an ce kai gabas ba nan kai shiga Asiya kenan ko to ka dingi tafiya kenan gabas kake ko sai ka dawo yamma kuma akan ruwa kake sai kaga ka dawo irin wajen su samfuran su duniya na yamma to haka abubuwa in kuma kai arewa haka kan ruwan da indai kan ruwa kake ba bota ko abin nan ba to nan zaka dawo to kaga wannan daya ni'ima ce to amma duk da mun gyaggyara halayen mu wa'annan abubuwa da muke yanzu ba komai sai a ce gwamnati ba mutun na ni'imar da Allah ya mana mu gyaggyara halayen mu ne na dora mutanen su ma su gyaggyara halayen su su tsaya a rika yin komai akan yanda wallahi da ba abin da zamu nema
4: babu
3: kuma duk abin da kaga Allah ya da dafin sa yanzu misali da maro inda wallahi muke da su a Kano wannan gwamnati ta yi mana wannan ne domin a rika yin noma fiye da sau uku a shekara a fiye da sau daya a yi noman rani ana cire shi a mai da wani damuna ta zo a ƙasa cikin damuna a
4: ɗora wani
3: to noma uku za a yi to da kowa a wadace yake ka gane ko da kowa ya tsaya an tsaya wa Allah to amma yanzu kaga da malaman nan sun ciki an kira shewa ai kaga shi Allah ya bana
4: wallahi
3: tunda ruwa in kaga Allah ya tsaye da ruwa ba a muna ba akwai abin da yake ni malamai suna faɗi kuma mutanen karkara ma wanda suka tao kimiyyar da sun ce duk lokacin daga ba mu daɗe shuka san ba daɗe shuka za ga ana fari to sun ce a sannan akwai halittu da suke fitar da 'ya'yansu wai ne an ce sai in kaga an tsaya da ruwa za ka ta gani 'ya'ya ta kuma haka yanda suka faɗa kaga tunda dai ba wani sabo aka yi ba in kaga an tsaya da ruwa to hawainiya ce ita hawainiya lokacin ta samu ciki mijinta shi zai kama ta bakwai take ba mijinta shi zai kama ta ya je rami ya tumbule ta
4: da dindin ta ba
3: to in ta ribe to anan ne ya'yan
4: anan ne ya'yan da su ga
3: to mare kuwa kimiyyar da
4: mare kuwa
3: kuma idan da za a ta tsulo ruwan wallahi amfanin tsayawa zai
4: mare kuwa
3: amfanin ma yana son bayin iska ciyawa ta zo ta fi karfin abin da ka shuka dan takin da ka zo ya tafi inde ka kula da ai akwai garin da kai iske mangoro sama da tushe miliyan 1
4: kware ku
3: ko gidan goda to amma yanzu inde da ruwa zai zo ya kwanciya yayi sati guda a gindin mangoro zai mutu akwai bishoyi da yawa wanda inde ruwa zai tsaya gindin su to haka shukar in banda shinkafa da alkama ba abin da ruwa zai zo ya shiga makogoran shi ya rayu
4: ina ba
3: shuke-shuken nan muke to wannan ni'imomi ce wannan ba karamin abin nan ma ya dauko ba yanzu misali gwamnati ba ce take akwai sanda aka ce za a yi ruwa ɗiba karamin haukaciya ko ba haka bane kuma an yi kokarin iya tunda an yi gidan ruwa kuma aka ninninka ruwa to shi kuma Allah na tuninka mutanensa
2: yake
3: na taɓa ba ku labari da muke aikin gona da muke magana kan gona dalilin ma da aka kirkiro a zai a wannan dam din to su tun daga kowace gwamnati ta zo akwai abin da ake tunani aka fara tunanin cewa to idan fa mutum yana da babbar gona yana da 'ya'ya uku to duk ran da ya mutu to uku za a raba ta ko ma ta faka tun da akwai mata masu gado ma akwai iyaye to su ma 'ya'yan da suka gada kowa ya gaji kashi ɗaya ɗaya 'ya'ya zai zo ya yi ran nan za a raba an san dai kowa da arzikin shi amma sai aka yi to bari mu yi kokari yanda za a rika noma fiye da so daya a shekara shine aka zo a nan gwamnati suka zo suka yi bani dam sama da 40 da wani abu amma yanzu kaga ba a yashe su wannan yawancin ambaliyar da ake diba yana daya daga cikin abin da ke
4: gwanin ku rashin wannan ya sani
3: amma da gwamnati za ta ce bari zan muku ruwan sama ai an ce akwai sanda aka yi tunanin kimiyya za a je a sa na'urori a teku su evaporate su dauki ruwa sama ta ruwa masana sun ce ubangiji ruwan kasar ne fa yake koma sama to da gwamnati za ce bari zan muku ruwan sama wallahi da ji na yi rantsuwa ba zan ka fara ba a shekara 10 ba za ta jika lokacin mu 20 ba
4: ina
3: to amma yanzu idan Allah ya sako ruwa
4: ai ko biyar ma
3: idan Allah ya sako ruwa cikin girman su daukaka sa awa ɗaya idan aka saki mun wallahi sai a riga Allah kawo mana sauki shi yasa mutanen da idan suka ga dan ga malam yanda malamai yake ga mana su ba kwanta suke su yi bacci za su ji dadin bacci ba dan ne suke ta yi
4: dan ne yake
3: kwarewa subhanahu ta'ala
4: kwarewa
3: kai kawa
4: kwarewa
3: nan tun da ruwan yazo sannan za a dindidi
4: eh
3: kuma sai sannan babu mutane duk su mance yadda suke tsulawa to akwai maganar da ake ta yi ta addu'a da muke ko akwai lokaci shekarar da aka yi wani fari ina jin an kai kwana 19 ba ruwa ana ta addu'a amma kariya cikin ikon Allah da damunar ta juyo aka fara ruwa ba na an kwana 19 amma ba kwana 3 ana ruwan ba sai ka ji kai Allah Allah ruwan ne
4: Allah ka yi mana wannan
3: ruwan kaga lokacin da ake ruwan akwai mutane da suke abin da ba daidai ba amma shi akwai hikimar sa saboda wannan abin da ba dan masu ba daidai ba Allah yana yin ni'imar sa domin akwai bayan sa da ya san yanda suke duk abin da ya ga zai tsaro musu kuma zai tsaro musu yanda zai musu daidai to wallahi na ga muka in a ce gwamnati ce za ta yi ruwan sama wallahi a shekara 10 ba za su jika local government Kano kade ba ta iya Najeriya gaba daya ba ta iya jika local government 10 ba amma Allah cikin awa 2 sai ka ji ana neman sauki
4: ko minti 30 ko minti 30
3: to haka
4: idan ubangiji ya riga
3: sai ai mana mai yawa sai ai mana wanda zai ta shiga kasa a kwana ana yi to irin wannan amfani ke so irin wannan rai ke so kai mara lafiya a asibiti malam bari in kara mai wani abin da bai faɗa ba mara lafiya a asibiti wanda yake kwanci asibiti wallahi in ana zuwa yana jin sauki nan saboda iskar da
4: take iska da take shiga jikinsa take yaji amfani da ita ba irin iska ba ce
3: da lafiya
4: ba ba shi ta cikin shi
3: to yana jin sauki to amma gaskiyar magana wallahi sai mun kuwa mun fasaita halayen mu
4: adamu wannan shine wajibi ne rigima wannan shine wajibi
3: ne ko magana da ba da kan miki na da ko kana ganin jaja
4: babu ja
3: da gwamnatin da a Najeriya za ta iya shirye inda za ta ruwan sama
4: ta ji ai
3: ne ban ruwa kace mi ba
4: halaji guta mu sai ka tana mun da wasu ruwa da zai ci magana akai
3: ko gura sun kai 40 amma da babu da channels noma ɗaya muke a shekara babu da channel noma ɗaya muke a
4: shekara babu da channel
3: ko ba mai karin da zai zo ya ce bari ya bohole ya bar ruwa gona ba wanda zai iya kewaye gonar shi
2: to ayan na san ma wannan matsayin kin mana kira tun daga da wannan muna da su amma ba mu da irin waɗannan hanyoyin da aka yi wajen tiga din nan channel na ruwa sai ga damdin an yi shi an bar shi ga ba yashewa ga ba hanya kuma na san alhamdulillah Allah ya baka murya gwarzuwa da mun ga shirin gwarzan
3: ka mutu zo inda tushe ruwa yake mana mu je mu faɗa dan kila ba zai su ji wai ko
4: a da su ji mana
2: to ai na ji ki ai ka wancan lokacin
3: sai ka ba ka gane ko
2: sai ka kokari da Allah ya kira
3: a wannan ko a wannan ba bin tuna ba tunda mun dade muna wannan abin nan da kai a gidan nan ko a gidan nan mun yi mun faɗi ciya ruwa ba wuta bane in wani yazo ya gamu da wani baya spark maimakon hanyoyin nan da ake to abu gefen hanya daga dam misali a ce tun daga dam din farko an dauki channel
4: ba
3: daga nan har da yi na kanye guzu-guzu kenan ya haɗu da dam din garu na wanda ake cewa dam din gudi daga nan ya haɗu da na in ka fita garin gwarzon da ake ci a fada daga ne ya hadu da na marashi daga ne daga nan zuwa dai in ka taho daga karaye ga goji dam ga kacalla dam haka su wa wara su to duk a dauka haka gani ka gani mana
2: ga su tiga ta hade
4: ai ai ai in aka dauki wannan channel din
3: to
4: in ka gara ka dauki wannan channel din to shi kansa cikar sama
3: to
4: zai rugu
3: to kaga mai muku ala na ana
4: sannan kuma menene wannan da za a rinka yi sai ai so hudu ma
3: to kaga ba ba
4: zan ci shekara kuma an binci yayin wata
3: to
4: kuma rayuwa ta inganta
3: ai na kaya muka mai su gwamnatin farko gwamnatin farko da suka mana abin ai na ga muka da nufin da suka yi
4: kware kuwa
3: ai an kawo taki da fadamin da da gonar da ake dami 100 a ane mutun kida da kaka aje ai kida ya zama babban mai zai dami 100 kuma dami biyu ga wanda yake ya iya damin shine yake buhu daya to dami 100 aka ga buwa 50 kenan yanzu ko akwai wanda yake Allah ya kawo mana sauki ciki iko sai ya ba gwamnatocin mu basira sun kawo mana abubuwa na noma
4: zan
3: ga mana iri an kawo mana taki kafin yazo ya zama abin da ya zama to wa'annan abubuwa ai fa tunanin da aka yi fa kullun yawa zamu rika yi kullun yawa zamu rika yi na biyu kuma sai aka samu zuciyar mu fa yanzu ba ruwa ta yanzu mu dazuzzukan da ake ta wannan bannar yanzu fa daga nan misali tun kafin a fara wannan bannar idan ka tashi ka kama hanya daga nan kai gabas in ka shiga Sahara sai kai tafi kilometoci cikin daji sai dai kaya kake gani
2: saboda
3: sai ba ruwa
4: kware
3: kuma kaga duk duniya daidai da ma'adanan kasar fa suna inda yashi yake
4: a kware kuwa
3: abubuwan da ake bukata na wanda sai kuma fetur din da ake
4: hayani kware kuwa
3: ka gani to akwai abubuwa da yawa da muka bari wani san zuciya wani abin san zuciya wallahi sai kwa ya inda kowa zai gyara halayensa amma dai ne dora wance
4: da babban magana
3: wai da mumin
4: da babban magana da kike faɗa ya da
3: zakatan
4: mu shi ke
3: babban
4: magana da kike faɗa ya da zakatan mu
3: magana sai dai mutum din irin ne wanda Allah ya fana ga ta fadi din
4: ya kamata to ni tunani da irin ni'imin da Ubangiji ya mana
2: wallahi halin dai shi wannan yana da amfani na kajewa
3: sosai
2: kuwa da yake faɗar sa gona to haka ma yake a cikin gari a ga wannan lokacin ruwa ne dai gashi irin namu wanda muka saba amfani da shi amma idan aka dumama shi fa'idar da zai bayar daban
4: kware kuwa
2: lafiyar da zai bayar daban
4: kware kuwa
2: dadin da zai bayar daban
4: kware kuwa
2: in ka zo ka sanya yashi shi ma ka sa shi a fridge ko kankara ko na shi ma aikin da zai daban tunda na ga mutanen mu ana aikin gyaran kashi da shi irin
3: sosai
2: gyaran wato tarbiyyar da karaya
4: gyaran bandar ruwa sosai kuwa
2: ajajja aiwaye wannan fannin sai ne
4: musamman masu ciwon jijiya
2: inda yake sarrafa kansa da kansa na dimi da abin da zai ko wajen sha ko wajen wanka ko wajen yin wani magani za ga an ce da na dimi za a yi wani lokacin kuma ce a sanya shi sai ga da aka sanya shi ga irin abubuwan da zai bayar da lafiya sannan wajen ɗanɗanan sa shi ma yakan ba da lafiya wani abin sai ga an haɗa shi da wani abu mai zaki zuma ko wani abu mai bauri ko wani abu mai ɗaci-ɗaci to idan ya ba da wani ɗanɗana sai ga ya magance wata cutar da ake ganin ma wasu yanzu ƙasashen waje ba daga duk wannan aikin ruwa ne wani lokacin kuma wajen ƙanshinsa aka ɗauke shi aka ɗashi da ƙanshi yanzu akwai mutanen da kuma kamfanonin da yawa irin wannan ƙanshin suke sayarwa mai da shi turare daga sun tsaya da kawahunsu duk wani alfarmar ruwa ce wannan kuma ga shi Allah ya ba mu shi amma sai ka ga mun ƙi mu kokari mu ga mai da shirin yadda za mu dinga taimakon kanmu yadda za mu dinga taimakon ma waɗansu ba ma ruwa kawai sai a zauna haka ana ta fama da wahalhalu ana ta fama da waɗansu abubuwan da ba su dace ba kuma ga shi za a iya yin abin da ya dace ɗin da shi wani lokacin kuma shi kansa wannan ruwan ko ba haɗa shi da kuma ruwa akan samu ruwan da yake maganin cuta tunda da Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana ce ruwan zanzan din nan in ka ɗauke shi ka sha abinda ka sha maganinsa abinda ka sha kansa shi ne maganin Allah yakan yaye wa mutum wani malamin ma yake cewa akwai wani inda ruwa jikin ka ba ana kiransa Mizabur Rahama an ce idan ana ruwa da muna ka je kata ruwa na ruwan indararan duk abin da kake bukata ka samu kamar ni idan da ba ni da naira da yawa
5: ka yada to kuma kaga su ma a cikin masanan mu na da
2: na'am
5: wanda suke abin nan aka ce idan ana tari
2: na'am
5: in aka yi aka samu ruwan kogon kuka aka debo yana magan tari a samun tarin da munke cewa tari shika wannan ba dai za mu shiga harkar likitoci ba amma da dewa akwai mutanen da suke cewa ana tari in aka samu ruwan cikin akwai dodon su koguna na wasu bushoyi da Allah ya
4: gware ku
5: aka ga ruwan su tas mai sanyi
4: gware ku
2: sannan suka ce ruwan nan yana maganin mushkiloli ne yau da gobe kama ruwan da muke ci da wanda muke sha din na cikin mu mutum sha ruwa je tsuguna zai ba wannan sa ko tsuguna wato a wajen abin nan wajen baya zai kasa ga ya wanke ma ciki tatas
5: na'am
2: kuma duk aikin ruwan ne in ba ruwan ba zai fito ba haka dole sai an yi amfani da wannan ruwan shine za a samu wankan ciki da wato da wankewar mara da shauransu sannan yakan wanke zuciya ba wai sai lalle an je an sa maka wani ruwa na musamman ba ni na gani a littattafai ruwa ina wanke zuciyar dan adam in mai daita tas shi sa ma ke son a sha ruwa mai tsafta duk aikin ruwa ne wannan ya wanke zuciya ya daidaita wato gudun jini wani lokacin kuma aka ce yana ƙara wa mutum hankali ya kansa ruwan aka samu tsaftacciyar ruwa mutum yana sha na da gobe da kullum shi ma ƙara fada da ƙwaƙwalwa yake ya ƙara mata tunani ya ƙara mata lafiya ya ƙara mata hankali duk wannan aikin ruwa ne ruwa da yana da ayyuka da yawa ban san yalla da
5: yawa ga ma abin da ya faɗa mallan da ya ce gudun jini to ai kaga da kafin abubuwa a zo a yi yawa ba za a ci jini jikin ɗan adam ba a ce za a sa wa mara lafiya take sai an aje sai kaga jinin ya koma can ƙasa sai a kwashe ruwan ko ba ka wani
4: haka ne
5: to wannan ne kaurin da zai tafi kuma zai je haɗu da ruwan da ake sha cikin hikimar da Allah ya shirya mutane
4: madan ba masu
5: da aka yi mana a ciki
4: madanga masu sauraro
5: tun shekarar 100 na
4: amfani tun shekarar 100 da lokacin tafiya
5: yayi service din ko daya ba
2: lokaci ya tafi
4: eh madan ba su dan lokaci ne gudun wasu eh
5: sallah ai ba sai abin labo bi ga na ga wani ba
4: salamu alaikum
6: wa alaikum assalam wa rahmatullahi Allah ya saba muku da alkhairi da wani
5: garkuwa ce
4: amin garkuwa
6: ba su mancin ruwa yake a rayuwar dan adam da ma duniya gaba
4: daya masha Allah
6: da kare ma yana kara wanke koda ita ma yana kara mata lafiya sosai haka kuma masana suka ce idan mutum zai kwana uku zai fanci komai ba yana shan ruwa kawai zai iya rayuwa
4: na'am
6: da sai kasance yana cin wani abu ko abinci ko kuma ne baya shan ruwa kuma zai iya rasa rayuwa
4: na'am
6: to ruwa yana da matukar muhimmanci sosai a cikin rayuwar dan adam dan gaba ɗaya ma abin da yake cewa duniyar ruwa ne gaba daya kuma shi ne sinadarin rayuwa dan idan babu ruwa yanda za a yi rayuwa ta inganta kuma sannan game da mahukuntan mu yau da a ce ikon yin ruwa a hannun su yake sai ka ga ana yin taron wancan gari ba su zaɓe mu ba zai kamata a yi ruwa a gari ku ba ba a guri ka kuma da guri ka za ku ba da ruwa shauran ko su rayu ko su
5: yi su ba ya za muka ce a yi hikima ta ubangiji
6: ya
5: kamata a ce ruwa
6: a kan irin ruwa da jiha kan ma wasu makwabtanta da za su yi amfani da shi don samar da muhimman abubuwan da za su ƙara inganta rayuwar dan adam a rayuwa amma sai ka rasa tunanin su ina yake tafiya da su da masu ba su shawara a kan a gudanar da abu kamar yadda kuka yi magana a kan abubuwan da ya shafi noma ka ga abubuwa ne iri-iri to kan ruwa yana da gudunmawa mai ƙarfi da yake bayarwa a wa'innan ɓangaren wa'in mai da su a hankali a kan su da na'urori da tashi su da samar da abubuwan da za a amfana da duk cikin rayuwar nan duk shekara ba wani kamfar wani abu da za a shiga na rayuwa ko na abinci ko na kayan masarufi ko na kayan miyan nan ma da ake shan wahala da zai kasance kowane lokaci ana da su to sun ji buɗe tunanin da su haka in kuma manoma ko da sun buɗe aibiyar hakan ba lallai ba ne ana zai saka su don a ba su ingancin wannan abin da suka gani ya kamata dai mahukunta su sani kowanne a rayuwa ba wanda zai rayu matuƙar babu ingantaccen ruwa a rayuwarsa da kuma lafiyarsa saboda kome ya faru tana kallon zazzabi ne da zai kama mutum mai zafi kasin a je ga likita abin da za a fara taimakon gaggawa da shi shi ne ruwa don za a samu ruwa da kwadance ko mai dan tsibirin ko mai dan sanyi sanyi kaɗan a fara daddana wa mutum don cikin zai samu ya yi sanyi to ya kamata dai a duba wannan saboda da ku tattauna gaskiya muhimmin abu ne mai matuƙar muhimmanci da ya kamata mu hukunta da manoma a samu matsaya guda ɗaya a ringa fahimtar juna don a samar da maslaha a nan bangaren rayuwar a hannun su take sai yadda suka yi kokari suka samar da yadda za a samu sun samar da abinci da kayan masarufi da tallafawar gwamnati wajen samar da ingantattun ruwan da suka ba su da gyara su da taki masu albarka ina yi muku fatan alheri Allah ya sa muku tashi lafiya ku yi samun da aka yi domin mutunci Allah kuma ya sa da gyara assalamu alaikum wa
4: rahmatullah
5: muna ci a garko ba kusa ta rahama ba
4: garko rahama gwada kuwa
2: to ga wani na ya shigo
4: ne to salamu alaikum da wani ke tare
7: bayan kini shiga akan lai
4: to da bayan kake kira
7: ina kiran ku da garin shiga
4: na'am shi Allah to ne gudun muwarka
7: wallahi alhamdulillah ai na ji dadin batun nan da kuka dauko
4: insha Allah
7: kan sai ruwan nan yanzu ka kula a dayan su musamman mutanen mu na karkara za ka ga wannan ruwan ai alhamdulillah ai cikin mu kaga tana Allah yake fito waya da shi kuma abu ne mai kyau kuma musamman ma ni wannan da hankali da zan kare wanda daga shi ma yan soka dan Allah magudanan ruwa na unguwa mu rika hada kai ana gyara su domin kaga wannan ruwan sai zai cutar da muhallin mu to Allah ya sa wa'anda ba sa yi sun ma su shiga a gyara an shi ne gurin mata Ibrahim ki kira kiran wannan shekata
4: ce masha Allah alhamdulillah wannan lokaci ya kawo kai
5: Allah Allah sa a mizani
4: amin amin
5: wannan gida Allah ya ƙara buɗe
4: amin amin
5: ƙara tsare mana shi
4: amin amin
5: tunda irin wannan gidaje da suke ba da dama ana faɗa abubuwan da ke damun jama'a da kuma yanda zamu gyara tunda ba wanda zai gyara mana
4: mu za mu gyara dai
2: sai dai mu ruwan da shauran Allah ka kai mu sai mu dora
4: eh
2: ko shauran abubuwa
4: insha Allah
2: ba wanda mu ce wato
4: ta tashi lafiya
5: yawa ai na ga abinda kai wani ai ka kyala makarantar nan mu dora akai mu tanje

0: Masu sauraron mu assalamu alaikum barkanku da kasancewa da mu a wannan rana ta Litinin 19 ga watan Safar shekara ta 1448 bayan hijira annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam daga birnin Makka zuwa Madina daidai da 3 ga watan Agusta shekara 2026 sunana Tukur S Tukur ga kuma cikakkun labaran Gwamnatin tarayya ta bayyana cewa za ta sake fasalin yadda ake kashe makudan kudade domin magance matsalolin da suka dade suna ciwa Najeriya tuwa kwariya a fannin samar da lantarki duk da dumbin kudaden da aka kashe cikin shekaru 13 da suka gabata. Ministan wutar lantarki na kasa Joseph Tagbe ya ce bayanan da gwamnatin tarayya ta samu shine an kashe sama da naira triliyan 10 wato masu tsan kudade domin samar da lantarki a kasar nan tsawon shekaru 10 da suka gabata, amma har yanzu wutar bata samu yadda ake bukata ba. Yace matsalolin da suka dabaibaye fannin samar da lantarki sun shafe sama da shekaru 40 suna ci gaba, kuma gwamnati ta fara aiwatar da sabbin tsare-tsare domin kawo karshen wannan matsala. A cewar sa, matakan da ake dauka sun hada da gudanar da cikakken bincike kan hanyoyin isar da lantarki zuwa ga al'ummar kasa da kuma daidaiton dokokin samar da lantarki tsakanin gwamnatin tarayya da jihohi, da karfafa tsarin rarraba wutar lantarki, da inganta kudaden gudanar da fannin, da hada manyan kadalorin gwamnati dake a fannin, da kuma aiwatar da shirin samar da sabuwar babbar hanyar isar da wutar lantarkin ga kowa da kowa. Ministan ya bayyana cewa idan aka ci gaba da waɗannan gyare-gyare cikin shekaru 2 ko 3 masu zuwa, 'yan Najeriya za su fara gani a ƙasa wato ingantaccen wutar lantarki sama da shekarun baya, da kuma raguwar matsalolin da ke haddasa yawan katse wutar lantarki, da ƙarin samar da zuba masu jari, da faɗaɗa isar da wuta zuwa sassa daban-daban na ƙasar nan, da kuma ƙaruwar ƙarfin wutar lantarki a Najeriya. Ya bayyana takaicin sa kan yadda aka kashe waɗannan masu tsan kudade sama da naira triliyan 10 a Najeriya da nufin samar da wutar lantarki amma bata samu ba. Majalisar Koli ta Shari'ar Musulunci a Najeriya ta yi kira ga gwamnatin tarayya da majalisun dokokin kasar nan da kada su gaggawar yi wa kundin tsarin mulkin kasa kwaskurima da nufin samar da rundunar 'yan sandan jihohi, inda majalisar ta ce ya zama dole a gudanar da cikakkiyar tattaunawa da masu ruwa da tsaki da su kansu 'yan Najeriya kafin a yanke hukunci na ƙarshe. A cikin wata sanarwa da sakataren majalisar kolin ta harkokin addinin musulunci Nafi'u Baba Ahmad ya fitar a yau Litinin, majalisar ta amince cewa Najeriya na fuskantar ɗaya daga cikin mafi munin matsalolin tsaro a tarihinta, inda dubban mutane suka rasa rayukansu, miliyoyin mutane kuma suka rasa mahallansu, tare da lalacewar gonaki da harkokin kasuwanci da hanyoyin samun abin dogaro da kai. Sai dai ta ce duk da cewar ya kamata a ƙarfafa duk wani yunkuri na gaskiya da zai inganta tsaro, amma bai kamata a ɗauki wato samar da rundunar 'yan sandan jihohi shi ita ce mafita ta ƙarshe ba da za a samar a ƙasar nan. Majalisar ta bayyana cewa matsalolin da ke addabar tsarin tsaron ƙasa sun samo asali ne daga ƙarancin kudaden gudanarwa da cin hanci da rashawa da suka dabaibaye ɓangaren tsaro, da ƙarancin jami'an tsaron, da rashin ingantaccen walwala ga jami'an na tsaro, da raunin tattara bayanan sirri, da amfani da tsofaffin kayan aiki, da kuma rashin haɗin kai tsakanin hukumomin tsaro a ƙasar nan. A cewar majalisar kolin ta harkokin addinin musulunci, waɗannan matsaloli ba za su kau ba ta hanyar mika ikon aikin 'yan sanda ga gwamnatocin jihohi kawai. Tana mai jaddada cewa abin da ya fi dacewa shi ne a fara yin gyara da ƙarfafa hukumomin tsaro da ake da su a yanzu. Majalisar ta buƙaci gwamnatin tarayya ta ƙara kuɗaɗen tallafawa hukumomin tsaro, ta ɗauki kuma ƙarin jami'an tsaron aiki, sannan ta samar da fasahohin zamani, da kuma inganta tattara bayanan sirri da tsaron kan iyakokin ƙasar nan, tare da ƙarfafa tsarin riƙon amana da ƙwarewa a cikin hukumomin tsaro a ƙasar nan. Rundunar sojojin ruwa ta Najeriya ta gano wata matatar man fetur ta bogi wacce ke ɗauke da kimanin lita 87,000 na diesel da ake zargin an tace ba bisa ƙa'ida ba a jihar Rivers. Wannan na zuwa ne daidai lokacin da gwamnati ke ci gaba da bin matakan yaƙi da satar ɗanyen man fetur da kuma tace shi ba bisa doka ba a yankin Niger Delta, kamar yadda rahotanni suka tabbatar. kakakin rundunar yan sandan kasar nan Captain Abiodun Fularosun ya ce a ranar 2 ga watan Agusta wato jiya kenan an gano cewar wajen na dauke da abinda ake zargi na diesel ne da aka tace shi ba bisa kaida ba tare da kayan aikin da ake amfani da su a wajen da sarrafa kayayyakin man fetur ba bisa dokar kasa ba ya kara wato na diesel da ake zargin an tace shi ba bisa kaida ba an gudanar da dukkanin matakan da suka dace a cewar sa wajen kula da man na diesel da aka tace da kuma kwato dukkanin sauran kayayyakin aiki da aka samu a wajen bisa tanadin kaidoji na ayyukan rundunar yan wato sojoji ta kasa to har yanzu dai muna bangaren na tsaro inda rundunar sojojin Najeriya tace wasu mayaka a yankin kudu maso gabas sun fara ajiye makaman su da kansu sakamakon matsin lamba da suke fuskanta a kasar nan sojojin sun ce hakan ya biyo bayan harahare na musamman da suka gudanar a maboyar su musamman ma bayan kama wasu da ake zargi da hannu a kisan wani soja a yankin a cewar rundunar sojojin ɗaya daga cikin waɗanda aka kama ya kai wa jami'an tsaro wani hari a boye kuma wato ya kai makamin sa a boye ga kungiyar yankin inda aka tono tare da kwato wasu makamai da harsashai sojojin sun bayyana cewa wannan ci gaban yana nuna yadda harahare da suke kaiwa ke ci gaba da samun rauni duk da wato irin yadda sojoji suke matsa musu kaimi tare da tilasta musu yin watsi da ayyukan tashin hankali a yankin na kudu maso gabas daga jihar Katsina a dai bangaren na tsaro akalla mutane 31 ne akasarin su mata suka shiga hannu na masu garkuwa da mutane bayan da wasu yan bindiga suka kai hari kauyen Shuwaki dake gundumar Jargaba a karamar hukumar Bakori ta jihar Katsina a yayin harin na daren ranar Asabar yan bindigar sun kashe wani mutum mai suna Ashiru Suwidi suka kuma kwashe dabbobi da kayan abinci masu tarin yawa mazauna yankin sun ce yan bindigar sun shafe sa'o'i suna cin karansu ba tare da babbaka ba inda suka rika harbin kan mai uwa da wabi tare da dukkanin jama'a wato inda dukkanin jama'a suka shiga cikin gidajen su domin tsira da rayukan su wani mazaunin kauyen ya wato da ya nemi a saka ya sunan sa saboda dalilai irin na tsaro ya ce maharan sun je yankin nasu ne akan babura kuma sun yi amfani da duhun dare wajen mamayar al'umma da aka tuntubi mai magana da yawon rundunar yan sandan jihar Katsina DSP Sadiq Aliyu ya ce har yanzu ba su tattara bayanai kan harin ba kuma zai fitar da karin bayani daga baya to a nan kuma nasara aka samu a bangaren na tsaro inda alkalin babbar kotun jihar Kebbi mai shari'a Faruku Hassan Bunza wanda yan bindiga suka sace a makon jiya ya kubuta daga hannun masu garkuwa da shi wani dan uwansa ya tabbatar da hakan a yayin da yake zantawa da manema labarai ya ce mai shari'a Bunza ya haddasa da wato ya samu kansa ne a wajen yan bindigar bayan da suka kai masa hari inda jama'a da kungiyoyi daban-daban kuma tun daga lokacin suka yi ta kiraye-kiraye na a tabbatar an kubutar da shi cikin koshin lafiya da yake magana cikin farin ciki bayan kubutar da shi dan uwan nasa ya ce alkalin ya koma gida cikin koshin lafiya kuma yana cikin iyalinsa yanzu ya yaba wa jami'an tsaro da gwamnatin jihar Kebbi kan kokarin da suka yi wajen tabbatar da an ceto alkalin daga hannun masu garkuwa da shi har zuwa lokacin ba ku wannan labari rundunar yan sandan jihar Kebbi bata fitar da wata sanarwa a hukumance game da batun kubutar da alkalin ba sana'ar cajin waya da harkar nan ta POS da al'umma suka runguma na ci gaba da zama muhimmiyar hanyar samun abin dogaro da kai ga matasa da kuma al'umma da dama duk da haka masu gudanar da wannan kasuwanci na fuskantar kalubale da suka hada da yawan katsewar wutar lantarki da matsalolin sadarwa na internet da gazawar tsarin bankuna da kuma karancin riba da suke ci gaba da fuskanta sai dai duk da waɗannan matsaloli suna ci gaba da gudanar da sana'ar tasu tare da kira ga hukumomi da masu ruwa da tsaki da samar da mafita domin inganta harkokin wannan kasuwanci kasancewar da yawa daga cikin matasa sun rungume ta domin jin irin waɗannan kalubale da kuma hanyoyin da suka dace a magance su wakiliyarmu Maradiya Aminu Ilyasu ta hada mana wannan rahoto
1: sana'ar cajin wayoyin hannu da ta POS na daga cikin sana'o'in

0: matasa da dama suke runguma domin dogaro da kai da saukaka wa al'umma harkokin su na yau da kullum sai dai duk da muhimmiyar rawar da suke takawa masu gudanar da waɗannan sana'o'i na ci gaba da fuskantar kalubale da dama dake kawo cikas ga sana'o'in su mun tattauna da Anas Sani Balbade inda ya bayyana mana irin manyan kalubalen da suke fuskanta wajen gudanar da sana'ar sa ta POS
1: to a wannan sana'ar ta mu na POS muna fuskantar kalubale da yawa kalubale na farko muna fuskantar bangaren kashi so da yawa zaki ta ganin wani lokacin wasu guraren masu POS ana ta zuwa ba kudi abu na biyu bangaren network kamar yanda kika sani a Najeriya ba mu da standard network kana iya zuwa da kai amfani da kati ka tabbatar da network ka cire kudi lafiya da to gaban ka tashi kana iya fara amfani da shi ma kaga ba network sannan abu na uku damfara su wannan madafaran suna amfani da dabaru ne salo kala daban-daban na damfaran mutane
0: Hassan Gali daya daga cikin masu sana'ar cajin waya ya bayyana mana irin kalubalen da suke fuskanta
2: farkon farawa ta na samu kalubale irin su a kawo waya mutun ya wulla da fas wani ya dauka in ya dauka sai zo ya karbi waya wani to an samu wannan kes din kwanakin ba amma tunda kuma aka dan magance abun dan ta kai ma naji police station sosai akan irin wannan dai gaskiya tsare petrol yana kawo kalubale sosai bangaren cajin waya
0: masu gudanar da wannan sana'o'i sun yi kira ga gwamnati da hukumomi da abin ya shafa da su inganta samar da wutar lantarki da hanyoyin sadarwa tare da samar da yanayin da za su saukaka gudanar da kasuwancin su sun ce hakan zai taimaka wajen bunƙasa sana'o'in su kara samar da ayyukan yi da kuma ci gaban tattalin arzikin ƙasa ƙarshen rahoton kenan Maidi Aminu Ilyasu a labarin Rahma
3: To labaran na zuwa kai tsaye daga sashin labarai da al'amuran yau da kullum na gidan rediyon Rahama farincin al'umma wanda yake yada shirye-shiryen su akan mita 97.3 a zango na FM za ku iya kasancewa da mu ta adireshin mu na yanar sadarwa a duk inda kuke a fadin duniya www.ramatv.com labaran zai dora ku daga cikin

0: to labaran zai dora mamakon ruwan sama kamar da bakin ƙurya da iska mai ƙarfi tare da iyalai da dama da matsugunnan su tare da lalata wasu turaka wutar lantarki a wasu garuruwa musamman Adamaturu a jihar Yobe mazauna yankunan da abin ya shafa sun shedawa manema labarai cewa ruwa da ambaliya da aka fuskanta a jiya Lahadi ta mamaye gidajen su lamarin da ya tilasta wa iyalai da dama yin kaura zuwa gidajen yan uwan su wasu kuma suka koma gine-ginen gwamnati don samun mafaka wasu mazauna unguwar Malari dake Damaturu Malam Umar Musa da Bulama Jalaluddin sun ce rashin magudanar ruwa ne ke haddasa maimaituwar ambaliyar ruwa a wasu garuruwa dake jihar ta Yobe ruwa da ambaliyar ya shiga gidajen mutane har da bankuna da kuma kasuwanni abinda yasa jama'ar dama suka rasa matsugunnai da dukiyoyi to ka ga rahoton halin da tattalin arzikin Najeriya ya samu kansa a ciki a wannan rana tare da Hafsat Lawan Sheka
1: Gwamnatin tarayya na shirin tara kusan naira miliyan 729 domin tallafa wa fannin wutar lantarki. Ana sa ran shirin zai taimaka wajen biyan basussukan da ke fannin da kuma inganta samar da wuta. Masana sun ce hakan na iya bunƙasa kasuwanci da masana'antu idan har aka aiwatar da shi yadda ya kamata. Masana tattalin arziki sun goyi bayan matakin babban bankin Najeriya na ci gaba da barin kuɗin ruwa da kashi 26 da rabi cikin 100 sun ce matakin zai taimaka wajen rage hauhawar farashin kayayyaki da tabbatar da daidaiton tattalin arziki sai dai sun buƙaci gwamnati ta ƙara tallafawa masana'antu da 'yan kasuwa domin bunƙasa tattalin arziki Najeriya ta samu kimanin naira triliyan 24 kwatankwacin dala miliyan 17 daga fitar da gangar danyen mai miliyan 182 tsakanin watan Janairu da Yunin shekarar 2026 bincike ya nuna cewa hauhawar farashin danyen mai a kasuwannin duniya ne ya ƙara yawan kuɗaɗen da ƙasar nan ta samu daga bangaren ƙarshen rahoton da ya danganci tattalin arzikin ƙasa kenan tare da ni a matan Isa Ibrahim
0: To da mun leka shafin mu na sada zumunta na Facebook inda muka wallafa wani muhimmin abu kuma ake can ana da tafkan muhawara akai cewar wace sana'a ce tafi kawo riba a Kano a wannan lokaci da muke ciki a yanzu a wannan lokacin babu wata sana'a guda daya da za a iya bugar kirji a ce ita ce tafi kawo riba ga al'umma domin riba ta danganta ne da jari da kuma ƙorewa da kuma inda ake kasa kaya to amma a ganin ku wace sana'a ce tafi kawo kuɗi da gaggawa a Kano a wannan lokacin ga wasu daga cikin ra'ayoyinku da ku tafka muhawara akan su tare da Usman Aidatti
2: sakonmu na farko waje da sakoninku shine sakon Hassan Usman Suleiman inda yake cewa ya gari na kasuwancin kayan masarufi da abinci na daga cikin sana'o'in da suka fi kawo kuɗi a Kano a wannan lokacin saboda buƙatar su ba ta yankewa duk da haka ni ba ta fi dogara da gaskiya ƙwarewa da kyakkyawan gudanar da kasuwanci fara da irin sana'ar da ake yi a ra'ayin Alhaji Jakar kuwa ce wani duk da dai kun gama batu da kuma danganta abin da karfin jari da ƙwarewa gami da yadda aka bi kun tallata abin da zan ƙara da shi a halin yanzu abubuwan da suka fi kawo kuɗi su ne abubuwan da ke da alaƙa da abinci kai tsaye misali kayan abinci dangin hatsi mai gawayi ko itace da sauran mahaɗan abinci sai abubuwan da suke da alaƙa da network kamar wayoyi kati da data da sauransu Mus'ab Kabir Abdulsalam shi ma ce waye wanda yake bin season yana canza sana'o'i baya taba zama mai kuɗi kuma kullun cikin renon sana'a yake idan kana da jari to ka raba kafa idan ba ka da jari to ka sani tsayawa ga sana'a daya a san ka da ita yafi sakonnin da karshe a jerin sakonnin ku shine sakon Inyas mai gida gyaranya inda yake cewa shakka babu akwai sana'o'i da suke kawo kuɗi a wannan lokacin musamman idan mutum yana da karfin jari siyar da kayan masarufi da ruwan amfani sai sana'a da katun waya da data saboda a wannan halin da mafi yawan mutane ke ciki data da katun waya suna da matukar muhimmanci a wajen su ya kamata hukumanci a samar da wata hanya da za ta inganta lantarki da fannin noma wannan zai yi matukar taimakawa al'umma wajen amfani datar ta hanyar da ya dace iyakacin sakon ra'ayin naku da suka samu a daidai wannan lokaci kuna da damar tafa muhawara akan wannan mudubin da ma wadanda muke kawo muku kullum a shafukan masu suna Rahma Radio da Rahma TV domin karanto su a labaran mu na gaba Usman Ibrahim Datti a labaran Rahma
0: to a gaida Amatu ga kuma Bashir Ali Ali dauke da rahoton harkokin wasanni
3: an kammala zagayen wasanni na biyu na gasar cin kofin kwallon kafa ta mata ta Africa wato African Women Cup of Nation da ake gudanarwa a kasar Morocco inda tseren neman guraben zuwa zagaye na gaba ya kara daukar zafi ya zuwa yanzu Morocco da Cameroon ne kadai suka samu tikitin zuwa zagaye na gaba na gasar a rukunin farko Morocco ce ke kan gaba da maki 6 yayin da Algeria da Senegal ke a matsayi na biyu da na uku kowace da maki 3 a yau Senegal za ta kara da Morocco yayin da Kenya za ta fafata da Algeria a rukuni na biyu Aburko ce ke jagoranci da maki 4 sai Burkina Faso da Tanzania da maki 3 kowace yayin da Afrika ta kudu ke da maki 1 a wasannin karshe na rukuni gobe Afrika ta kudu za ta kara da Burkina Faso yayin da Tanzania za ta fafata da Aburko a rukuni na uku Malawi ce ke kan gaba da maki 4 sai Nigeria da Zambia da maki 3 kowace kasar Masar ce ta kasance kasan teburin ba tare da maki ba a ranar Laraba Super Falcons ta Nigeria za ta fuskanci Masar yayin da Malawi za ta kara da Zambia

0: Musa, Musa, kwane kake wankewa cikin safe? Mutane suna waje suna son siyan abinci. Mene ne haka?
1: Ni hakuri Hajiya. Ni kauni a kwani kan mai wahala fita. Kuma Hajiya, laifin sabulin da aka siyo ranan nan ne.
0: Mama Lami, na ce ki rinka amfani da sabulin wanke-wanke na ruwa, wato Ana dishwashing liquid. Sabulin wanke-wanke ne mafi kyau wanda zai fitar miki da mai kwanan take. Zaki iya amfani da shi wajen wanke bayan tukunya, sannan komai zai wanku ba tare da bata lokaci ba. Ana dishwashing liquid ba shi da tsada. Karbu wannan ki gwada.
1: Hajiya, wannan yana aiki yadda ya kamata. Kalli yadda mai kwanya

0: Jama'a masu sauraron mu, assalamu alaikum. Barkanmu da saduwa da ku a daidai wannan lokaci. Yanzu nan abokin aiki Tukur ya gabatar da labarai tare da taimakon Ahmadul Mu'iz Abdulrahman da Idris Kasim Hausawa da kuma Zahara'u Abdulrahman Indabawa, wanda su ne haɗakarsu ne suka sada ku da Tukur da masu sauraro. Sunana Husaini Ambai Indabawa. Malam Tukur, akwai batutuwa da za mu kalla da guda biyu, amma za mu jingina guda biyu sai in Allah ya kai mu ko gobe mu dora insha Allah. Batu na farko daga cikin wanda za mu jingine, batun waɗannan maƙudan kuɗi da aka ce an kashe cikin shekara uku domin samar da wutar lantarki. Cikin shekara uku ko?
1: Goma sha
0: uku domin samar da wutar lantarki.
1: Daga tun zamanin Obasanjo kenan ko?
0: Na'a'a'a, ba zai kai
1: 2013.
0: 2013 zai zama lokacin Goodluck Jonathan ko? Goodluck Jonathan. To, za mu duba wannan batu a shirye-shiryenmu na gaba. Abu na biyu, matsayar da majalisar koli ta harkokin addinin musulunci ta dauka ko na shawartar ɗan majalisar dokoki da ma gwamnatin tarayya da na ɗan majalisar jihohi a kan batun 'yan sandan jihohi. Wannan ma batu ne mai matuƙar mahimmanci. To, amma dai za mu jingina wa'annan biyan Tukur. Abinda za mu kalla taƙaddama da ta biyo bayan wallafa takardun shaidar karatun 'yan takarar shugabancin ƙasar nan da hukumar zaɓe ta ƙasa mai zaman kanta INEC ta yi. Malam Tukur, ana ta ƙorafe-ƙorafe. Wasu sun ce kamata a bayyana dukkan takardun karatunsu a ga kowa matsayin karatunsa, sannan a bincika a gani inda almundana a ciki, a bayyana a kuma ɗau mataki na doka a kan kowanne. To, ba a nan gizo yake saƙa ba. Tsarin mulkin Najeriya sashe na 131 da sashe na 308. Shi wannan sashe na tsarin mulkin ƙasar nan ya faɗi matsayi na karatu da ake so mutum ya riƙe matsayin yana so ya tsaya takarar shugabancin ƙasar nan. A wannan sashe guda biyu ya ce ana buƙatar shaidar kammala makarantar sakandare.
1: Na'am.
0: Ko ta grade 2.
1: Me grade 2 da Hausa?
0: To, grade 2 shaidar malamta ce da wanda yi sakandare ta ɓangaren koyarwa, teachers college. Yanzu kusan ba a yin wannan. An rushe wa'innan tsarin na teachers college ɗin. Maimakon yaro ko ɗalibi ya yi teachers college sai dai kawai in ya gama sakandare sai ya tafi ya NCE ya karanta ɓangaren koyarwar a can. In kuma ya tsinci kansa a jami'a sai ya tafi sashen ilimi, wato education, ya je karatun a can. To, ana buƙatar wannan ko kuma wata takarda da ta yi daidai da wannan
1: haka
0: ko certificate na kammala makarantar firamare ko wanda ya daidai da wannan matsayin za ka iya karatu da rubutu ka fahimci yadda za ka yi mu'amala a aikace kuma ka fahimci turanci, yaren turanci, tunda shi ne yaren ƙasa da za a iya abin nan da shi. Idan kana da wa'annan, hukumar zaɓe za ta gamsu da tsayawar ka takara ta shugabancin ƙasa. Abin da hakan ke nufi, duk wasu takardu da za ka bayar da za ta nuna cewa lallai ka yi karatu ko mai nisan karatun da ka yi, ana dai buƙatar a taƙaice takardar firamare da ta sakandare ko makamanciyar wannan karatun na matakin firamare da sakandare matsayin za ka iya tsayawa takarar shugabancin ƙasa. Ta, ɗan Najeriya, kun ji matsayar tsarin mulki akan tsayawa takarar shugabanci. To, Tukur, shugaban ƙasa ma an ce firamare ake nema certificate da sakandare, balle a zo majalisun ƙasa a zo maganar gwamnoni.
1: Ko dai togoci aka yi damu?
0: Ai, ina ganin wannan ni ana wahangin amma ban san masu sauraro ba tukur
1: hakan
0: shine ginshikin fadawar mu matsala a kasar nan
1: wanne ke
0: wannan abin matsayar da tsarin mulkin ya dauka annan ya fi kula da cewa shikenan wani irin shugabanni muke da su a matakin ilimi amma ka gane wani irin shugabanni muke da su a matakin ilimi kai ko maganar baka da zarfin ilimi ya zaka jagoranci al'ummar al'ummar da professors din ta ba san fu miliyan banda daktoci banda
1: ma abinda wani abinda babban hango ko yaro ba zai hango saboda su sun kure a siyasa sun shiga cikin ta sun yi kaka gida
0: siyasa da ban mulkin jama'a daban
1: to
0: malam tuku siyasa da ban mulkin jama'a daban
1: ko
0: ba gaskiya ba
1: na'am
0: babu da a ce kasa kamar Najeriya a ce zurfin ilimin ka ana neman karatun primary da secondary to ina ga majalisun kasa waɗanda suke wa ɗan ƙasar doka su kuma da wannan certificate gasu je ka rike nan za su iya zuwa da takardar certificate na primary ina ga gwamnoni waɗanda ruhin ƙasar yake hannunsu tunda su ne gwamnoni a jihohin ƙasar gaba ɗaya da suka haɗu suka yi ƙasa guda to a duba wannan al'amari to masu rana su magana ko kuwa eh to ai ma antuko masu rana su amma kai ban san matsayin ka akan wannan ba
1: ai ka san shi ita takaddama akan takaddar shedar karatu an ji ma ana yin ta a Najeriya an ji ma ana yin ta a Najeriya
0: to ai takaddama ba takaddama ake batu ba tukur tsarin mulkin kasa fa 131 da 308
1: na'am
0: da abun fa da yake babu wani da isa yake ta wannan da aka duk wata takarda da za ka zo da ita matsayar ka kai ta primary da secondary ita kadai za a duba ita za ta baka damar tsayawa ka shugabanci kasa to ma sai wani sun fara shigowa assalamu alaikum to assalamu alaikum
2: wa
0: alaikum assalam
2: an fahimta ba da malam duk kurfa ta alkai ka gare
0: to Abdullahi muna jin ka
2: to amma ba amma inda ba za a samu tsala yanzu firamare ta yanzu da take har aka yi ka gama ma baka iya rubutu da karatu ba da secondary to da ya za a yi a yi mulkin nan wannan lissafo lissafo
0: to kana jin mu kuwa
1: bari ta katse ba
0: wallahi ta mun samu malam Abdullahi ka kuma neman mu kusan assalamu alaikum gaskiya ne
2: inda sun san mu da ake mai karanci inda ke je je ta da duk da ke duk ki to to ki dai a ta ke ci ta da motsare
0: na'am
2: a ce mutum a kalle yana da dubi ko da kuma sannan kuma yana da wani bangare da ke jiwa ka ai ba ta hoko abin da zai yi ka ga kuma in ka je ka san man da wadi ka san ce ba da ke gurin gidan ko yana ka
0: na'am
2: amma idan mutum ba ya da dubi ko wani abu sai wace ne gidan da ke cikin da ba mu je wani ma da ya ga mutum da ba ma da ta san sama da ya ba kuma ke da take da wata ba da gudun ba da ya ga da ga ne a ne ka ta san ta yaro ne ki ya ku da dai dai ta na su a ta san da ma an jaro ne sai an ka shi kula
0: to mun gode kware da gaske 07077979239
1: 08174577777
0: bakon an hudu ko
1: haka
3: assalamu alaikum
0: aminu alaikum salam
3: na Hussaini da abokin aiki Tijjani Isa Begin Malo karamar hukumar kura ne akan layi
0: malam Tijjani san da shigowa
1: Abuja
3: a barka da wannan lokaci
0: na'am
3: ai wani lokacin idan aka yi ma wani abu eh ka dan tsaya ka dan yi dariya da kuma sannan zakai
1: to
3: zakai ma wani abu
0: na'am
3: ai wannan tsarin duk wani abu ne ai kokin da ake mana ai irin na primary ne isa ke kokarin kada a ce eh an he da wani certificate na gaba da primary ko da wani abubuwan talking da ake mallaka ne irin kan primary ake yi da haka duk wanda ya home su kana kyauta ta masa to kana kyauta ta masa to eh kaga abubuwan da duk ba a tunanin abin da ake samu amma shawara kwaya daya
0: na'am
3: mutane dai kawai su ji tsoron Allah da haka mutum gahi da karatun iya karatun shi kuma ya samu damar to he kaga gwara ma wanda bai da karatun ubangiji dai Allah karatar da mu bi sai ba ta Allah ta shi lafiya
0: to jami sha mun gode ka ji tukur sai da tuntsire da dariya kafin yayi magana
2: assalamu alaikum
0: amin wa alaikum salam
2: barka da yanzu
0: sanne da yanzu
2: da mutanen rantsin jibrin idris
0: baba na barka da shigowa
2: wannan bi al'amari din kullun harkan Najeriya sai dai sai addu'a amma addu'ar sai an yi aiki sai da abubuwan nan wato kai inna lillahi wa inna ilaihi Najeriya ma wannan ta nawa musamman wannan irin tutin za a yi mata da dawowa cikin Najeriya Allah ka kawo mana amma dai halin da ake tafiya irin wannan na shugabanni ba su damu da komai ba da abin da ka gani wallahi sai ni a baki ba a gaske bane duk abin da aka faɗa zaka hukuntar wallahi ba dan matakin da ya dace ba an san matakin da ya kamata a dauka a gyara kaza to amma da baniyar ake yanzu shi ne wannan kaga da kan a halin da famu da wayo aka dinga sa ɗan kudinayo takardu daga nan ka san daga nan sai a ba mutum minista alhalin karatu sa na skagre ne sun da aka irin waɗannan abubuwan duk an tattare su a wuri ɗaya ga to Allah zai sauka Allah ya ni dai kai na ma kula Allah ta shekara biya
1: to Allah fa ya fasata
0: amma na fa ya dan huta dogor ya ji ya dan huta baba na dan huta ga wato ya ce abun ma ya rasa me zai ce assalamu alaikum
4: to mu rasa wannan line
0: muna tattauna ne akan batun takardu da za su baka damar na ilimi kenan da za su baka damar ka tsaya takara assalamu alaikum
5: wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh
0: na'am
5: alhamdulillah kai sai alkasin isa ga dukkan garan goyi tare na babban lahi
0: mallan alkasin
1: ina godiya
5: mallan sai da shi mallan sai an bude shi da tukura a shi shi yasa ake mana tuke da yanda ake zuwa kasarna
1: to
5: abun duba ana shi ne magana ta domin Allah ba yanda za a yi a cikin ba a sani ba kai ilimi ne zurfi ba ba a matan nan shewar da ilimi ne zurfi ne zai jagoranci kasar a kawai an takai ta haddadin ka abin da ya kamata shi mutum ya shi zai jagoranci kasar kaga a kullum za a rika muna koyon cikin yan yara kenan kawai duk wanda ya zo zai abu da ya ke kuma in ko da gyara aka nuna masa misali ba zai taɓa yadda ba zai taɓa tayar da wannan gyaran ba baya ga haka kuma duk inda ya duk yan da ya dama duk abin da ya dama kawai sha za a yi na ruwan su da ciwon su a yau ga yanda ya kamata ya tsaya ga yanda a babu kawai ba san ma'ana shi wannan ƙasa a Allah ubangiji dan albarka da yana wasu
0: lalata
5: Allah ya canza mana da mafi alkhairi ya kawo mana waɗanda sun ci a gaban su ba kuma tunanin wani abu ne na kare abin duniya ba na gode Allah ne da ku gidajen lafiya
0: malam tukur in kana takardar primary
1: na'am
0: ko ta secondary matsawar zaka iya magana da turanci ka cancanta ka zama shugaban kasa a Najeriya haka tsarin mulkin Najeriya sashe na 131 da 308 yace ko ka zo ma da wani abu makamancin waɗannan takaddun wanda dai bai wuce primary da secondary ba matsawar zaka iya magana da turanci to ga laikan ko saboda yanayi to ina ganin muna dabda rasa wannan layin muna ta kokarin dauka amma kuma ya ki dauka to mun dau samu assalamu alaikum to mun rasa wannan
2: assalamu alaikum
0: wa alaikum salam
2: alhamdulillah malamai barkanku da aiki
0: barka da shigowa
2: alhamdulillah sunana Sani bin Adiyu mai makulli bakin gidan gashashi
0: to
2: alhamdulillah ma kitar barka da aiki mun ji abu mu gaita ba
1: gashi kana na ji
2: alhamdulillah na ji akalo sai alkai
1: Allah ya taimaka Allah ya sana
2: eh na ji kaman abu ki ta kai ke kai baka san fito da al'amura to magana ke fiya magan man ta fito wajen 1990 1990 ne nake kuka akan
6: soke makarantun teachers colleges da aka yi kasar nan har yanzu kuma an kasu ba mu amsa dan nan idan ka tafi karkaje ka dawo za ka cewa a tokar a kundin tsarin mulkin Najeriya sabbin sakandare kai ake bukata amma ko kun san a kudancin kasar nan ba haka abin yake ba college ka gabatar musu da ainihin cikakkun takardun karatunka saboda kada ka je musamman majalisa kai musu baragada
0: me yasa aka samu bambanci me yasa aka samu bambanci
6: abin da yasa aka samu bambanci su ai ina su a buɗe shi kina kasar su suke so su yi abin nufi kina kan su suke so su yi da al'ummar su an fahimci wannan ba shakka akwai yan tafiya a cikin siyasa su amma ko ba kaman mu arewacin Najeriya ba kuma musamman Kano bari ba ku yanzu a wannan zubin illahi allazi la ilaha illa huwa qawlun ake so a tsayar da shi takara
1: aina
6: a wata karamar hukuma
0: a
6: nan jihar
0: Kano nan
6: illahi allazi la ilaha illa huwa turanci da yafi nasa kyau turanci da kullun nake ba ma yan kura nake kai kawo wallahi turanci da yafi nasa kyau saboda ko a cikin yanda yake hulɗa da turawa amma ta ga wani yanzu naka shi ake so saboda yana da kuɗi a hannunsa zai ba wani zai ba wancan zai ba wani zai ba wani haka aka ce mu kai samu ce to ko shaka babu za mu ci gaba da tafiya a baya
0: to Allah ya
6: kamata kamata yayi a wannan zubin a yanzu idan har ainihin wato theater mu na arewacin Najeriya so suke yi lalle su ga a manzan Allah inda su suka fi yawa a arewacin kasar to ko shaka babu yana da kyau su je lalle su yi uwa da makarfiya su ga an gyara wannan dokar amma ba yanda za a yi a ce a tafi a haka
0: I don't want to.
7: To kai ke kuna tare da Ishaq Muhammad Kiro Tumbari.
0: To mallam barka.
7: To masha Allah gaskiya abubuwan da suke fama a kasar nan suna ciwo mutane zuwa ƙarya. Saboda ai su kansu shugabanni ai hanyar da suka ɗauko sun kashe harkar ilimin. Saboda wallahi a yanzu ma inda za mutum zai je zuwa makaranta za ka je kuma gani. Wasu yaran ma ba firamaren ma ba sa gama ta zai ga yaro yana aji guda ɗauki an kashe. Ya ta fi alara na zarafa ta kuma hajji da sanya da su ɗan bide ya ta fi jiniya ba da kai ma zai kama karatu ma su rama da bai sabon tabo wata ya ta fi sabon karatu su ɗan bide ta tun farko an yi shi da yin wata ba inda ake tun farko da ba za a samu hanyar da za a gyara kasar to shi ma nuna masa duk abin da haya to ta yi zai yi ya fi shugaba a shugaba zai zo kawo gyara kasar.
0: To mun gode kwarai da gaske.
1: Ina godiya.
0: Wato Malam Tukur wannan abin fa abin dubawa ne. Wannan abun dubawa ne.
1: Assalamu
0: alaikum.
7: Assalamu alaikum.
0: Da wa muke tare?
7: Na'am. Wallahi dan mutan da rance ne a haushin ne sake ba da sake dawowa.
0: To.
7: Kada ji.
1: Na ga rantan.
7: Yanzu kaga irin waɗannan takardun da ake zo ake mulkan mutane da su. Kaga ai kaga shi risafi ne. Yanzu kaga inda wannan yake magana turancin sa ya fi na wanda za a yi mulkin takara. To kun gane inda matsalar zai takara take? Wallahi ba wai maganar takarda ce ko maganar wani abu kaga yan siyasan nan ba ku sarsu ba ya kamata ku yi bincike ku sarsu kaga tun daga shugaban kasa har zuwa kansilan ƙauye wallahi da abin da tsara kullum idan wannan abu ba zai faru ba su ba za su taɓa daga kafa a kasar ne a ce suke zama lafiya su ilimin san kai da san zuciya ba maganar ba ilimi suke ba da maganar ilimi suke jin ba ilimin ne da su ba duk to kaga irin waɗannan abubuwan idan kun ce wa mutane su fito su ku kullum sun kafa dilla ne sai tsoro cikin rafi su tattar ki ɗaya kan ari a rike shi a kai ciki amma ya kamata mu waɗin ya kamata mu ci gaba da addu'a mu idanun mu Allah ya kama ni za mu rike wannan zalincin amma takarda yar boji wacce yanzu ya zai a ci wadan primary ko da secondary wai an ba shi dama ya rike ko wannan makami to a san na primary ko secondary mai mai sani a duniya da zai zo ya rike mu da dan Allah wannan ba ni da rayan hankali bane dan Allah wallahi shugabanni su gane cewa wannan dokar kuma da mun kun da zalimin kin ne ni abin da na kalle shi wallahi sun zuciya da su da ko dan sun kare sun su gani aka tare shi a ciki aka yi da abin da bai mutu ba shi za su so shi dakon wannan jarin da ake in dai dan Allah za a yi ko a nemi mutane da suka dace yanzu in baka da ba shi suka wannan da ake magana kaga an tafi mun san da aka ce an fitar da kudi miliyoyi aka ce gurin da za a gina gurin ma ba a cikin na za a gina ma ba a sako da gida injin da aka kafa na nan sarkin kaga wannan irin wadannan abubuwan ne da ba a san abin ba sai ya san ciwon sa ba a kudin ya saba tara to ya kamata ke wannan Najeriya dan Allah dan annabi duk wanda yake da dama ya sani wannan sai da kuma ko wani sunan da muke fada mu da muka samu ne muke iya fada ba za mu sani amma kuma Allah zai tabbata duk ko abin da amma wannan shugaban da yake cikin aiki in dai kuma sai su ji ba za su dinga kawo ne da babban mutane a muna tsara za ku har ma killer da ba ma za mu kake ba tsorawa shi na ga makarzan kai wallahi zai yi da mutum kawai wannan da zai ba ya san shugabannin sa daga ina su za su kai shi kuma su ra shi kudin sa shine maganin komai ba karatu ba
0: Mungu kwa na kasi kila mtu ana nanti. Anto kuka gase de dao.
1: Olai yacu ai takechi hanaishi.
0: Yacu takechi ni hanaishi. To kumade akwe abu bwande da chie kasi ya achi. Kamata i watu tunda muna da ungia cha da tawang arewa. Kamata i taringa putu wa da masaya guda. Nzi ana gyalan tsarin mulki. Babu yadda za a kyale yan arewa sun fi yawa a majalisar kasa. A kyale su da cewa su ne za su nemo wa al'umma mu koma akwai matsala duk duniya ba inda ake haka mun banda Najeriya gyaran tsarin mulki ake yanzu ana kokarin a kuskure shi an kawo abu lokaci guda saboda bukatar su ce ta yan sandan jihohin nan har an riga an gindaya shi a ciki ma tukur ga abubuwa da suke da muhimmanci ba a riga an sa ba to ina ganin na ga kamar almiskin ne zai shigo
1: almiskin
7: assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh rama radio mubarak ne ko Hussein Zaidi da Sheikh Shukur da ma'aikatan ku da dukkan ne muku fatan alkhairi baki da yanku kuma Allah ya kara abin da sarki mu da lafiya da nisan kwana kana tare da mamaye Allah
0: amin da albarka ne mun gode kwarai almiskin san da shigowa
7: to ya wato ai ya ku ai na gari da wadannan ma suka karatu ba su biya ko kuma suka karatu ba da suka samu takardar suka je garin Abuja me suka yi muku ko kuma me suka yi muku a gidajen gwamnatocin arewacin Najeriya daga cikin dari kadare sun kata lokaci sun je sun zauna sun yi karatu an ce kowa yi karatu garkuwar dan adam a cikin mutum dari guda nawa aka ba amana wadanda ba su ci ba to duk wannan magana ta raka da wadanda take da take da mu dauko magana su da suka ci har sai aka ce sai takaddar su ta yi kyau aka fasa amana a cikin dari mutum nawa ya ba su ci amana ba wannan take tambaya ta farko ku tashi lafiya sai magana Muhammad
1: shi ma ya taida wai
0: to ai ka san shi almiskin abokin huldan mu ne yauwa abokin huldan mu ne sosai kuma muna alfahari da shi gaskiya duba da yadda gidan dadan yake zuciyarsa kuma yake mana fatan alheri
1: kullun da Allah ya daga wani hannu
0: lokaci yayi ne
7: assalamu alaikum wa rahmatullah
0: amin wa alaikum salam
7: hasan dausi na kan barkin gore an hoye
0: ta kwara barka da shigowa
7: alhaji na yi wannan gaskiya na mun sai Allah ya da ya rasu ka san Najeriya ko shi da addu'a gaskiya
0: to Allah fita
7: da kai wanda ya kai wa shine kawai fita da kai amma wallahi tallahi wannan nan wani gaskiya sai da addu'a amma an ya ji kuma dan yayi ko fatan gure Allah ka tanda mana wanda ya fada kai
0: amin
7: wannan dai kawai shine malam sai na Allah ya saka mu da kai
0: mun gode
7: ka amma Allah ya fara mata lafiya
0: amin
7: amma mun gode da kore da
0: madalla madalla to naga tawagar masu sa damu da masu saurado suna ta dago hannu to shikenan muna sani to wannan tukur ga dai mutane suna shigowa kuma
7: salamu alaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh alaikum salam
1: alaikum salam
7: to a gurbije suna na amini ku da dandago
0: malam aminu barka shigowa
7: masha Allah to mun ji abubuwan da ake tattaunawa wato malam kana ci na
0: muna tare
7: babban matsala ita demokradiya ba a ce ta kawo wani ci gaba ta kawo to amma in muka dubi ta fannin addini to wannan demokradiya ba karamin matsala ba cewa domin yanzu dai misali kamar kasa wanda yake da takardar secondary da ta primary ya san da ba yadda za a dauke shi a jami'a ya shiga aji ya ce zai koyar da dalibai ba wanda zai yi wannan gangan dole sai ne wanda ya kai misali ya digiri ya yi sai master misali sai zama professor shi za a dauka a ba malamin jami'a to amma kuma an yi secondary shi zai dauka a je a bashi shugabancin kasa gaba daya jahili yana karkashin sa malami ma yana karkashin sa to kaga dole a samu matsala gaskiya Allah zai gyara mana kuma wannan takardu da aka fitar gaskiya
8: ciwo ga suka zo su tona a ciki dan Allah sun san matsalar su ka jin ya fada ba su kai da bayanan su ba gaskiya abin ne gura din da ba ta shi lafiya
0: domin gudu mana tukur ga lokaci yana hararan mu ba sauraro haka za ku hakura ku yi mana afuwa saboda wannan
1: lokaci
0: yawa yawa tukur malam tukur akwai wani batu ne mutukan muhimmanci a gurguje ba mu samu lokaci mu tattauna da masu sauraro kasashe manyan kasashe da suke ci gaba a duniya suna nan suna ci gaba da haramtawa yara yan shekaru 15 16 har 17 amfani da kafafen sada zumunta wannan batu ne matukar muhimmanci kamata a ce irin waɗannan abubuwa daga kan mu za a koya ba mu za mu koya daga wasu ba
1: akwai matsala ka
0: a madadin jagorar waɗanda ta sada mu da ku Amatul Mu'izz Abdulrahman da ita da waɗanda suke aiki tare Idris Alkasim Hausawa da kuma Zahrawo Abdulrahman Indaba tukur es tukur shine editor labaran tun sanin safiyar yau kuma shi ya karanto muku labaran da kuka ji a yanzu kuma ina nan tare da ku har dare a madadin su gaba daya ni Husaini Ambai Indaba ke cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

0: Masu sauraron mu barkanku da haka. Barkanku da wannan lokaci a cikin wannan shiri na mutum da kasuwancin sa. Sai da kisa muku daga nan gidan Radio Rahama farin cikin al'umma a duk rana irin ta yau da Radio wannan lokaci. Shiri da muke tattauna abin da shafi wato kasuwanci da tattalin arziki wanda muke gaito kwararru a fagage daban-daban don mu tattauna batuwa da shafi harkar kasuwanci da kuma abin da shafi wato tattalin arziki wani sa'in kuma gayyato su kansu masu sana'o'i daban-daban domin ji irin yadda suke gudanar da kasuwancin su da kuma irin kalubalen da suke fuskanta kuma gayyaci wasu daga cikin masu sana'o'i domin tattauna da su su koya al'umma yadda suke gabatar da wannan sana'o'in domin a sami wato a dogaro da kai yau a cikin shirin namu muna tare da babban bako wato ambassador Mutar Gashash ɗaya daga cikin manyan 'yan kasuwanni kuma ɗaya daga cikin wato masu hada-hada da kuma wato damuwa da yanda kasuwancin Kano da ƙasa yake tafiya a wannan lokaci kuma shugaba ne a cikin wani ƙungiya ta Greater Kano Business Council wato GKBC da sauran ƙungiyoyi da suke wato na ƙasa da kuma jihar Kano a fuskar kasuwanci za mu duba akan wato Kano a jiya da yau ta fuskar wato kasuwanci da tattalin arziki da kuma kalubalen da ke fuskanta a wannan lokaci alhamdulillah muna tare da babban bakon namu wato ambassador Mutar Gashash ambassador Ahmadin Masauro muna ma barka zuwa cikin wannan shiri
1: jama'a assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh
0: masha Allah to ambassador ba bako bane a cikin wannan gida da muke tattauna batuwa da shafi wa'annan kasuwanci da makamantan su to amma da bari mu yi dan waiwayi ake cewa adan tafiya kamar da aka san cewa Kano tana daya daga cikin ko kuma cibiya ce ta kasuwanci wanda ta zama cewa abun koyi ce ga kasashe wato a daban-daban ana ganin shekaru da suka gabata da yawa Kano ta rike kambunta abin da shafarkar wato kasuwanci da kuma tattalin wato arziki a matsayin kun da kuke bibiya abin da shafarkar tattalin arziki me ake gani a wasu in shekarun ba yasa Kano ta rike wannan kambun nata a matsayin cibiyar wato a kasuwanci
1: to a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim wato wannan jaha ta mai albaraka ta Kano jiha ce wadda tarihinta yana da yawa a game da maganar kasuwanci tun daga shekaru aru-aru za mu ce shekaru ɗaruruwa tun da aka santa ita jiha ce wadda ita kasuwanci ake yi tun kafin ma ta ansa sunanta jihar Kano so abu ne wanda yake da tarihi mai tsawo wanda cinikin tun ana yinsa na ƙasashen duniya ta zama wata mafita ko mashiga ko mahaɗa ta duk inda aka fito kasuwa daga West Africa ko wance daga Africa ma har kasashen Laraba duka wannan jiha ta mu ta Kano ta karbi irin wannan bakin a lokacin kuma an yi abubuwa na kasuwanci kwarai da gaske shi yasa kaga ita kanta Najeriya da ta tashi sai ta bata suna Center of Commerce ita ce cibiya ta kasuwanci a wannan kasa ta mu ta Najeriya so abu ne wanda yake da matukar wato abin alfahari ne kwarai da gaske kusan mutanen da suke cikin garin har a yanzu kashi 90 na tabbatar maka da yan kasuwa ne masu saye da sayarwa duk wanda ya taso ba ma sai an koya masa ba za ka ga ya samu wani abu kawai shiga zai yi
0: ya taso ana yi
1: idan ka kalli garin ko shigowa garin ka yi zai ga gidan bacci a sama amma akwai kasuwa kuma a kasan gida so za ka yi garin yake
0: to masha Allah to ana gani waɗannan kamar akwai su wato a turaku da yasa Kano ta amsa sunanta akan wannan musamman makai kala duba da yanda wato masana'antu da suke da kuma tasirin da suka bayar wajen faɗa tattalin arziki da kuma misali a samar da ayyukan yi a me za a ce game da irin wanda Kano ta shahura a da da masana'antu wanda kusan su ne kashin gwiwa na kowane abin da ya shafi harkar wato kasuwanci a jihohi
1: wallahi abin takaici ne wannan kwarai da gaske saboda idan ka kalli mu ce daga ma 1970 zuwa da 75 zuwa da 80 har da 85 har kusan karshen 1990 ma kamfanin wannan na jihar Kano wanda an ka dauka daga Bamfai zuwa Sharaɗa zuwa Calawa duk yawancin su suna aiki wanda wannan lokacin in ka fito ko unguwannin ka je da suke kusa da wajen ba za ma ka taba ganin maza ba sai dai mata duk mazan nan sun tafi kamfani wajen yin aiki da kodago da sauransu to amma makasudin durkushe wannan abubuwan wato shine dai magana ce ta wutar lantarki wutar lantarki kwarai da gaske saboda bayan da za a yau ka kunna irin wannan injinan ka ce za ka yi amfani da man diesel wajen yin wannan sarrafa wannan masana'antu dole da wutar lantarki za a sarrafa su kuma wutar lantarki nan Allah ya sani ko yana ganin yadda zai ta yi karanci wanda za a yi amfani da ta yau da gobe ma a gidaje tana yi wa mutane wahala kusan yanzu ka kalla mutane da yawa sun koma amfani da sola wadda take ta hasken rana wanda kuma gudanar za ka sa ka juya kamfani da irin wannan saboda haka wannan magana wutar lantarki ita ce babban abin da ya kamata a ce an mai da hankali an samar a wannan jiha tamu ta Kano wanda na tabbatar maka yau idan wannan wutar lantarkin ta samu ba wai kamfanonin da suke Kano kawai ba kamfanonin da suke duniya ma za su so su zo jihar Kano su kafa masana'antun su ba kuma komai ne dalili ba saboda annan muke da mutanen da za su mora abin da ake sarrafawa ko ake yi a wannan kamfanonin
0: saboda wanda Allah ya
1: alƙawari kwarai da gaske to ai duk inda aka ce maka kana da dan adam sama da miliyan 20 ai ba gurin wasa bane ai wajen ba wajen wasa bane ko ruwa kake sayarwa a leda miliyan 20 mutum ai sai dai su kure ka ba za ka kure su ba so ina tabbatar maka cewa idan gwamnatocin suka daure suka da karfi da karfe suka kawo wutar lantarki ko da mai zaman kanta ce wanda za a ce mutane su saya su wannan kamfanonin to abin da ya bada mamaki kwarai da gaske
0: to amma ban fasa da ana ganin cewa me yasa ake ganin misali wasu ƴan kasuwa baki su suke zuwa daga wasu kasashe ko na Larabawa ko irin na Chinese da makamantansu ko India sukan zo kuma su kafa irin kamfanonin kuma su dore da makamancin irin wannan shin akwai wani bambanci ne da can ne ko nan ko ku a ya abin yake
1: to duk yana cikin rashin tsari irin namu
0: to
1: na farko dai ka san shi mutumin Kano ko in ce dan kasuwar jihar Kano ya kasa hada kansa ma guri daya bare ya fuskanci abin da ya dame shi da an rarrabu kawuna sun rarrabu ma'ana kullum na faɗa layi dai da iyayenmu da kakanninmu suka dora mu mun sauka daga kai shi yasa har muka samu irin wannan bakin da kake faɗa da suke zuwa wannan mu a kasashen sa ai ba mu sani haka ba idan ka tafi kasashen su kai saka je ka kafa kamfani a can kai saka je ko kanti ba kai saka bude ba ba ma magana ka kafa kamfani ba sai dai abin da yake ka siyo ka fito so kaga duk irin rashin hadin kanmu ne ya ja mana cewar yau sun biyo mu har inda muke ko ba wani abu ne isa suka yi wannan ba kamar da na gaya ma wannan yawan namu suke kallo suna ganin cewa tunda a kwarai da gaske
0: suna kallon yawan jama'ar
1: shi yasa suka ta wannan suka zo kuma mutanen mu ne ai suka kawo su tunda idan akwai shugabanci akwai hadin kai ai baya da za a yi kai ka tashi ka tafi wata duniyar wani ka je ka siyo abu ka kawo garinku za ka sayar kuma wannan wanda kake siyo abin a gurinsa shi ma ya ɗauko irin abin ya biyo ka kuma idan ka sayar da shi farashin yadda ka siyo a can a garinku ai kaga rashin tsari ne wannan da rashin iya shugabanci na mutane sun kisa da kansu su samu tsayayyen shugabanni wanda za su shige musu gaba
0: to biyo daga can ma kai yanda kake sarowa shi ma ya zo ya kasa
1: kasa yake sai da daidai
0: kuma ko ake takoki a misali kamar ka saukwari da makamantan su
1: kwarai kuwa
0: yanzu ɗan kasuwa suna tsaye abuwa ba sa murginawa
1: ai duk ma yanzu ka kalli ɗan kasuwan nan ba sun zama ɗan kamasho ba kawo ake a basu sun zama ƴan kamasho su sayar su zama kamasho saboda bakon kama da yake zuwa daga ka ɗauka Adamawa ka ɗauka Bauchi ka ɗauka duk sun bi su can ma sun kai musu kayan farashin ƙasar su kuma
0: can gurin nasu
1: warai kuwa kai da baka hau jirgi ka tabo an kama kayan har kofar gidanka ko farashin can inda ka je duk wannan kamar da na gaya ma ya ta'allaka ne da rashin tsari da rashin kuma shugabanci ka san shi shugabanci kullum in an samu nagari yana wayarwa da mutane kai kuma ya dora su a hanya wadda take turba ta gaskiya idan ka kalla kai da ka tashi misali ka tafi China ka siyo abu a ce ka siyo shi a naira 10 ka je da wahalarsa da fitansa da komai Roma Kano a naira 115 in ka sai 17 kana murna to ya za a yi wani kuma daga China ya ɗauko shi ronin isa ma da shi naira 10 ko naira 8 ma yafi anan yafi arha a kan can to kaga abu ne wanda ya kamata in akwai tsayayyen shugabanni sai su duba su ga me ye dalili so kaga akwai abin da muke kira wato kamar mu a Najeriya ai muna da Export Promotion Council so su ma can suna da shi wanda idan ka fitar da kaya adadin ka ba akwai wani incentive da kasa za ta baka to su kaga in suka suka fitar da kayan tun a can sun gama samun riba wannan incentive din da kasar su ta ba su saboda haka ko nawa za su zo nan su sai da kayan
0: to shi sa idan ne mun sai su kawo da arha
1: ƙwarai da gaske
0: a tarbibi saboda wanda tallafin da gwamnati ta yi musu
1: ƙwarai kuwa to mu kuma nan mu ba ai kaga kamata yi a ce akwai lokutan da ya kamata a ce cinikin yana canjawa a daina daukan kuɗi ana siyo abubuwan lokaci season ne in ya canja wani lokacin ayi da kuɗi wani lokaci za a ce dala ta tashi dan kaya su tashi to mu ma kamata yi a ce duka yan kasuwannin mu wanda suke fita waje su siyo kaya su kawo a ce suna da irin wannan registration da Export Promotion Council wanda za su zo baƙonka ko kuma abokin cinikinka wanda yake Thailand ko yake Hong Kong ko yake ko ina ma a duniya shi ma ka tambaye shi a ƙasar su me ake so wanda kai ma kana da abin a nan ƙasar ka shine abin da muke kira trade by barter kaga ba zancen kuɗi za a yi ba
0: shikenan
1: yawa zai je a to ai ina son soba rodo ina son riɗi ina son kaza kai ma sai ka zo nan ka saya ka ɗora a container ka tafi kuma nan Najeriya ma tana ba da wannan incentive in kanka manta kai ma in ka tafi a can za ka ga ɗan abin da aka rage aka baka kayan sun ragu kaga in ka je can ka bayar kai kuma sai ka karɓo abin da kake so to duk wannan ba zai yiwu ba sai da haɗin kai da shugabanci da wanda zai shige gaba a yi tunda ba kowa ne ya sanya aiki yi ba to mun bari cewar kawunan mu sun faraka mun dauki hasada mun sa ta a gaba kafin cin nayi mun dauki abuwa daiwa da yadda ba ɗabi'un mu ba mun je mun janyo su cikin mu wannan so yake ifi wancan wannan so yake kayan sa sarga na wancan zuwa wannan so yake wannan ikare yanzu kana gani wani ma sai a zo kai ka yo kayan sai a je a yo low quality dan a karya ka to duk me kawo wannan
0: irin naka kayan da kake
1: ware da gaske
0: wani je wanda yake
1: na sai ya je iyo mai karamin kuɗi kuma irin su daya ido ita sai da nasa kai ba za a sai naka ba to kaga dai rashin tsari ne ka wannan
0: mutum kun daji cikin gida
1: ta cikin gida to wanda ba haka ya kamata ba iyayen namu da muke faɗa da kakannin mu ba haka suka yi ba
0: to amma misali ambassador ana ganin kamar a kujawi irin kamar su Enugu Osun da jihar Lagos wanda ake gani ana iya hada su cewa kamar cibiyoyi ne wanda suke na hada-hada kasuwanci amma me yasa ake gani kamar suna nema kamar su wuce jihar Kano saboda duk kusan abin da ke kali ake amfani da shi na yau da gobe sai ga gadi in ka duba takardarsa sai ga kusan waɗannan jihohin guda biyar ne suke tahowa akan wannan abin aina
1: shugabanci ne da su da haɗin kai ai idan kai ya haɗu kuka tsaya kuka yi shugabanni a tsakaninku to gwamnati sai ta saurare ku sai ta shiga duk abin da kuke so amma mu yanzu an zo kasuwa ɗaya mutum goma kowa yana kiran kansa shi ne shugaba to da wa za a yi magana wa za a yi magana da shi
0: wato da wa ma gwamnati za ta iya
1: shi ne nake gaya maka ni na zo na ce ni ne shugaban ka za ku da sai mu magana wani ya zo ya ce shi ne wani ma ya zo ya ce shi ne to da wa za ta yi magana gwamnati amma idan su in ka kalla waɗannan abokan zaman namu na Najeriya yanzu a nan inda muke zaune in akwai shugabansu waya sai dauka itura sako ya ce kai gobe daga karfe 10 safe zuwa karfe 12 na rana duk Najeriya kar ku bude billahi lazi ba za su bude ba
0: an bada umarni
1: wallahi an bada umarni kuma wallahi kowa sai ya bi na tabbata maka da wannan amma yau ka dauki garin jihar Kano dauki ranar sanitation kawai ka ga duk Kano in akwai shugaba da yayi sai ya zo ya kalli kwari ko sanga ko sabon gari ya ce kan wanda ya fito a share ta kawai mu share mu tsaftace ta kowa ya fito ya share ya bakin kofar gidansa ba wanda zai faɗi wannan abu wallahi babu ba ma maganar mu kunne ba yau ba za mu yi ciniki ba saboda wani abu ya dame mu ku zo mu tattauna
0: ga
1: bukatun mu to shi yasa kaga gwamnati ma ba ruwanta da ɗan kasuwar kullum muna complain cewa gwamnati ba ruwanta da mutu da wa za ta yi magana mun kima haɗa kanmu mun kima fuskanci ma me duniya take ciki me duniya take tafiya kowa so yake ya raga dan uwansa
0: wato sauyin nan da ake samu na inda duniya take tafiya a gurguje wato kamar yan kasuwan ba su fahimci wannan tsarin bane
1: to in suka fahimta yanzu ka kalli duniya yadda take outlet ake yi yanzu a duk duniya je ka Abuja ai zaka gani irin kasuwannin da suke Kano ne a Abuja saboda duniya ta wuce wannan maganar ma wai sai ma na ganka ka gani mai ciniki a wuce wannan kuma duk ba wani abu da yake kawo nan ba shugabanci ne in an ka samu masu hangen nesa sai su ta canja muku daga inda kuke su mai da kunan haka aiki amma har yanzu mu a guri ɗaya muke zaune kuma kar ka manta fa inda nake ga ba mun sauka daga layin iyayenmu daga kagannin mu tun a wannan lokacin na baya na iyayenmu su lakabi ma ake maka da sana'a taka saboda sun yi tsarin da abinda kake yi ni ba zan yi ba kafin ce na yi zaka ji an ce wani ne kaza alhaji wani ne kaza su kadai suke irin wannan kasuwancin
0: daga an tashi ne masa a ce ai wajen
1: a tafi gurin wani to kaga mun yanzu wato jack of all trade ma ake mai ake cewa da Hausa jack of all trade misali sai ga yayin mutum gobe yana sai da shadda jibiya koma sai da mota gata sai ga shi kuma yana sai da kayan abinci mutum ya tsaya akan abu daya ma ya koya yaki sai ifada nan ko ba a kasuwanci da haka
0: ana wani gari kamar dabarun kasuwanci bane
1: ina wata dabara alaji ai so ake ka tsaya akan abu daya ka kware akan sa tun da ka taso a rayuwarka ka dau abu kwaya daya yace ka ka kware ka san shi cikin sa dojan sa daga ina yake fitowa daga ya ake sai da shi me larurar sa menene kuma za a samu mafita akan sa ai abin da ake so kina amma ka fara wannan shekara daya ka bari kada ai ba za ka fahimci komai ba
0: to misali ambassador akwai wasu koki da wasu ke yi cewa mafi yawanci idan kasashe an tashi kamar kasafin kuɗi na ƙasa ko na jiha sai a ce to yau bangaren kasuwanci shekarar nan akwai abu gaza da muka sa gaba ku ƴan kasuwa ku taho menene buƙatunku a wannan lokaci da ake wani haka ko kuma misali za a ce yau ga wani kujera za a iya bayarwa to wani abin da ya shafi harka ta ƴan kasuwa bari a ce to a ba kwamishina ko wani bangare makamacin irin wannan shin mu a arewacin Najeriya ba a samu irin wannan ne amma a kudu sai ga duk wanda aka dauko sai ka jinjina shi ka ce eh wannan ya to daga wani line
1: to wai shiga gaba a jiya haka ana cewa ba shugabanci ne ba shugabanci kasuwa daya shugabanni goma ko biyar to kai ko kai aka saka to da wa za ka je kai magana ka fara da wannan wannan ya zo ya ce mu ba shugabanmu ba ne ka fara da wancan wannan ya zo ya ce mu ba tare muke da shi ba kaga ba zai yi ba babu abin da ba zai yi dan adam ya ci nasara ina gaya masa ya hada kansa bari mu baka misali yanzu ka dauki ciyashi kawai ai kwaro ne amma idan izai ya hango mushen kyankyaso kaga yadda yake koma zai kira yan uwansa kuma billahi lajin suka zo suka tare sai sun dauke shi sun tafi da shi
0: shi ba zai da shi kadai ba
1: ai bai iya ba amma zai koma iga yan uwansa cewa ga fa wani mushen kyankyaso nan ko wani mushen wani kwaron ko abinci ne babba haka za su taru sai su dauke shi to bare dan adam da Allah ya maka hankali ya maka ilimi ya maka tunani duk inda muka hada kanmu muka yi magana da murya daya kowa sai ya saurare mu saboda mu ne kashin bayan al'umar ka fahimce na yi yanzu ka dauki wadanda Allah ya fifita a cikin mu da yawa yau muna da Dangota a cikin mu muna da irin su Buwa muna da irin su sai dan tata duka kowa ya jura akan wata harka to amma in ka kalla Dangote yau ya aka yi zama Dangote mutane ne suka mai da shi ya zama Dangote domin ne in ya kawo shinkafar sa ika sukari ya kawo siminti da ni da kai da wancan mu ne muke zuwa fa mu saya da mai 2000 da mai 3000 da haka ya zama haka kafin ce na yi fa dukkan mu idan muka zo aka ce muka hada kai zami abu ba abinda ba zami ba abinda ba zai kuma yiwa amma gwamnati tallafi da kuma taimako da gudunmuwa da duk muke so ta bayar wallahi sai kan miya hada za ta yi in kan ba bai hada ba za ta yi maka kwamishinan kasuwanci ma ba a cikin ku ba a yanzu ba ga kasuwannin ma akwai inda gwamnati ta tura kantoma ba ai ba dan kasuwa ba ne to kai ya ki haduwa ita ko ba za ta yi zauna ana ta rigima ba kuma tana so ta yi magana da bangaren shikenan yadda turo na ta zauna in ya fahimci abin da kuke yi ya rika faɗa in bai fahimta ba a yi ta tafiya haka a duhu yanzu kamar jihar Kano idan ban da rashin tsari na 'yan kasuwanmu tun da kake a Kano ka taso ka rayu ka taɓa jin gwamnatin a bajet ɗin Kano ta ce ga bajet ɗin kasuwa ka ba ba a taɓa yi ba tarihin jihar Kano saboda mai bamu da haɗin kai kuma ya kamata a yi a bajet da Kano su gama za ta kai majalisar dokokin Kano ya kamata daidai da rana ɗaya mun taɓa jin gwamnatin Kano ta ce a cikin bajet ɗin ta ɓangaren kasuwanni da kwari da singa da sabon gari da kobon bai da dawanau da mun ware biliyan kaza na kaza ba a taɓa yi ba
0: don bunƙasa kasuwar
1: ko kasuwancin amma ba a taɓa yi ba me yasa ba ta bai ba da suwa ra'ayin ba shugabanni ba shugabanni dole mutane su hakura su shugabanci a samu wani mutum da zai ja gaba
0: wanda zai shige gaba a
1: haka kwarai kuwa
0: to ma misali kamar da kuka kawo magana kasuwannin nan ana ganin wannan manyan duk inda ka kalli manyan kasuwannin mu da muke tafi ake ji da su a jihar Kano sai ga kamar kullun tsukewa suke inda mutum ma zai samu ko hanya ko inda zai samu rara da kewaya ya wuce ko a samu iska mai kyau ma babu irin wannan ana ganin kamar me yasa ba a samu ko tunanin yan kasuwa ko gwamnati a ce kasuwannin na ringa buɗa su ana zuwa misali mutum zai zo daga Sanga a ce da ka zo Gezawa a ga kamar Sanga misali mutum zai zo daga Fazanka Katsina ko kaza da ka zo wajin inda su karaye ko kaza kana da kasuwa haka dai misali bangarori ima ka tunan me yasa tunanin yan kasuwa da gwamnati kullun a cikin birni yake ba a fadada kamar wurare kamar irin su Lagos da makamantansu
1: ai shi ne na ce maka duniya ba outlet take yi ai hanyar da nan ce cibiya to ya kamata a ce duk kusurorin garin akwai irin wannan cibiyoyin an yi su saboda sauƙaƙawa mutane ma daukan kayan da suka saya zuwa inda suke yanzu duk duniya da muka yawo duk unguwar da kaje tana da kasuwarta tana da asibitinta tana da kaza tana da kaza tana da kaza to yanzu a ce jihar Kano mutumin da yake kurna ko yake gera wannan ta shigo Kano yanzu kafin jinai a ce sai yaro kwari ne sai a tamba a ce sai yaro sunga zai sai kayan abinci
0: ko mutumin da yake doguwa
1: ko wanda yake doguwa a ce duk sai sun tona duk wannan abin na gaya maka ya ta'allaka ne da rashin shugabanci wanda

0: duk wanda yake da wannan ina ga ma ko sauwar Afirka ya koma sai ajiya ce kayan sa wallahi
1: sai
0: an bi shi sai an bi shi duk wanda yake gina wannan kana da jarin kudi kuma kana da jarin ka na gaskiyar ka da amana ka ina tabbatar maka duk inda ka koma ba kwana na ga yake zuwa sai kayan ka wallahi zai bi ka kuma zai bi ka isa a yanzu ba ga mutane suna butuwa su bude supermarket ba manya manya a cinikin ne ba yi yanzu muna da wanda suke awa 24 ai da a cikin irin wannan kasuwannin suke
1: suka buɗe wuri
0: amma suka yadda cewa kai an mun fita fa ma za a biyo
1: kuma ana bi
0: da daddare ake zuwa karfe 3 karfe 4 ma karewa kai kai bacci ba shi yana karɓa kuɗi
1: to amma me yasa in ka san ba za ka karɓa wannan canjin
0: shi ne na ce maka rashin shugabanci ne shugaba tsayayye wanda zai zo ya karfafa muku gwiwa ya ba ku yanayi mai kyau ina gaya maka duk da yanzu mun wuce wannan wajen amma ka duba ba saboda mun tsuke a guri daya sai ka ga kanti an ce ka bada miliyan 10 kafin ka biya kudin hayarsa ko kudin takalmi ko kudin ne
1: a kantin kuro
0: wallahi sai ka fara bada irin wannan kudin ma kannan ka biya ne kantin saboda an canfaye a nan za a iya sai da kayan zance ne wannan ba gaskiya ba ne waɗanda suka fito daga irin wannan guraren suka fito wajen gari suka gina kantinansu sun fi waɗanda suke can ciniki an tsuke a guri to ai mutum ma baya jin ina za ka ajiye motarka abin hawanka ma ka je ka shiga yanzu ka bayan da lokacin damuna nan jiya da guraren suke mu haɗa kai ma mu gyara to mu gyara kaso mu yi interlock mu rufe kwatocin da kanmu amma kowa ya ƙi yi
1: yanzu kokwari ka je ko mai ba inda ka shiga da mota
0: ina
1: iyalanka tafi ka sai iyalanka wani abu
0: ba za ka iya ba su kaga duka kamar da nake gaya ba rashin tsari ne wanda kuma ya kamata mu canja mu fita daga cikin irin wannan abubuwan idan yanzu an gowa an haɗa masu arzikin da suke gurin kawai in fi ka haɗa kai duk kwarin zai zama da kwalta
1: yan ciki kurum
0: wallahi tallahi
1: zai ma sun jira
0: gwamnati a kan me za ka jira gwamnati ka taɓa jin ɗan kasuwa a duniya yana jiran gwamnati ta yi ma me me ya haɗa ita gwamnati ba kasuwanci take ba ka fahimci ne amma dan kasuwa shine mai kuɗi shine mai kasuwa yanzu ko ta harkoki da ake na siyasa da harkokin babe don in aka buga gangar ba gurin dan kasuwa ake zuwa ba kawo gudunmu ka ba ka haka ba wani yawa da atamba wani yawa da fosta wani yawa da kuɗi saboda haka yan kasuwa su ne ƙashin bayan al'umma ba za kuma su san kansu ba sai sun haɗa kansu sai kowa ya yadda dai aje waye shi ya bi shugabanci sannan za mu samu mafita kuma duniya ta jiru ko mu ci gaba da ansa wannan sunan na center of commerce da yanzu ne center of commerce an ka banni an bar ta a karfan lambar mota kawai inda ake ganin ta
1: amma wannan sunan
0: a to a ina za ka sa shi yanzu an ba ka an ce je ka rubuta shi a wani yini za ka je ka sa shi na je ga yanda gwamnati ta je wani round about can ta sa center of commerce a round about
1: sai ka cikin yau da gobe
0: to tana ina ni ban ganta ba mun banta ba
1: to ma basara misali in ka kalli jihar Kano ne ta sake bunƙasa na kasuwanci sai ga kamar akwai tsari yanzu shi ma na yin misali a plaza za ka ɗan kasuwa ƙalla wajen za ga yanar ka misali wajen miliyan 50 ko miliyan 100 ko miliyan fin haka ma amma ya plaza guda ɗaya ta nishe wannan kuɗin amma ka kalli irin misali ƙasar India da wato da China sai ka ga ɗan waje ne bai fi ɗakin nan ba amma wataƙila su suke yin maɓalli ko su suke yin zare ko suke kaza da kusan kaso ɗaya na cikin ɗari na wancan kuɗin yake irin wani haka shin ina ƴan kasuwa suke da wannan tunanin ba sa buɗe ne misali a wanda shi ne da gobe misali sun fi kana rika wannan ko shi ma akwai nasa fa'ida irin wannan
0: ai shi ne na ce maka ba shugabanci ne ba shugaba ne da zai ja gaba ka san shi in aka ce ma shugabanci to shi fa shugabanci akwai dole a ciki babu naƙi wanda aka yadda wannan shugaba ne to zai zo da abin da shi kai ba za ka hango ba kuma shi ne mafita a wajenka ka fahimci na yi kuma zai sarrafa dukiyar taka da kai ta tsari wanda duniya take kai kuma dole ka bi shi ne shugabanci shugabanni su dinga hango wa mutane ka fahimci na yi abin da su ba za su hango ba kuma su shige gaba su sa su a hanya wannan magana da ka faɗa ta plaza idan ka tafi ƙasa kamar mu ɗauki Turkiya mutanen mu suna zuwa Turkiya yanzu su siyo furniture su siyo lemu irin wannan powder drink lemu su siyo taliya su siyo macaroni su siyo me ake cewa su kayan alawa nan da biscuit da anan Turkiya ake a Turkiya nan anan cikin Istanbul akwai wani guri da ake kira Tuzla prison

0: wallahi tallahi zaka je ka samu company bai fada kin nan da muke wannan hirar ba hawa uku a sama ko hudu production ake a ranar sai container 10
1: a wajen
0: a gurin da mashinan da komai kafin ci na yi duk an ka buga kudin ba zai kai kudin irin wannan kudin da ake kashewa na wannan plaza ba
1: amma kuma zai wannan samar da wannan abu
0: kwarai da gaske amma dan Kano saboda rashin wanda zai shige maka gaba ko rashin wanda zai waya maka da kai wannan gware ije wannan kamfanin ishe wannan kayan da suke yi ya zo nan
1: wato gware shi ya siyo
0: sai siyo in sun yi ya zo nan idan da saiwa
1: me kun shi ya samar
0: me kun shi ya samar akwai waɗanda na sani ɗan ƙanƙanin gurin da aka gan shi kamar yadda na gaya maka sai ga mutum 180 150 suna aiki a gurin kuma aiki na awa biyu uku uku su tafi wasu su zo sai ga kamfani na ɗaukan sama da mutum 2000 a awa 48 to matsalanmu mun ƙi mu karɓi canjin mun ƙi mu yadda za mu iya kai ɗan kasuwan ba tsoron cewa yi faɗi kasuwancinsa yake ɓoye kansa ma yake
1: to
0: ware da gaske to duk wannan kuma ya ta'allaka ka zai dinje ga maka da dai rashin wannan shugabancin waye zai shige gaba ya tare muku duk fadan da ya taso ya tare muku duk abin da izo
1: ana ganin misali abin da shi harkar transport ita ma haka ce take da harka ta kasuwanci mai fadin gaske wanda duniya ko ina kullun ayyanta aiki kuma ana wato a sabunta ta misali muka dauki jihar Kano yanda kowa yake ganin yawan yan adeji sau akan titina ko ina ga wanda ya zo na gargajiya ga wani zamani mai amfani da batira ga wanda yake amfani kala kala suna zuwa amma sai ake gani kamar cewa mafi yawanci sai dai a siyo su a haɗe amma an kasa samun misali a cewa ɗan kasuwa ya zo an buɗe ko gwamnati ta samar da wani yanayi da za a buɗe wajen a rangayi a wajen ana samuwa me kun a ringa siyo a Kaduna ina ta nake gani irin wannan abubuwa da ake fada da kasuwanci amma dai har yanzu ana yawo a waje ɗin
0: shine na gama dai duk inda muka zago duk magana da ka faɗa an ka zago da ita ta dawo kan wannan zancen shugabancin yanzu masu kawo da yanzu yan Kano ne ba yan Kano ba ne 90% ba yan Kano ba ne
1: duk yawan da ake ganin sauran
0: ƙwararren da suke wanda suke kasu daga wajen ba ai ba yan Kano ne suke kasuwa ba yan mutanen Kano ba ne masu suke kawo
1: yan Sari ne
0: wanda zai baki ne daga wani guri har wanda suke da kamfanonin sun biyo ku da ajiyar sauran nan suna sayar muku yanzu kuma yanzu ka duba ka gaba da gwamnatin da mu mutanen garin mun ta'allaka akan wannan adeji sau ka san yau idan dan adeji ta sau ya tafi yajin aiki ya kwana mun Kano ya durƙushe a ranar ba abin da zaka iya yi
1: wato garin zai tsaya ma
0: wallahi sai ya tsaya saboda me ita kadai ce hanyar da muka sa a gaba ma yanzu wadda take wannan transportation din kuma ba haka duniya take ba duniya ba ta daukan abu guda daya ta sashi shi kadai ta dogara da shi ran da ya rushe shi kenan kowa ya rushe yanzu su suna da shugabanci watakila sai aka bata musu rana daya suka ce ba za mu yi aikin ba shi kenan fa kowa ya daya yara ba za su makaranta ba kai ba za ka wajen aiki ba wancan ba za shi wajen kasuwa ba saboda mai ba alternative duniya ba ta haka
1: san gwada ma wasu a shekaru ana
0: kaji ko
1: sai da
0: kowa kuma shi kowa ya shiga hankalinsa kuma kana raina su kana ganin su kamar ba za su iya komai ba to su suna da shugabanci da haɗin kai sai su tsaya da garin cak to ba haka ya kamata ba ya kamata akwai substitute in ba wannan akwai wannan in ba wannan akwai wannan haka duniya take yanzu kamar Kano ya kai a ce Kano ba su da jirgin ƙasa mai zaga gari ko ina ma yana shiga a Kano
1: wato ta kai matsayin da za ta yi
0: kwarai da gaske to menene wannan ma a duniya yanzu har titin ruwa ake yin ba inda muka je muka gani ruwa yadda ka ga kwaltan nan ta kama nan haka ba a yi hanya jirgin ruwa ne shi ba yake ta yawo a cikin gari da motar ruwa da babur din ruwa duk muna gani
1: ba ga wannan
0: ba ga wannan ga motoci nan taxi ko ina suna tsaye suna jiran mutane ka gani
1: ana ganin wasu kuma da dogayen motoci wanda kai ya dauka mutum 50-60
0: kwarai da yanzu manyan titunan da muke da su ka dauki kamar su biyu kiyo road su ka tsanar wasu in ka zuba irin wannan motocin mai laifi wani fi bane yan kasuwa za su iya yi gwamnati za ta iya yi ka mai ce na yi ka yanzu duniya ya wanda muka yi titin ma ba mun ga ana yi yan kasuwa na yi ba private roads shi ke nan wannan titin saboda gosulansa za ka iya zuwa biyu ke a minti 10 ni dan kasuwa yanzu a sayan min ta sama ne gada in dan sa toll gate ina ka ban naira ɗaya ka hau ka je Abuja a minti 3 duniya ta kai wannan matsayin, me yasa ta kai ƴan kasuwanni suka san kansu, suka san mutuncin kansu, kuma suka girmama shugabancin su? To komai da ka sani za a yi da su.
1: Tun kwanaki an ji shugaban majalisar dattijai a Fabio ya magana cewa kamar ana so a yi doka ko wani abu makamancin irin wannan, cewa amma daina shigo da kayayyakin da ake da waje zuwa nan kasar. An gani mutane suka ta maganganu, wasu na ganin cewa ya kamata a yi, wasu na ganin akwai kalubale makamancin wannan. Ya ake kallon irin wannan maganganu da shi ma aka zo da shi a majalisa ake tattauna, zai haifo da ƴan kasuwan Najeriya dami ido?
0: Ni na rubuta takarda na bashi ansa, na bashi shawara kuma a cikin takarda. Dalili ai duk majalisar ƙarshen ta ba ɗan kasuwa mai sai da yadi dukan, tunda lokacin da ake magana da akwai mai sai da yadi ɗan majalisar jiha ko ɗan majalisar tarayya ko sanata, ai ne tashi ya kalubalanci abin ya ce Mr. President ba haka ake ba, ba kuma haka ba yi ba. Amma ka ga shuruwa kai, saboda mai ba mai ma da ƴan kasuwar a harkar siyasa ba sa shiga. Kuma karka manta duk duniya ɗan kasuwa ne ma yake kafa shugabanci yanzu. Duk duniya ƴan kasuwa su suke kafa sanatoci da ƴan majalisu da gwamnoni da shugaban kafa ma sai su sashi. Duniya da ta haɗa kanta ta yadda tana da shugabanni kenan. Amma kaga lokacin da yawan nan zancen ina jin a nan kori an samu mutum biyu uku na ji sun yi magana, ni na rubuta takarda na kai har majalisar mu. Na ce ba haka ya kamata ba, kuma sun fi magana na faɗa wadda ba a gane. Na ce Mr. President ya kamata a samar da abu kafin hana wanda ake da shi. Kafin ce na yi, saboda ba shi ba ɗan kasuwa ba ne, ba zan ma zo masa da din irin wannan bayanan da muke yi da kai ba, ba zai ma fahimta ba. Amma kawai abin da na gaya masa simple Hausa na yi, sai na ce a samar da wani abu kafin ka rabu da wanda yake hannunka. To kaga kafin ka ce mutane a daina kashadda da atamfa, ya kamata a nan gida ɗin ka saman mana da abin da za mu samar da ita. Har na ba da misali, da a yi muna da Kaduna Textile, muna da UNTL, ko muna da Kano nan akwai Gaskiya Textile, akwai su Angels, akwai su Dewa, Sa'ad Hama Textile. To shikenan, saman musu da abin da za su ci gaba da kamfanin tukunna, sannan sai ka hana shigowa. Me abin da za su tashi kamfanin su? Ita ce lantarki ne.
1: Wutar
0: lantarki. A mai nan gaba ka hana shigowa da kayan, to mu ba ma yi, shikenan kuma da an shekara kowa ya gan shi tsirara, tunda ba abin da zai sai sa. To wata ƙarko maganar tamu ta yi tasiri, ka ji rashin da ya yi shiru ba a ci gaba da yi ba.
1: Motsa shi ba.
0: Da a motsa ba. To mu dai abin da muke faɗa shi ne, ƴan kasuwa su zuba ƴan siyasa a cikinsu, in suna son su zauna lafiya. A fito duk wannan matakan da ake yi na shugabanci, ƴan kasuwa masu samu wakilci a ciki. Majalisoshinmu na jiha a shiga, harkar gwamnoni a shiga, sanatoci a shiga, assembly members na House of Reps, duk ƴan kasuwa su shiga. To in kana da wakilci da an taba, sai kaga ɗan kasuwa ya tashi ya ce sai kare mutanensa shi ma. Wannan shi ne abin da ya dace. Amma mu koma baya mu zauna, sai dai kawai mu dinga ganin polisi ko ba mu da murya da za a saurare mu, wannan kuskure ne.
1: Akwai wasu lokokin da ake misali shafi kasuwanci, sai a ga tun lokacin tura mulkin mallaka ake kamar sai kuma suka ji an ta samu matsaloli, cewa gashi an kawo ɗan kasuwa ya faɗi hannun misali baƙi masu shigowa, an shiga kaca-kaca ta kuɗi ko makamancin irin wannan. Wato babu ƙa'idojin da ya kamata a ce an duba makamancin irin wannan. Kana ganin wannan dokokin da ake ba zama cewa suna kawo tarnaƙi ga ƴan kasuwa da suke hada-hada ko alaƙa da wasu suke baƙi na zuwa ba, saboda ba a sabunta su?
0: Ba ka ga jisan da aka tashi yin za a yi reform na menene na kundin tsarin mulki, ka taɓa jin an kira wani ɗan kasuwa? Ai ba mu da shugabanci na ce ma ba a san da mu ba. Muna da lokacin da kawai ake amfani da mu. In wannan lokacin in wuce, to shikenan ba za a ƙara neman ba sai lokacin ya dawo. Shi yasa nake gaya maka, ba abin da ya dace ga ɗan kasuwa shine ya shigo cikin system na demokaradiyya na mulkin ƙasa, sai a yi komai da shi. Mu samu wasu a cikin majajjatattu wanda suka san duniya da iliminta, mu saka su a gaba, su shiga cikin system na gwamnati na siyasar ƙasarmu. To ina tabbatar maka duk wani abu da muke tattauna da kai, wallahi za su canja. Saboda ai muna da ilimi, kallon ma ake yi ana cewa ba mu da ilimin boko, wasu mu kafin jinai. kamar nan Kano abin da yake kallon yan kasuwar Kano bo kamar ba su da ilimi ko haka bane duk wani mataki na ilimi da ka sani ana yi a duniya billahi lazi a cikin yan kasuwar mu muna da shi sana nan ba wani masters ne wace ce biyaji ba abinda ba ai ba kafin ce nayi amma ja akai baya saboda babu jagora amma idan akai da jagorori suka zo suka hadu aka hadu da kuma waɗanda suke da working experience a cikin mu ai akwai abinda ba a makaranta ake koyawa ba kafin ce nayi a yanzu kaje kai business administration kai masters akwai wani yana nan a kwantin kwari ko a wafa ko a sanga shi bai taba shiga aji ba amma abin da ya sani baka sani ba yanzu bari maka misali yanzu kaje kasuwar wafa nan inda ake canjin kudi idan dan wafa ya ansa sunansa dan wafa in ya rike rafa kudi haka ba ce ma zai ba guda uku in kai kirga 97 za ka gani
1: daga rike ta
0: wallahi tallahi in kai kirga in yace ba hudu ma 96 za ka gani yadda gobe idan ya yana kirga kudin daya biyu uku yana taba jabu wallahi zai cire ta da hannunsa wallahi gwamnan central bank bai san jabu ba sai dai inji ya nuna mar
1: shi ba inji ba komai yana zaune
0: ne gaba ya ma yana kirga tun yana taba ta zai zare ta yi ajiye shi wannan jabu ce me ya kawo masa yadda gobe ce to kana san shi ma wannan ya shigo economic team ɗinka na ƙasa saboda me yana da working experience muna da mutane a cikin kantin kwari ba su je karatu ba ba su yi karatu ba ba su yi makaranta ba ba su taba shiga aji ba amma duk ku je ku gama karatunku ku gano zanen a tamfa ko shadda idan suka kalla sai su ce wannan ba za su karɓo ba idan suka kallo ta ce wannan bakin ka na gombe wannan za su so wannan a kawo
1: wato da ganin kala
0: wallahi da zane sun san wannan bangare na Najeriya za su so kuma in ka tsallake maganar su ka je kai asara za ka yi ko sai da wannan anan kafin ce na yi idan ka taba abbatuwa yan kasuwa ne na bangaren nama idan mahauci ya ansa sunan sa mahauci sa yana tsaye sai ya ba kudi kuma wallahi an yanka ba zai fa haka ba
1: sai ta mamaki aka ga sai
0: yes
1: ga kuma an ce ma miliyan kaza
0: ware kwa kuma in kaje ka yanka shi zaka sayar a daidai ku ba zai fa abin da ya ga ma ba kuma in yayi wai tashi zai nuna ma bajintar sai an ga so nama in ya sa baki sai ya ce ma fushi ne wannan ka tara ce ma kai baka san wannan ba ni ban san wannan ba so zaka shi ba kana san sa ya shigo economic team ɗinka na jahar ka ko na ƙasar ka saboda me yana da working experience yanzu ka samu direban mota mai tuka mota in ku kawo titin nan na Kaduna Abuja dai ramin da yake titin in ka bi bayan sa ba za ku fada ba saboda me hanyar sa ce kullun yana bi to kana san ka zauna lafiya din ilimin ka din mulkin ka sai ka bi bayan sa to kowa akwai irin matsayin da Allah ya masa a duniya akwai kuma martabarsa da darajarsa da Allah ya bashi sai a bi shi dan a zauna lafiya mu yanzu da muke harkar mota yanzu muna cikin wannan ɗakin ni da kai duk motar da ka tsaya da ita a waje sai in ga ma irin ta ko rufe kofar ta ko hon ɗinta ko ba ta wuta ko kista ta ba sai na ganta ba wallahi in kai zan ce ma iri kaza ce na kalle ta ma na fito da sai in ce ma wancan ta ci shagudo ba ta can gefa kai wancan shabun yana kara kai tana ma hayaki wallahi ba sai na shiga ba me ya kawo yau da gobe a aji na koyo to ni wannan duk na faɗa ne saboda gwamnatocin mu su daina raina yan kasuwa yan kasuwa suna da experience wanda ya kamata a amfani da kwakwalan su ta wajen ci da harkar kasuwanci gaba
1: to misali mu dawo bangaren mata ana ganin kamar yan shekarun nan mata sun yi yunkuru daga kowace ta shigo harkar kasuwancin nan ya gudun ikonta wata za a ga ta dan bude wato a shago ko a kofar gida ko a gida ko a waje irin shagunan plaza ta dan zuba dogayen kaya da makamantan irin wannan shin ya ake gani wannan ci gaba ne a jihar Kano ko kuwa akwai kalubalen da ya kamata a ce kamar yadda ake gani a wasu ƙasashe za ka ga an ce wannan kasuwar mata ce wannan wajen mata ne kaza suke da irin wannan
0: to ci gaba ne za mu ce kwarai da gaske saboda duk mutumin da zamani ya zo ya yi yunkuri don ya dogara da kansa ai ba za ka hana shi ba kuma duk duniya ana yi yanzu a nan Kano a nan hanyar ina jin ko Udil ne a ko ta kasuwa ai mata ne kawai a kasuwar mata ne gaba ɗayansu to kaga su ma waɗannan ai a level ɗinsu suka je suka yi wannan waɗannan kuma da suke buɗe yan plaza a cikin gari sai da kayan dogayen kaya su hau jirgi su tafi su Dubai ko su je Saudi Arabia da sauransu su ciyo kayansu su kawo kaga su ma kasuwanci suke irin nasu na irin tsarinsu da kuma irin mutanensu kafin ce na yi kuma in ka kalli gogayyar ai ta hana abubuwa da yawa tunda yawanci zaka ga matan da suke yin wannan mata ne wanda watakil an muta an bar musu marayu wasu kuma auren ne iyar mutu an ba su da dawainiyar yara iyayen maza ba sa iya tsayawa su yi abin da ya dace to dole wanda take da zuciya zaka ga ta fita dan ta nemi abin kanta dan ba za ta wulakanta kanta ba wannan ni a wajena abu ne mai kyau kuma wanda inda yadda ake karfafa gwiwa ma ya kamata a karfafa musu gwiwa saboda kullun su ne koma baya a cikin al'umman mu ana dakushe su ana dankufe su saboda ba a jin muryoyin su kafincin ne kuma ba haka yake mata ba abinda suke yi ni a wajena ya daidai duk mutumin da ya taso yake neman yadda zai rufa kansa asiri da iyalansa wannan abin a taimake shi ne ba a dakushe shi ba
1: to a matsar bin mu kalli kuma kasuwannin karkara a karkara ana kasuwanci iri wato daban-daban misali wani na gado gidan mu ana kaza yau da gobe ko wannan akwai kasuwanni da Allah ya albarkata a jihar Kano shekara da shekaru sun yi suna ana amma duk tsawon shekarun da aka dauka sai ga dai kamar yadda aka tafi a wani shekarun haka ake yi haka zai gada haka dan su zai gada ko makamancin irin wannan ya ake ganin kananan hukumomi da irin wa'annan kasuwanci na kasuwanni wanda in aka bada su wataƙila su iya canja tattalin arzikin jihar Kano da makamantansu
0: wato na yi ɗan wasu zagaye kwanan nan na ga wasu abubuwa a jihar Kano na kasuwanci wanda ba ma wai ita lokal gaman ɗin ba na tabbatar maka da cewa Najeriya duka ma za su iya rikewa wallahi tallahi na gaya maka wannan amma mutanen Kano gwamnatin Kano da ƴan kasuwar Kano ma ina jin hankalinsu baya kaiwa gurin ba mu san me ake ba sai dai ahalin gurin da suka san abin da ake yanzu a nan Rimin Gado aka nuna min wata kasuwa lalle ake yi a wajen lalle wannan da mata suke yi kusan kasuwa ce ta duniya ta lallan a gurin za ka ga indiyawa kwarori canisa sana taloji kwantena na yi mamaki wallahi ni kaina ban san akwai ta ba
1: amma ga wani kuma ya tsallako daga wani waje
0: na gaya maka da na tambayi lallan ma na ce ah to wai wannan abin da ake ce wai mai kudin sa ne buhu daya ya kai 300,000
1: 1,000,000
0: billahi lazi in ka ga 100,000 a gaban mutum ashe miliyoniya ne baka sani ba
1: ina zaune da yarai ya karama riga
0: amma an kai kasuwa kai ba za ka yi shiga ba ni ba zan shiga ba saboda an bar su haka
1: amma suna jiwa manyan tattalin arziki
0: to ina gaya maka yau idan Allah ya taimake mu dan kasuwa wanda ya san abin da yake ya karɓi ragamar shugabanci a wannan jihar ta Kano Najeriya ma yau mun rike ta ba Kano ba
1: to bari mu je ga masu saurare masu sauraron mu akwai lambobin mu na 081-74-577-777 da kuma 070-779-2939 sai uku tara wanda kuka ji mu tare da ambasada Mukhtar Gashash wannan bai tattauna akan matsalolin kasuwancin jihar Kano jiya da yau da kuma kalubale da kuma hanyoyin da za a bi domin bunƙasa wannan wato a kasuwanci da wannan gari namu mai albarka akwai layukan mu na 081-74-877-777 da kuma 070-779-2939 sai kuma 39 assalamu alaikum wa alaikum assalam da wa muke tare barka da warhaka alhamdulillah to mallam Abubakar kamar layin kana karawa ka kunna kamar da rediyo a kusa da kai ko ka kashe ta ko ka matsa gefe sai ni sai mu bujin ka rediyo ka tana shigowa 081-74-577-777 da kuma 070-779-2939 da kuma ɗaya layin na 081-74-877-777
2: assalamu alaikum
1: wa alaikum assalam
2: yawa kuna tare da Abubakar Ibrahim Kuriri Shikadu Bakwaji na
1: to yanzu muna jin ka sosai
2: yawa to gaskiya ne wato kasuwancin mata fa tabbas yana ganawa sosai
1: to
2: sakamakon mu ma a ƙauye nake akwai wata kasuwa ana ce mata Sindu a can Roko local government akwai kasuwar mata tabbas
1: na
2: yawa to shi ne sai dai ya kamata mazajen su kuma su dinga ba su gudunmawa kan haka
1: to masha Allah
2: to ya gode
1: na'am ya ce garo goma akwai wata kasuwa sun duta
0: ƙwarai kuwa
1: Assalamu alaikum Dani sai ka daga murya ka sama bujinka sosai Dan daga murya ka sama bujinka
2: Tawa ba ta da irin
1: gare To eh
0: Ajalla wajalla Amin
1: To ko za ka daga murya ka sai abujinka sosai daga murya ka yau kamar inda kai magana yanzu daga murya ka sai abujinka
2: kasuwanci a jihar Kano
1: eh
2: a kasa da baki ne rin ke makawa shugabanni ne da yan kasuwar ku
1: na muna jin ka
2: da wata ne da yawa za ki ga mata yana da sana'a to amma ne kan a rinka ce maka da kasai ne gaba yanzu mutane da kuma daga wutar nan ta fara
1: Masha Allah. To a masar kamar abin da yake cewa wannan gobara da take fiyon faruwa a kasuwannin. Wataƙila yanzu lokacin aka gobara nan wasu nan suna kasa. Amma har yanzu sai ga kamar wajira ake sai goma ta shigo ko makamacin irin wannan. Sannan ya yi magana cewa to ya za a yi a taimaki na kasa. Shi babbai taimaki na kasa ko da irin wannan abin ya fada za a taimaki sa wannan. A me za ka ce game da wannan?
0: To a shi zai nake gaya maka magana ce ta shugabanci.
1: To
0: ina shugabancin? Bawu. Ai in muna da shugabanci a cikin mu yan kasuwar jihar Kano tsaye mai karfi wanda ba son zuciya a cikin sa ina ruwa mu da wani gwamnati ta ba mu tallafi dan mun yi gobara me ya hada dan kasuwa bai tallafi dan yayi gobara to nawa ne kudin da gwamnati ce za ta ba biliyan 5 ba yake magana biliyan 5 biliyan aka ce wata uku ko biliyan 8 yaro nawa ne matashi a Kano yake da biliyan 8 billahi lazi ba su da adadi a wannan kasuwannin namu ina gaya man akwai tsayayyen shugabanci mai adalci idan irin wannan ta faru shugaba kawai zai ce kai ka biliyan 100 kai ka 100 kai ka mutane kadan zai daura sai a taimaki wadannan an wuce wajen
1: kawai
0: umarni zai ba
1: ya san soyayya za su
0: iya wallahi ya sani sannan ka gane ma inda zaka samu ba mu san kanmu ba ya zaka zo ka tara irin wannan dukiyar baka tara abin da zai kashe ma wuta in ta tashi ba har sai an kama da gudunmuwa daga wani guri idan akwai shugabancin yan kasuwa tsayayye yadda duniya take jiragen sama za mu ajiye a kasuwannin wannan helicopter da ake sayawa nawa ne helicopter wanda zai zo ifesar minti kadan amma a yi wuta a Kano a yi awa 24 tana ci ba an kasa kashe ta da masu arziki a garin ai dan kasuwa baya neman tallafin kowa ya hada kai ya aje hasada a gefe ya aje bakin ciki a gefe mu rungumi junanmu kai kallo billahin da zai ba tallafin da zamu nema a wurin wani biliyan 5 dai biliyan 8 abin kunya ne dan kasuwar Kano ya dinga zuwa yana cewa yana jira a bashi wallahi ba mu hada kanmu ba da mun fi karfin wannan abin da a ajiye ma za a tadda ita
1: dama tana
0: nan to ai in akwai shugabanci ne amana ne gaskiya kamar yadda na gaya maka duk wata akwai abin da zamu ajiye in abu ya zo na biliyan 100 ma ba za a sani ba sai mu dauko ni
1: ana ganin kamar suna dan karbar kudaden
0: ta Allah ka daina ana ba hadin kai ina gaya maka na san ta a cikin kasuwannin ba nake ba abin da ban sani ba shugabancin nan nayi shi na san yadda mutanen mu suke mutanen mun na gaya maka duk a gama in an zo ID card 2000 sai ya raba kan harkar
1: ID card
0: wallahi tallahi sai ya raba kan harkar sai kungiyar ta rushe me ban ni ba ba abin da ban ba
1: to ga nan ya shigo assalamu alaikum wa alaikum assalam da muke tare
2: muna tare da Ibrahim da muke tare da gawar gama
1: to gama masha Allah muna jinka
2: wallahi a kan magana da kake yi koren nan a kauyen mu da ka kai wa sai fi da ne wa yaro ba bakara nake dandan da ku shuka ne ba ruwa za ku ba ba yawa ba wani abu da ku ba amma ka idan sai a kauye ma kwado ne da dubu hudu eh ku da ku shuka abin da kuma da lokacin da kina da nan
1: na
2: ya kamata a kuma kuma hali ya kuyi ka goma shi kuma ake kuna noma ba goma da kuma ba wani abu da zaka bari ba amma yanzu kauyen ma ana kira su da kokon da can ga musu kafi
1: eh ta kai
2: kauyen kudani ne wallahi ka sai kauyen kudani ne ana kira kauyen kokon da wallahi ka sai ka ga musu ne take a garin abin ce baka ba ba amma wai su ku ku ku sai da bude irin wannan ana da yayin da kakannin mu suna da wata kokai
1: ya amfani
2: da
1: wannan kuma ina gidan wannan magana da wannan ba haka to kuma ba ya cilo kalubale ga matasa shin wai ba sa ganin wannan damar miki
0: ga sanan ake yi wannan ya fadi ga gari ɗaya na amma suka ji sun tafi can neman kudi ya neman kudi sun tawo Kano suna aje da ta sauke duk kauyen da ka sani a jihar Kano amma mutanen garin sun watsar da abin da suka tarar iyayensu da kakanninsu suna yi sun danno binni sun zauna suna zaman shirme dan ni zaman shirme ne in dau aje so wani ina yawo saboda yawan su ma ko dubu da wata ran ba za ka yi ba ga arziki can ka baro na ce maka ko na kauye da muka je wani ya shine yake zuwa in ka ɗe biya shin sai ka ga fuskar ka a jiki gilas ake da shi anan Kano yake kuma ba wata local gamman 44 da Allah bai wai wata sutura da za ta rike Kano a gurin ba amma mutanen mu sun kowa so yake yi kudi da wuri
1: sai a dawo cikin birni a tare
0: ya da birni a tare shi ne yanda ka taba turai ka je Amsterdam Holland kenan ka je rusa Germany gota mai kyau ma sai ka je kauye zaka ganta manoma so suke da kudi wallahi
1: manoma su ne ɗan kasuwa
0: wallahi su ne masu kudi a turai ko America kaje kauye kan America anan za ka ga manomi da jirgin sama guda biyar nasa har airport ce da shi a cikin gonar sa duk ban je ban gani ka bin ce nayi to amma mu yanda ban baro yanzu kana nan Allah ya mana wata sutura mutum kawai ake binnewa ba zai fito ba duk abin da ka binne a kasa wallahi sai ya fito to wanda suke da wannan suturar alhaji bai suke nema kuma Allah ya musu a duniya yanzu a gidajen mu nan in ka je inda mata suke wanke tattasai da tumatir a gefen interlock dai sai ya tsaro to waɗanda Allah ya wannan sutarar su zo ana cewa wani ya kwambe ci abinci ba ma mu haɗa kanmu kai kallo
1: ki ma ce gashi karamin hukumar su ta kai kamar da kace gashi a roba
0: ƙwarai da gaske
1: ta nan ana yi iya daga
0: ƙwarai da gaske
1: amma matasan sun aje
0: na ce ma duk inda ka je akwai irin wannan arziki za ka yi ba na wasa ba yanzu ka ɗauka wanda suka haƙura suka rauna a ƙauyukan ko aikin hajji aka tashi biya ba su suka fi kowa biya ba daga nan suka samu kuɗinsu to amma yara da suke tasowa da matasa su sai sun yi kuɗi yanzu da wuri kafin ce ne sojin sun bar wannan abubuwan su zo sun shiga bala'i ba gaira ba dalili
1: to masar ga shifin ɗauko batutuwa da shi biyan nan menene sakon ka ga na ƙarshe ga al'umma
0: to ni sakona na ƙarshe ga al'ummar jihar Kano shine particularly yan uwana yan kasuwa mu daure mu haɗa kanmu idan muka haɗa kanmu muka fuskanci alƙibla ɗaya to za mu samu a kanmu mafita ga matasanmu kuma ina kira a gare su su natsu su guji duk wannan harkoki na jagaliya na shaye-shaye na banga siyasa su riƙe sana'o'i komai ƙanƙanta sana'a sana'a kamar yadda nake faɗa ba sai da jarin kuɗi ake yin ta ba da gaskiya da amana shine jarin farko a harkar sana'a to matasanmu su guji wulaƙanta kansu suna shiga harkoki na banza na wofi mutumin jihar Kano yau matashi a Kano a ce ya zama ɗan fashi zai zara wuƙawa ya ƙwace waya wayar nan da kake kwata in ka tafi inda ake wayar yara ne suke yi ba su fi shekara 10 shekara 15 ba kai ka zo nan sai ka kwace ta da wuka menene dalili saboda haka ya kamata mu nutsu kuma mu tabbatar da cewa shi mutunci dai hawaye ne kowa shi yake zubar da nasa
1: masha Allah to masauran mu duba da lokaci dole anan zamu ji alafu da shin inda muka tattauna a cikin wannan shiri na mutum da kasuwancin sa daga gidan Radio Rahma Prince al'umma wanda kuke ji mu tare da Amasara mutar ka shashi wanda muke tuna Kano jiya Kano jiya da yau da kuma kalubalanta a fuskar kasuwanci muna godiya Allah da kai gida lafiya
0: to jama'a assalamu alaikum
1: madama da sadam da ku a mutum Muiz Murabaka mu sake cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi

0: Mai sauraron mu assalamu alaikum ga takaitaccen labaran tare da ni Zarawa Abdulrahman Indabawa. Gwamnatin Tarayya ta bayyana cewa za ta sake fasalin harkar wutar lantarki domin magance matsalolin da suke dade suna hana amfani samun ci gaba duk da dimbin kudaden da aka kashe cikin shekaru 13 da suka gabata. Ministan wutar lantarki Jasiya ya ce bayanan gwamnatin sun nuna cewa kusan triliyan 10 na kudaden jama'a da aka zuba a fannin sun kasance ko dai an kashe su ba tare da cimma sakamakon da ake fata ba ko kuma sun makale a sassan tsarin samarwa da rarraba wutar lantarki. Ya ce matsalolin da suka dabaibaye fannin sun shafe sama da shekaru 40 suna ci gaba kuma gwamnati ta fara aiwatar da sabbin tsare-tsare domin kawo ƙarshen wannan kuma baya. Ana sabon labarin kuma na Majalisar Kotun Kolin ta Najeriya ta yi kira ga gwamnatin tarayya da Majalisar Dokoki ta ƙasa da su guji gaggauta yin kuskure ma ga kuɗin tsarin mulkin ƙasa domin samai da rundunar 'yan sandan jihohi. Tana mai cewa ya zama dole a gudanar da cikakken tattaunawa da masu ruwa da tsaki kafin a yanke hukuncin. A cikin wata sanarwa da sakataren janar na Majalisar Nafi'u Baba Ahmad ya fitar a ranar Lahadi, Majalisar ta amince cewa Najeriya na fuskantar ɗaya daga cikin mafi munin matsalolin tsaro a tarihinta, inda dubban mutane suka rasa rayukansu, miliyoyin mutane suka rasa muhallinsu tare da lalacewar gonakin harkokin kasuwanci da hanyoyin samun abin dogaro. A nan kuma akalla mutane 31 waɗanda aka sarin su mata ne sun shiga hannun masu garkuwa da mutane bayan da wasu da 'yan bindiga suka kai harin ƙauyen Shuwaki da ke gundumar Jargaba a ƙaramar hukumar Bakori ta jihar Katsina. A yayin harin na daren Asabar, 'yan bindiga sun kashe wani mutum mai suna Aishiru Suwidi, suka kuma kashe dabbobi da kayan abincin masu yawa. Ƙarshen takaitattun labaran kenan tare da ni Zarawa Abdulrahman Indabawa.
1: Masauraro barkanmu da wannan lokaci, barkanmu kuma da sake kasancewa da ku a cikin wannan shiri na Barka da Rana. Shirin Barka da Rana shiri ne da ke yin tsokaci game da tambihi game da batutuwa da ke da jibi da rayuwar al'umma, da nufin hakaito wasu daga cikin masalolin da al'umma suke fuskanta, da nufin ai musu kallo na tsanaki kuma ayi taza da tsifa dangane da hanyoyin da za a lalubo bakin zaren da ya kubce, da nufin nusar da kodai su al'umma ko kuma su kansu mahukunta da ke rawa da bazar al'umma domin a gudu tare a tsira tare. Shiri ne da hukumar gudanarwa ta wannan gidan Rahma Radio da ke yaɗa shirye-shirye akan mita 97.3 a zangon FM ke ɗaukar nauyin kan muku shi a dukkanin ranaku irin wannan ta Litinin har zuwa ranar Laraba. Alhamdulillah, wannan rana ma kamar yadda waɗanda ke biyun wannan shiri kuka ji makon da ya gabata, mun kasance tare da guda cikin 'yan gwagwarmaya da ke koke da muryar talaka, wanda kuma ba baƙo ba ne ba, tunda Comrade Alhaji Ishaq Gandun Albasa an san lokaci zuwa lokaci idan wata mas'ala da ke da jibi da ɓangaren da ya shafi al'umma kai tsaye tsakaninsa da shi da mahukunta, mukan taɓo shi domin ya ji irin falsafar da zai mana akan abubuwan da wala'alla ya kamata ko dai su al'ummar ko kuma su kansu mahukuntan su runguma, da nufin a warware irin wannan matsala. Kamun kasance da shi kuma kun ji irin taza da tsifar da ya mana akan halin da ake ciki hususan a wannan ƙasa baki ɗaya. To, a daidai wannan lokaci ma ina sake mana lani marhaban da gabatar mana da Comrade ɗin, tunda akwai batutuwan da muka so a wancan shiri mu kammala jin su, amma abokin aiki lokaci bai bamu damar mun kai ga ƙarshen su ba, shi yasa muka ga dacewar mu sake dawowa a karo na gaba domin mu dora daga batutuwan da bamu kai ga jallin tabo su ba. Comrade, a madadin hukumar gudanarwa ta wannan gida da kuma masu sauraron mu a daidai wannan lokaci, mu ne makalale marhaban da kasancewa da mu a daidai wannan lokaci.
2: Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ina godiya.
1: Amin wa alaikum assalam wa rahmatullah. To masu sauraro insha Allah idan kuka biyo mu sannan a hankali zamu kalli halin da muke ciki hususan a wannan jaha ta Kano a daidai lokacin da ake gudun ya da kanin wani tunkarar babban zabe da al'umma suke da dama da zasu iya sabunta ko kuma jaddada waɗanda suke jin cewa sun yi rawar a zo a gani akan gwadaban da zasu ci gaba da ja musu gora tsawon shekaru hudu masu zuwa wanda kuma ko shakka babu kun san dama ce da take zuwa sau ɗaya a cikin shekaru hudu idan ta kubce kuma ko mutum yayi amfani da ita ba yadda ya kamata ba to la'alla sai yayi jira har zuwa waɗannan shekaru hudun sannan zai iya gyarawa idan da nazarto akwai bukatar ya gyara din zai iya gyarawar batu muke yi akan halin da ake ciki amma kafin mu zo jihar Kano bari mu faro ga wata mas'ala da a baya-bayan can aka yi wani babban taro a jihar Kebbi da ya hada fuskokin gwamnoni na jihohi 19 da ke wannan shiya ta arewa wanda suka hada kansu a wuri guda suke nufin za su dunkule su yi tafiya tare da nufin tunkarar matsalolin da ake ganin al'ummar wannan shiya ta arewa na ciki kama daga matsalar rashin tsaro da matsalar rashin ilimi ko rashin zuwa makaranta da ake ganin ya fi wa al'ummar wannan shiya ta arewa katutu idan aka kwatanta da sauran abokanan zamanmu hasali ga rashin aikin yi talauci da ya mamaye al'umma wanda sanadiyarsa ake ganin matsalar rashin tsaron ke kara ta'azzara da kuma irin rashin abubuwan da bai kamata a ce matasa sun runguma ba na shaye-shaye da shauransu ko shakka babu kuna sanar da cewar wancan taro da aka yi a ƙarshe a jawabin bayan taro an fayyace wa al'umma cewar waɗancan gwamnoni sun cimma matsaya cewar duk wata kowane gwamna na kowace jiha guda 19 da muke da su a wannan shiya za su ringa fidda naira miliyan 1000 za a sanya a cikin wani asusu da aka ware da nufin idan an tattaro irin waɗannan kuɗaɗe a kalli mas'alolin nan da ake ganin su ne manyan matsaloli da suke ci wa al'ummar wannan shiya ta arewa tuwa a ƙwarya da nufin yadda za a ga an kawo ƙarshen irin waɗannan matsaloli to ganin abu ne da wala Allah an jima ana ta godon yadda za a samu a ga gwamnoni ko mahukunta sun haɗu a shigifa guda da nufin yadda za su tunkari wata matsala da al'umma ke fama da ita ya sanya muka ga dacewar mu waiwayi ɗan gwagwarmaya maji yadda suka kalli wannan abu da irin wataƙila murna ko kuma hanzarin da za su zo musu da shi a daidai gabar da ya kamata a ce an yi abubuwan da za su kwaci al'umma daga halin da ake ciki. Comrade, ban san idan muka fara da wannan mas'ala kafin mu dawo jihar Kano ya ka kalli wannan abu tunda magana ce ta arewa wani abun ko da misali gwamna ya iya magance shi a jiharsa. Amma saboda abin da ake cewa proximity na kusancin wata jiha da wata jiha sai ka ga ba lallai ne idan ka magance a jihar kuma kwalliya ta biya kuɗin sabulu saboda la'alla waɗanda suke wata jihar za su iya shigowa su ƙara dawo da hannun agogo baya ba
2: da farko dai zamu gode wa Allah da ne irin wannan motsi da suka yi duk wanda yake da kishi ko yake da damuwa da irin halin da arewacin Najeriya take ciki idan ya ji irin wannan yunkuri ko wannan motsi zai yi farin ciki mutuƙa da shi iya yin motsi da aka yi abu ne wanda za ka iya cewa mun fara jin ƙanshi to amma ƙanshin na gaskiya ne ko kuma ƙanshin na yaudara ne ko kuma ƙanshin irin na siyasa ne shi ne wannan tambayar da take akan yunkurin da aka yi idan ka kalli matsalar ma da take tattare da arewacin Najeriya kusan za ka iya cewa tushen matsalar arewacin Najeriya za ka iya dora ta ɗungurungun akan rashin bawa ƙananan hukumomi damar su gudanar da aikinsu ne da kullum yadda ya kamata wannan tana ɗaya daga cikin babban tushen matsalar arewacin Najeriya yayin da aka ce ƙananan hukumomi suna da cikakken iko su ne mafi kusanci da al'umma za a samu kusan magance matsala kusan kashi 70 cikin 100 na waɗannan abubuwan da suke faɗa. Amma abin da zai baka mamaki, an tuntuɓi ko an hasaso ko an bayyana wani matsaya akan liban menene tushen matsalar da take damun Arewa? Daga ciki zaka ce akwai matsalar rashin tsaro na farko kenan, zaka ce akwai jahilci, rashin ilimi yana ɗaya daga ciki, zaka ce akwai matsala ta harkar shaye-shaye, zaka ce akwai matsala ta rashin aikin yi da take damu. Idan ka ɗauki waɗannan matsalolin, matsaloli ne muhimmai waɗanda zaka iya cewa ko ina suka samu gindin zama sai sun kasara wannan abubuwan. Sannan gwamnonin da muke da su kuma suna da dama kusan kashi 90 cikin 100 na magance waɗannan matsalolin ba tare da an tafi an haɗa wancan kuɗin ba. Kowanne a jiharsa, kowanne gwamna shi ne chief security na jiharsa, shi ne number one a jiharsa, shi ne wanda zai fara yin yunƙuri ya magance waɗannan matsalolin kafin a je ga mayya na haɗakar da za su yi. Menene hanyar da zai bi ya magance wannan matsala? Shi ne ya yi aiki da ƙananan hukumomin da yake da su, ya ba su cikakken iko, ya ba su dama, ya ba su haƙƙinsu, domin su ne suka fi kusanci da talakawa, su ne suka fi kusanci da waɗanda suke da waɗannan matsalolin da muka faɗa. Gwamna ba zai iya magance shi yana can office ɗinsa ba, amma waɗannan wakilan da yake da suna ƙananan hukumomi su ne waɗanda za su fara tinkarar waɗannan matsalolin.
1: To amma sau tari kafin ka shiga ƙarin hasken, akan ce yawanci ba wani dalili ne ya sa gwamnoni suka janye wa ƙananan hukumomi wannan haƙƙin da ake turo musu daga akwashin gwamnatin tarayya ba, illa abin da ake cewa mismanagement da turanci, wato almubazzaranci ko kuma yin badakala akan wasu al'amura. Wani lokacin an ce shugaban ƙaramar hukuma idan ya dafe giran na wata, in ya shige hotel ko kuma in ya ma da ke ƙasa ya bari ƙaramar hukumar ya tafi a babban birnin tarayya ko wasu manyan jihohi, ba lallai ne ka sake ganinsa ba sai wata ya raba ko kuma ya yi nisa. Abubuwan da ake so a cimma ba lallai ne a samu damar cimmawa ba, saboda wala allabi ma zauna ya san matsalolin da zai iya warware su ba. Wataƙila yana daga cikin dalilan da ya sa gwamnonin suka ga maimakon ai ba wan bakanin gara su su riƙe su ringa tsaya suna nazartowa idan an zo da buƙatar da za a yi kowace ƙaramar hukuma ta rubuto kamar yadda yanzu ake yi, ita gwamnatin ta duba ta ga yadda za ta yi sannan ta aiwatar. Waka ganin hakan ya fi ciki lafiya baka lafiya?
2: Yawanci wakilan da ake sa ƙananan hukumomi da yawansu ba su cancanci wannan wajen ba. Na biyu, za ka ga ba su da kishin gurin da aka ba su wakilci. Za ka ga mutum ne yana can bai ma san ma matsalar yankin ƙaramar hukuma ba, amma saboda soyayya ko saboda uwa a gindin murhu sai a dauko shi sai a bashi saboda a juya shi yanda ake so.
1: Wato irin abin nan da ake yi a lokacin zaben fadda gwani kenan.
2: To ai in ka faɗa haka, kuma irin su ake yi a wajen tabbatar da waɗanda za su yi jagorancin, saboda ana tunani za su yi biyayya duk abin da ake so za su yi. Duk lokacin da aka wusarre ba za a ga abin da ake so ba. Wajen tabbatar da su kansu shugabannin ƙananan hukumomin yana da nasaba da wannan badakalar da ake samu. Na biyu kuma, mafi akasari waɗanda ake sawa shugabanci na ƙananan hukumomi, gwamnonin suna ɗauko waɗanda suka tabbatar da cewa su ne za su juya su, suna da ikon su juya su yanda suka ga dama, ba za su ce su bari ba. Dukkan abin idan aka kawo za a yi shi, idan iyayen gidansu suka ce kada yi shi ba za a yi shi ba. Kaga wannan akwai rashin cancanta. Abu na uku da za ka ɗauka rashin hukunci ne. Yau idan aka ce duk shugaban ƙaramar hukumar da aka samu da almundahana da kuɗin ƙaramar hukumarsa za a yi masa hukunci, idan yau ka yi wa wannan wancan ba zai yi ba, amma saboda rashin hukunci wannan ya yi ba a yi masa komai ba, wannan shi ma yi ba a yi masa komai ba, shi ma wancan haka zai yi.
1: Amma laifin na gwamna ne ko kuma na hukumomin da suke bin diddigin yadda mahukunta ke tasarrufi da kuɗaɗen da ake turo musu?
2: Wanda suke da ita a gindin murhu, shi yasa ko da mutum ya yi badakala ba za a hukunta shi ba, sai ya samu backup. Duka wani shugaban ƙaramin hukuma ba wani wanda yake da kariya na ba za a iya hukunta shi ba. Kaga idan ya tabbatar wancan yayi an hukunta shi, shi ma wannan ba zai yi ba. kaga kenan a kananan hukumomin duk wanda aka bawa dama aka bashi haƙƙin al'umma yayi almundahana a cikin wannan haƙƙin idan aka same shi da laifi a hukunta shi kaga an hukunta shi gobe wancan ba zai yi ba rashin hukunci yana ɗaya daga cikin abin da yake haifar da wannan abu
1: wato maimakon su dauki wancan matakin kamata ya tsaya a diddigi a tabbatar ana yin abin da ya kamata da kudaden da ake tura kananan hukumomi maimakon su gwamnatin su rike a cikin wancan asusu na haɗin gwiwa da ake cewa joint account
2: duk da rikewar da suke yi menene abin da ya canja ci gaba aka samu ko kuma koma baya aka samu ai yawanci zaka ga ba ci gaba ake samu ba rashin tsaron magance shi akai da aka rike kudin ko kuma a harkar rashin ilimi magance shi akai da aka rike kudin da aka rike kudin sai abin ma ya ƙara ta'azzara to maimakon a rike abin ya rika ta'azzara ya rika baci ko da yaushe dan me yasa ba za a saka musu ba ai idan wani yayi wani shi kuma ba zai yi haka ba idan wani ya cinye wani zai yi kokari ya kwatanta wannan matsalar tana ɗaya daga cikin abin da yake haifar da wannan abin da ma yasa har suka fara zama a matsayin cewa ya za a magance wannan matsalar matsalar tana tattare da su za su iya magance ta cikin kankanin lokaci a matsayin su na gwamnonin jihohin arewa na farko kenan abu na biyu a wancan mitin din
1: amma kafin ka tsallake in kace gwamnonin arewa za su iya magancewa abin ana kallon fa kusan duk ƙasa baki ɗaya ne kowane gwamna kusan haka ne kana ganin su za su keɓe kansu sabanin abin da takwarorin su na kudu suka yi su ce su za su ringa sakawa kananan hukumomi kudaden su
2: ai doka ta bayar ka ba kananan hukumomin ka da musu dan wancin bai bi doka ba su ma ba za su bi doka ba tunda doka ta ba da dama ba hujja bane a ce wai dan yan uwan su na kudu suna yi ai matsalar mu muke fuskanta yanzu akwai abin da su yan kudun suka yi akan wannan abin da suke kokarin su yi me yasa nasu yazo late yazo a kurarren lokaci a lokacin da ƴan uwansu na kudu sun riga sun hada kansu sun ga menene matsalolin da suke damun yankin su daga ciki suka tabbata cewa suna da matsala ta rashin tsaro tashin farko sai suka samu da wata kungiya a mota kun da suka yi suka ba su training suka ba su makamai yanda za su tinkaru wannan yankin su magance matsalar tsaron wannan yankin sannan kuma suka tabbatar da cewa ba za a shiga musu da wani abu ko menene wanda zai lalata wannan yankin nasu ba da suka yi me yasa su ƴan arewa a wancan lokacin ba su yi ba akalla da samun a mota kun ne maka magana tun lokacin tsohon shugaban kasa Muhammadu Buhari aka yi daga wannan lokacin ka sama lokacin da ya sauka aka yi daga wannan lokacin zuwa yanzu kana da shekara 3 da wata 3 ƴan arewa duk ba su ga cewa akwai wannan matsalar ba sai da ya rage saura wata 9 da yawan su wasu za su sauka sannan ake tunanin a zo a hada biliyan 1.5 miliyan 2000 ko wacce jaha yau idan ka zo ka hada wannan kudin me za ka fara tinkara da shi
1: awai wannan abun ma da suka yi ba su tsira ba comrade kana ganin cewar kamar amakare kenan yazo
2: ba wai ba su tsira ba ai a farko mun fada cewa yunkuri ne mai kyau amma idan ka kalli yunkuri kala kala ne yunkuri ne na siyasa ko kuma yunkuri ne na sirri ko kuma yunkuri ne na za a tabbatar da cewa yankin arewa shi aka damu a fitar da shi daga halin da yake ciki yanzu ka bada misali da kudanci su kudanci tun daga farko suka yi nasu sun yi nasu shekara 3 da wata 3 kafin ma naka kai kuma naga sai da ya rage maka saura wata 9
1: kuma a lokacin masu an ce matsalar mata rashin tsaro ba ta ta'azzara kamar yadda ta yi wa al'ummar arewa katutuwa a wancan lokacin
2: mu a namu matsalar a wancan lokacin ma matsalar da muke ciki mun linka su sau 10 amma su sun iya samun kansu mafita da makoma tun a wancan lokacin amma mu sai da matsalar take nema ma ta cinye mu amma yanzu kake kokarin cewa za ka yi kaga ko akwai makara a cikin wannan baka yi yunkurin lokacin da ya kamata ka yi yunkurin ba
1: to kuma da kan mu ja wannan zancen yayi yawa saboda akwai abubuwa da ya kamata mu kalla a jihar Kano tunda an ce kowane tsuntsu kukan gidansa yake a gurguje misali wannan abun kana ganin zai iya haifar da dame ido ga al'ummar arewa ga su kansu gwamnonin da suka yi wannan yunkuri kuma ya samu nasarar da ake fata?
2: A yanzu dai a makare suke yi, amma idan da gaske suna so a yi abun, ya kamata su fara haɗa kawunansu su gwamnonin, su fara magance bambance-bambancen da ke tsakaninsu, musamman su yadda da junansu. Yau ɗan Kano ya yadda da cewa ɗan Maiduguri ɗan uwansu ne, yau ɗan Maiduguri yadda da cewa ɗan Zamfara ɗan uwansu ne. Su fara magance wannan bambance-bambancen da ke tsakanin su su gwamnonin da kuma bambance-bambancen da ke tsakanin yankin arewacin Najeriya, a yadda da juna. Kana kallo abin da ke faruwa a Jos, zaka ga kusan Fulani da mazauna wajen ana ganin cewa wannan ba ɗan ƙasa ba ne, wannan ba ɗan abin nan ba. Wannan bambance-bambancen shi ya kamata a fara tunkara, su fara samun haɗin kai, sannan sai a zo a tunkari wannan matsalar da suke gani ta kai tsaye. Amma haɗa kuɗi yanzu ba shi ne babban matsalar da tafi damun yankin arewa ba.
3: To amma an ce ruwa,
2: kananan hukumomi damun su gudanar da abin da yake na haƙƙinsu, su sauke wannan haƙƙinsu.
3: Wai ba da ruwan ciki ake jan Darija ba idan ba kuɗi? Ai, ba a ganin abu zai iya cimma nasarar da ake so.
2: Ko ka haɗa kuɗi yanzu da wacce jiha za ka fara? Da jihar Kano, in ka haɗa kuɗin da jihar, matsalar jihar Kano za ka tunkara, ko ta Jos, ko ta Adamawa, ko ta Zamfara, ko ta Maiduguri, ko ta ina da ina za ka bar, ko kuma rarraba kanka za ka yi. Duk dai abin da ya da za ka yi ga babbar tushen matsalar, tun da an santa a tunkare ta kai tsaye, a magance bambance-bambance, a haɗa 'yan uwa, zama 'yan uwa, 'yan arewacin Najeriya su zama 'yan uwa. Abu na ƙarshe da za su yi bayan sun haɗa kansu su tunkari shugabancin ƙasa, a magance musu wannan matsalar. Shugabancin ƙasa ya tsaya ya kalli wannan yanki.
3: Kamar ya shugabancin ƙasa kuma?
2: Ai, akwai abubuwan da suke faruwa. A haka ana ganin cewa wani yanki yana samun kulawa fiye da su yankin arewacin Najeriya. Idan haka ne su tsaya su tunkari shugabancin ƙasa, a zo a kalli yankin su suma a matsayinsu na 'yan ƙasa, a yi musu duk abin da za a yi wa sauran wani yanki na Najeriya, su masu tabbata an musu sirinkari shugaban kasa, dole a yi musu idan suka haɗa.
3: Amma baka ganin ɗaiɗaiku gwamnoni su kan je idan wani abu ya faru, yakan je ya gana da shugaban kasa ya fayyace masa halin da ake ciki, kuma daga bisani kaga an ɗauki mataki bai isa ba wannan?
2: Idan an ɗauki matakin jihar ka an magance, idan kuma wannan jihar ita kuma tana da wannan matsala, yanzu kake faɗa ta wannan jihar ce take shiga cikin wannan, da me yasa ba za su haɗa kansu ba su tinka?
3: Wato da murya ɗaya kake nufin za su tafi?
2: Su tafi da murya ɗaya da shugabanci guda ɗaya, su fifita yankin arewan, su tabbatar da cewa cigaban arewan shi suke so.
3: To comrade, wannan magana tana da faɗi, kuma na san ko da ba yanzu ba nan gaba za mu iya ci gaba da waiwaya idan wataƙila wani abin ya fito sakamakon wancan zama da suka yi a jihar Kebbi, da kuma wannan resolution ko kuma matsaya da suka cimma a tsakanin waɗannan gwamnoni guda 10.

0: la'alla ba dai mu san me yake akwai ba sun fara din ko ba su fara ba amma dai tunda sun yi zama kuma sun cimma matsaya muna sa ran cewa ko dai wata kila abin yana nan gaba wata kila za su fitar da bayani kuma kun ji irin falsafar da Comrade ya yi mana akan wannan yunkuri da waɗannan gwamnoni suka yi da nufin yadda za a kawo ƙarshen matsalolin da al'ummar wannan shiya ta arewa suke fuskanta ta fuskar koma bayan da ake ganin suna fuskanta hususan da ake kwatantawa da cewar abokanan zamanmu da ke kudancin jiha sun yi wa waɗannan jihohi namu 19 fintin kauta fuskar ci gaban rayuwa da kuma abubuwan da ake nema daga mahukunta. Kashin farko kenan kuka ji a cikin wannan shiri kai tsaye, bari mu shiga kashi na biyu. Comrade, mu dawo jihar Kano daidai gabar da ake kokarin da za a kara tunkarar babban zabe nan da watanni kasa da ko kuma watanni biyar masu zuwa, wanda kuma a wannan lokaci ne al'umma suke da damar da za su iya durawa ko jaddadawa ga wanda suke jin sun gamsu da shi ta fuskar yadda yake ja musu gora. Ana tsaka da wannan kuma sai ga wani abu ya fito wanda ake ganin yana daga cikin abubuwan da ke ciwa al'umma tuwa a ƙwarya hususan ta fuskar harkar sufuri. Harkar sufurin da ake ganin cewar sau tari mutum yana so ma ya je ziyara ta ƴan uwa ko ya je makaranta ko ya je wani al'amari na tafiyar da rayuwarsa na kasuwancinsa da yake ko aiki da shauransu, amma mutum ya lissafa sai ka ga abinda zai kashe watakila idan harka ce ta kasuwanci ba lallai ne ya samu ribar da zai samu ya ci gaba da gudanar da wannan kasuwancin ba. In ka ajiye ma maganar ziyara wadda wasu ke ganin yanzu ta zama ma sai dai daga nesa. Magana ce ta a baya-bayan nan shugaban kasa ya amince an turo ko kuma za a kashewa jihar Kano wasu makudan miliyoyi na dubunnai da nufin yadda za a samar da wani layin dogo da zai game ƙwaryar jihar Kano wanda jirgin ƙasa zai ringa kewayawa yana ɗaukar mutane yana kai su wuraren da za su je a cikin farashi mai sauƙi da shauransu, wanda wasu ke cewar yi haƙiƙa wannan zai taimaka wajen rage raɗaɗin tsadar abin hawa da ake gani da ma sauƙin haɗarurruka da akan samu tunda akan ce tafiya akan jirgi ta ɗan fi sauƙi na samun haɗari akan shauran ababen hawa. Kowa yana faɗin ra'ayinsa, ban san ya ka kalli wannan mataki da shugaban ƙasa ya yi a daidai wannan gabatun da can baya an yi irin wannan yunkuri zamanin tsohon gwamna Ganduje. A wannan lokaci ya yi yunkuri a matsayinsa na gwamna zai yi wannan aiki, amma a lokaci shi ma dai da yake abin ya zo gab da lokacin zaɓe bai kai ga cimma nasara ba. Duk da kuma dai irin bayanan da aka ji wasu masana sun yi a wancan lokacin suna ma su kallamirin saboda kuɗin da za a je a ciyo bashi domin za a aiwatar da wannan. Wannan gwamnatin jarayya ce za ta yi ba bashi za a ciyo ba. Ya ka kalli wannan?
1: So, duk dai inda aka samu abu na cigaba abin murna ne musamman ga wanda yake kishin jihar Kano kuma yake kishin al'ummar jihar Kano. Duk inda ka ga abu na cigaba abu ne wanda za ka karɓe shi nan take. Wannan aiki da za a yi aiki ne wanda kake magana za a kashe kusan triliyan ɗaya da kusan biliyan 50 kamar yadda aka zayyana. Wannan aiki duk ɗan Kano ya san an taɓa bujiro da magana makamancin haka, amma menene abin da ya dakatar da shi a wancan lokacin? Dole sai ka kalli abu sai ka tabbatar da cewa duk abin da za ka yi menene alfanunsa kuma menene ƙalubalen wannan aikin da za ka yi. Sai ka auna sai ka ga shin ƙalubalen ko kuma alfanunsa wanne ne ya fi yawa musamman a inda za ka yi aikin da kuma lokacin da za ka yi aikin da kuma waɗanda za ka yi wa aikin. Yanzu wannan aiki idan ka zo ka fara shi, tambayar farko da za ka yi shin wannan aiki kana sa ran ba zai zama irin ayyuka waɗanda aka turo gwamnatin tarayya ta turo jihar Kano ba? Misali, akwai aiki da ya tashi na aikin titi daga Kano zuwa Abuja, har yanzu wannan titin ana nan ana ta kwari bai ba a gama shi ba. Akwai aikin da aka baya sama da shekara 20 baka gama shi a Kano ba. Akwai aikin da kake da shi na bypass, aikin bypass har yanzu kana kan wani aikin gwamnatin tarayya. Akwai aiki da kake da shi daga Kano zuwa Maradi na jirgin ƙasa gwamnatin tarayya ce ta baya.

0: akwai aikin da kake da shi daga nan Kano zuwa Kwangwalam, har yanzu aikin yana nan. Akwai aikin da kake daga nan Kano zuwa Maiduguri, gwamnatin tarayya ce ta bayar, har yanzu waɗannan ayyukan ba a gama su ba. Idan kuma aka ce waɗannan ayyukan an same su an gama su, kana da yakinin cewa zaka bunƙasa tattalin arzikin jihar Kano, zaka bunƙasa tattalin arzikin harkokin sufuri a jihar Kano. Har yanzu aikin nan ba a samu da yawan su an gama ba, tun kafin zuwan wannan gwamnatin har ta zo ta shekara ukunta da watanni, har yanzu wannan aikin bai kammala ba. Wannan tabbaci kake da shi wannan aikin idan aka zo aka fara shi ba zai zama irin wancan aikin ba, na farko kenan. Na biyu, a cikin ƙwaryar birni kake so za ka yi wannan aikin. Ƙwaryar birni kusan za ka iya cewa nan ne matattara ta harkar kasuwancin jihar Kano. Abin da al'ummar jihar Kano suke takama da shi, ko kuma jihar Kano take tinkaho da shi, na farko tana tinkaho da harkar kasuwanci, na biyu tana tinkaho da harkar sufuri. Mafi yawancin matasan da muke da su, sama da matasa miliyan guda, sun dogara ne da harkar sufuri, yan adaidaita sau da makamantansu. Idan ka bujuro da wannan aikin yau, idan ka zo ka faffasa titunan da kake da su na jihar Kano, me kake tunanin zai faru da harkokin kasuwanci na jihar Kano? Me kake tunanin zai faru da waɗannan yaran da suke harkar adaidaita sau, harkar sufurinsu zai iya tsayawa? Idan abu ya tsaya, harkar kasuwanci ta tsaya, wannan aikin zai ba da giɓin da shekaru da yawa ba za su iya covering na wannan giɓin da ya bayar ba. Wannan kenan. Idan aikin nan ya zo, wannan harkar titin jirgin ƙasan nan ya tabbata, wannan tabbaci kake da shi waɗannan yaran da kake da su sama da mutum miliyan ɗaya da suke harkokinsu na harkar sufuri ba za su iya rasa aikinsu ba? Yayin da ka samar da wani cigaba, sai ka duba ka ga menene kuma negative effect, menene illar kuma da zai iya haifar maka. Idan waɗannan yaran suka rasa aikin yinsu, ka ƙara wa kanka nauyi, nauyin rashin aikin yi damun kana fama da shi, ka ƙara wa kanka nauyi na rashin tsaro damun kana fama da shi. Yanzu muke magana cewa gwamnoni suna haɗa kansu na yanda za su magance waɗannan matsalolin, to yanzu kuma kai da kanka za ka ƙirƙirarwa kanka wasu matsalolin da kanka. Abu na uku da za ka kalla na wannan aiki, adadin kuɗin da za ka kashe a wannan aikin. Ba ka da tabbas ɗin cewa wannan kuɗin shi ne adadin kuɗin da za ka kashe. Idan aikin ya yi dogon zango, kuɗin zai riƙa ƙaruwa ne, saboda idan ba a gama shi da wuri ba. To ka kalli yawan kuɗin, yawan wannan kuɗin da za ka kashe, aƙalla ba a kasara ba, kana da local government guda 44 a jihar Kano. Idan ka raba kuɗin nan, kowace local government za ta iya samun aiki aƙalla ba a kasara ba na sama da naira miliyan 23 da miliyan 800.
1: Biliyan 23
0: da miliyan 800 da
1: wani. An yi raba daidai kowace ƙaramar hukuma ta samu daidai abin da aka ba
0: kowace ƙaramar hukuma. Idan ka raba wannan kuɗin, kowace sai ta samu aiki na sama da naira miliyan 23. Idan yau ka ɗauki wannan kuɗin, misali sai ka je ƙaramar, kowace ƙaramar hukuma akwai irin yanayin da take, akwai abubuwan da take bukata. Yanzu ka kalli, idan so kake ka bunƙasa harkokin kasuwanci, sai ka ce kowace ƙaramar hukuma kana so ka samar mata modern market, kasuwa ta zamani wadda za ka bunƙasa harkar kasuwancinta. Yanzu idan ka kalli kasuwanninmu na ƙauyuka da muke da su, ana harkoki ne na miliyoyin kuɗi. Kana raina waɗannan kasuwannin da muke da su, masu ci ko duk sati, ko masu ci duk kwana biyu, kwana ɗaya zuwa kwana biyu, harkoki ake na miliyoyin kuɗi. Idan yau gwamnati ta je ta tinkaro nan, ta mayar da kasuwannin nan suka zama na zamani, me kake tunanin wani irin kuɗi ne kuɗin da ake samu sayalinka? Daga cikin irin kasuwannin da muke da su, akwai kasuwannin da har yanzu idan ka je ana yin irin wani rumfan nan takara. Akwai guraren da in ka je sai dai ka shimfiɗa, ka yi shimfiɗa. Idan ruwa ya zo, kasuwa ta tashi. Don me yasa ba za a bunƙasa wannan harkokin kasuwancin nasu ba? Kano ta samu kanta a matsayin cibiyar kasuwanci,
1: kamar yadda take a cikin takenta
0: na Center of Commerce, cibiyar kasuwanci. Ka bunƙasa wannan. Sannan akwai gwamnoni da muka yi a jihar Kano kusan gwamnoni biyar ko shida. Yau idan ma ba wannan zaki ba sai ka samu kowace bangare na Kano da muke da shi sai ka samar da wata kasuwa wadda take modern kasuwa ta zamani wala Allah idan ka tashi kamar yanda kake da Rimu Market sai ka koma wani yanki sai ka samar da Abba Market sai ka koma wani yanki sai ka samar da Ganduja Market sai ka koma wani yanki sai ka samar da Shekaru Market ka koma wani yankin ka samar da Sabo Bakin Zo Market akalla kowace kasuwa idan zaki da wannan kudin da kake da shi akalla ka samar da rumfuna guda 2,500 misali na a wannan kasuwar nan idan ka samar da wannan sai ka zo ka raba matasan da kake da su ka dauki guda 2,000 ka je ka ba su rumfuna da wannan zaka empowering din su ɗan kasuwa da kake da su ka ba su rumfa kamar guda 2,000 dan su je a raya wajen nan ɗan siyasa ka samu musu hatta ɗan radio da suke zuwa suke magana a gabafan yada labarai kamar yadda su ɗan kasuwa ka ba su rumfuna waɗanda za su je in sun gama kasuwancin su zo su tallata gwamnati duk wannan abu ne na ci gaba abu ne wanda idan kai zaka bunƙasa harkar kasuwanci idan kuɗin da kake da shi wannan ma ba za ka sa shi a harkar kasuwanci ba to koma bangaren da kake da shi na harkar ilimi a yanzu akwai makarantun da idan ka ji yara a ƙasa suke zama har yanzu akwai kauyukan da zaka ga makarantun su babu fencing ba ake waye suke har yanzu akwai makarantun da idan ka je zaka ga idan kai ne kiwo ne ba za ka sa dabba ba za ka sa kajinka a ciki kai kiwo ba kuma da sunan makaranta ka dauki wannan ka mai da shi bangaren harkar ilimi idan ma ba za ka sa wannan kudin a bangaren harkar ilimi ba to yi kokari ka samu wadda kan wutarta mai zaman kanta kana da hanyoyin duk hanyoyin da ake samun wutar lantarki a Kano muna da su zaka iya yin ta hydro na harkar ruwa kana da dam din da zaka iya yin ta wind na iska zaka iya yin wannan ka samar da wuta da iskar da kake da ita a Kano zaka iya samar da wuta da solar kana da ranar da zaka iya samar da wuta yau idan gwamnati ta je ta samar da wuta mai zaman kanta muna da wutar da ake kokarin ai tun lokacin baya na gwamnonin baya har yanzu ba ta kammalu ba dan me yasa ba za a narka kuɗi duk wutar da za a samu a je a ba kamfanonuwa ba kada ma ka ba a yan gari ka je ka ba a kamfanonuwa yayin da ka ba a kamfanonuwa duk kamfanonuwan mu da suka mutu suka koma kudancin kasar nan za su dawo saboda albarkacin population yawan mutane da muke da su za su dawo su ci gaba da production anan idan suka dawo suka ci gaba da production anan zaka bunƙasa tattalin arzikin ka zaka samu kudin haraji sannan yaran da kake da su na jihar Kano zaka samu musu aikin yi idan ka tafi da wannan kudin da za ka kashe a wannan zaka samu wa kanin ci gaban da ba a taba samun mata ba amma me yasa kake so sai kai wannan wanda idan kace sai kai wannan jirgin kasan nan zai haifa maka da wasu abubuwa na questionable wanda za a dade ana tambayar juna akan su akwai project da aka yi a jihar Kano kowa ya san cikin ƙwarya binni akwai project masu dauri da aka yi na musamman gadoji da aka yi da makamantan su wani tabbaci kake da shi wannan aikin ayin kurmin aikin ya zo ya rika bi ta waɗannan ayyukan nan da aka yi zaka bi ta kansu ne ka rushe su ko kuma me kake
1: amma baka jin za a iya kaucewa misali idan ya taho ya ratso ta nan a kewaye irin wannan gadojin
0: akwai manyan tituna da kake da su waɗanda kai kuɗi ka kashe kuɗin al'ummar jihar Kano kai ko zuwa waɗannan kaje ka kyakketa su kaje kai musu abun nan an samu koma baya don kuma wannan aikin ba fata muke yi ba aka fara shi aka zo aka bar shi kamar irin waɗancan ayyukan da aka bari to nan da ka samu matsala tattalin arzikin jihar Kano kasuwancin jihar Kano zaka samar da matasa za su zauna redundant ba su da aikin yi to don haka dole a yi taka tsantsan akan wannan aiki da za a yi a baje a fifi a ga irin abubuwan da zai haifar maimakon a tsaya a ce lallai wannan aikin shi za a yi to ya kamata a samar da abin da ake cewa Kano best
1: magana suke yi kamar yadda na ga bayanan abubuwan da suka bayi har gwamnati ta yi haka shine yanzu ci gaban da ake ciki na zamani an wuce karnin da za a ringa sufurin a iya mota kurum magana ce ta yadda za a sauƙaƙa rage irin gurɓatar muhalli na farko maganar mota akwai ƙara akwai man da ake zuba mata da shauran wasu abubuwa wannan kuma abu ne da zai zo na zamani wanda wataƙila dinda ana ta kukan cewar mai yana tsada da shauransu za a samu sassaucin waɗannan abubuwan sannan kuma zai rage tsadar abin hawa da ake ganin cewar ana fuskanta da kuma ma waɗansu suna so su yi sufurin amma abu ya gagare su saboda yanayin rayuwa baka ganin abu ne da ya zo a lokacin da ya kamata kuma ya kamata a aiwatar da shi domin jihar Kano ita ma ta yi gogayya da shauran jihohi da suka ci gaba ko ƙasashe da ake ganin cewar suna mataki na ci gaba domin ya zamanto an ƙara bunƙasa jihar ta kai matsayin da take kai musamman ta fuskar yadda za a ce ya haƙiƙa abubuwan da ake yi sun kai matsayin da za a kalle su akan haka
0: ba ma so mu yi abin da Bahaushe yake cewa ci gaban hakan ne rijiya misali yanzu duk jihohin nan da ka kawo misali ko kuma kake maganar sauran jihohi da guraren da suka ci gaba suna amfani da irin wannan me yasa ba za a dauko mana misalin ci gaban da suke da shi a harkar ilimi a kawo mana ba me yasa ba za a dauko mana ci gaban da suke da shi a harkar masana'antu a kawo mana ba me yasa ba za a kawo mana ci gaban da suke da shi a harkar wutar lantarki a kawo mana ba me yasa ba za a kawo mana ci gaban da suke da shi na samar da ruwan sha da zaman lafiya mu a kawo mana ba sai a kawo mana ci gaban da yau idan an ce wa Lagos tana da irin wannan idan ka kawo mana shi yau muka zo muka rasa harkokin sufuri na yaran mu da suke samun kudin shiga masu adalci ko kuma aka zo aka samun mana da tsaiko akan harkar kasuwancin da muke da shi a jihar Kano menene amfanin ribar ci gaban nan ai dole sai an ci za sai an busa dole sai an kalli ita kanan wanne yanayi muke ciki wanne hali muke ciki yanzu muke bada misalai da irin halin da makarantun mu suke ciki yanzu muke bada misalai da irin rashin aikin da ƴaƴan talakawa suke ciki dan me yasa ba za a bunƙasa su samu aikin yi ba yau idan ka ba mutane ilimi ka ba su aikin yi duk wannan ci gaban da kake so ka samu na gadojin nan da harkar jirgin sama din nan da za a yi idan suka samu ilimi su da kansu za su zo su ga cewa gabar ko yanayin ya kamata su zo su ma su yi irin wannan abin da sauran jihohi suke amma muna tattare da rashin aikin yi muna tattare da jahilci na rashin zuwa makaranta kuma a rika kawo mana irin waɗannan ayyukan da su tun sun riga sun wuce sauran jihohi sun wuce wannan matsalar ta harkar makaranta da aikin yi da wutar lantarki mu kuma a ce har yanzu muna koma baya
1: amma wasu ba za su kalli cewar kamar ku ba ku kokarin ganin an zamanantar da jihar Kano wanda za ta ringa kwadaitar da mutanen da za su dinga zuwa daga wasu wurare domin irin koyawan bude ido an ce wai irin waɗannan ayyuka suna taimakawa wajen kwadaitar da masu zuwa su saka hannun jari ba misali
0: da barka ji illar ci gaban da lalle lalle ake so sai amana yanzu anan akwai center da aka yi computer center da aka yi Audiba fa secretaria anan je wadda aka wadda sufanta mu suka zo suka bude lokacin shugaban kasa Muhammadu Buhari aka yi wannan center an yi santar ci gaba ne wanda kowa ya san ci gaba ne a yankin arewacin Najeriya ina ji muna ɗaya daga cikin wanda aka farawa wannan ci gaban da aka samu mana me ya faru da ita sakamakon rashin aikin yi da talauci da yake damu mutane haka aka je lokacin zanga-zanga aka tarwatsa gurin aka lalata wajen ci gaba ka samu ko ci baya
1: amma wannan kana ganin za a iya lalata shi kwatankwacin yadda aka yi wancan tunda wancan a tsaye yake guri guda misali an zuba kayayyaki wannan magana ce ta kewaye zai ringaye a cikin ƙwaryar birnin jihar
0: da karafuna za ka yi idan aka ce yau harkar gongon da ake ko wani abu makamancin haka aka je aka lalata wani bangare na harkar jirgin shikenan ya tsaya
1: fa wannan jirgin line
0: jirgin yau idan aka je aka lalata wannan karfa duk wannan kurarin da ake aikin ya tsaya fa me zai janyo a lalata yana daya daga cikin jahilci da rashin aikin yi shine zai iya haifar da wannan ba fata muke a lalata ba amma ga misali na waccan center ta computer da aka yi sakamakon barin mutane da aka yi da rashin aikin yi da kuma jahilci da yayi katutu da rashin aikin yi
1: wannan magana da kake ta yi akan rashin aikin yi wasu za su iya cewa fatina an wuce wannan magana tunda magana ake yi ta Kano First kuma an ga irin abubuwa da gwamnati take cewar tana yi na tallafar matasa duk wata an ce akwai adadin mutanen da ake diba ake bawa kusan naira 50,000 domin su yi karamar sana'a da za su ci gaba da dogaro da kansu la'alla wataƙila in an ba wa mutanen ma aikin yi ba lalle ne su riƙe hannu bibi kamar yadda yanzu wasu ke ganin kamar ana yin amma kuma ba a ganin sauyin baka ganin an kawo gabar da za a ce eh hakika yanzu an wuce wannan magana ta rashin aikin yi sai dai kurin wanda bai tashi ya nema ba ne ba zai zauna a matsayin mara aikin yi
0: abin da kai magana na Kano first min yadda amma a halin da Kano take ciki abin da take bukata mai girma gwamna a yanzu tana bukatar Kano best ne
1: kamar ya Kano best
0: Kano best yanda duk abin da za a yi a fadada shi gurare da ko ina da ina sannan a samar da abin da zai dore na yau da kullum kamar misali da muka bayar a samar da wutar lantarki wanda za ta ba wa kamfanoni idan kamfanoni suna aiki ɗan jiha su za a ɗiba a je a kai su wannan guraren sauran local governments da muke da su a samar musu da abin da ba sai sun shigo cikin ƙwaryar binni za su dogara da harkokinsu na yau da kullum ba wannan abubuwan shi ne abin da muke bukata Kano ta zama gabaki ɗaya Kanon ake yi Kano best ko ina da ina zai iya tsayawa da kafarsa idan misalin da muka bayar na wannan harkar kasuwannin nan da za a yi a bude kasuwanni gurare yanda ko ina za su iya tsayawa da kafarsu idan harka ce ta ilimi a ce kowanne yanki da muke da shi zai iya tsayawa da harkar ilimi standard ilimi ba dole sai ya shigo cikin ƙwaryar birni ba idan harka ce ta ruwan sha da zai a tabbatar da cewa kowanne yanki yana da ruwan sha standard wanda zai iya tsayawa ba wai sai an jogana daga tambura ko wani waje an yi dogon zango an tafi ba akwai harkar noma da muke da su a Kano akwai madatsar ruwa da ya kamata a ce an yi channels waɗanda su waɗannan yankunan harkar noman su kawai za ka bunƙasa musu idan muka samu wannan kaga mun tabbatar da cewa Kano mun samu best ya kasance duk jahar da zaka kwatanta da ita da jahar Kano a ce maka Kano ita ce best
1: amma da fuskar ayyukan rahi kasa duk da ake ganin cewa ana samarwa a ƙarƙashin gwamnati baka ganin su ne suke taimakawa wajen yake nuna cewa eh hakika an sanya Kano a gaba ita ce farko akan kowane abu da zai zo misali
0: harka farko number ce zaka iya zama kai ne na farko amma abin da kai ba shine abin da ya kamata a ci an yi ba amma idan kai best to shine wanda ya fi cancanta a fada yau idan ka ce Kano ita ce ta fara yin gada sama akan Lagos misali amma kuma ta Lagos tafi wace ce best a ciki wace ce wannan tafi wannan inganci ko kuma ka ce Lagos ita ce ta fara yin wannan harkar jirgin kasa amma kuma Kano ita tsarin tattalin arzikin ta shine best fiye da na Kano kaga kenan best din kake bukata domin ka yalwata arzikinka ya bazu cikin gari ya bazu cikin kauyuka ya bazu cikin ko ina da ina a ga arziki yana kwarara yanda al'umma za su iya tsayawa da kafarsu su dogara da kansu ba sai suna bulaguro daga nan suna tafiya kudancin kasan nan ba ana wulakanta su ko kuma ana musu wani abu wanda kai kanka dan kasa idan ka gani abin zai rike maka ciwo to ya kamata a ce a tinkari Kanon gabaki ɗayanta da sunan Kano a samu mata da abin da duk jahar da aka kwatanta Kano za a ce ai na Kano is the best shine abin da muke bukata
1: amma duka dai akan wannan dai kalma akwai maganar da ake ganin tana daga cikin matsalar da ke ciwa al'umma tuwo a ƙwarya ta fuskar yadda matasa ake ganin suna rungumar mugunyar ɗabi'ar shaye-shaye da kuma irin rigingimu na faɗa-faɗan daba da shauran wasu abubuwa na ba daidai ba da ake gani da ƙwace da shauransu an yi kwamiti wanda gwamna aka ce ya yi abin da ake kira da turanci executive order akan a tinkari wannan matsala har aka samu da kwamiti wanda kwamitin nan an ji kuma irin maganganun da suke da kuma yunkurin da suke cewa za su yi wajen ganin sun kawar da waɗannan abubuwa da ake ganin cewa Kanon ta yi shuhura a kansu tsakaninta da shauran jihohi duka wannan bai isa a ce hakika gwamnati da gaske take kuma past din nan da ta fada ya fi zamowa a ala akan wannan kalmar da kake cewa kamata yi ta zama mafi kyau
0: to wannan harka da kake ta matasa abu uku ne ya hadan mata na farko rashin cikakken ingantaccen ilimi na biyu daurin gindi na uku rashin aikin yi waɗannan su ne suka haifo wa da matasanmu halin da suka samu kansu a ciki. Duk wanda yake yana da abin da wahala ka ga ya jefa kansa cikin wannan. Duk wanda yake yana da ilimi da ya san cewa abin da yake ba daidai bane, ilimi shi ne sai tashi abin da kake ba daidai bane ko abin da kake yi daidai ne, ba zai jefa kansa cikin ba. Na uku, daurin gindi. Sun san idan ma sun yi akwai waɗanda suke daure musu gindi suke fito da su. Dan haka wannan matsala da kake magana ta matasa abu ne wanda zai dade yana damun al'umma. Da haka dole a tinkari waɗannan abubuwa guda uku waɗanda suke daure musu gindi ba koye suke yi ba.
1: An ji shugaban kwamitin ya ce ba sani ba sabo, hasali ma duk wanda yake tunanin cewa zai zo gaban sa da sunan wai an kama yaran sa ko da yana da mukami a siyasance ko wani abu, kar ma ya doso inda yake domin ba ma zai saurare shi ba da zumar wai isaki wanda ake zargin an kama da irin wannan mugunyar ta'ada.
0: Anan kake magana ha SA ne da kai na daba. SA na daba da kake da shi ne ne maka.
1: Wai a jihar
0: Kano kake lafiya. Anan kake maganar idan za a fita ake fita da makamai karar kana kallo. Ba fa wai a boye ba fa. Makamin karar kana kallo. In za a raka dan siyasa. Wace kuwa ya bada kujerar? Siyasa ce ta bashi kujerar. Kuma ƴan siyasa su ne suke fita da makamai. Ana gani ana raka. A nan ake daga makami ake cewa babu wanda isa. A nan ake harka kwaya har a kafafen sada zumunta ga wanda ya fito yake tallan kwaya. Duk irin waɗannan abubuwan akwai ɗaurin gindi da suke samu, kuma kwayan nan fa ba a Kano ake yin ta ba. Shigo da ita ake yi. Duk hanyoyin da ake shigo da ita an san hanyoyin da ake shigo da su. Waɗanda suke siyar da kwayan nan ba daga kudu suka zo ba. Suna cikin jihar Kano. Waɗanda suke siyar da duk waɗannan abun nan din suna cikin jihar Kano. Kuma yaran nan duk waɗanda suke wannan harkar na faɗa ba da sarran iyayensu suke ba, su kansu da suke ba da sarransu suke yi.
1: Idan ka ba su
0: misali, idan ka ba su aikin ne ba za ka same su cikin wannan ba. Idan baka daure musu gindi ba dan su baka kariya ba za ka same su cikin wannan ba. Ta kai gabar da idan yau dan siyasa zai fita ga irin wannan ba sai yana ina suwa ne ina suwa ne, me yake nufi kenan? So ake a magance ta
1: to amma gwamnati ce za ta ringa bin mutane daya da daya tana cewa ku zo ga aikin yi ta dora su akan wani al'amura ko aikin yi ko sana'a da shauransu kenan.
0: Samar da abin da zai samar da aikin yin za a yi shine misalin da muka bayar. Ka samar da wutar lantarki a jiharka. Idan kamfanonuwa suka shigo jiharka suna aiki, duk waɗannan yaran zaka tattara ka ɗebe su. Yanzu muke bada misalin gwamnati ta samar da wasu santoci kamar modern kasuwanni wanda yaran nan za su shagala da fita harkar kasuwanci. Mu Kano kasuwanci muka iya. Idan aka samar da kasuwanni da yawansu za su fita duk kasuwa duk rumfa guda ɗaya, da idan gwamnati ta fi ƙarfin mutum ɗaya zauna a cikinta sai ka samu mutum biyu ko uku da mai rumfa da yaran shago ko da yaran shago. Baka rage ba, idan kai rumfa guda dubu aƙalla ba a kasara ba za ka ɗauki mutum dubu za ka kau da su za su tafi wannan suna yin aiki a wannan kasuwan nan, banda masu zuwa kai kawo siye da siyarwa, banda masu zuwa ɗauko kaya suna fito da shi suna yin dako, banda sababbin waɗanda za ka ba aiki na harkar transfer na zuwa su riƙa ɗebo wannan kayan suna kawo shi cikin gari. Wannan shi ne abin da za ka yi yaran ka tafi da tunaninsu daga makan harkar daba. Idan gwamnati ta samar da irin waɗannan abubuwan ina mai tabbatar maka na ƙauye ma ba zai dame shigo cikin birni ba, domin ya samu abin da zai yi a cikin ƙauyensa, ba shi da buƙatar ya zo cikin birni. Amma sau da yawa za ka ga a ƙauyen daga damuna ko kuma daga noma sai wata shekara idan ta wuce nan zai ƙara noma. Daga gwamnati sai ta buɗe tunaninta ta je ta saman masa da channels na ruwa wanda idan ya yi noman damuna kuma zai yi noman rani. Kaga ta sa shi cikin abin nan ta ba shi aikin
1: yi. Amma inda ya ake da damadamai ne za a iya yin haka. Kuma idan aka yi la'akari da irin yankunan su Kura, Bunkure, garin Malam da shauransu, ai duk suna da irin waɗannan channels ɗin da kake magana. Wataƙila inda babu damadaman ne babu damar da mutum zai iya yin wannan noma hasobi.
0: yanzu ka taba jin dan ku da wahala ka ga mutumin da yake kura ko bun kura ya shigo cikin burniwa ya zo maka zai abin nan sai dai zai maka siyayya ya koma kai yana da aikin ne wancan yankin sai ya kalli shi kuma menene abin da ya kamata ka bunkasa masa a wannan yankin kamar yanda wannan yankin su ma yankin kura garin malam da wannan sai ka ƙara bunkasa wannan aje a share musu wannan channel din na ruwa sannan a ƙara samun musu da hanyoyin da za su iya fita da harkokin abin da suka noma ba lalle sai a cikin garin Kano ba sai a yi musu kasuwa yanda duk abin da kake bukata zaka iya fita daga wannan yankin suna da wata kasuwa kawai sai dai ka dora shi ba sai ya shigo cikin gari ba daga nan ya tafi duk inda kake so ko a kudancin kasar nan ko kuma ya tafi har zuwa wajen kasar nan ma shine abin da zaka yi musu ka ƙara bunkasa tattalin arzikin wannan yankin yankin kuma da shi kuma ba shi da wannan dan din sai ka duba ka ga menene abin da suke da shi na tattalin arzikin su wanda zaka bunkasa tattalin arzikin su akwai waɗanda zaka ga su albarkatun ƙasa suke da shi to ya za a yi ka samar da kamfanoni wanda za su iya fito da wannan albarkatun ƙasar nan wanda za su rika gyarawa su ɗebi 'yan wannan yankin aiki ba su da buƙatar su shigo birni iya wannan idan kai musu ka sallame su ka ga ya Kano za ta koma a cikin shekara hudu
1: to kuma da lokacin na waya tun karo mu kuma gashi ka koro abubuwa muhimmai da ya kamata a ce al'umma ko kuma su kansu mahukunta sun yi izina da su ina sakon ka gabanin mu tattara namu yana
0: abu na karshe dai al'umma da su sun cewa duk mulkin da ake yi su ake mulka kuma su ne waɗanda suke da uwa ai ya kamata a ce sai abin da suke so ake musu ba wai abin da shugabanni suke so ba dole a ce shi za a yi musu su san cewa su suke da wannan damar sannan abu na biyu kuma su tabbatar da cewa suna da damar da duk lokacin da suke so su canja ko su tabbatar suna da wannan damar musamman lokacin zabe idan Allah ya kai mu su yi amfani da wannan damar kada su yadda su saryar da wannan damar da suke da shi Allah ya samu da
1: to amin ya Allah masu sauraro yadda ta kaya kenan a cikin wannan shiri na barka da rana da a wannan mako muka dora akan tambihin da kuma da sagandin albasa ke yi mana akan abubuwa da suke da jibi da yadda za a tallafa rayuwar al'umma a samar da ci gaban da ake fata talaka na'am da irin salon kamun ludayin mahukunta da suke ci gaba da ja musu gora madadin bakon namu kuma da isa gandun albasa da muke masa fatan alkhairi da fatan Allah mai da shi gida lafiya da ma hukumar gudanarwa ta wannan gida da ke daukar nauyin kawo muku wannan shiri Abba Salisu Soran ɗinki ke mana fatan alkhairi da fatan za a ci gaba da kasancewa cikin koshin lafiya sai mun sake gamewa da ku a wani sabon shiri na barka da rana assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh
2: 97.3 Rahama Radio

0: Tuma su sauraro a madadin Sharau mace mai neman aljanna da su samu gabatarwa ba wanda Fainusu Balarabe sawa ba da malama da take jimrin zuwa a kowanne sati wato malama ta sallah na Bilisi Bako fatan za a yi mana afuwa bisa gabatar da wannan shirin kun zama uwa uba inda masauraro zamu tattauna da kukan wani batu da ya shafi kusan kowa daga cikin mu wato me ke sa mutun ya rasa natsuwa a rayuwarsa ta yau me yasa wasu mutane suke samun komai amma har yanzu mun ga cewa zuciyarsu ba ta samun sukuni me yasa mutun zai kasance yana dariya a gaban mutane amma idan muka duba cikin zuciyarsa yana fama da wata damuwa me yasa wasu mutane suke yawan tunani rashin bacci ne ko fushi ko kuma rashin jin dadin rayuwa me zamu iya yi domin samun kwanciyar hankali da nutsuwa a zuciya wannan dai shine batun da zamu tattauna a yau da wara da ku masu sauraro wanda za ku shigowa dukan 0707779539 ko kuma 0781478577 sune laikan da za ku shigowa domin ba da taku gudumar idan mun fara gabatar da shirin to masarar kafin mu tattauna abin da ke sa mutun ya rasa natsuwa yana da kin fara fahimtar ita kanta menene natsuwar natsuwa dai ita ce lokacin da mutun yake samun wani yanayi na kwanciyar hankali a zuciyarsa yana iya fuskantar da matsalolin rayuwa ba tare da sirrin jaye shi gaba ɗaya ba ba wai mutun mai natsuwa ba irin a ce baya samun matsala a'a mutum mai nutsuwa ma yana da fuskantar kalubale kuma yana iya samun matsalar kuɗi, matsalar aiki, matsalar iyali ko wata damuwa. Amma bambancin shine yana kokarin sarrafa kansa da yadda yake fuskantar matsalar. Saboda haka dai samun nutsuwa ba yana nufin rayuwa ba za ta samu kalubale ba. Yana nufin dai mutum ya koyi yadda zai fuskanci kalubalen ba tare da ya rasa kansa ba. Masu sauraro ɗaya daga cikin abubuwan da ke sa mutum da dama su rasa nutsuwa shine yawan tunani. Mutum da zai zauna yana tunanin abin da ya faru jiya, sai ya fara tunanin abin da zai faru gobe. Sai ya koma yana tunanin abin da zai iya faruwa mako mai zuwa. Ƙarshe dai sai muga abin da bai faru ba har ya fara damun sa. Wani lokacin ma mutum yana fama da wani matsala amma ba matsalar kanta ce kawai ke damun sa ba. Yana ƙara mata wasu tunani a zuciyarsa misali kamar a ce mutum yana jiran wani aiki maimakon ya ce Allah ya taimaka ya ringa kokari har ya samu wannan aiki a sai ya fara cewa idan ban samu ba fa me mutane za su ce yaya zan rayu ko rayuwa ta za ta taba canzawa irin wa'innan tunanin na iya ƙara mutum damuwa a cikin zuciya saboda haka mu koyi raba abinda muke iya gyarawa da abinda baya hannunmu idan akwai abin da zaka iya gyara wato ya kamata a ce tun wuri mutun ya dauki mataki don kuma abin baya hannunka ya kamata a ce ka bar shi ga Allah ka kuma ci gaba da addu'o'i hakan zai kara baka nutsuwa a dukkanin wasu al'amura da kake gudanarwa babu shakka kuɗi suna da muhimmanci a rayuwa amma matsalar kuɗi dai yana daga cikin abubuwan da ke iya kwacewa mutun nutsuwa kamar bashi rashin aikin yi rashin samun abin da za a ci kuɗin haya, kuɗin makaranta, kuɗin kula da iyali, duk waɗannan abubuwa na iya sa mutum cikin tunani. Amma akwai wani abu da ya kamata a ce dukkanin mu mun fahimta. Shine ba kowanne matsalar kuɗi ake iya magance ta a rana ɗaya ba. Saboda wani lokacin mutum yana buƙatar ya zauna ya tsare yadda zai iya fuskantar matsalar. Baya ga haka ya duba abin da yake da shi sannan kuma ya rage kashe-kashen da ba dole ba wanda ba su dace ba ya nemi kuma wata hanya ta samun ƙarin kuɗi ya nemi shawara ya kuma guji shiga wani sabon bashi domin biyan wani tsohon bashin ba tare da tsari ba domin idan mutum ya rasa nutsuwa saboda kuɗi wani lokacin yana iya yanke shawarar da za ta ƙara jefa shi cikin wata matsala Masararo kafafan sada zumunta sun zama wani babban bangare na rayuwarmu kamar Facebook, WhatsApp, TikTok, Instagram da sauran kafafe suna taimaka mana wajen sadarwa da kuma samun bayanai amma idan ba ya amfani da su yadda ya kamata ba za su iya zama sanadin rashin nutsuwa me yasa wannan tambaya ce da ya kamata a ci kowa yayi wa kansa baya ga haka saboda mutum yana ganin rayuwar wasu kuma yana nuna sabon abubuwa kamar wani ya sabon gida wani ya nuna sabar mota wani ya nuna ya aure wani yana nuna tafiya irin tafiye-tafiye zuwa gurare wani yana nuna irin nasarorin da ya samu sai mutum ya fara kallon rayuwarsa yana cewa ni fa yaushe zan samu wannan me yasa rayuwata ba ta yi kama da tasa ba me yasa wasu suke samun komai amma kai har yanzu baka samu ba masu sauraro mutum na cewa abinda mutum ya saka a kafarsa da zumunta ba lallai ya zama cikakken hoton rayuwarsa ba kada kwatanta rayuwarka da hoton wani ko kuma wanda ya zabi ya nuna maka abubuwan da yake tattare da shi kowa idan muka yi duba yana da lokacin sa kuma yana da irin gwagwarmayar sa kuma kowa yana da hanyar rayuwarsa baya ga kai idan muka yi wani duba wani babban abin da ke sa mutum ya rasa natsuwa shine matsalar dangantaka wannan yana da matukar muhimmanci kamar matsalar aure, rashin fahimtar juna tsakanin ma'aurata, matsalar iyali, rashin jituwa tsakanin abokai, cin amana, rashin amincewa da kuma yawan sabani da mutane. Idan mutum yana cikin dangantakar da kullum take kawo masa tsoro, damuwa ko kuma rashin tabbas hakan na iya shafar yanayinsa. Idan muka duba irin wannan yanayi, magana mai kyau tana da matukar muhimmanci. Mu koyi sauraron juna sannan kuma mu koyi neman afuwa kuma mu koyi yafiya amma kuma idan matsalar ta wuce karfin mutum kada ya ji kunyar neman shawara daga mutumin da ya dace kuma ya san wato ya san yadda zai taimaka masa akan wasu abubuwa masu sauraro su mutane suna son yin komai a lokaci guda kamar aiki karatu kasuwanci iyali wayar hannu kafafen sada zumunta sai da rayuwar mutum bai samu isasshen barci ba da safe kuma ya tashi cikin gajiya idan mutum baya samun isasshen hutu yana iya samun wahalar mai da hankali sauran fushi da kuma jin cewa komai yayi masa yawa saboda haka mu koyi wato bawa jiki da hankali damar hutawa yadda ya kamata idan muka duba hutu ba kasala bane barci ba bata lokaci bane jiki da hankali dukkan su suna buƙatar hutu domin mutum ya iya ci gaba da gudanar da rayuwarsa yadda ya kamata baya ga haka wasu mutane suna yawan tsoron abin da zai faru a gaba me zai faru da ni yaya rayuwata za ta kasance zan samu aiki kuwa zan samu nasara yaya iyalina za su kasance tambayoyi irin waɗannan suna iya yawan yawo a cikin zuciyar al'umma sosai amma dai idan muka yi duba gaskiyar magana ita ce babu wanda ya san cikakken abin da kuma za ta zo da shi abinda za mu yi shine a wannan mu shirya abin da za mu iya shiryawa mu yi kokari kuma mu dogara ga Allah sannan mu bar abin da baya hannunmu masu sauraro bayan mun tattauna wasu daga cikin dalilan da ke sa mutum ya rasa natsuwa yanzu za mu zo ga tambayar da tafi muhimmanci wanda ta yaya za mu samu kwanciyar hankali wanda tambaya ce mai matukar muhimmanci da kowa ya kamata ya kansa kuma za ku yi shugaba ta kan 0707 795 2939 ko kuma 0817 475 7777 kuma idan kun shiga wannan damuwa wani hanyoyi kuke bi domin magance su assalamu alaikum
1: wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu anti na barka da rana barka da lokaci
0: na barka dai kai tsayarwa muke tare kuma daga ina
1: idan ce ubangiji Allah ya saka miki da kai riba da kika da koma wuri mai kyau abin da yake damun mutane kenan musu ya wannan lokacin da rayuwa ta zama abin da ta zama ni dai abin da yake faruwa da farko suna na Nura Haruna na kira ki daga nan gwar Hassan Filatin Karmar hukumar Rogo
0: na'am
1: kike da kan da Allah ni idan na shiga irin wannan kalubalen tsakanin da Allah bana dangana nake da ubangiji kuma in ta'addohi sai Allah ka man dauki idan kace za ka yi tunani ka saka tunani to ga tsakanin da Allah za ka haifan mu kan zuka tanka ciwon da na sani saboda duk wanda za ki ga mutum wani idan ya samu wannan yanayin kawai zai ta tunani ne ma ibadan ma ba zai ta yi ba gani zaki ma kaman zai sako saboda Allah ya jarrace shi da babu to ba haka ai kawai ka zauna mai tawari ka zauna mai tauhidi abin da kanin da Allah ne in ka ga ka samu daga Allah ne in karba shi daga Allah ne mutum bai sai maka ba sai dai zama sana to ubangiji Allah ya dauka wannan gidan radio na rahama ne albarka da ma'aikatan ta baki da mai magana Nura Haruna Ungura Hassan Fulatan kamar hukumar Rogo duba da mutane aka zama ya fara tashi lafiya
0: to masha Allah muna matukar godiya mallan Nura Haruna da shigowa da kai ka kuma ba da ta ka hukutun bar ajidowar lokaci assalamu alaikum
1: assalamu alaikum
0: na barka dai kai tsaye da muke tare kuma daga ina
1: kai tsaye ina magana da ma'abocin wannan gidan radio Isiya mai shadda sheka dan podium.
0: To masha Allah Isiya mai shadda sheka dan podium muna tare da kai.
1: Kin san irin wannan matsala idan ta faru kowa zaki ga shi akwai mahangarsa ta inda zai ba da mafita ko ba ka ba.
0: Na'am.
1: To ni a tawo mahangar na danganta ta a addinance kina ji?
0: Na'am.
1: Allah madaukakin sarki yana faɗa cikin littafin sa ne sarki.
0: Na'am.
1: Yana cewa ala ma'ana yana cewa da mutane ku saurara. Bi zikrillahi tatma'innal qulub. Yace da ambaton Allah ne kadai zuciya takan yi samun nutsuwa.
0: Na'am.
1: Ambaton Allah ne kadai zuciya takan iya samun nutsuwa. Shi kuma ma'anar ambaton Allah shine yiwa Allah da'a da tsayawa kan tafarkin da yake na shari'a. To in dai zaka fi wannan to insha Allah zuciyar dan adam za ta samu nutsuwa. Amma abinda yake kawo mana wannan damuwar yawanci rayuwa ce muke yin ta kadage kadage. Kowa yakan yi rayuwa ne a kowane fanni fa. Abinci wannan idan wani ya bada naira 2000 da yawa plate ɗin abinci.
0: Na'am.
1: Kai kuma karfin ka bai kai ba kai ma dan kada arena ka sai ka ci aiwa irin sa. Yau idan aure ka yi wani ya kama haya a gida na miliyan 1 kai ma ba kai ka ba sai ka ce a kama maka shi. Yau idan wani ne ya abu kaza idan biki za a yi wani ya yi babban riga kai ma ba kai ka ba sai ka ce to wannan rayuwar ta dake ita take kawo mana damuwa a cikin zakata amma da kowa yana tsayawa ya rayu gwargwadon yadda Allah ya aje shi. Wallahi zuciya za ta samu nutsuwa dari ba ta dari.
0: Na'am.
1: Yawwa dan haka magana ta gaskiya akwai wani karamin hadisi da Allah ya gama ba mu amsa da dan adam zai kwantar da hankalinsa idan ya samu abu ko ya rasa shi.
0: Na'am.
1: Da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ana hada halittar dan adam ne a cikin mahaifiyarsa. Yace kwana 40 zai yi yana dugon mani ya kwana 40 yana gudan jini ya kwana 40 yana gudan tsoka sai a turo mala'ika kuma ya busa masa rai ya rubuta arzikinsa da ajalinsa shaki ne ko sa'i ne dan haka dan adam baya zuwa ya koma ga Allah sai ya cinye arzikinsa.
0: Na'am.
1: To dan haka idan kowa ya ga bai samu abu ba ka dauka sai dai idan Allah ya ba da banka ba.
0: Na'am.
1: Amma yadda malamai suke faɗa ma ajalinka ma sai ya jira ka cinye arzikinka zai dauke ka.
0: Ajali
1: ma. Za ku ga wani wata rana idan da zai mutu wani ajiyaci yau ya samu abuwa har dan kunu ya kurba to guntun arzikinsa ne wannan kunun yana sha kuma sai jiki ya kuma rikicewa sai a ce an dauke ransa. Ba shi kuma ba sai ya cinye arzikinsa dan haka mu yi hakuri mu yi rayuwa gwargwadon yadda Allah ya ce mu kuma muna yawan ambaton Allah nan shine ka yi sallah ka yi subhanallah

0: Masha Allah, muna matukar godiya.
1: Wannan program ɗin ku na ji ne gaskiya ina jiya su kamar fatori na da tsakanin professor ina bin sosai da karatuttuka.
0: Na.
1: Ina sauraron.
0: To Masha Allah, muna matukar godiya.
1: Kuma da kika fito da wannan mawdu'i, ya Allah ya saka miki alheri. Ko lokacin mu muna shan mamaki muga iyaye mu mata a wannan lokaci ana samun irin wannan kaifin basira ma kuna halaro irin wannan abubuwa magana ta gaskiya.
0: To muna matukar godiya. So muna matukar godiya Isiya mai shadda sheka dan fodiyo da shigowa da kai ka kuma bada taka gudan murade da wannan lokaci alal hakika kai maganganu masu fadi fatan dai masu sauraron mu za su ji kuma su fada kan tu salamu alaikum
2: hello assalamu alaikum
0: na'am amma alaikum assalamu rahmatullahi baraka dai kai tsido muke tare na'am baraka dai muna tare da kai
2: yau ina tare da kamilu mai sarati game dan karamo hukuma kura kungiyar game da ina
0: to masha Allah kamilu muna tare da kai
2: alhamdulillahi naji wannan mutum daunawa to gaskiya ne duk abubuwan da yake lissafa game da bangaren sabgar rayuwa game da sabgar bangaren aure
0: na'am
2: zahiri babu abin da baya faruwa da bangaren cin amana
0: na'am
2: to alhamdulillahi dai mu ce duk irin wannan ba irin wannan abubuwan dai mu ce Allah ubangiji kiriya su da rasuwa mu
0: to layin nashi ya shigo kuma ya riga da ya gatsi fatan dai zai sake shigowa to mun ba da ta shigo tumura da ji wannan lokacin da masararo za ku yi shigowa ta kan 0707795239 ko kuma 0781745777 waɗannan su ne layukan da za ku iya shigowa domin ba da tako gudunmuwar a daidai wannan lokaci da muke tattauna. Mun da masauraro dai kamar yadda waɗanda suka gabata suka shigo suka ba da gudunmuwarsu ya kamata dai a ce mutum ya fara ma karfafa dangantakarsa da Allah subhanahu wata'ala ya kiyaye salloli ya yawaita addu'a sannan ya karanta alqur'ani ya yi zikiri domin idan zuciya ta samu abin dogaro mutum to zai fi samun karfin fuskantar kalubalen rayuwa yadda ya kamata saboda haka kada mu manta dai da bangaren komawa ga Allah da kuma neman kwanciyar hankali a koda yaushe assalamu alaikum na'am amma alaikum assalam rahmatullahi barka dai kai tsaye da muke tare kuma daga ina
3: yawa barka da yake
0: na'am barka dai muna tare da ke
3: yawa ina magana da Fatima Abdulaziz daga Dorawa
0: to masha Allah malama Fatima Abdulaziz yar mutanen Dorawa fatan da yake ji
3: kamar yadda ba wannan tun yayi magana
0: na'am
3: kuma yayi tunatar ga wanda ba sa daukan kaddara ko kuma su dauki kuma ya ne zan ce ne
0: kasala na'am
3: mai da wannan bai da dadi sai kika mutum yana da shi ba zan nuna ba kuma idan mutum bashi da shi sai shi ne fada da wannan kuma ya saka cikin zuciyarsa kan ba Allah ne mai yi ba
0: na'am muna tare ki
3: duk wanda yana faruwa
0: na'am
3: ba ta shi lafiya godiya nake
0: to muna matukar godiya malama Fatima amin amin muna godiyar mutanen Dorawa da shigowa da kikai sai in jima da kuma kika ba da gudunmuwarki a daidai wannan lokaci da muke tattauna to masarori din dai muka yi duba dai wai ba duk wani abu wanda mutum a ce suke faɗa ba ne ya kamata a ce kowa ya ɗauka ko kuma yake a cikin zuciyarsu ba ba duk idan muka duba ba duk wanda bai yarda da kai bane kawai yake kin ka ba a'a kuma ba duk wanda ya soke ka bane yake son ka fadi wani lokaci mutum yana buƙatar ya koyi cewa ba sai kowa ya fahimce ni ba sai kowa ya yarda da ni ba kuma ba sai kowa ya so ni ba abin da yafi muhimmanci shine mutum ya kasance ya san abin da yake kuma ya gyara inda aka yi masa kuskure sannan kuma ya ci gaba da aiki tukuru domin ganin ya cimma duk abin da yake so ya ga ya cimma a rayuwa idan matsaloli sun yawa kada ka yi kokari ka ce wai sai ka magance su duka a lokaci guda a'a ka rubuta matsalolin da suke gaban ka sai ka ce kai duba ka ce wacce zaka iya fara magancewa a yanzu sai ka fara da ita daga nan sai ka koma ta gaba domin idan mutum ya kalli dukkanin matsalolinsa lokaci guda zai iya jin kamar babu wata mafita ma ga baki daya a rayuwarsa amma idan ya raba su daya bayan daya zai fi samun saukin tunani da kuma sukunin warwarewa a hankali ba tare da ma yi tsammanin cewa ya kammala duka matsalolin da yake tattare da su ba duba da cewa mutane da muke tare da su suna iya tasiri a rayuwarmu sosai idan

0: kullum kana tare da mutum masu korafi tsoro zagi da rashin fata hakan zai na iya shafar shi kanshi tunaninka saboda haka ka nemi mutanen da za su karfafa ka mutanen da za su baka shawara mutanen da za su fada maka gaskiya cikin mutunci mutanen da za su taimaka maka ka zama abin da kake son zama a rayuwa assalamu alaikum na'am assalamu alaikum assalamu rahmatullahi barka dai kai tsaye da mu ke tare na'am barka dai muna tare da ke malama zainab Masha Allah malama zainab muna tare da ke na'am
1: Masha Allah to Allah sai uwa daga rita cikin koshi lafiya ko lafiya a gare ta
0: a cikin yanzu to amin insha Allah
1: wanki wata ce da foto ai haka yake da alibado an ji dinga dukan wani magani damuwa
0: na'am
1: Qur'ani shi ya kullun ne baki daya
0: na'am
1: kana cikin damuwa ko kan ta kuma yanzu gaskiya wa shanka in mu damuwa mu ke sakan mu sabida yake ga wani ya yi muzali an ku abu da na 100 to ke duk inda ku oda cikin shi ka ji ai babu ke to kuma tun ai wannan damuwa ko kuma kin fiye da kin tsawa kai
0: Nani
1: ba kuwa nan mu rufe rayuwa in aka wani yayi sai a ce lalle lalle shi nayi kaza ne wata ga kuma ya mu rayuwa ya zaki an tafi da wannan damo ku su ba su da to mu yanzu gaskiya ƙarya ce tewa kamar yadda ko da mu tana take fada masa ƙarya a zuciya mu muna hangen wani baka hange abin Allah baka ci hango wani kace abin da wani yi shi nayi da kuma da an ci abin da kace wani yayi zaka yi ni ka dauko kanka wahala ba dan ba ya kamata har kullum mu tashi mu nema kamar da yake da uwa daga rumu nema ku biya kan bukata amma kan mu ci abin da wani ba kada ki dan wani ga bakin wani suka yi dinsa to Allah ya ba mu kwanciyar hankali kuma Allah ya dauke mu dukkan mu da mu Allah ya dauke mu da mu ya raba mu da
0: to amin
1: to Allah ya sa ki da alkhairi dukkan yan gidan radio rama
0: da amin amin
1: uwa daga rumu Allah ya tada cikin amincin Allah
0: amin amin muna matukar godiya malama Zainab yar mutanen zango da shigowa da kikai kika kuma ba da taki gudunmawar ADD wadda lokaci da muke tattaunawa baya ga haka ya kamata a ce mun kula da jikin mu kamar mun kula da abincin da muke ci mu samu kuma muna motsa jiki a koda yaushe muna samun kuma isasshen bacci sannan mu rage zaman danna waya ba tare da irin a ce muna yi koda yaushe ba tare da muna dan huta ba saboda lafiyar mu mu samu lokacin fita daga hayaniyar rayuwa haka sanawar lokacin mutun yana buƙatar ya kashe waya sanar dan lokaci ya zauna cikin nutsuwa ba dole bane mutun ya kasance akan layi ko wani lokaci ba yanzu masu sauraro ya kamata ku shigo da mun ba da taku gudunmawar a ra'ayinku menene babban abin da ke sa mutun ya rasa nutsuwa a rayuwar sa na yau shin matsalar kuɗi ce rashin aikin yi ne matsalar aure yawan tunani kababan sada zumunta ne ko kuma matsin lambar da mutum yake samu daga al'umma inda za ku iya shigowa ta kan 0707795239 ko kuma 0817478777 waɗannan da su ne layukan da za ku iya shigowa domin ba da taku gudunmawar ADD wannan lokaci idan mutum da yana cikin damuwa wannan abu ne ko kafa ganin zai taimaka masa ya samu nutsuwa shin magana da wanda ya dade shi ne addu'a hutu ko kuma neman shawara assalamu alaikum
1: assalamu
0: na'am alaikum assalamu rahmatullah
1: barka da rana
0: barka da kike tsira muke tare kuma daga ina
1: wannan lafiya ya kokari kuma
0: lafiya alhamdulillah muna tare ku da masha Allah maman Amatullah fatan kin ji madun da muke tattauna da dai wannan lokacin
1: insha Allah amma gaskiya magana ta farko da zan yi mutum abin da zai na farko istighfar
0: na'am
1: na farko mai yi biyo baya da ke istighfar insha Allah kuma ga nan ko wace irin maraka
0: na'am
1: maganin damuwa ne insha Allah
0: na'am muna tare da ke
1: wayannan da mutane suke rikewa ba zai ba gani da ma kanta matsala ne
0: na'am
1: za ka yi ta ganin abu a midiya kaza da kaza kaza da kaza kai ma sai ka sa rai akan hakan za ka daura a kai to rayuwa ita kuma ba haka take ba lissafi
0: na'am
1: wannan fatan za ku tashi lafiya a gaima da mama
0: to masha Allah muna matukar godiya mama Ila muna shigowa da kika yi kuma kika bada taki gudunmuwar a daidai wani lokaci da muke tattaunawa. Assalamu alaikum.
2: Assalamu alaikum.
0: Na'am, amma alaikum assalam warahmatullahi barkadi.
2: Ibrahim ki shi sheka a kan layi.
0: To masha Allah Ibrahim, dan mutanen sheka muna tare da kai.
2: Gaskiya maudu'i ne mai matukar muhimmanci.
0: Na'am.
2: Yanzu ni gaskiya abin da nake gani abin da yafi kawo damuwa gaskiya rashin aikin yi.
0: Na'am.
2: Yawwa, idan kana da aikin da zaka yi, ka san misali kullun safiya ka zo ka san wani aiki zaka yi, an canji ka su shigo ma hannu. To ne me zaka zauna kana tunanin wani abu?
0: Na'am.
2: To gaskiya irin wannan yakan kawo, kuma yawanci kin gane akwai wanda kuma suke daukar ziga, shi ma wannan duk tana kawo. Wani zaka ga yana da aikin yi amma kuma me wasu gangan da ya kawo mai shi kasa da muwar wani abu a ransa. To irin wannan duk yana haifarwa, musamman dai mu dauki su kansu mata na gida, wata ni shawara da yan ba sa karshe. Idan kina zaune a gida, ki sa a ranki duk da mu wata ta zo da wadda ta gaya miki da kuma komai na mene su fa kawai ka sa a ranka ba ni yin shi Allah. Duk abin da aka zo aka ce ma wai wani ya ce kaza ko wancan tana miki kaza ko karanta. Forget din sa kawai ki kama harkar rayuwarki. Kika sa a zuciyarki ba ni Allah ba kuma abin da zai same ki. Sai abin da Allah ya hukunta miki da wallahi za ki zauna lafiya lau a gidansu. Kuma a yi ƙoƙari a neman sana'a. Ko ya take a riƙa ɗanyi yana kawo kuɗi da kuma gaskiya maza da mata. Wannan shi ne gudunmuwa ta Ibrahim Kifi Rakin Ibrahim Shida da Shirashi.
0: To masha Allah, muna matuƙar godiya Ibrahim Kifi ɗan mutanen sheka da shigowa da kai. Ka kuma ba da taka gudunmuwar a daidai da lokaci. Tuma sauraron bari mu je mu ɗan shakata da wani waƙa albishi da muka da za mu ɗora daga inda muka tsaya.
3: Mita 97.3 a zangon FM Rahama Radio.

0: a jiki
1: to masha Allah fatan an shakata da wannan waka ta rai da fure ta nazifi asna kai su kuma samu dawo assalamu alaikum
2: wa alaikum assalam wa rahmatullah
1: na baraka dai baraka dai kai tsirewa muke tare kuma daga idan
2: yawa abin da yake faruwa game da mabuyin da shine abin da yake dawo wahala ba kan abin da kike kalle safa
1: na
2: wa'annan abubuwan ne fadi tsoron warai san abin da ba a da shi ko kuma abin da ba za a samu ba ai ta tunanin dole wancan abin da ni na san kila ban kai matsayin sa ba
1: na
2: kuma na san ba wata hanya da zan yi imfani shi
1: na
2: kuma san kawai gaskiya samun wannan abu a guri na sai wani tsananin ikon Allah to sai ga ni su tsora kansu akan lalle sai sun samu wa kansu abin da ba su da tabbaci akan shi
1: na
2: magana na bai can yayi magana akan cewa duk wani bawa baya kucewa arzikin sa daga ran da aka daga halittar bawa Allah yake rubuta masa rayuwar sa da ajalin sa da arzikin sa da kaddarar sa mai kyau ko aka san haka to da duk mutane sun tsora akan wannan yadda da kaddara duk ta inda ta zo maka mai kyau ko aka san haka ka tsora da addu'a to da dafa a ranga shan irin wannan wahalhalun da ake yi sha ba dalili kuwa duk mutumin da ya imani da Allah ya yarda da Allah ya dogara da Allah ya san cewa Allah ne mai yi kuma ya yarda cewa ya rubuta cewa akwai kaddara akwai mai kyau akwai aka san haka to da dabu yawa mutane ba su sha wahala a rayuwa ba da su wannan yadda sai su yi addu'ar Allah ya canja musu da waccan kaddarar mara kyau ta zama su a mai kyau ko a samu sassauci tunda ba a kowane lokaci kake sa ranka cewar ga abin da ni nake so lallai lallai sai na zame shi to idan Allah ya sa wani abu ba alkhairi a gare ka ba sai ka ga addu'ar da kake yi ta canja maka waccan abin ka samu wani abin daban ko kuma an ma maka tana dan abu ba ma a duniya za ka same shi
1: na'am
2: imani za mu kara da karfi da shi akan da abin da muke yi a rayuwa mu kawwala wa Allah shi kadai shine mai kuma shine maganin abu shine amfanin addu'a da aka ce mutane su ringa yi duk sanda bawa yake yin addu'a ya dogara ga Allah to lallai Allah ya isar masa kuma zai ga wannan amfanin addu'ar da yake imma a duniya imma a lahira
1: imma
2: akan abin da kake so imma akan akasin wannan abu bawa nan addu'ar za ta baka jama'a lafiya da nutsuwar zuciya da samun yakin da imani akan abin da kake bautawa wato Allah tabaraka wataala yanda yaso haka yake yi da bawa Allah ya ganar da mu ya cire wa al'umma san duniya da san abin da ba su da iko akan shi wanda musamman abin da aka ce Allah ne mai yi ba wai Allah da baka ganin sa ba shi yake tabbatar da abu wani mutum ne kake san wani abu a gurin sa yaya mutane suke bi wajen su ga sun samu wannan abin dan lallai wannan abin ne yana da muhimmanci a gurin mutane akwai abubuwa da dama da suke bin matakai da dama dan su ga sun samu tabbacin wannan abin da suke so a wajen wani ya yi musu ko ya ba su ko da ta wata alfarma ce to kin ga kenan ina ga wanda shi ya halicce kan shi da iko a kansa yadda ya ga dama haka zai yi da kai abin da kake so ya ga dama ya baka ya ga dama ya hana ka kuma babu yanda za ka yi da shi haka ya so a cikin kudurarsa to haka dogara da shi ka imani da shi ka yi ta addu'a Allah ka bani abu mafi alkhairi in ka zara kai na gare ni Allah ka tabbatar min Allah idan ba alkhairi bane kai min canji da mafi alkhairi wallahi duk da ba a ringa shan wahala a rayuwa ba kuma za a samu nutsuwar zuciya da karfin imani da tawadu'a cikin zukatan al'umma wannan da yawa aka rasa ya sa ake ta fadawa wasu abubuwa daban-daban abin da ya kamata da wanda bai kamata ba Allah ya dacar da mu ya shirya da al'ummar annabi ya sa duk wanda ya rasa wani abu yake so ya san cewa ba wanda ya sai ba shi wani abu sai Allah wanda kuma ya samu ya gode wa Allah cewa ba wai wani rawa ko wani abu yayi Allah ya bashi ba a'a cikin kudurarsa ne ya rubuta kaddararsa wannan abin zai same shi Allah ya kaddara mana alkhairi a rayuwa ya dubunci al'amuran mu da fatan zaki tashi lafiya wassalamu alaikum wa rahmatullahi
1: Assalamu alaikum assalamu rahmatullahi muna matsayin godiya bisa ga yadda kika shigo kuma kika bada take gudumar daidai wannan lokaci alal haqiqa kin fadi batutuwa masu matakar muhimmanci da jan hankali fatan dai masu sauraron mu za su ji kuma su amfana da waɗannan gwalgwalan kalmomi da kike amfani da su daidai wannan lokaci da muke tattaunawa amma saurare idan mutum yana cikin damuwa wannan abu ne kuke ganin zai taimaka masa ya samu nutsuwa shin magana da wanda ya dade shine addu'a hutu neman shawara ko kuma canza yanayin rayuwarsa wanda zaku yi shigowa ta 07777 5239 ko kuma 08147577 waɗannan dai su ne layukan da zaku yi shigowa domin bada taku gudunmuwar adidi wannan lokaci assalamu alaikum
0: assalamu alaikum
1: na'am amma alaikum assalamu rahmatullah barka dai kai tsaye da wa muke tare kuma daga ina
0: Allah ya fatima Allah ya miki fata halakai kuma da fatan Allah ya tuna da ni wa ban suna sai da fainu salatiya
1: da to na'am lafiya alhamdulillah
0: na'am suna na Dalla Ibrahim Peter ne yabo
1: to masha Allah muna tare da kai
0: na'am ni abin da zan kira akan damuwa kamar wannan da wannan waka da kika kace ya kamata ki fara mai da ita
1: I mean, ka kuma ba da takawa gudunmuwar adidi wannan lokaci bare mu dan sake sauraron wannan waƙar

0: masha Allah fatan an nishadantu da wannan waka kuma an dan fada karto wanda kuma samu cigaba da tattauna tare da ku masu sauraro inda za ku yi shigowa ta kan 0707795939 ko kuma 0781478777. Waɗannan da su ne layukan da za ku iya shigowa masu sauraro domin ba da taku gudunmuwar a daidai wannan lokaci. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. To ga dukkan alama dai wannan layin an samu tangarɗar raura, fatan da zai sake shigowa. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Na na barka dai, da muke tare kuma daga ina? To masha Allah, Abdullahi ba matsala, muna tare da kai a daidai wannan lokaci. Yusallam. Na'am. Kadan daga murya masu raro ba sa jin ka yanda ya kamata. Sallallahu alaihi wasallam. To amin ya rabbi. To amin amin, muna matukar godiya Abdullahi ba matsala da shigowa da kai. Da kuma fatan alkhairin da kai mana a daidai wannan lokaci. To masu sauraro, shin kuna ganin cewa kafafen sada zumunta suna ƙara mutane damuwa a wannan zamani? Kuma me yasa? Assalamu alaikum. To wannan layin shi ma dai ya shigo kuma ya riga da ya katse. Fatan dai zai sake shigowa domin ba da tashi gudunmuwar a daidai lokacin da za ku yi shigowa masu sauraro ta kan 0707795939 ko kuma 0781478777. Waɗannan su ne layukan da za ku yi shigowa domin ba da taku gudunmuwar a daidai wannan lokaci da muke tattauna. Assalamu alaikum.
1: Assalamu alaikum.
0: Na'am, amma alaikum salam wa rahmatullah. Barka dai kai tsaye da muke ta ne. Na'am. To muna tare da ke.
1: Nake kaman mutanen da suke cikin damuwa, haka dai zaki ga wasu a damu da a tambaye su ba. Suna matsage su haka.
0: Na'am.
1: Da yawan yin shiru. Ya kamata in uwa mu duba idan mutum yana cikin damuwa, aka dawo shi a ciki, aka tambaye shi mene ya faru.
0: Na'am. Na'am.
1: Mafi ke kuma ɗanyi banza da shi kawai. Ya da ƙananu masu ƙananun shekaru suna ɗan suna da wannan matsala ta cutar hawan jini na yawanci.
0: Na'am.
1: Kuma ya kamata mutum ya riƙa addu'a a koda yaushe dai.
0: Na'am.
1: Akwai addu'o'i da manzon Allah
0: sallallahu alaihi wasallam.
1: Ya kamata mu riƙe su, mu riƙa yi koda mutum yana cikin damuwa, ya riƙa wannan basarwa yana ɗanyi.
0: Na'am. Zan muna matuƙar godiya da sake shigowa da kika yi kuma kika sake ba da taki gudunmuwar a daidai wannan lokaci. Shin masu sauraro, kafin dai muka ƙarshen shirin namu ne, ya kamata a ce ku tuna cewa rayuwa ba za ta kasance babu matsala ba. Akwai lokacin farin ciki, sannan akwai kuma lokaci na ƙalubale, akwai kuma lokacin samun nasara, akwai kuma lokacin rashin nasarar. Amma kada dai mu bari ƙalubalen rayuwa ya sa mu manta cewa mutum ne mu masu daraja. Kuma idan kana cikin matsala, ka nemi mafita. Idan ka kasa, ka sake gwadawa. Sannan idan ka gaji, ya kamata a ce mutum ya huta. Idan kana buƙatar shawara, ya kamata ka nemi wanda ya dace. Idan kuma abin ya fi ƙarfinka, kada ka ji kunyar neman taimako. Kuma mu tuna cewa Allah yana tare da mu a kowane lokaci. Mu nemi kusanci ga Allah maɗaukakin sarki a kowane yanayi da za mu tsinci kanmu. Domin wani lokacin abinda mutum yake nema a duniya, zuciyarsa tana buƙatar ta samu daga wajen mahaliccinsa ne. Masauraro dai, ga kiraye-kirayen suna ta shigowa, sai dai a yi mana afuwa, lokaci ya riga da yi mana halin nasa ina fatan da tattaunawar ta amfane mu kuma ga baki daya kuma ta sa kowannen mu ya duba rayuwar sa sannan ya gano abin da ke kwace masa na nutsuwa sannan ya fara daukar matakin da zai taimaka masa fatan dai za ku ci gaba da kasancewa da farin cikin al'umma mita 97.3 kan sangun FM Rama Radio ku ci gaba da kasancewa da ni Fatima Gabriel Burinya ka sai a sangu na biyu
2: a 97.3 a zangon FM Rama Radio.

Bahlaştır. Meet at the end of the day. Didn't go to Kuzunga FM.

0: Masu sauraronmu barkanku da haka. Barkanku da sake tsawo da ku a cikin wani shiri na dandalin uwannin. Sun da ke zo muku daga nan gidan Radio Hama farin cikin al'umma. Shine ke tattauna batuwa da shafi al'amuran al'umma musamman ci gaban su daga tushe inda al'umma da su bi wajen taimakon kansu da kansu a bangarori daban-daban. Ayau a cikin shirin namu za mu tubo abin da shafi harkar lafiya ne. Musamman ma babban taro da aka gabatar a asibitin Malam Aminu Kano a karo na 13 wanda haɗin gwiwa ne da wato Captain Yadudu Waka Foundation da Jami'ar Bayero da asibitin Malam Aminu wanda aka tattauna aka kuma ba da shawarwari da gwaje-gwaje abin da shafi wato ciwon hanta wanda wannan an saba gabatar da wani taro duk shekara domin a ba mutane shawarwari da kuma iyaye da makamantansu domin yadda za su gujewa da kamuwa da wannan cuta da kuma wanda yake da ita me ya kamata yi don kulawa da wato kansa. To a wannan karan ma an gabatar da wannan taro tare da haɗin gwiwa ta wato Captain Yadudu Waka Foundation da asibitin Malam Aminu Kano da kuma Jami'ar Bayero. Magadacewar mu tattauna wannan batu domin fa'idansa da yadda al'umma za su ci gaba da fa'idan tuwa da irin abubuwan da aka tattauna game da wannan wato kan kamar yadda aka wato wannan taki na bana akan muhimmancin gwajin lafiya da rigakafin ciwon hanta aure da kuma wato lokacin ciki musamman ma hepatitis B and C wato da makamantansu kamar da a gabatar a Jami'ar Bayero Dangote Business School. Muna tare da Dr. Mustapha Ado wanda shi da mu tattauna akan wannan wato. Dr. Aminu Sauro muna barka zuwa cikin wannan shiri.
1: Na gode kwarai da gaske.
0: To bari mu dan yi wani amana ga cewa wai a nan tafiya. Shi kansa wannan taro me yasa kusan duk shekara ake gabatar da shi da kuma wannan haɗin gwiwa da bangaren Malam Aminu Kano da BK ko da wasu abubuwa makamancin irin wannan.
1: To jama'a assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamar yadda aka sani duk shekara akan gudanar da irin wannan taro ba don komai ba don a ja hankalin mutane gaba daya akan wannan cututtuka wanda muke kiran su da suna viral hepatitis wanda yake cututtuka ne wanda suke taba hanta a cikin jiki kuma wanda in sun dauki lokaci a cikin jiki suna iya kawo matsala mai yawa wacce ta kama da za ta iya hada kamar cuta ta kansa ta ita hanta din kenan wanda kuma indai hagunan condition din ya riga ya faru karshen ta ba wani abu da za a iya yi karshen ta patient sai dai a ce ko lokaci yayi ko wani abu makamancin haka. So tunda an riga an sani akwai abubuwa da ake bi wajen ganin cewa an iya kare kai daga samun wannan cutar shi yasa a duk shekara ake gudanar da irin wannan taro domin a ja hankalin mutane a sanar da mutane akan ita wannan cuta da yadda za a bi a yi gwajin ta da kuma wanda yake da ita me ya kamata ya yi.
0: Na'am. To data bari mu dan kalli ita kanta cutar. Misali aka ce cutar hanta. Hepatitis me ake nufi da wannan cuta ne?
1: Na'am. So ita wannan viral hepatitis gaba daya cututtuka ne wanda suke taba ita hanta wanda kuma kusan akwai irinsu kashi guda biyar daga A zuwa E ko A ba chara kenan har zuwa E da Hausa kenan zami. So wa'annan cututtuka in suka shiga cikin jiki dama dai hanta suke nema. To a cikin su akwai guda uku da ita kalar B da C da D wanda su wa'annan suna iya zama a cikin jiki har zuwa lokaci mai yawa. Ma'ana za su iya abinda muke ce masa kamar chronic cause zai dauki lokaci yana cin jiki kadan in suka taba wannan hanta din hanta za ta yi kokari za ta sa wani response duk inda wani abu ya taba jiki zai samar da kamar wani yanayi na kare kanshi wanda muke ce masa kamar inflammatory process kenan a turanci. So wannan changes din yana faruwa lokaci mai tsayi a hankali zai dinga nakasa ita wannan hanta din wanda kowa riga ya san hanta guda ɗaya ce a cikin jikin mutum kuma dukkanin mu san amfanin hanta a cikin jiki abu ne wanda yake mai matukar muhimmanci wajen lafiyar jiki so wannan injury din zai dinga faruwa kadan har sai ya naka san hanta din sai da mantu cewa ita hanta ma ba za ta iya gudanar da aikin ta yadda ya kamata ba
0: saboda
1: lahanin da wannan kwayoyin cuta na virus na hepatitis din nan suka yi mata so a hankali sai ka ga musamman idan a ce irin hepatitis din ana fama da hepatitis B ne wanda ta fi yawa kuma ta fi illata al'umma to sai ka ga an zo an samu wani wanda ake ce masa liver cirrhosis wanda ita ya kanta hanta za ta lalace gaba daya sannan a hankali kuma sai abin sai ya wuce zuwa kansa wanda kuma wannan yanayin shine inda ya riga ya faru da ma kan ba wani hanya kuma gaskiya karshen patient dai wani ciwo suwa suke yi
0: sai da a jira kuran abin da Allah ya yi
1: sai abin da Allah ya yi
0: to masala to data mun kalli wani cuta watakila kowa da irin yanda yake fasara ta wani za a ga cewa wani in wani abu ya faru a gida ma za a ce wani abu kaza ne ko kaza akwai wani alamu da take nuna cewa daga an ganta take fara nuna daga farko kafin ta girma
1: to ya danganta wani lokacin ana iya samun cutar ma ta shiga jiki ba tare da kai wanda kake dauke da ita ka sani ba
0: to mutum ma ba zai sani ba
1: mutum ma wani ba zai sani ba sai maybe ko an zo gwaji ko lokacin aure ko kuma an zo gwaji mutum zai bada jini ko kuma wani yanayi dai haka sai aga ai akwai wannan cutar ita kuma tana wannan illata ta kadan din ka fuskanta wasu kuma za ka gani in suka dan samu cutar za ka ga sun dan sami kamar wani dan brief illness haka dan lokaci rashin lafiya na wani dan lokaci wanda zai iya hadawa da kamar yellow na ido zazzabi ka gane ko da irin wayannan abubuwan hakan nan da za iya samun su a farko din to amma dai illata ta dama shi ne ta daya a cikin jiki din ba tare da an sani ba kuma tare da an dauki wani mataki ba wanda hakan ne zai sa a je inda ba a so a je din ma'ana ta zama kamar chronic din kenan ta wuce ta cigaba da tafiya har sai ta kai inda za ta kashe hanta ba ta iya gudanar da abubuwan ta ne da gobe ba so wannan is hanya ce wacce ake ganin cewa misali cutar tana iya samar da tana iya manifesting ko tana iya bayyana kanta wani lokacin zaka fahimta abinda zaka gani a ci gaba daya wani lokacin kuma za a dan samu wani abin haka amma ba ma lalle ne a danganta da ita ba saboda akwai sauran cututtuka dama wanda za su iya baka irin wannan din yanzu ko malaria idan ta yawa misali a yara ta dagargaza jini ana iya samun wannan ido din kaga ya canza kala ko kuma a samu shi zazzabi din da muke fada
0: to doctor ita wannan cuta daga dukkan alamomin ta akan wannan shin ana yin gado ne ko ka wasu yanayi ne yake faruwa mutum yake kamuwa da ita
1: to ita cutar nan dai gaskiya tana shiga cikin jiki ne ta hanyoyin jini ko abinda muke ce masa body fluid ba ita dai wani abu ne haka wanda ya danganci jini ko kuma ruwa haka dai na jiki so musamman irin bangaren jini misali an sa jini wanda maybe ba a proper screen ba a duba shi ba ko ko amfani da irin wayannan razor wannan yayi wannan zai iya yankewa ya samu wannan ko kuma tsakanin uwa zuwa danta
0: to ita mahaifiya
1: in ta dauki wannan cutar za ta iya sama din da yake cikin cikinta musamman lokacin naƙuda da lokacin haihuwa
0: a wannan lokacin
1: lokacin ya fi yawa akan dan samu din lokacin juna biyun ana juna biyun a saka din amma dai kashi 90 daga cikin 100 na cutar da ake samu na wannan cutar tsakanin uwa zuwa bebinta yana faruwa ne lokacin da ake lebo da lokacin haihuwa naƙuda da lokacin haihuwa ta fuskanta haka kuma kusan za mu ce hididdu abin nan kamar alƙalma sun nuna cewa ita wannan hanyar da ake samu tsakanin uwa zuwa yaranta kusan shi ne hanyar da ya fi yawa ko ya fi zamanto shi ne major cause ma'ana mafi yawanci yawa na cutar da ake samu an fi samu ta wannan kuma ta fi illa ta fi illa ba don komai ba yaro da ya zo ba cikakkiyar garkuwar jiki babu an haife shi kawai yanzu ya samu cuta ita wannan cutar riga ta shiga ta baza a cikin jiki kaga tana da damar da za ta yi da take so
0: to shi yasa ake mamaki aje sai a ce ga yaro dan jariri ne kan karin shekaru ya kama da wannan cutar
1: ito
0: ta mamaki cewa za a yaro da karami ya kama da wannan
1: yawa so in kaga irin wannan irin an ka samu cutar hakan nan da gurguri yaro na dan karami to ga dukkanin alamu in aka je aka bincika uwan ma za a iya samu tana da wannan cuta kuma ita wannan tunda kaga an riga an same ta da wuri in ci take daukar lokaci tana illata hantar hanta nan da nan sai kaga an zo an samu wannan chronicity din da muke magana sai kaga an zo an samu wannan matsala ta hanta din an zo an sami abin nan musamman zaka ga ba sa wucin irin shekaru tsakanin 30 zuwa 50 zaka ga yawanci duk irin wayannan cutukan da ake gudu kada su samu din na bangaren hanta din sai kaga sun samu amma misali a ce a babban mutum ne wanda maybe ko ya same ta ta wajen yanke farce din ko wajen yin aski ba tare da an kona kamar clipper din ko wani abu ba haka ko kuma ta wajen hanyar saduwa ya same ta duk wannan hanyoyi ne wanda su ma ana daukan su ko kuma wajen yin irin balle-balle haka din nan ko tabo ko wani abu dai haka yawa da ake yi so duk wa'annan misalin mun aka ce an yi amfani da abin nan abubuwan aiki ko karafunan aiki wanda suke ba wanda aka ba masu tsafta ba so duk wannan abin suna iya haifar da cutar a jikin mutum haka kuma tunda yake shi kaga yana da immunity yana da dan kamar me zamu ce ne kamar kariya garkuwar jiki ya riga ya gina adult ne babba ne da so su ma suna iya gangarawa zuwa wancan phase din da ba masu aji wannan chronic phase din da muke magana wanda daga nan ake samun wannan complications din kamar irin su cancer din da sauransu to su ma suna garkatawa suna samun wannan amma nasu cases din bai kai wanda in a ce ya samu cutar tun daga lokacin haihuwa ba so kaga kenan idan kana so ka kawo wata kariya wuce ta rufe wannan cutar yadda ta yawa din a cikin al'umman mu dole sai ka je kai tackling din ta kaje ka tare ta tun daga lokacin nutrition ta lokacin da mace take da yaro a cikin ciki a tabbata an sa ta akan wani tsari wanda zai hana ta ta yada wannan cutar zuwa yaranta
0: to amma misali dukkan ka san mutanen mu a gari kowa ya ga cuta da yake fassara ta musamman ma wanda yake ba ahalin abin ba
1: na'am
0: wasu kan ce wai wannan cutar tana faruwa ne saboda ciciyan abuwa da mutane suke yi kamar a gwangwani ko a kaza ko a kaza ko irin wasu abuwa da suke zo mana mu da bamu sabacin su ne ce maka ba shi na gaskiya wannan zance
1: to gaskiya ita dai kamar cutar hepatitis B da C da D ba su da alaka da irin kamar ciciyan abuwan gwangwani wataƙila ita cutar ta hepatitis A da E su wannan akan dauke su a wani yanayi na rashin tsafta misali abinci wanda ya lalace ko ba tsafta yawanci akan iya samun wannan amma su wannan A&E din dadin su ba sa wucewa su zama sun dade a cikin jiki nan da yake clearing din su yake gamawa da su so saboda haka ma da yawa daga cikin watakila ko wanda kai yanzu da za a dauki jinin mu a gwada za a iya ganin sojoji da jiki ya samu wanda za su tare ta in ta sake dawowa abinda muke ce masa antibodies wanda kuma wannan alama ce na cewa ka taba zama infected da irin wannan A&E amma ita ba ta da wannan matsala da ta wuce ta samar da matsala a hanta ko ta samar da matsala a ta kansa na ita hanta
0: misali za ga wasu a ce idan mutum ya kamar ita waye duk abin da ya cimi cutar ya ma taba misali kamar a ce kofi ko buta ko da wani abu amfanin gida shikenan shi ma ba za a amfani da shi ba za a iya dauka ta nan wannan haka ne ko ko dai faɗan mutane ce
1: kamar gaisawa haka da mu'amala da zama waje guda daya da hira da sauransu duk irin waɗannan gaskiya ba sa yada ita wannan cuta kamar da na ga maka hanyar jini da abin da muke ce mai kamar body fluid bangaren saduwa bangaren amfani da abubuwa wannan ya amfani da shi wannan ya amfani da shi kamar razor ya gane ko bangaren ita uwa zuwa yaro wajen yin irin su bulle din nan da sauransu duk wannan hanyoyi ne wanda ana iya daukan
0: ita wannan shi wajen gyaran kai fa shi ma ana akwai yuwar za a iya samu wannan
1: karfe yake sawa a gyaran kan ake
0: samu kan mace cikin wannan injin da waye da sauransu wajen wanke kan da amfani da wasu abubuwa makamancin irin wannan
1: ita cuta tana iya zama kamar misali da ta zubi tana iya zama akan surface haka ko surface haka for almost 7 days wajen kwana 7 so in dai abin nan misali an yi wata kila garin an huda kan wata jinin ya taba kuma wannan jinin nata ya dauke da wannan kwayar cutar sai ba kuma killace abin an gasa shi yadda ya kamata ba sai aka zo aka yi wata da shi ita ma aka ji mata ciwo akwai yuwar cewa za ta iya samun za ta iya kamuwa to shi yasa dai koyen shi inda za a amfani da irin wannan abin wanda za a ce wani za a yi mishi wani ma ya zo a yi mishi to zamanto cewa an sa tsafta a ciki ya zamanto cewa an bi dukkan kaidoji an killace abubuwa an gyara su akwai yadda ake wanke kayayyaki na aiki da magunguna da sauransu wanda duk irin wannan cutar za a iya kashe su
0: to misali ta ita wannan cutar shin wani irin nau'ikan mutane ta fi kama ta fi kama mutanen birni ne ko kuma akwai hada mutanen karkara
1: to ya kaga tunda an yi maganar hanyoyin da ake dauka din so duk wanda ya zama exposed duk wanda ya shiga irin wannan yanayin zai iya dauka yanzu misali in ka ce mutanen karkara ba za ka ce mutanen karkara sun fi na birni dauka ba watakila idan sun fi yin abubuwa kamar irin su bulli din nan kamar kaciya wata misali ba kula da abubuwan ba you know irin wannan abubuwan haka nan da sauransu da cire bedu misali duk irin wannan abubuwan in haba a amfani da yawa daga cikin yanzu za ka ga akwai sanarwa akwai sani ko faɗakarwa akan yadda ake kula da abubuwan kuma za ka ga wasu na wuri suna practicing wayannan abubuwan suna tsaftace kayayyakin nasu amma wanda ba za su tsaftace din ba kaga za su haifar da wannan cutar kuma watakila irin wayannan abubuwan ana yin su a birni amma za ka ga watakila sun fi yawa watakila a ƙauye in ka ɗauki ɓangaren haihuwa misali da yawa ana haihuwa a birni ana haihuwa a ƙauye watakila wanda suke birni za su fi zuwa asibiti su yi gwaji su kula da bebin su su haihuwa asibiti so irin wa'annan abubuwan za su iya dan bambanta abin nan din cases din ka ce watakila sun fi a wannan bangare ko wannan amma dai magana shine da na birni da na ƙauye duk wanda zai cikin sa zai zama in contact da irin wannan source din da muke magana to ba shakka zai iya kamuwa da wannan cuta
0: to misali akan yi misali hatsari mutane su yi hatsari da yawa a samu kuma irin wannan raunuka da yawa idan an tashi dauka za ga ana caccakuɗa mutane waje ɗaya da makamancin su irin wannan to don wannan an samu irin wannan yanayi yaya kamata idan mutane shi kansa mai abin ya kula da kansa da kuma sauran mutane ai ya dauka ta nan misali in da mu yi wani jinan
1: to kaga yanzu tunda ana magana ne ta hadari magana ma ake ta rai magana ake ta a rayuwa tukunna in ya so duk wani abu da ya zo nan gaba a yi shi daga baya so yanzu misali in ka ce saboda cuta kaza asnan asibitin yana buƙatar taimako in misali a asibiti ne ko abin ne za ka ga an yi ƙoƙari an sassaka safa kafin a taɓa duk irin wannan abubuwan da sauransu ka gane ko amma dai misali akan hanya mutum ya faɗi ko ya fasa kai ko ya abin nan ana ganin cewa rayuwarsa tana cikin wani hali ai kaga ba za a tafi a fara dole dai a sai da amma dai duk wanda zai taɓa ɗin zai ƙoƙari ya ga cewa ya kare kanshi in ma wani abu za a sa a kama dai irin wa'annan abubuwan da ya tabbatar cewa dai shi ɗin an fara cutar rayuwarsa wannan shi ne mafi muhimmanci gaskiya
0: to yanzu misali a ce mutum cuta ta kama shi irin wannan a matakin farko misali tun tana an ji ya gwaji an ga akwai alamunta menene matakin da ya kamata ya dauka
1: to matakan za mu iya rabu wannan abin din tambayar da kai kashi biyu tunda mun yi magana akan cewa su mata masu juna biyu sun fi yawanci sun fi haɗa wannan cutar zuwa yaransu kuma mun faɗa mun ce complications ɗin ko matsalolin da ake samu da wannan cutar ta ma fi yawa idan har an samu cutar ne a lokacin haihuwa daga uwa zuwa ɗanta so matakin shine na farko dai a zo asibiti a yi awo a wannan awo ɗin an riga an samar da abubuwa na gwaji kuma wannan gwajin da ake yi kyauta ne ana tambaya duk wanda yake so wanda ya amince za a yi masa gwaji na HIV ana misali cutar mai karya garkuwar jiki kenan ana yin gwaji na syphilis ana kuma yin gwaji na wannan hepatitis din ba hepatitis B ba kawai har da hepatitis C a duk lokacin da aka ga an samu uwa da wannan cutar to kaga za a yi mata bayani za a nuna mata yadda abin yake za kuma a so mai gidan ma shi ma ya shigo ciki domin shi ma a guda shi ka gane inda uwa tana da shi ai tun da mun ce dama ana iya samunta lokacin saduwa to shi ma mijin sai a guda shi idan yana da ita wannan cutar ba ana iya akwai abubuwan da ake idan ba shi da ita to za a iya sa shi akan abin da muke ce mai wani tsari na musamman wanda za a iya ba shi kariya ta hanyar vaccine za a ba da wannan vaccine din har zuwa guda uku doses guda uku kuma a wannan lokacin an tabbatar bashi da ita din za a bashi wata kariya tsakanin shi da ita za su haduwa ta aure amma zai amfani misali da kororon roba wanda za a tabbatar cewa ya samu protection lokacin da yake daukan wannan vaccine din bayan ya gama shan vaccine har ga an duba an ga jiki ya samar da wannan sojoji din da ake bukata to ba shi da wata matsala tsakanin shi da iyalin shi ita kuma tunda tana da juna biyu a wannan yanayin za a ba ta shawarwari sannan kuma za a tafi za a yi gwaji da muke ce masa panel test wanda za a dudduba jiki a ga irin ciye da yanayin matakin da cuta take kai da irin matakin da jiki ya dauka saboda wannan cuta din ta fuskanta ana iya tafiya a jiya auna ma ai kirdiga na ita yawan virus a cikin jiki so daga wannan su likitoci za su ware su gani wannan za mu iya fara ta akan magani ko ba za mu fara ta akan magani ba in aka zo tana buƙatar wannan maganin akwai wannan maganin a daiwa daga cikin asibitukan a jihar Kano kuma wannan maganin da muke ci masa ta nafa biyar ko ta nafa ba kyauta ne
0: to shi ba biya ake
1: ba biya ake ba
0: to dun me wannan za a iya ba shi wannan
1: za a iya bayar da wannan maganin ba kyauta ne kuma shi amfani wannan maganin na farko baya cutar da uwar ba kuma ya cutar da baby din abin da yake cikin cikinta mataki na farko kenan abu na biyu kuma idan aka ba da shi yana rage yawan kamar rubanya na ita wannan kwaye cutar a cikin jiki yana danne ta mai da ita kasa to kaga sai ta yi yawa ma sannan hako za ta iya ba bebin to wannan za a ta cigaba da shansa tun daga kamar sati 26 zuwa 28 za ta dauki wannan maganin har zuwa lokacin haihuwa wani lokacin har zuwa sati 6 bayan haihuwa so daga wannan lokacin in Allah ya yarda ana ganin cewa virus din za ta yi kasa da zarar kuma an haihu yaron muna ba su shawara akan su zo asibiti su haihu kasan wani lokacin zaka ga yanayin an zo an yi awo din kuma sai a je gida a haihu ko kuma a tafi to irin wannan ana so a zo asibiti a haihu yadda ana haihuwa bebin nan cikin awa 24 daga haihuwa sai a yi masa allura ta vaccine da ake yi ana hadawa da wani immunoglobulin wanda shi ma muna bayarwa sai a yi wannan alluran a lokacin in kai wannan allura ana sa rai cewa kashi 90 daga cikin 100 na yara ba za su samu wannan cutar ba an ba shi kariya ta musamman kuma ita wannan uwar da aka ce da aka gano tana da wannan cutar za ta iya shayar da yaronta nono ba tare da wata matsala ba in dai ka ba yaro wannan protection wannan abubuwan da ake bukata to shikenan ba za a samu wannan abin nan din ba to kaga wannan mataki ɗaya kenan na baka da bangaren misali idan kana dili ne da mace mai juna biyu wacce take da dauke da wannan cutar idan ko misali a ce namiji ne ko mace aka je za a yi gwaji musamman wajen gwaji kafin aure din nan da ake yi sai aka gani cewa ɗaya yana da hepatitis B ɗaya ba shi da shi wannan ba yana nufin cewa shi kenan an fasa aure ko wani abin nan ba ko an gani ɗaya yana da shi ɗaya ba shi da shi wannan ba zai kashe aure ba ba zai hana aure ba so abinda za ka yi a wannan yanayin sai a yi tattauna da su su masu auren ga abinda aka samu sannan ga irin inda da wannan cutar ke haifarwa amma kai da baka da ita za mu sa maka wannan za mu baka wannan tsarin na shi wannan kariya din na vaccine da ake faɗa tunda an tabbatar kai din fa sai a ba da wannan vaccine din shi kuma wanda yake ita za a tura shi wajen likitoci wanda suke bangaren hanta hepatologist ake ce musu su kuma za su duba za su ga yanayin da cutar da yanayin da cutar ta kai a cikin jikin mutum za su iya sa mutum akan magani
0: to za a iya tura shi lokacin auren gaba kenan misali kenan saboda ya ringa bashi wancan maganin kenan
1: to ya danganta wani lokacin standard abu idan ana ganin cewa misali ba za a iya yin hakuri din ba to dole a iya dan ba da wannan lokacin na shi wannan da ya sha maganin ya gama kuma wannan maganin ana ba da ne kaga na farko za a fara ba da shi kamar yau sai kuma sati 4 daga yau kaga wata guda kenan sai kuma a ba da wata 6 bayan lokacin da aka fara so wannan kenan idan kuma misali yanzu kan misali a miji da mata ne yanzu sai kaga ɗaya yana da shi ɗaya ba shi da shi kaga yau zaka ce ke tafi gidan ku kai madam gidan ku ba sai an gama abin nan so abinda ake a irin wannan yanayin sai a amfani da kariya ta misali kwaroron roba za su zauna a tare su cigaba da zaman su tare amma sai an ga cewa an yi amfani da wannan kwaroron roba har sai ya gama vaccine bayan ya gama din kuma sai an ɗauki jini an duba an ga cewa jiki ya samar da wannan sojoji din za su iya bashi kariya
0: wato ko da ya gama shan maganin ya kauna sai ya koma asibiti
1: sai a sake yin gwaji sai a gani jiki ya samar da wannan sojoji wanda a turanci muke ce masa anti-HBS antibodies ne to surface antigen din an ga cewa jiki ya riga ya samar da wannan sojoji to shikenan kaga abinnan shi kuma wannan wanda yake da shi dama akwai likitoci wanda za su duba su gani za su iya gani cewa a wannan ai cutar ta kama jikinka ya nakasata saboda haka zaka iya ci gaba da abubuwan ka ganin ga zuwa lokaci zuwa lokaci muna ganin ka ko kuwa in an ga cutar ta nema ta nakasashi sai a sa magani wanda shi kuma zai rage ita wannan cutar a cikin jiki za kuma a ci gaba da zaman lafiya
0: kuma sauraron mu kuna sauraron mu daga nan gidan jiyo farin cikin al'umma cikin shirin mu na dandalin unguwannin mu yau da muke duba akan wato wannan babban taro a gabatar akan ita wannan cuta ta ciwon hanta wanda ake ba abinci kafin aure da kuma lokacin samun ciki wanda a gabatar domin ba al'umma shawara da hanyoyin da za su bi wajen kariya da kuma idan ta faru kwayar cutar nan wani mataki ya kamata a bi a ci a magance ta taro ne da aka shirya shi daga cikin haɗin gwiwa guda uku wato captain ya dudu waka foundation da kuma jami'ar bayero da kuma asibitin malam aminu kano waɗanda ake gabatarwa duk shekara karo na wato 13 wanda muke tare da dr mustapha adu usman wanda yake mana ƙarin bayani game da wannan cuta da kuma shawarwarin da ake ba al'umma wajen wato yadda su kare kansu da kuma yadda su karɓi magani domin kula da lafiyarsu to dr mun sake kallon wani abu shine lokacin da aka samu irin wannan cuta mutum ya tabbatar da ita sai a ga cewa mutum sai a ce ayi maganin asibiti baya mata sai na gargajiya ko kuma dai ya gani anan ko masu talla a social media ko a cikin fina-finai ko dai wani abu makamancin irin wannan sai shiga shi yana bada maganin cutar a warke lokaci guda kaza-kaza irin wannan ya wani shawara zaba mutane game da irin wannan abubuwa da shi ma yana tayawa a cikin al'umma a yanzu
1: to haka ne kamar da ni bayani a farko kage ita wannan cutar hanta take tabawa kuma yawanci duk irin wannan magungunan da za a zo a sha wanda yake ba a tabbatar da sahihancin su ba ko kuma kawai mutun ya gani a hanya ya siya ko ya ji an ce za a tsin wani abu a sha ko na makamancin haka ko kuma magani misali a kemis wanda mutum ma zai iya zuwa da kuɗin sai ya je ya bada ya ce kawai a bani magani kaza ko ino duk irin wannan abubuwan tunda magana ake ta hanta kaga wannan magungunan za su sun shiga cikin jiki watakila za su fita ita hanta din to irin wannan hantar da ta riga ta sha wahala dama kuma za ka zo ana ɗaura mata irin wannan abubuwan da yawa yana sa yanayin hanta din ya taɓarɓare nan da nan saboda an bata dama ba ta da lafiya tana kokari da ta dan yi kuma kokari ta dan rufawa jiki asiri ka gane ko su kuma yanzu aka kawo wasu abubuwa masu nauyi ka ɗaura mata nan da nan sai ta ƙara yin ƙasa so saboda haka dai irin wayannan yanayi na magunguna koyi shi yafi kyau idan mutun yana da wani matsala ko wani abu ji asibiti kuma dama a daga an san yanayin da yake kai an san cewa dama ita hantar nan lallaba ta ake to ko likita ma idan zai bada magani in kai za a baka misali a ce ka sha cikin kofi na wannan maganin shin ya tashi watakila za a ce sha kwata ko a ce sha rabi ka fuskanta saboda yadda kai zaka iya clear wannan abun daga cikin jikinka ka fita shi daga cikin jikinka
0: galan guda haka zai dauka ce ai gashi kaza ka rashin ne maganin ta ta gani a social media suna ta
1: to ba zaki cewa kowa nan ba amma dai kowa da kowa ya riga ya san abin da ya dace gaskiya akan irin wannan abin it's always da abin da zaka karba ka sha din ka tabbatar da sahihancin sa kuma ka tabbatar cewa dai ba abu ne wanda zai iya kawo matsala ga lafiyanka ba
0: to misali wa'annan idan mutum ya kamu da wannan cutar da mai cutar na uwa misali sai a ce kamar kyamata ta shigo cikin jama'a ko shi wanda yake da ita wannan sai yana kamar jin tsoronsa kamar kawai ni zo cikin jama'a ya zauna ko a gida sai a ga kamar kawai zai shafa kowa makamancin irin wannan a mai a ce game da irin wannan yadda shi ma kamar yana damun shi kansa mai cutar da makamancinsu
1: gaskiya ita wannan cutar ba cuta ce wacce za a dinga kyamatar juna ba ko a dinga nuna yatsu ga juna ba shi za a gaya maka na ce maka ko shi ya sa abinda muke ce masa counseling yake da matuƙar muhimmanci ma'ana ka ilmantar da mutane akan ita wannan cutar ka fuskanta so ba tunda abu ne wanda za ka shaƙa ta iska ba kagani ba abu ne wanda zaka ko dan ina ga maka ko wanda yake tsoke da cutar ma inda har ya an sa shi akan plan na follow up daga bangaren likitoci ne wannan bangaren zai iya kuma zuwa ya je a wurin misali wacce ba ta da shi musamman in ita har ta riga ta samu wannan vaccination da muke magana su gaskiya babu abin kyamata a cikin cuta saboda da yawa ma daga cikin to kai da kake kyamatar wanda aka ce na ita wataƙila wanda kake kyamatar ma shi bai san status din shi ba tunda kamar da na ga maka da yawa daga cikin al'umma ba suna barge wannan yanzu a Kano kawai abinda muke ake magana kalma da suka ke sunna almost wajen 1.2 million people are living with abinda ita wannan cutar ta hepatitis B misali a cikin al'umma in ka dauka misali a kalkalma na kasa cewa akai yawan ta ya kai daga 8.1 zuwa wajen 15.2 so it means kenan a cikin mutum 100 in ka zaka tare mutum 100 wataki zaka isa wajen mutum 15 a ciki wanda suke da wannan cutar so babu abin kyamata a ciki in har mutum zai je kula da lafiyarsa a dinga duba shi ana wanda za a ci masa babu komai ka sake dawowa baka kai yanayin da za a baka magani ba wanda kuma zai zo ya ci a ci ai magani you know in an sa su akan plan mai kyau za su yi rayuwarsu ingantacciya
0: to misali kamar wanda ake gwajin jini din na kafin aure sai a ce in yi da kaza da kaza in suka hadu ko kaza a ce ba za su yi aure ba misali wannan sai aka ce to shi a namijin an samu yana da B ne ita kuma tana da misali a ce D ne makamancin irin wannan shin ana ganin aka zo aure babu matsala kamar yadda ake na jini da makamantan suka a ce shi ma irin wancan ne ko da alaka
1: to ita hepatitis D ita akan kanta ba ta ba ita kadai ba ta iya infection din mutum
0: to
1: in dai ka ganta di din mutum sai ka nemo bi
0: to
1: kar sigi ita kadai ba ta infection din mutum din da kaga hepatitis D to akwai bi so ita na ta infection din iri biyu ne ko dai kasance abinda muke ce masa ko infection ma'ana lokaci A da B da D din su infection mutum ko kuma super infection mutum yana da B din sai kuma zai samu D
0: shi kadai
1: shi kadai so ana samun irin wannan wani lokacin zaka ga irin wannan viral abin nan cututtukan nan na virus suna iya infection din mutum fere guda ɗaya a lokaci guda kamar misali wani lokacin zaka iya samun cutar kanjamau misali mai HIV kuma zaka iya samun shi da hepatitis B virus together a lokaci guda shi ne muke cewa HIV hepatitis B ko infection ana iya samun wannan yanayin to wanda yake da hepatitis B misali yanzu sai kuma ya samu hepatitis D kaga super infection kenan kamar da muke faɗa kaga an ƙara wa ita kanta hantar wurin saboda haka wannan progression inda ba a so nan da nan zaka ga an ƙara masa wuta sai kaga nan da nan an zo an sami lokaci kaɗan an zo an sami ita wannan cirrhosis inda abin amma wani abin al'amari kuma wanda kuma yake yana da matukar muhimmanci shine allura da zaka yi ta kariya akan hepatitis B tana bada kariya akan hepatitis D su kaga wani al'amari kenan so in dai ka dauki wannan vaccine din kamar yadda muke faɗa zai taimaka kuma vaccine din nan fa ana akwai hanyoyi da dama wanda mutum zai dauke su kaga yanzu misali lokacin aure aka zo aka gwajin aka ce gaba ɗayan ku duk ba ku da shi za ku je ku samu vaccine
0: to okay in aka ko da an gani babu
1: sai
0: ku ce tukuna
1: to ai ka samu kariya kenan ka samu in ka samu wannan vaccine din nan gaba ai yanzu an ce baka da shi kana farin ciki amma ka samu zai faru gobe to in ka samu wannan vaccine din ka samu kariya wanda zai shiga makaranta misali aka je aka auna aka gaba shi da shi shi ma sai a bashi shawara
0: wanda zai da aikin da mara haka
1: yawa
0: ana gwada su
1: shi ma sai a abin nan ka gane wanda aka duba aka ga ɗaya da shi ke bashi da shi shi ma a bashi wannan kariyar mu lokacin da muka yi makaranta daga lokacin da suka zo zaka ka gama da bangaren jami'a zaka kuma fada asibiti ka fara aiki duk kusan kowa a cikin mu sai aka zo aka gwada shi ana ganin baka da shi to za a ce to tafi ka je maka allurar kariya to kuma saboda wannan allurar kariyar da aka yi shi yasa yanzu muke farin ciki da yawa daga cikin mu mun yi ayyuka wanda yake aiki na ka san irin ayyukan namu suna da hadari wani lokacin zaka zo zaka yi aiki kamar bangaren mu na mata masu juna biyu zaka yi zo kai aiki ka ciro baby a cikin ciki kana dinki mahaifa ko zaka dinki abu check zaka ji allura wani lokacin ta ciki ka
0: ta taba ka
1: muna ya bakin gaban mu muga cewa mun kare kanmu daga irin wannan amma wani lokacin irin wannan accident shine abinda ba zai kasan zai faru ba zaka isa wannan to inda a ce babu irin wannan kariyar da muka samu a yanzu wataƙila da mutum ma yanzu mun samu irin wannan abin nan infection din
0: to akwai raɗi kuma mutane sai a ce ai shan daci ko shi ma misali kamar a ce jarbejiya ko wani abu mai daci haka yana kawo irin wannan cutar cin akwai alakar wannan magana da mutane suke yi da wannan cuta
1: ba ainihin cutar yake kawowa ba
0: to
1: kawai dai matsala ta hanta din yake kawowa ka gani ita wannan cutar ai viral infection ce kamar yadda muka faɗa shiga take cikin jiki to ɗin hanyoyin da muka faɗa amma misali mai shan giya alcohol ko wasu madaciyan da ka faɗa wata kila akwai toxins a ciki wanda sun fi ƙarfin jiki idan ka sha wannan abun ya kewaye a cikin jiki ita hanta ita ta tsince wasu abubuwa daga cikin irin wannan abun so in ka sha wannan abun zai cutar da hanta din ko ita barasa din wace an san kowa ya san tana cutar da hanta duk wannan abun zai iya baka wani picture ko wani hoto wanda yake kama da abin da ita wannan cutar ta fitar za ta iya badawa so kuma kamar wannan abun ya fi muni na gaya maka akan wanda dama wanda yake da ita virus din saboda wannan abubuwan za su sa matsalar da hanta take da shi ta ci gaba kuma ta ƙara misali ko gudu wajen lalacewa yes
0: su ma mutane sai ga wani ya faru ya samu irin cutar to kawai sai ya ranga sa kamar tunanin cewa ba zai warke ba ko kuma makamantar su ilimin a matakin farko yake sai da kawai ai shi kamar
1: yes to ai shine kamar abin da ake cewa tutawa mutuwa ba inda aka gwada da aka ce akwai to zaka je akwai wannan likitocin wanda bangaren su ne hepatologist muke ce musu ko ruwa mun samu daga nan bangaren muka iya mun zami na matan masu juna biyu muka dan bada intervention bayan mace ta haihu su muke turawa idan an tura musu su kuma kamar da na gaya maka suna yin wannan panel test bayan shi ma suna kan yi wasu bincike-binciken su na bangaren su daban-daban wanda kuma a wannan gurin su za kansu za su yi deciding za su warware su ce wannan ya kamata ya fara shan magani ko ku wannan a lafiya ai hanta ka lafiya lau a ce maka ai jikin ka ma ya samu da sojojin da suka ba da wata kariya ta musamman wanda za a ce to ka je ka dawo bayan wata shida misali mu sake dubo wannan abubuwan su bayan wata shida ka dawo agan ka tsam za a iya ce maka sake dawo bayan wata shida sai kai rayuwarka normal amma inda matsala take kana da cutar baka ma san kana da ita ba ita kuma tana yin illa a cikin jiki so shi ne inda matsala take baka mutum bai ankara ba kawai sai a ga ciki ya fara kumbura abinda muke ce mai ascites ruwa ya taru a cikin ciki kaga hanta ta fara rasa aikin ta kenan domin tana aiki ba za a samu wannan kumbura kafafuwa su kumbura abubuwa dai su rikice duk wasu abubuwa wanda aiki da ita hanta take yi ta zo ta kasa
0: to doctor me wani kira zake misali ga masu hannu da shuni da al'umma kamar yadda aka wannan taron an kalli matsaloli na al'umma aka zo aka yi shi kyauta don a wayar da kan al'umma su ta wannan ga yadda su foundation din su ya dudu da sauran makamantan su a Kano Allah ya yi masu arziki iri daban-daban akwai foundation da yawa wani kira za a yi don a ci gaba taimaka harkar lafiya da irin wannan bangaren wannan cuta ko kuma wasu abubuwa makamancin irin wannan
1: to kaga na farko dai abinda muke ce musu kamar public awareness wayar da kai za su iya shigowa ciki ta hanyar abinnan radio programs da ake haka nan ko abubuwa na talabijin wanda za a gani wanda zai taimaka wa al'umma a wayar musu da kai akan ita wannan cutar da amfanin yin gwaji kowa da kowa ya je gwaji kowa da kowa ya san status din shi in an gwada wanda yake da matsala ya tafi asibiti a je a duba shi ya gani farko kenan abu na biyu za su iya tallafawa kokarin da gwamnati take yi na wajen samar da waɗannan abubuwan gwaji da ake amfani da su asibitika yanzu ka je wasu asibitikan namu ana yin kokari kwarai da gaske ka je wasu asibitikan za ka ga a rana an ga patients sun fi 200 masu juna biyu wannan ɗan ƙaramin lamba ce na yamaka asibiti guda ɗaya su kaga yau gwamnati ta kawo wata idan su wannan organizations za su iya shigowa ciki private organizations a samar da wannan test ɗin kits ɗin da za a yi wannan gwajin na HIV da hepatitis ɗin gaba ɗaya ka gane da syphilis wannan abin zai taimaka sannan ya zama cewa vaccine da ake samarwa ake ya zama to available an samu tunda yana buƙatar sanyi yana a cold chain ya zama cewa an samu wannan cold chain ɗin available kusan a ko'ina kowane facility inda yaro ma idan an haifa ba za a ɗauki shi daga cikin ɗakin haihuwa a tafi shi gida ba sai an yi wannan allura kuma na allurar ta vaccine din ana yin ta ne fa ko da a ce ma uwar negative ce ma'ana ko da uwar ba ta da wannan cutar amma tana da matukar amfani kuma idan ka gani cewa ma uwar tana dauke da wannan cutar so duk yaran nan za a ba su irin wannan addu'a su kaga shi ma wannan wani ne wanda za a iya tallafawa wajen training da capacity building you know duk irin wannan abun waje ne wanda wannan organization za su iya shigowa ciki wajen ganin cewa an taimaka al'umma ta wajen cewa an rage yawan yaduwar wannan cutar da kuma matsalolin da take haifarwa a cikin al'umma
0: masoro za mu dawo gare ku domin tambaya ko neman karin bayani game da wani mutum da muka tattauna akwai like mu na 081745777777 da kuma 0770779939 081745777777 da kuma 0770779939939 sune lambobin da iya taba alde mu domin tambaya ko neman karin bayani akan abubuwan da muke tattaunawa ko neman shawara idan mai lura ko kuma wani wanda yake da ita yake ji wannan batu masha Allah assalamu alaikum wa alaikum
2: assalam mata kai a gare ku kware da gaske
0: to barka kari da muke taji
2: mai magana a wannan sa ya ka mai gyaran wannan bugun wannan tashar kuka
0: to mallam walau masha Allah
2: za ta mutu
0: Wa alaikum assalam da muke tare. To mallam saji muna jinka. To shikenan masha Allah. To masha Allah. To bari mu ji misali ba mu saki samu wani sai mu dawo da kai dukkan da muka ba da amsa. To wancan bari mu dawo kan mai alamomi. Ya ce wani alamomi yake iya gani san cewa wannan cutar ita ta kama shi. Shi kuma misali yana da shekaru.
1: To kai kamar da muka faɗa a farko inda muka ce sau da yawa ma mutum zai daɗe da wannan cuta a cikin jikin shi gaskiya in dai ba wannan damar mutum ya samu ya je ya gwaji ba ba ma zai san da ita ba watakila lokacin da alamomin za su fito ɗin sosai ƙarshen ta riga ta ma ɓaci kenan kamar kuma da na faɗa tun farko ina ce wasu za su iya ɗan samun ɗan yanayi haka wanda yake ba ma za ka iya cewa dalilin ne ita wannan cutar bace ba kamar irin sai zazzaɓi da muka faɗa muka ce ido watakila ya duhu ko wani abu abinda muke ce masa acute viral hepatitis symptoms za a iya samun su a wannan lokacin so amma dai wanda suka fi muni ɗin shi ne dai cutar ta riga ta yi nisa a cikin jiki wanda kuma akalla sai ta ɗauki shekaru a cikin jiki tana haifar da wannan matsalolin kafin ga abubuwan sun fito sosai so inda muka faɗa muka ce kamar wannan kumburi ɗin na ciki duk wasu abubuwa da ita hanta ya kamata a ce tana yi a cikin jiki nan ta ci abubuwa da sauransu yanzu ba ta iya yi wajen samar da abubuwa wanda suke hana zub da jini daga cikin jiki abin da ke ce circulating factors duk wannan abubuwan ita hanta ɗin ba ta iya yi so kaga a lokacin da aka je wannan gurin idan suke nan abubuwa masu riga sun fara ɓaci so gaskiya dai ba bai kamata a jira har sai an ga alama kafin a ce bari a je a yi gwaji ba ta ɓaci so gaskiya ya fi kyau dai a je
0: shi ba masani bane akan wannan amma wai akwai wasu abubuwa da zai iya gwada kansa ko da bai je asibiti ba
1: to ai to yanzu ai ina ganin dai duk da cewa akwai al'amura za a je kasuwa za a je mai amma dai wannan gwajin baya daɗewa mutum ya yi yawa mutum ya nemi minti 20 minti 30 ka je ka yi gwajin ka san sakamakonka ta ci yi ya isa ba a tsare mutum ba zai hana ka aiki ba zai hana ka zuwa kasuwa ko da sabon fito kafin gaji kasuwa ma za ka iya sayawa ka samu gwajin ka sai ka wuce
0: assalamu alaikum
3: wa alaikum assalam
0: to barka kare da muke tare
3: ta tare da Aisha ne daga Kurkuku
0: to masha Allah malama Aisha
3: sai nake tambaya wannan eh a dangantaka wannan ciwon da fati liver
0: to masha Allah to daktar na jinki ta kaji bayani
1: to na so a ce professor ya zo da yake da shi aka shiga zai wannan abu tun da shi wannan bangaren shi ne so ita wannan cutar hanta take tabawa idan fati liba kitse wanda kamar a Hausance zamu ce wanda yake ita hanta shi ma hanta yake tabawa so wannan ina ganin shi ya kamata in bawa wannan bangaren watakila sai ya kara haske akai ko da bayan wannan shirin ne gaskiya
0: bangare ne koko sai dai kamanciceniya misali
1: sai dai kamanciceniyar shi wannan abin nan shi ita wannan cutar din tenisa din abin da take sa akwai abin da ake ce musu fibrosis su wannan bangaren likitocin abin da suke kiransa kenan liver fibrosis wanda idan wannan fibrosis din ya faru shi ne zai tafi nan da nan sai kaji an ce mutun ya samu wannan terminal abin nan da ake ce ma cirrhosis daga nan kuma sai ya tafi bangaren wannan hanta din so gaba ɗaya da shi fatty liver din da wannan fibrosis of the liver ko kuma liver cirrhosis din gaba ɗaya hanta dai suke tabawa duk cututtuka ne a waje guda sai dai kowanne akwai abin da yake kawo shi
0: to shi kuma wacce tabbatarwa wai kazanta tana iya kawo wani cutar ko ba ta da alaka da ita
1: to ai kaga mun faɗa mun ce kamar ita hepatitis A da E muka ce yawanci daukan ta ma an fa daukan ta ta contaminated abinda muke ce fi koral ma'ana abubuwa ko abinci ko wani abu wanda ya zama ya lalace aka dauka aka ci irin wayannan abubuwan to yawanci dai su ne amma dai major wayancan da B da C da D din nan da muka faɗa hanya ce blood and body fluid yawanci tana ake daukan su kamar yadda muka faɗa
0: to wajen ruwa ko to wajen abin da yake wani abu kamar kama da abin da shafi jini kenan masha Allah
1: body fluid
0: to masauran mu duba da yin na kusan lokaci da muka share muna tattauna game da wannan cuta ta hanta da kuma hanyoyin da za a bi don magance su bari mu dauke waya ta karshe sai kuma mu karkar insha Allah assalamu alaikum
2: assalamu
0: to barka to na'am sai ka daga murya ka sai mu jinka

0: mita 97.3 a zangon FM Rahama Radio.
1: Muna yi wa dukkan masu sauraron shirin mu tattauna barka da fara sauraron shirin na wannan makon. Ni ce Sumayya Ibrahim Yusuf.
2: Mu tattauna mu inganta rayuwar mu ce.
1: Yanzu kuma sai inda shirin na wannan makon ya dosa. Soyayya na ɗaya daga cikin ginshikan aure. Sai dai wasu maza na cewa bayan haihuwa matan su sun fi son ƴaƴan su akan su mazajen. Shin haka ne? Ko kuwa Hausawa dai kan ce waka a bakin mai ita? Tafi daɗi. Shi yasa shirin mu tattauna ya ji ta bakin wasu maza ma'aurata a garin Kaduna kan ko soyayyar da matan su ke musu ya koma kan ƴaƴan su ga abin da suka ce.
3: Mu tattauna
1: mu inganta
3: rayuwar mu ce.
4: Farko dai zaka gaskiya kai aure lafiya lo tsakaninka da matarka wanda ma har wani suna zaka ji ana kira kai da kanka ba zaka kira sunanta ba zaka ji kana baby to da zalar an yi aure kuma sai ka ji an fara cewa baban wance ko kuma baban wane to a takaice dai kawai dai soyayya tana koma kan yara
5: tsakanin dai ni da dana da yana ina tanin ga mata ba suna gaskiya
6: musli zaga uwa kaba a haihu ne zaga soyayya take tsakanin ka da matarka amma da zalar aka ce an haihu mace ta haihu to definitely zaka cewa soyayya ta koma shifting kan yaro ya zaka tafi san kaunar yaro kai kuma ka koma jihe kenan sai dai number responsibility naka abubuwan daidai hakin ka da sunan zaka amma dai soyayya za ta koma kan da
7: mata na yanzu ne ta fi nuna soyayya fiye wajen ƴaƴana fiye da ni
8: babu wanda babu yanda za a ce tafi san ƴaƴanta akan ni mijinta ni din dai ni tafi so ko ita zaka tambaya a yanzu idan ka zo ka ce mata da ƴaƴanki da mijinki wa kika fi so ina da tabbacin ni dan da ni za ta zaba saboda kowane irin lokaci yanayin kulawar da ake bamu da riritawar da ake bani da irin kyautatawa da addu'ar da ake min ai ko daga nan ni kai da ya kamata in gane ana so na
9: a yanzu dai da yaran suka zo gaskiya kamar soyayyar ta fi komawa kansu saboda zamantakewar su ma da ni da su ba ɗaya bane na fito aiki tana tare da yaran har ka koma har yaran su yi bacci da sauransu to irin zamantakewar ya zama kamar sun fi zama tare so maybe shakuwar sai ta zama ta fi tare so ina ga soyayyar shine maybe ta kwashe ta mika musu
10: sunana Minal Ahmad jaruma a masana'antar Kaliwood ina sauraron shirin tattauna
1: mai sauraro kamar yadda ka ji ra'ayoyi sun bambanta duk da dai da dama sun ce matan su sun fi son ƴaƴan su akan su to amma me matan ke cewa kan wannan batu sun amince ne ko kuma suna da ja Tasu Hassan ya jagoranci wata tattaunawa da mata a sashen mu na matan arewa kuma ga yadda ta kaya
11: ku zo mu tattauna
12: lokaci yayi da zamu tattauna
13: ni ce mai suna Happiness Emmanuel
14: Sunana Zainab Baka daga Kaduna State.
15: Ni ce mai suna Dorcas Arbi.
16: Sunana Maryam Abdulkadir.
17: Inde da gaske soyayya na koma kan ƴaƴan gaba daya. Ai ko ba za a kishi da kishiya ba. To soyayyen yana nan kenan. Yana nan namijin kuma na ƴaƴan nana. Kowa na da fannin nashi da aka bashi.
15: Tsakanin ku da namiji kamin yaron ya zo ai akwai soyayya. Yaro bai isa ya dauke wannan soyayyen da ke tsakanin ku ba. Soyayya ne ya kawo shi dalilin da yasa soyayyan yana koma kan yaran in yana komawa kenan mazajin ba su kasancewa tare da matan in ta haihu tana ganin yaron ne tare da ita kowane lokaci tana son yaron ne tana nuna mai shi kamin ya zo kila ma sun je bacci shi yasa ake cewa soyayya ya koma kan yaro amma wasu maza kamar ni in na haihu lokacin ne mai gida na yafi so na yana kasance da ni zai iya doka off ma ya dawo gida domin ya zauna tare da ni da yaro so ni ban gan dalilin da soyayya zai koma kan yaro ya bar miji ba
13: soyayyen da ni ake cewa yana komawa kan yaya saboda a lokacin du tension ina ya dawo kan yara na saboda ya kamata in san fitan su da shigan su in kasance tare da su at any time saboda nuna musu abin da ya kamata shi yasa ni nake gani wasu za su ga kamar cewa soyayyanka ya koma kan yara ni ba wannan bane because ni a guri na tarbiya ne dole ne in saya a gefen yara lokacin namiji na yazo zan bashi time din shi na san lokacin da zan ba ma mai gida na kulawansa bayan ya dawo na gama da yara na
14: babu yanda za a yi a ce wai saboda wai ka haifi da a ce wai soyayya ya koma ga baki daya
18: wajen yaya soyayya fa to dama ba soyayya ne kawai daga haihuwa shikenan a tiya koma kan yaya matsayin shi daban a lokacin ma zan ji ƙara san shi a zuciya na saboda me a'a ina alfaharin san da nake mai mun hada wani zuri'a da shi ba wai in ce a'a saboda na haifi yaya ba kuma in bar shi wai in koma kan yaya dole zan su yayan nan eh tabbas saboda daga wajen shi ya fito kuma zan mai shi ma soyayya daban to kaga babu wai amfani cewa da za a ce wai saboda an haifi yaya a ce wai yaya a'a soyayyan yaya ya koma daban ba a san a'a gaskiya nan maganar ban yadda da ita waje ba ni
17: yanzu a ce yaro yana kuka ayin baka kula da shi ba kai ma ubam zaka damu ai ba zaka ji dadi ba zaka tafi zaka taje a jikinka me ke damu wannan yaron ne inda aka kyale shi ne to da zaran da har kai mai wannan kulawan sai ka ganye shiru kuma da kanku zaku natsu dukanku zaku samu natsuwa ai so tsakani da da da uwa kuma wannan kuma daga Allah
15: shi kulawa da yar uwa na ta fada shine yake sawa maza suna gani kaman so ya koma kan yara ne ba kansu ba yaro ka kawo shi duniya bai san komai ba bai da baki dole ne ka kula da shi uban ma kana kula da shi komai kula da zaka yi da yaro ba zaka bar uban shi ba so ni ban gane yanda zai ce an kula da yaro an fi shi ba yaron da ba zai iya tashi da kanshi ba ba zai iya yin komai da kanshi ba
19: to tunda maza na ganin cewa isasshiyar kulawa ne ba sa samu daga matan su har hakan ki sa su yi zaton an mayar da soyayyar su ga yara to a tunaninku waɗanne abubuwa ne za su sa matan su ƙara ba wa mazan su kulawa domin su ji lallai ana son su
13: a dan kula dan Allah dinga dan bada tazara gaskiya mace ma a jikinki ke ma zaki ji zaki ga kullun kina dawowa yarinya saboda kin dan bada tazaran nan ki haihu yau baki kai shekara ba kin saki haihuwa kici da ki samu lokacin mijinki ba za ma ki samu lokacin sa ba yaran ma ya kika gama da su ki yi abin da ke ba zaki cutar da yaran ki ba ba zaki cutar da kanki ba ba zaki cutar da mijinki ba yanzu ni oga an ka ganni da yara na sai ka ce kan ne na ne ina shan rangwada na bai bayana ni ba mai mai gida na time ba Allah wani yara yanzu inda ce na haifa gobe na haihu yau na haihu yazo ko wankan kai na ma ban yi ba bare yara yazo ga tumbudi ne nan ga majina ne nan wanki tun safi ina famun wanki yazo kana bin shi jiki na sami kana ga zai zauna dakin ne sai fita ne ya barka dude da shi yayi
15: ni na ga mace ta haihu yau wani shekara an je suna san ce mata bakiya yin kina da lafiya kuwa shi wannan mijin ki ina ganin ki kullun jikinki fa na karewa ne jikin mace na neman karfi yaran ki suna girma kina gyara jikinki kina samun lafiya da kin yi week za ji a kawo wata kamin ki sani an kara wata samun daman kanki ma ki lura da kanki da yaran ba za ki same su ba
17: in je ba wannan tazaran kullun lokacin ka na kan yayanka to gaskiya kula da mai gidanki zai zama wahala
3: sunana Umar M. Shire mu tattauna mu inganta rayuwar mu ce
1: mata dai ba su yadda cewa sun fi son ƴaƴan su akan mazajen su ba inda suka yi nuni da cewa mazan ne suke yi wa lamarin gurguwar fahimta sun kuma ce tazarar haihuwa na ɗaya daga cikin hanyoyin shawo kan lamarin nan me sauraro kai ma ba za mu barka a baya ba shin ka yadda cewa mata sun fi son ƴaƴan su akan mazajen su ko a'a ka turo mana da ra'ayinka akan lambar mu 0707472 4 3

0: ku zo mu tattauna
1: don mu inganta
2: rayuwar mu ce
0: kafin wannan sautin mun ji ra'ayoyin ma'aurata maza da mata inda wasu maza suka nuna cewa matansu sun fi son ƴaƴansu a kansu yayin da su kuma matan suka ce sam ba haka lamarin yake ba to menene matsayin addini akan lamarin ga bayanan da wasu malamai suka mana
3: sunana Imam Tahir Baba Ibrahim ma'aikaci ne a ma'aikata da take kula da harkokin addinai ta jihar Kaduna bayan da za a yi kace mace ta haifi yaya kace kuma ba za ta nuna musu kauna da soyayya ba hakanan kuma bayan da za a yi mace ta aure namiji tun suna su biyu har suka zo suka zama su uku su hudu su biyar ko kaman haka a ce kuma wannan namijin shi ma ba ta san shi Allahumma ana samu saboda wasu dalilai na al'amarin zamantakewa na rayuwa yau da kullun akan samu yanayi da za a ce mace ta zo tana nuna bacin ranta da bakin cikinta har ma da rashin soyayya ta ga mijinta saboda wani abu da yake yi mata ko wani abu da yake ma ƴaƴanta amma a zamantakewa ta addini ai dole za ka nuna ma matarka soyayya ka nuna ma ƴaƴanka soyayya haka ita ma mace za ta nuna ma ƴaƴanta soyayya kuma za ta nuna ma mijinta soyayya wannan ba wani abu ne wanda za a ce ya keɓanci namiji banda mace ba ko ya keɓanci mace banda namiji saboda haka babu wani gap da aka nuna cewa a musulunci in mutum ya haifi ƴaƴa soyayya shi ta tashi ko soyayyar mahaifiyarsu ta tashi daga mahaifiyarsu ta koma kan ƴaƴan shi ko kuma soyayyar ƴaƴan ta zama tafi ta mahaifiyar a'a kowa yana da matsayin shi ita da kai ku Allah ya hada ku kuka samar da waɗannan ƴaƴa
4: sunana Reverend Elijah Abubakar Dreams ni ne senior pastor na Glad Tidings Bible Family Church soyayya sakanin namiji da mata bai kamata ya kare ba sai ran da Allah ya kira su makoma shine karshen soyayyan su ya kamata kuma a sani cewa wannan bai hana iyaye su so ƴaƴan su ba tunda ƴaƴan sun fito daga wurin iyayen ne ya kamata duk wani kokarin da za a yi a ba ma yaran kulawa to in aka kawo shi baya za ka ga nan ne maganan tazaran aihuwa ta nan ya shigo kaga in aka samu tazara ita matan ma kaga yaran ba za su yi mata yawa wanda tana dubon wannan tana kaga an bar mai gida shi kuma wannan zai iya kawo matsala gida mai gidan zai ga kamar an zadda shi an sa idanu kawai akan yara to amma akwai tazara wannan an haife shi ya fara tafiya ya san ciwon kansa ko da ba da yawa ba kafin aka haife wani shi ma ya dan san kaga mai gidan za a samu a kula da mai gidan ta wurin abinci da wayansu abubuwa haka nan
0: mu tattauna mu inganta
1: rayuwar mu ce
0: a takaice Malama addini sun bayyana cewa addini bai fifita soyayyar wani akan wani ba domin miji da ƴaƴa dukkan su suna da haƙoƙin su haka kuma Reverend Dreams ya jaddada muhimmancin tazarar haihuwa wajen inganta soyayya da kulawa a tsakanin ma'aurata a nasu bangaren matan da muka tattauna da su sun ce ba wai sun fi son ƴaƴansu akan mazajen su bane illa dai nauyin kula da yara da rashin fahimta ne ke haifar da wannan tunani a wajen wasu mazajen. Kuma ƙarshen shirin na wannan makon kenan, Sumayya Ibrahim Yusuf ke cewa mu tattauna.
5: Wannan shiri ne na BBC Media Action Nigeria. 97.3 Rahama Radio.

0: yarda da abota soyayya an shudu da juna ta sanayya gorin asali ko jayayya ba za ba an daina kiyayya ra'ayya zo daya an shirya
1: sunan Allah mai rahama mai jin kai tsira da amincin Allah su kara tabbata ga fiyayyen halitta shugaban mu annabi Muhammad da alayensa da sahabbansa baki daya yan uwan masu albarka masu sauraron wannan shiri na sharhi da tsokaci barkamu da yamma abinda za mu tattauna yau abu ne wanda yake ya shafi kowa kuma ya zama ruwan dare gama duniya kowa ina magana akan sa za mu yi magana ne akan siyasa wadda ake ta aya gaga da kace nace akan ta ko da yaushe musamman kuma yanzu da Allah ya kawo mu lokacin da za a iya cewa kakar siyasa din ta dosu domin da yawa daga cikin masu hasashi da masu damuwa da al'amarin abin da kace kaje yanzu a wannan kasa sukan kaddara cewa duk lokacin da aka ce shekara daya ta rage ko shekara biyu kafin a sake babban zabe na kasa to a lokacin nan hankalin dukkanin masu mulki da jam'iyyu da sauran waɗanda suka damu da al'amarin siyasa to hankalin sai yana koma kan yakin neman zabe ko da a ce a doka ma ba a ce an kada kugen yakin neman zabe ba amma zaka duk hada da sabgogi da kai da kawo na masu mulki ya fukarkata ga hankalin ya fukarkata ga sha'anin zabe da yake tunkarowa har ma wadansu daga cikin masu damuwa da abin da gwamnati za ta yi sukan ce ya kamata duk abin da gwamnati za ta aikata wa al'umma to ta yi ta gama a shekara ta farko da ta biyu domin shekara ta uku da ta hudu galibi ba shekara aiki ba ce shekara yaƙin neman zaɓe ce haka da yawa mutane suke kallon gwamnati suke kallon siyasa a ƙasar nan tamu to ganin haka kuma ya sa wato yake da kyau mu a cikin wannan shiri na sharhi da tsokaci mu tofa abin da ya samu da farko ne tukuna yana da kyau mu al'ummar ƙasar nan ta Najeriya musamman dai al'ummar arewacin ƙasar nan mu canja ra'ayinmu ko in ce mu gyara shi yadda muke kallon siyasa da 'yan siyasa galibi ba mu dauki kalmar siyasa ma a matsayin wata kalma ce wadda take da kyakkyawan suna ba an fi yawa daga wurin mutanenmu domin yawanci idan aka ce ai wane ya zama dan siyasa ko kuma a ce a kada fa kai min siyasa ko kuma kada kai min alƙawari irin na 'yan siyasa to babu shakka da yawa abinda tunanin mutane yake kaiwa shine kada kai min ƙarya kada kai wasa da hankalina kada ka raina ni kada ka ce za ka yi min wayo kifi na ganinka mai jar koma to wannan nake so mu fara canja tunanin mu akai idan ya zama na cewa yadda ɗabi'ar wasu daga cikin 'yan siyasa da aikace-aikacen wasu daga cikin 'yan siyasa a baya ya sa ana yin wannan kallon to yana da kyau domin da muke kallon 'yan siyasa da kuma su 'yan siyasa din mu taru mu canja wannan fahimta mu gyara wannan tunanin mu dawo da siyasa akan matsayinta wanda take da shi na asali siyasa muhimmin al'amari ce siyasa babban abu ne siyasa ita ce komai ta rayuwar mutane babu ta yadda za a yi rayuwar jama'a ta tafi yadda ya kamata idan babu siyasa kuma ba ma wai sai a mulki da gwamnati ba hatta a zamantakewar mu ta yau da gobe kowane ɗayan mu a cikin a matsayin sa na mutum gundari guda ɗaya da yake cikin iyalinsa ko yake cikin makotansa ko yake tare da abokansa ko ko da abokan aikinsa ko ko da abokan sana'arsa ko abokan cinikinsa idan dai shi ɗin nan da ya saka siyasa a cikin mu'amalarsa da mutane ba to zai wahala a ce zamansa da mutane zai yi daɗi saboda siyasa ba abun aimi bace ba kuma abun kushewa bace a siyasa wata sinadari ce ta zaman tare wanda ake bukata ma kowa a ci yayi ta ya zama dan siyasa da ma'anar ta mai kyau to mecece ma'anar siyasa mai kyau ma'anar siyasa mai kyau ita ce wato ita siyasa ita ce salon hulɗa da jama'a yadda za a cuɗanya da su a wanye da kowa lafiya kowa yana cewa ma da lama da la siyasa ita ce kiwatar zuciyar mutane ta hanyar ƙoƙarin kyautata musu da kaucewa munana musu waɗannan halaye shine ya kamata ya zama dan siyasa haka kuma idan ya zama a cikin mulki ne da gwamnati to wannan shine gwani kenan ta dan siyasa na ɗaya cikin ƴan siyasa a wannan fahimtar dan haka asali kamar yadda duk aka sani in aka zo magana ta asalin tushe za a iya cewa ita wannan kalmar ta siyasa asalin ta ai tana ɗaya daga cikin kalmomin larabci waɗanda suka zama Hausa duk Bahaushe ya san siyasa in aka ce siyasa amma su a Larabawa kalmar siyasa a gunsa asalinta tana nufin tafiyarwa da kuma horarwa da kuma gudanarwa da kuma sabawa abu ya saba da abin da da bai saba da shi ba asalin ma kalmar ta wajen horar da doki ne aka ce a siyasantar da doki ma'ana a sa shi ya saba da hawo gadan bayansa a sa shi ya saba da in za a yi zai yi gudu ga inda zai yi gudu in zai ja birki ya tsaya ga inda zai tsaya a sa a horar da shi a irin wannan shine an siyasantar da shi a tafi da shi wato kiwatarwa da tafiyarwa ta cikin yadda mutum zai iya sabawa da abu ba tare da an wahalar ko an wahalar da shi ba ita ce fa siyasa haka kuma ya kamata a ce a dauko ta a aiwatar da ita a wannan ma'ana ta mulki da gwamnati ba ma'anar kamar yadda muke cewa yaudara da ƙarya ba sannan akwai abin da yake yakan dan rude mu yakan sa mu muni fahimta ga siyasa siyasa abu ce mai wahala ta mulki da jagorantar jama'a yayin da mutum yake jagorantar jama'a kowa da bukatarsa ina ana so kuma kowa yi masa daidai to lokaci zai yi kokarin cewa zai yi wani abu wata rana kuma ta iya abun bai yi ba ko kuma bai yi yanda wanda aka yi alkawari za a yi masa ba bai yi yadda yake so ba sai ya ce ai dan siyasa ne ya saba alkawari ba duk abin da ƴan siyasa suka saba yake zama saba alkawari ba domin saba alkawari yana zama saba alkawari ne lokacin da mutum ya ce zai yi abu har ga Allah har a zuciyarsa san da yace zai yi dinnan ba shi da niyyar yi kuma bai ce zai yi ba yayi ne kawai dan yi wa mutane ƙarya to wannan shi ne saba alkawari amma idan mutum a hasashensa da rinjayen zatansa yake ganin zai iya abu sai lokacin yin abin ya zo ya ga ashe abin nan ba zai yi ba sai bai yi ba to bai saba alkawari ba bai yi ƙarya ba ko kuma a'a abin ma zai yi kuma zai iya yi amma sai da lokacin yin ya zo ya ga ba shi ya kamata ya yi ba sannan in ya saba bai yi bai saba alkawari ba kuma siyasa ta gaji ko ka ce za ka yi abu in lokacin yin sa ya zo ka ga ba shi ya kamata ka yi ba ka canja kada ka yi ko ka yi abin da ya fi kamata ka yi ko kuma ka bar shi in ba zai yi ba mulki ya gaji wannan so da yake mu kanmu mu rinƙa wa ƴan siyasan nan kyakkyawar fahimta mu ne musu kyakkyawan uzuri mu rage musu zargi saboda da yawa daga cikin ƴan siyasa musamman waɗanda suke tafi da al'amuran mutane ai jagorori ne su idan ba a tafi da su yadda za a fahimce su ba to jagorancin nasu ba zai yi ba idan kuma jagorancin su bai yi yadda ya kamata ba to gaba ɗaya tafiya za ta hargitse da su da suke jagorantar da waɗanda ake jagoranta duka sai al'amuran su damalmale kamar da a ce mutane ne suke yin tafiya a cikin mota sai suka addabe shi jagoran nasu direban mota in ya tsaya ana musu kaga tsayawar da idan ta jawo wa matafiya cikas amma idan aka haƙura da juna aka fahimci juna aka daure wa juna to sai kuma a ci gaba da tafiya sai ko a je inda za a sauke shi a je a cimma bukata wato wannan ba yana nufin cewa ba za a yi tsokaci ba ba za a bayyana ra'ayi ba ba za a yi suka ba za a kawo gyara ba duk za a iya yi amma kuma shi ma yana da kyau a ce zama mai dauriya mai fahimta su kuma su zama masu iya yin kawo gyara da masu kawo fahimta to kaga wannan yana daga cikin abin da zai kyautata fahimtar mu da siyasa da kuma ƴan siyasa ba kowane lokaci za mu dauke su a matsayin masu yin ƙarya ba sannan abu na biyu kuma siyasa tana buƙatar hikima babu wani ƙwararren ɗan siyasa sai ya kasance ƙwararren mai hikima kuma to hikimar za ta gadar da ya tafi da mutane ɗaiɗaiku su ko ƙungiyoyinsu a bisa yadda yake ganin cewa hakan zai fi sauƙin tafiyar da su ba ko da yaushe ne abin da ƴan siyasa suke yi yake zama rainin hankali ba ko da yaushe bane so da yawa mutane inda za ta fi daɗin a tafi da su ko a yi musu abin da watakila zai fi jin hankalinsu to sai a yi maimakon a fito musu gatsa-gatsa a yi ta ja in ja shi ma yana da kyau mu rinƙa ƴan siyasa wannan fahimtar ba ko da yaushe ne suke raina hankalin mu ba sanan lokacin kuma ɗan siyasa sukan yi la'akari da mafi rinjayen masu sauraron su sai su yi abin da waɗannan masu sauraron nasu suka fi so kamar mu yanzu a ƙasar nan ta mu mafi yayin waɗanda suka damu da siyasa matasa ne ba kamar sauran ƙasashen duniya bane waɗanda suka da yawa kowa da kowa ya damu da siyasa babba da yaro mace da namiji saboda haka lokacin da mutum yake magana to sai ga cewa ya furin jahar da abin da matasa wanda su ne mafi yawan masu tasiri a siyasa suka faso wannan kuma yana da nasa cikas din domin da kyau a ce dan siyasa ya la'akari da mutanen da suke sauraron sa da mutanen da suke ba da gudunmawa a sha'anin mulkin sa da neman da siyasa sa koda ba shi da mulki to saboda haka shi ma wannan ina da nasa muhimmancin mu yi wa ƴan siyasa kyakkyawan wato su kuma ƴan siyasa su gyara al'amuran su ta yadda komai zai tafi daidai wa daidai babu shakka yi wa siyasa mummunar fahimta yana kawo cikas ga cigaban ita kanta siyasa din da kuma na shugabanci a wannan ƙasar tamu domin misali wasu da dama daga cikin mutanen mu maza da mata suna kokarin su nisanta kansu daga ma sha'anin siyasa ko da kuwa misali a ce ba wai masu tsaya takara ko su shiga yakin neman zaben dan takara ba su fito ma su je inda ake jefa ƙuri'a wasu gani suke su in sun yi haka sun sa kansu a abin da bai dace da mutuncin su da kimar su ba hujjar su kuma ita ce su ce su suke su kare mutuncin su gani suke kamar shiga sha'anin siyasa din shiga abin da zai zuba musu da mutunci ne to anan hannuni ne da yake kan mu da muke kallon al'amura daga waje da kuma su ƴan siyasa da suke tafi da al'amura daga ciki mu taro mu gyara fahimtar nan ta yadda za mu gamsar da kowa da kowa akan cewa ba kamar yadda ake zato ba siyasa kowa na iya shiga cikin ta kuma kowa na iya ba da gudunmawa a cikin ta babba a unguwa zai iya zuwa jefa ƙuri'a babba a unguwa zai iya jan hankalin mutane ya ce ga wanda ya kamata a zaba babba unguwa in ya ga ya cancanta ko an ga cancanta sa zai iya tsayawa takara ko babban malami ne ko babban attajiri ne ko babban dattijan unguwa ne ko babban mai tunanin unguwa ne ko babban jagoran unguwa ne duka kowa zai iya ba da gudunmawar sa a sha'anin ci gaban siyasa dalili magana ake ta zance mulkar jama'a duk abin da mutum duk wanda yake ba ruwan sa da mulki ba ruwan sa da siyasa amma ko ba zai iya ba shi ruwan sa da tasirin mulki ne da siyasa akan harkar da yasa a gaba ba mutum ya ce ni ba ruwa na da sha'anin siyasa ku je ku karata ni makaranta ce a gaba na in je in ta karatu in ta karantawa to yana zaune yana karatu yana karantawa wancan mulkin zai shigo har cikin karatun sa ya kawo masa cikas ko kuma ya kawo masa amfani ko kuma mutum ya ce a ni wallahi kasuwanci na ne a gaba na yana can yana kasuwancin nasa mulki zai shigo cikin rumfar kasuwansa ya kawo masa cikas ko kuma ya kawo masa gyara da amfani da ci gaba haka kowace sabuwa mutum ya dauka cewa shi ba ruwansa da siyasa ya juya mata baya saboda haka ashe siyasa tana iya tasiri akan kowane abu daga abin da muke yi don haka ya kamata mu kula da ita mu bata muhimmanci kowa ya bata muhimmanci gurgudan abin da zai iya gurgudan ma da gudunmawa wajen kawo gyara abin da ya kamata a yi gurgudan ba da ra'ayi akan bayani akan ra'ayinsa ga abin da ake yi gurgudan fita iji ya jefa ƙuri'a ya zaɓi wanda ya fi cancanta ya mulke shi gurgudan yi wa yin campaign ya ce ga wanda ya kamata a zaɓa ga wanda bai kamata a zaɓa ba ba lalle ne kowa ya zama dan jam'iyya dan siyasa dan takara ba amma kowa zai iya ba da gudunmawa idan tayi ya je ci gaba da sabgarsa in yana cikin sabgarsa ya ga abin da zai saka baki zo isa baki saboda haka magana cewa a dauki siyasa wani abu ne yan jagaliya ko na yan bumburutu ko na sojojin baka ko wanda ake tsoron in mutum ya shiga abu za su zazzage shi ko za su yi masa sharri ko za su yi masa kazafi ya wajaba da mu da duk waɗanda abin ya shafa mu gyara wannan fahimtar domin ma dai ci gaban mulkin da kuma ci gaban siyasa din ta yadda za a zauna ga baki ɗaya lafiya to a gurguje akwai waɗansu shawarwari da ya kamata a ce ana ba wa ƴan siyasa mazansu da matansu masu mulkinsu da ƴan adawarsu yana da kyau a ce su lura da wasu daga cikin muhimman wato ladubba da abubuwan da ya kamata su yi amfani da su abu na farko so da yawa an aka zo irin wannan wurin na kan ce kalma nan ta ƴan adawa ni a hangina na yadda da ita wato kalma da yake a cikin mu akwai masu ganin cewa ai adawa ma'ana ta gaba da kiyayya so bai kamata a rinka cewa ɗan adawa ba abinda ni kuma nake cewa su Hausawa da suka dauki kalmar adawa suka bada ita a matsayin adawa siyasa to kowane Bahaushe ya san me ake nufi ba lafazin ne abin kallo ba ma'anarsa adawa siyasa kawai opposition na Bature ba ana nufin masu kiyayya da masu gaba ba kuma kowane suna aka sa mata ba zai hana ba a bawa mutane shawara akan cewa su tafi da adawa siyasa tasu ta hanyar kawo gyara ta hanyar matsawa gwamnati da mai ci akan ta abin da ya kamata ta hanyar kwato haƙƙin waɗanda gwamnati mai ci ta kwace wa haƙƙin ta su tsaya iya nan ba su mai da abin gaba din ba shikenan so ba mu matsala akan sunan ko a ce ɗan hamayya ko a ce ɗan adawa duk babu wani abu to saboda haka lalle ne a bada shawara ga su ɗan adawa da kuma masu mulki suke kan gwamnati shawarwari da wasu da dubba kamar haka ladabi na farko shine ɗan siyasa wanda suke kan mulki su ɗauka kan cewa shugabancin da yake kansu shugabanci ne wanda suke haƙƙin al'umma yake wuyansu don haka su mai da hankali a kansa tsakaninsu da Allah su kalli gyaran al'umma da biyan bukatarsu ka biya hore musu a zaɓe shi koye suna a mulki ya mai da hankali wajen kyautata waɗanda yake mulka shi ya fi akan cewa ya kau da kai ta ƙoƙarin tara kuɗi saboda yaƙin neman zaɓe a kafafen yaɗa labarai tun da ke yaƙin neman zaɓen tsada ce da shi ko kuma sai an kashe mutane kuɗi la'alla inda zai mai da hankali wajen kyautatawa mutane da yi musu abin da ya kamata to sai zama na cewa wataƙila ƙoƙarin da zai yaƙin neman zaɓe ɗan kaɗan ne sai zama ya samu abin da ke so na gamsuwa da kuma zaɓe da mutane za su yi masa sannan kuma abu na biyu yana da kyau kowa daga cikin yi amfani da ƴancinsa da damarsa wadda doka ta tanadar masa wajen shiga a dama da shi a siyasar yankinsa da ta ƙasa baki ɗaya iyakacin iyawarsa da kyautatawar niyya da kuma yin aiki ingantacce wannan shi kuma bai shafi masu mulki ba ya shafi har mutanen da ake mulka abu na uku kuma ƴan siyasa yana da kyau su dinga yin gyara tare da kyautatawa al'ummarsu kamar yadda na faɗa ɗazu wato ta kowace fuska musamman da idan mun kalli irin halaye da karkaru da ƙauyuka suke ciki da irin bukatun da ake muke da shi ta fuskar kiwon lafiya ta fuskar kyautatuwar rayuwar jama'a da jin daɗinsu ta fuskar bunƙasa ilimi da sauƙaƙa shi ta fuskar samar da aikin yi ta fuskar kyautatawa masu yin aiki din ta fuskar al'abin da ya shafi bukatun yau da kullum abincin da mutane za su ci maganin da za su sha gidajen da za su zauna abin hawan da za su hau su tafi su yi sufuri su je su biya bukatunsu su ne muhimman abubuwan da ya kamata a ce 'yan siyasa da masu mulki sun mai da hankali a kansu masu mulki din da 'yan adawa ba kawai zama da cewa mai mulki ta ƙoƙarin yi wasu abubuwa daban na jin hankalin mutane yana ganin zai burge su ba bayan kuma ga wannan abubuwan a kwance a ƙasa ba a maganta su ba ko kuma su 'yan adawa ba za su tashi yaƙi da mai mulki ba sai randa wataƙila ko bai ba su kuɗi ba ko bai sai musu babur ba ko bai ba su kujeran maka ba shine kawai zai zama abokin adawa maimakon su kalli irin waɗannan muhimman abubuwan na rayuwa su rinka caccakan mai mulki akan sai sun tabbatar cewa yayin al'umma wannan abun suna kawo yarin da ya kamata a yi to wani sa daga cikin abubuwan da suke yi wajaba a ce da 'yan siyasa da suke kan mulki da kuma waɗanda ake mulka da kuma 'yan adawa ɗin da ake cewa duka su yi amfani da shi wajen inganta al'amuransu na siyasa abu na gaba kuma shine yana da kyau 'yan siyasa su kula da cewa irin rigingimu wani lokaci sukan kai da arkabu ko da ke mu dai a nan jihar Kano alhamdulillah an kwambi ba a yi taho in gama ba tsakanin masu rigingimun siyasa amma ganin yadda cewa idan Allah ya kai mu da lafiya zaɓe ina tahowa kuma yawanci a lokacin

Mita 97.3 a zangon FM Rahama Radio.

Kurtun zuma.

0: sauraro, assalamu alaikum, barkanmu da warhaka, barkanmu da sake kasancewa cikin shirin kurtun zuma daga nan tashar Rahama Radio Farin Cikin Al'umma mita 97.3 kan zangon FM tare da ni Kabir Abubakar Shishi. Shirin namu na yau ni ta kanas irin ta Kano ne zuwa garin Dawakin Tufa, inda muka sami sukun ne tattaunawa da Sa'adu Abdullahi Dawakin Tufa mai kiya da kwashin akan yadda ake sarrafa ko kuma sana'a ta ginin tukwane, inda muka tarar da shi a matoya da take cikin garin Dawakin Tufa. Muka tattauna da shi Malam Sa'adu Abdullahi, barka da warhaka.
1: Suna Sa'ad Abdullahi.
2: Wani gari kenan?
1: Dawakin Tufa. Nan kuna cikin maginar tulina wanda ake zuba ruwa yana yin sanyi a ciki.
2: Ya tudu ko yake gina?
1: Nan ya tudu ko yake a ciki ba.
2: Ko wani abun gini, ko waje abun sana'a, akwai gurin da ake gina shi daban?
1: Yawa, ko wani akwai mahallin da ake yin sa, akwai inda ake yi a gida, inda ake zuwa ayo a dawa, kuma mu nan muna zuwa mu yanka mu a gari.
2: To me yasa ake bambance gurin ginin tulu da na tukwane da menene?
1: Su tukwane dalili mata ne suke yin su, kaga ba su fito waje su yi gini ba, dole da su yi a gidajen su. Su kuma irin wannan tuluna da ake yi na ruwa maza ne yawanci da suke aikin su, yasa suke fitowa waje su ma su baro gida su yi aikin su.
2: Wanda dalili da yasa ka bambanta aikin mu wancan mata su yi wancan maza su yi, ko kawai dai kowa ne dai abin
1: nan? A ba wani dalili, kawai kowa mace za ta iya ma irin wannan, kuma shi ma namijin zai iya ma irin wannan. To kawai kowa ko wanda ya fi ganewa yanayin darajar sa ya ga yayi mai mu'amalar sa zai iya yin sa, ita ma mace ga wanda zai mata za ta iya yin kanta.
2: Wace irin ƙasa ko sunanta kuke amfani wajen sarrafa waɗannan kaya?
1: Shi wannan tulu da ake zuba ruwa ana ake yi, ana haɗa shi ne da kile taɓo kenan, ko da ƙaiƙayi na gero. In aka cire geron ƙaiƙayin ake haɗa ana kwaɓa da tuka ake haɗa a bugo sa. Ita kuma tukunya nono da ake kai makabar ta haka, irin tukwanen miya da ake ko na zuba ruwa su ma dai duk ba wanda ba da su, ana yin ta ne da taɓo da yumɓu. Su shi ne da kuma wata ƙasa ana ce mata dala, to su ne kuma abin da ake amfani da su.
2: Na kuke samu waɗannan ƙasar?
1: Wani daji ne nan muke da shi a ɗan gefen mu, ana ɗan haura wani rami kafin aje gurin, sannan ake zuwa a ɗebo sakawa.
2: To akwai adadin lokacin da kuke aje wannan ƙasar kafin ku aikata ta, ko kawai ana ɗebowa ake aikata ta?
1: A ƙalla tana yin kamar sati, kuma ma na ginin mata ne wanda mata suke gina, za su jiƙa ne a yau gobe su amfani da kayan su. Ita kuma wannan ta irin wadda ake yin tulu da ita, ana zuwa ne a can a haɗo ta, a zo a zuba ta nan. Wannan sunan ita ce ake ce mata baka.
2: To baka menene baka?
1: Wajen majiyar taɓo kenan sunan ta, ita ce ake ce mata baka. Ana yaushe ne ya bar shi kamar sati a ciki, sannan ya gama haɗa jikinsa, sannan sai a zo a fara amfani.
2: To cikin bayani kamar wanda bai san baka ba, za ka siffanta masa shi wanda ba kallon ka yake ba, kamar mu da muke kallon ka?
1: Bi ma'ana kamar rami ne ake yin sa, kamar na kabari mai ɗan faɗi, kai zurfin kabari haka ne ɗan daidai wanda za ka iya shiga ka fito da kanka, shi ne ake ce mai baka.
2: Wani lokaci kuka fiye samu wannan ƙasa ko taɓo da kuke amfani da shi ko kowane lokaci?
1: Yawanci ranar Asabar kawai ake warewa a je a gama, iya ranar ake ɗebowa daga ranar an gama.
2: Wani sirri ne da ai sake ware Asabar ɗin ko kuwa?
1: A'a, kawai dai yanayin an ci kasuwa ranar Juma'a, ran Asabar kafin a fara aiki ake zuwa ɗebo kayan aje, kaga Lahadi zuwa Juma'a kawai kuma aiki ake ba zuwa, ba magana aje dawa a dawo, kawai ana gida ana aikin da shi.
2: Kowace sana'a tana da kayan aikinta. Makera suna da kayan da suke yin kira da su masassaka haka, to kuma masu sana'a ginin tukwane, muna so mu ji ire-iren kayan ayyukan ku da kuma irin aikin da ake da su.
1: To kaga muna da wannan abin sunansa mazazzagi. Ga shi wannan shine wanda muke ƙwariya ce ake huhudata, muke zazzage saboda ƙaiƙayin da muke haɗawa na gero, ana samu tsinkaye a ciki ana ɗan zazzagewa ya zama na iya dallakin ƙaiƙayin ne da shi za a yi amfani. Sannan akwai kuma wannan abin kayan shi wannan shine dindinge. Sunansa ai dindinge ba, wannan da shi muke bubbugowa a hankali a hankali. Shi tukunya in zaka yi taban, in ka misali ka dauko shi a plate zaka dora shi akan wannan abun, sunansa shi kuma talge.
2: Talge,
1: yauwa talge.
2: To mu fara da dindinge din, shi in zaka siffanta wa jama'a dindinge ya yake?
1: Yanzu ya ce wannan abun taban ne normal muke hada shi kamar kulki, yauwa muke hada yadda zai iya, za mu iya
2: rike shi da fadin kai.
1: Yauwa yana da fadin kai kasansa kuma da dan fadi, yadda in ka da ka zai dan bude ma taban shafshaf rai.
2: Ba tare da wani kace amfanin sa shi dindinge?
1: Shi amfanin sa ana dan bubbugo tukunya ne da shi a hankali a hankali a gurin
2: da ake sarrafa, ake yin ta din kenan.
1: Lokacin da ake sarrafa yin tukunya kanta ba, shine amfanin sa. Sannan kuma akwai madadi. Yauwa madadi, wanda su mata ne suke amfani da shi.
2: Ina amfani da madadi.
1: Yauwa mata ne suke amfani shi saboda su suka tukunyar ta su, kaga madadi gashi su tukunyar ta su suna dan yin ta ne da fadin baki. To dole a dan sa shi an dawo da wurin sassaitawa, inda dan yi kuskure haka dan sassai ta hidaye zama ko ina zama lebur, to yi ne amfaninsa.
2: Na dukan bakin.
1: Yauwa sannan akwai fata wajen yin ɗori, yin bakin ana sa ta ne wajen saita ita mahaganta sannan akwai mazaniya kuma gata saboda akwai kwalliya da ake yi a jikin ta
2: fata micece fata ita kuma ya take
1: fata ita gata muna yawanci amfani da malaha normal ta takalmi wanda ake amfani da ita in muka ji gata ce laushi in muka gama saita wuyan sai mu dora ta kai ta kuma saita da zai mana lebur gaba daya
2: mazani
1: yauwa akwai kuma mazaniya
2: mazaniya
1: wannan ita ce mazaniya ita kuma muna amfani da ita ne wajen yin zane yadda zai dan cauhi ma dai dan kara haska abun
2: to wanda bai ga mazaniya ban zaka siffanta masa ya take
1: muna samun waya ne normal ta wuta sai mu samu dan tsinke yanayin kalar zanen da kake so ka saita kayanka kai kayanka da shi
2: sai kuma wancan abun da kace
1: yauwa shine talge ba
2: talge me talge to
1: yauwa shi talge dai shine asalin gini tunda in aka gama kwabin taban gaba daya akan su ake dora a hankali a ranka bugowa har a zo karshen sa saboda in ba shi gaskiya gini bai yiwa
2: to shi talge a wani waje ake ajiye shi
1: yawanci muna dan yin haka ne kusa da
2: gurbi yake mai kenan
1: yauwa muna yin gurbi haka bai mu dora ai akai
2: to da me yake shi shi talge
1: shi wannan sunan su akushi amma fa na da dan yanzu gaskiya ba a samu irin wannan abubuwan
2: itace ne kenan
1: itace ne ake sassaka shi a hankali hankali har ya sibil sibil da kansa a ranka dora shi su kuma talgen mata suna dan haka kasa ne akwai wata ba muna ce mata tsakkuwa idan suka rere yambu tsakkuwa da ita suke hadawa sannan su zo su yayyabe su tankade yambun mai laushi yadda gurin yima zai sibil sibil akai su kuma shine talgen su wannan sunan samara muna amfani shi saboda idan kasan tulu ko tukunya haka bai bushe ba ana dora tukunya akai
2: akan marar
1: yauwa saboda murzawa ka kasan ba zai loke ba hannunka yana taba nan bai taba can jikin tulun
2: naka kuma marar da me aka yi da
1: ita wannan tukunya ce irin misali an je wurin gashi ta fashe muke dauko ta muke sassaita ta sai mu dora abun
2: daga akwai ruwa a cikin tukunya to me amfanin sa shi kuma ruwa
1: shi ruwa muna amfani shi ne saboda wajen yin dori in za a dori dole kana dan sa hannunka a ciki kana dorawa kuma haka wajen zaka kankare tulin dinda dole sai ya zo da dan kurzuna a jikin sa zaka shafe jikin sa ne ka samu tsinki normal ko kibiya ka dan kankare shi da zai sibil sibil
2: kace dori me dori
1: dori bi ma'ana shine wuya
2: wuyan
1: tukunyan tukunya shine dori
2: shi muke cewa kai batun zani da ake amfani da shi to shi wannan zanen kowanne migini akwai irin salon zanen da yake yana kallon tukunya an san wane ne yayi ko kuma shi ya san tasa
1: kware ma ko abin amfanin sa dama kenan ba shi zane kowa da yanayin kalar mazaniyar sa idan ka zana saboda an anje wurin gashi kana ganin yanayin zanen ka ka san wannan cewa ta kace kowa ma yana ganin tasa ya san tasa
2: wani wani baya kamar da na wani
1: eh gaskiya dai ba a fiye yi ba yawanci kowa da nasu yake
2: to ko ya ko zanen ko ya ke ko kai mutun ne yake kirkira da kansa
1: eh gaskiya akwai wanda ake kai ma suna yi kawai su aikin su kenan su zana muku kowa wannan kalan nake su wannan kalan nake su
2: masu zana muku zanen
1: eh
2: zanen sai mutun ya haddace zanen sa
1: yauwa kawai ya haddace barka ta kai nan na daka ka kawai ka rinka murza a ji
2: to ya batun kasuwa ta tukwane idan an yi daga kamar wannan wurare ake iya zuwa wannan gari na dawakin tofa domin siyan wadannan tukwane
1: eh to gaskiya wurare da yawa bi ma'ana kamar ma tukwanan makabarta yawanci cikin gari makabartu anyhow dai ba makabartar da ba a zuwa a debi ka anan akai can su kuma yawanci irin wannan na ruwa da ake yi kasuwancin su yawanci gaskiya ya fi zuwa azumi saboda yanayin kaga ana son ruwan sanyi mata daga binni su yawanci suke zuwa su ta sara mota dan sahu menene dai a talo da ana kaiwa sati su kuma dawowa yadda aka ce kasuwar azumi ta wuce yawanci irin dai abu na ruwa irin wannan gaskiya kasuwar ita ta yi kasa kasuwa dindindin dama ita ce kayan makabarta irin na gurasa haka su ne wanci gaskiya suka fi tafiya anyhow su damuna rani su ba su da lokacin yin kiwonsu
2: kowace sana'a za ka ga tana da kaka lokacin da aka fi yin ciniki a kanta kowace ba ce wani lokaci ne kakar
1: gaskiya mu lokacin azumi ne lokacin kakanmu
2: kun fice mama wannan lokaci
1: gaskiya a lokacin an fi samun kuɗi sosai ma kuwa dan a lokacin na sai dan sahu
2: to yanzu misali kun sana'ar gini a gurin ku gado ne ko haye ne kuka
1: yi gaskiya ga da muka tun kakannin mu suna yi iyayen mu suka yi muwa ko muka zo muka dora
2: to akwai baki da suke zuwa su koyi wannan sana'a cikin wannan garin ruwakin tofa ko ba
1: eh gaskiya akwai mutanen mu irin kamar kana da aboki yana da sha'awar sana'ar zaka jawo jikin ka koya masa normal ba wani abu
2: mun muna da sha'awa kamar mu da muka zo za a iya koya mana
1: ku gaba ɗayan ku ba wanda ba zan koya wanda kuna so a mu gaskiya ai harkar ba harkar bakin ciki ko inda zaka yi ka zo kai yawa
2: dangane da abokan wasa za ga sana'o'i suna da abokan wasa ma mahauta suna da abokan wasa Fulani to ku masu ginin tukwane su wanne ne abokan wasan
1: mu yawanci wanda muka fi abin nan su yawanci masu kamar sana'ar robobi haka su ne muke eh to ai magana ce da gaskiya ko mu kaga ko da a ce su suke koyi da mu ko kuma mu muke koyi da su ko kuma su suke koyi da mu tunda tun kafin su mu ne gaskiya to mu gaskiya sune abokan wasan mu
2: irin salon wasa kuke a tsakanu
1: yawanci irin ana zuwa dauki taka ka buga kai ma dauki taka buga ga wanda za ta wuce
2: to shi ne yake fashewa
1: gaskiya namu ne suke fashewa tunda mu yawa mu kaga tana rusha mu gaskiya shikenan ba magana wani amfani ta su kuma suna iya kai a company kaga normal tunda ana siyan gwangwan na robobi yawa amma mu wanda ta riga ta mutu mu kawai ta gama amfani idan mu ci kore ita dole idan ayi wata sawuwa
2: to batun wasanni kowace sana'a tana da suna da wasanni da suke makera suna da wasa da suke mahafa mahauta suna da wasa da suke to ku maginan tukwane kuna da wani wasa da kuke
1: muna da shi yawanci misali kamar irin za a yi bukukuwa haka na cikin muna mu na kanmu muna zuwa ne mu dibi tukwanen mu daidai inda ake yin bikin mu rinka diba muna faffasa su a kawunan mu kawai mu wannan yi ne murna mu kaga bi ma'ana kowa dai zo ya san cewa wannan tabbas yawa dangin tukwane suke biki to shine mu wasannin da muke
2: kuna da wani kida to ko take naku na musamman ko makada naku kamar yadda mahauta suke da makada makadan kurya da wanzamai kuma kuna da naku makida
1: gaskiya wannan sai dai a yanayin iyayen mu dai gaskiya ta so mu dai ba mu wannan abun ba sai dai iyayen ba mu sani ba dai da dai mun ji ana wasu daga cikin mu waka to waka dai ba mu sani ba yadda aka tabbata ko to waka da ake taken ta kungiya ta tukwane tana kiran dan uga wani yayin mu ne anan shine yawa shine yawanci dai imagine yana dan sai tukwane yi ba ma magini bane irin masu siya ne su siya to mun taso dai mun ji ana mai waka irin maroƙan naka in suka zo su dan yi mai waka ya ba su kuɗi su tafi
2: agodi kirari to da ake muku kirari na wannan sana'a za a ce sana'a tukwane a mata wani kirari wanda kowa yaji ya san da su ake wannan kirari
1: eh to gaskiya ana yi saboda yanzu dai a garin Dawakin Toba ba wani company da muke da shi wanda ya huce wannan to mu ne gaskiya kira mu ko a ga waje misali ake cewa ai ku sana'a ku kaza kaza mu ce in dai company ne a Dawaki dai babu kamar na tufunya tunda dole yaro manya babba tsoho ba wanda bai zuwa ya ci abinci a gurin to mu shine
2: gaskiya tsatsuba fa kuna da wata tsatsuba kamar yanda makera mahauta da wanzamai suke da wani surkulle su ga sun fidda gashi ko jini ko kuma kuna da irin wannan
1: gaskiya na dai kakanni mu dai ba bamu gaskiya dai mu dai ba bamu gaskiya dai wallahi ba bamu wannan gaskiya dai ko kakanni da iyaye ba mu sani ba su ko sun boye abun a tsakanin su amma mu dai gaskiya matasa da muke taso yanzu
0: masu sauraro kar dai ku shafa mun tarani da shirin kurtun zuma daga nan tashar Rahama Radio Farin Cikin Al'umma mita 97.3 kan zangon FM inda a yau muke tsamanawa tare da Sa'adu Abdullahi Dawakin Tofa wanda ake winkiya da question akan abin da ya shafi sana'ar ginin tukwane da dangogin su kafin mu dora mu dan shakata da wannan
3: sano Abubakar da Allah garba da obi fa muje na marmar mu kwana fatakol na marmaran mu kwana fatakol zuwa gosa na yan mata ne ko yara masu koyan tuki ko yara masu koyan mota su ja balbo halima kike ota min sana balbo da ta ke mu alasaka amina mata garba sana amina tu na gode in ji sabulu da malam habu na gode amina tu yar malam habu yawa la dange da yana kashe injin zuwa gosa na yan mata ne ko yara masu ko
2: alhamdulillah muna godiya mutuka da gaske zamani ya tasiri akan sana'ar taku ne
1: gaskiya mu dai abun namu ba wani modernizing da yake zuwa kawai dai yadda muka taso muka ga yadda ake yi da yanzu ma dai haka ake gaskiya ba wani abu da yake sauya tunda ba wani wanda zai zo ya kawo ku tallafi ko wani abu da har za a kirkiro wani abu haka har za a zo a kirkiro wani abu ko a ce za a yi da injin ko za a wannan yadda muka taso ake yi da hannun nan dai haka ake yi
2: haka ne
1: yawa yadda ake yi da hannun nan dai ba kawo wani inji da za a ce in ka dora moli a cikin wannan abun zai fitar ma da shaf din wanda kake so ba gaskiya babu ko normal yadda muka taso iyayen mu suke mu ma haka muka dora
2: a menene fatan ku ku da kuke matasa fatan ku domin ku ga wannan sana'a da kuka gada iyaye da kakanni ta dore ta ci gaba kuma yana bukatar zamani da wayewa to menene fatan ku domin ku ga wannan sana'a ta ku ta dore ta tafi kuma da zamani
1: gaskiya ne muna da wannan fatan bi ma'ana kamar gwamnati in Allah ya sa da rabo misali ta dan kawo mana wani haɓɓasa ka wani injina haka ko kuma na tazo ta dan rarraba jari irin masu sarar tukwane haka ga dole zaka kara abun nan da kuma dai irin masu siyan ma kansu a ce kana da wani customer naka wanda yazo irin kasiyan kai a gurinka saboda kayan yawanci irin customer ne duk irin na da ne duk yawanci irin mutanen da suke mu'amala su dai da mun da su suke mu'amala muka mu yanzu matasa masu tasuwa saboda yanayin rahin ma customer mun yasa mu duk abun wani sake sire mana ga mu siya mu siya he dai mu gina koyi mu sarar da kayan mu ba ruwan mu da ban cewa he kasuwa ta zo sannan za mu siya saboda yanayin ba ku da masiya a hannunku sosai abun dole kuna gani dai ana siyarwa ba sosai ku kuke dan siyarwa ba to yasa duk abun ya dan fara zare mana daga gari gaskiya
2: ku kuna daukar kayan ku kai wani gurin ku sai koko dole sai an shigo cikin gari an siya sannan
1: gaskiya yawanci zo ake nan ana siya ko mutun ya ma waya ina son kai haka kawo mun ko kuma su zo da mutanen su kowa su siya su diba su tafi kasuwanci ne dole da amma kaga wannan yana ta ciniki ku Allah dai duk da abun Allah ne mai kawowa ku ga kayan ku kun tare sai ya karama wani kuma da ya kawo da ya sayar da ya kawo da ya sayar so dai
4: wajen yin aiki hannunka
1: eh duk ana samu irin wannan dan nuna har rauni na ya kuna wajen gashi duk muna irin wannan haka wajen gina amma haka ya samu garin bubbu garin dingen nan da muka ga yanku ana gini da shi a samu sabani ya dan dake hannunka dole abun zai yi maci koyo magani duk kullu fa da muke ruwa mu sha koyo mu je mu bari ba ruwan yawa ko duk kullu fa ne gani ake mu ba
2: wa a gargajiyanci ba ku da magani na ku da kuke
1: ci ya magani a muna da irin sa hannu haka sai su sakin mangwaro anyhow saboda rana yuwan na ake muke dan jijjigawa muna sha yanayin wuta muna zuwa jikin sa maganin sai duk ba wanda ba mu sha duk muna amfani da su wayannan
2: to wani irin kaya kuke sarrafawa kamar tukwane da kaza muna so mu ji sunayen su
1: to kaga muna yin tudu ne wanda ake zuba ruwa ana yin tanda wanda ake yin waina normal ana yin kwatanni wanda ake sa kaji irin da sanyin naka su yi gasi kyankesa a ciki sannan akwai tukwane da ake na gurasa ake lilliga akwai kuma tukwane da ake tantabaru su ma ana kiwon tantabaru a ciki akwai madammaci wanda ake amfani da shi wajen yin dambu sannan akwai mangal mangal wanda ake yin irin girki normal mangal kamar gas kaga kamar eh kamar misali gas gas mun kaga yine ga dinmu ya dora gawayi akai normal da waya yan
2: banda na karfe da ake amfani da shi akwai na kasa
1: banda na karfe mun akwai namu na kasa da muka roshin muna amfani da shi
2: yanzu ko a zamanin ku akwai su da akwai ku kuma fasaha ku ta zamani abubuwan da kuka kirkiro wadanda ba ku gada ba iyaye da kakanni zamani ya ka ku da kanku kuka kirkiro su
1: eh akwai gaskiya misali akwai irin abin da ake kwalliya da su haka dakin amare haka masallaci irin abubuwan tarare da ake sassawa ana dan jin kanshi duk kaga da ba a yi irin wannan yawa gaskiya duk zuwan mu ne yawanci duk aka fara irin wannan abubuwa
2: na to menene damuna wanda barazana damuna take muku gane da shanyar kayan kasa da kuke yi
1: eh gaskiya da damuna in dai misali mun aje kaya irin haka a ce bata gama gasuwa ba noma in dai ruwan sama zai zo ya same ta to sunan ta kwandam ta riga ta lalace in dai ruwan sama zai zo ya same ta tana waje kuma zai dake ta iya inda bai ga sudin nan bai kaga gaba daya ya fita daga cikin ta saboda bai gama zama tukunya ba a kasar sa yake ka san ko eh wala ka wanda tana duwa da ruwa dole ta zugunyi amma in dai ta riga ta gama gasuwa ba mu da wani matsala mu da ruwa gaskiya
2: ruwa ya dake tinta gasu ba matsala
1: eh ba matsala gaskiya inda ta riga ta gasu inda ta yi kara 100 a gurin ba abin da za ta yi kuma yanayin wajen gashin mu inda damuna ta zo yi ma yana rushewa dole dai duk shekara muna san da sabo ana yin wani tunda inda ruwa zo take yi gaskiya dai ya zizibe ka haka mutan gurin da kake kuma a can muke gashi to yanayin damuna ne yawa gaskiya da damuna dai ba aiki ko abin da aka tara yi ake siyarwa da damuna
2: ba ku da wani tunani ne da za ku samu mafita daga cikin wannan barazana ta wannan yanayi
1: gaskiya yanayin sana'an ne saboda mu kan ma abun ma da gajiya in dai kai na ranin nan kai wata shida kana wannan aikin damuna ta zo ka zo ka je ka dan sarara a gida gaskiya ba wai
2: kuna noma ne ko kuwa
1: eh muna yin noma ba abun da ba kai ka kuwa in damuna ta zo muna kyale wannan ne mu koma gona gaskiya
2: yau wannan bangaren sana'a sarrafa kenan kuma akwai wani bangare bayan kun sarrafa daga nan kuna kwasar su ku kai su matoya ko magasa
1: wajen matoya dai muke cewa gurin amma in ba gurin wake ce mai magasa inda ake gasa tukwane kenan mu nan a gurin mu sunan yi matoya amma mutun yazo kuma za ka ga mai sunan za a ce mai ko wajen gashi
2: wanda suke wannan daban wanda suke wancan daban
1: yawanci mu ne dai muke aikin nan din kuma sannan muke zuwa mai wancan aikin amma akwai yara da suke zuwa daga in gidaje haka sun taso daga makaranta su zo su rinka dan kama mana saboda aikin dole ana son mutane da yawa to shine dalili
2: to su ma magasar ko matoyara ko kayan aiki da ake amfani da su a gurin
1: akwai kara normal da shi muke gasa su akwai kuma abu da ake ce mai kago bulo ne misali kamar irin wanda ake ginin kasa he mu raba shi biyu shine za mu zo mu ajiye a kasa he mu dora tukunya akai to shine bulo sannan sai kuma kara dai abu biyu ne da muke amfani da su daga kara sai bulo
2: to ya yanayin gurin yake
1: yanayin gurin ana yin sa ne kamar a samu fili zagaye misali kamar cycle ake yin gini da shi yau a kiwaye shi sai dan daga haka yadda dai normal kai kawanka
4: kamar lekawa
1: yau wa yau zaka iya shiga zaka iya lekawa ba daga waje zaka iya lekawa ciki
4: zaka ko stagogi da kuke a kasa su kuma me amfani
1: nan shine inda muke zira kara yake zuwa har tsakiya tunda gurin yana da fadi in ka zira zai je ma har can inda kake so wani ma ya zuro can wani ma ya zuro wuta ta hada tsakiya ta tayi sama
4: to wannan to kai ya kuke da ita ta taru
1: washe gari in aka cire kayan da aka gama soya ake kwashi ta na kwaye ai gefe da ita ka gabi ma'ana gobe na kuma yi wata rata kuma taro ai ta ma ya kuma kwashewa
4: wallahi muna godiya ba dan tambayar ta karshe kasanin da kuke debowa domin yin wannan sarrafa wannan kaya akwai lokaci kuke zuwa kutar kasar ta kare ko kuma kodai yaushe kuke je kuna samun ta
1: gaskiya kodai yaushe aka ji ana samu da saboda tabo ne duk shekara tsuro yake dadewa in ka diba anan misali ka kyale gurin kai gaba shekara mai zuwa kana baya gani aka yi da kasan maka diba waya kuma cikuwa kamar maramara dai normal duk shekara yana tunda an dade ana diba har yanzu dai bai kare ba kodai yaushe duk shekara zuwa ake adebo kuma baya kariya gaskiya ruwa yana cika gurin kafin mu kuma fara aiki ya riga ya gama bushewa yawa mu kuma za mu je mu fara dibowa ba
4: kuna da kungiya ta ma
1: mai kungiya ta magina ba muna da ita gaskiya
4: kuna da wani rassa wasu kananan hukumomin ko sauraron ko kawai
1: yana gaskiya rassan mu ko masu siya ne su je su siya su ne rassan mu amma dai daga nan ko mu ana muke dindindin azumi yawa ko masu siya su ne rassan mu
4: muna godiya mutuka da gaske
1: bisalam eh sa'ada abdullahi nan da wakin toba ikiya ta kwashin ake ga mu
0: duka a nan zamu sanya a cikin shirin namu na wannan mako domin turo da sakonni na tambayoyi ko shawarwari zai yi amfani da wannan lambar waya 0808085429 0808085429 a madadin sashen shirye-shirye da gasin jagorancin Nura Abubakar Musa sai kuma ni da shirya na kuma gabatar

0: Bishira Musulunci ta yi kira da kada yi gaggawar yi wa kundin tsarin mulkin ƙasa kuskure ma. A gefe guda DSS da yan sa kai sun gashi fitaccen jagora yan bindiga da mayakansa sama da 60 a Katsina. Daga sassan duniya ko Iran ta kashe mutum biyu kan zargin yi wa Isra'ila liƙin asiri. Waɗannan har ma da ƙarin wasu sababbin labaran suna nan tafe ku biyo mu. Masu sauraron mu assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh barkamu da wannan muraci na litinin sanin mu da sake kasancewa da ku ta cikin shirin labarai da rahotanni daga nan gidan rediyo Rama farin cikin al'umma wanda a yau muke 19 ga watan safar ni shekara ta 1448 bayan jira fiye halitta manzon tsira na Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga birnin Makka zuwa garin Madina sulman nawara daidai kinan da 3 ga watan Agustan shekara ta 2026 kanin labarin su da fara yanzu kuma sai ga rasama domin jin cikakkun su da kidaki tare da ni Fatima Kabir labarin ya gasa Gwamnatin tarayya ta bayyana cewa za ta sake fasalin harkar wutar lantarki domin magance matsalolin da suka dade suna hana fannin samun cigaba duk da dambun kudaden da aka kashe cikin shekaru 13 da suka gabata. Ministan wutar lantarki Joseph Tewi ya ce bayanan gwamnati sun nuna cewa kusan trillion 10 na kudaden jama'a da aka zuba fannin sun kasance ko da an kashe su ba tare da cimma sakamakon da ake fata ba ko kuma sun makale a sassan tsarin samarwa da rarraba wutar lantarki. Ya ce matsalolin da suka dabaibaye fannin sun shafe sama da shekaru 40 suna ci gaba kuma gwamnati ta fara aiwatar da sababbin tsare-tsare domin kawo ƙarshen wannan koma baya. A cewar sun matakan da yake dauka sun hada da gudanar da cikakken bincike kan hanyoyin isar da wutar lantarki na ƙasa. Daidaita dokokin wutar lantarki tsakanin gwamnatin tarayya da jihohi karfafa tsarin rarraba wutar lantarki. Inganta kudaden gudanar da fannin hada manyan kadarorin gwamnati da ke fannin da kuma aiwatar da shirin samar da sabar babbar hanyar isar da wutar lantarki. Ministan ya bayyana cewa idan aka ci gaba da waɗannan gyare-gyare cikin shekaru 2 zuwa 3 masu zuwa, 'yan Najeriya za su fara amfana da ingantacciyar wutar lantarki. Raguwar matsalolin da ke haddasa yawan katse wuta, ƙarin masu zuba jari, faɗaɗa isar da wuta zuwa sassa daban-daban na ƙasar nan, da kuma ƙaruwa a ƙarfin samar da wutar lantarki. Sai dai yin bincike ya nuna cewa dubbiliyoyin nairorin da gwamnatin tarayya ta kashe tun bayan mai da harkar wutar lantarki hannun kamfanoni masu zaman kansu a shekarar 2013 har yanzu ƙarfin wutar da ake samarwa bai wuce matsakaicin megawatt 4,500 ba. Alhali Najeriya na buƙatar fiye da megawatt 30,000 domin biyan buƙatun al'umma. Kuɗaɗen da aka zuba sun haɗa da tallafin babban bankin Najeriya ga kasuwar wutar lantarki, shirin biyan kamfanonin samar da wuta, shirye-shiryen samar da mitoci aikin Siemens na inganta wutar lantarki da tallafin bankin duniya da bankin raya Afirka, tare da sabon shirin gwamnatin tarayya na rage bashin fannin wutar lantarki da ya kai trillion 4. Duk da waɗannan manyan kashe-kashe rahotannin hukumar kula da wutar lantarki ta Najeriya ya nuna cewa a rubu'in farko na shekarar 2026 matsakaicin ƙarfin wutar da tashoshin samar da wuta 28 suka yi ya isa samarwa ya kai megawatt 4,457.96 yayin da ainihin matsakaicin wutar da aka samar ya tsaya ne a megawatt 4,112.72 ƙasa da rubu'in gwamnatin tarayya na samar da megawatt 6,000. A nan kuma majalisar koli ta shari'a a Najeriya SCSN ta yi kira ga gwamnatin tarayya da majalisar dokoki ta ƙasa da su guji gaggauta yin kuskure ma ga kundin tsarin mulkin ƙasa domin samar da rundunar 'yan sandan jihohi. Tana mai cewa ya zama dole a gudanar da cikakkiyar tattaunawa da masu ruwa da tsaki kafin a yanke hukunci. A cikin wata sanarwa da sakatare janar na majalisar Nafi Baba Ahmad ya fitar a ranar Lahadi, majalisar ta amince cewa Najeriya na fuskantar ɗaya daga cikin mafi munin matsalolin tsaro a tarihinta, inda dubban mutane suka rasa rayukansu, miliyoyin mutane suka rasa muhallinsu, tare da lalacewar gonaki, harkokin kasuwanci da hanyoyin samun abin dogaro. Sai dai ta ce duk da cewa ya kamata a ƙarfafa duk wani yunƙuri na gaskiya da zai inganta tsaro, bai kamata a ɗauki kafar rundunar 'yan sandan jihohi a matsayin mafita ta gaggawa ga matsalolin tsaron ƙasar nan ba. Majalisar ta bayyana cewa matsalolin da ke haddabar tsarin tsaron ƙasar nan sun samo asali ne daga ƙarancin kuɗaɗen gudanarwa, cin hanci da rashawa, ƙarancin jami'an tsaro, rashin ingantaccen walwala ga jami'ai, raunin tattara bayanan sirri, amfani da tsofaffin kayan aiki da kuma rashin haɗin kai tsakanin hukumomin tsaro. A cewar ta, waɗannan matsaloli ba za su kawo ba ta hanyar miƙa ikon aiki ga 'yan sanda ga gwamnatocin jihohi kawai, tana mai jaddada da cewa abin da ya fi dacewa shi ne a fara yin gyara da ƙarfafa hukumomin tsaro da ke da su. Majalisar ta buƙaci gwamnati ta ƙara kuɗaɗen tallafa hukumomin tsaro, ta ɗauki farin wato ƙarin jami'an aiki, ta samar da fasahohin zamani, ta kuma inganta tattara bayanan sirri da tsaron kayan iyakoki, tare da ƙarfafa tsarin riƙon amana da ƙwarewa a cikin hukumomin tsaro. Yayin da jihar Kano ke ci gaba da ɗaukar matakan bunƙasa ilimi da harkokin addini, gwamnatin jihar ta sake nuna jajircewa ta wajen tallafa masu hidima ga Alƙur'ani mai girma, ta hanyar ɗaukar nauyin tafiyar wasu daga cikin mambobin kwamitin musabaqa Alƙur'ani na jihar nan zuwa ƙasar Saudiya. Shugaban kwamitin amintattu na ƙasar na gasar karatun Alƙur'ani mai girma ta jihar Kano, Sheikh Mai Hula, ya yaba da waɗannan gagarumar gudunmawa, yana mai cewa matakin zai ƙara ƙarfafa gwiwar masu aikin yaɗa ilimin Alƙur'ani da bunƙasa harkokin musabaqar a jihar nan. Sheikh Mai Hula ya bayyana haka ne a filin jirgin sama na Malam Aminu Kano, yayin da iyalai, abokai da masu ruwa da tsaki suka hallara domin yi wa tawagar da gwamnati ta ɗauki nauyin tafiyar ta zuwa Saudiya rakiyar ban girma. Wakilinmu Muhammad Lamin ya halarci taron rakiyar tare da tattaro mana wannan rahoto.
1: Gaban kwamitin amintattu na gasar karatun Alƙur'ani mai girma ta jihar Kano, Shehu Mai Hula, ya yaba da irin kulawa da goyon bayan da gwamnan jihar Kano Alhaji Abba Kabir Yusuf ke baiwa harkar musabaqan Alƙur'ani mai girma. Ya ce wannan kulawan ta taimaka matuka wajen bunƙasa karatun Alƙur'ani a jihar Kano, lamarin da ya sa ɗaliban jihar Kano ke ci gaba da samun gagarumar nasara a gasannin Alƙur'ani a cikin gida da na ƙasa da ƙasa.
2: Don haka lokacin da takarda ta zo cewa an zaɓi ta gwarzo mu za ta je, muka san da mai girma gwamna ji to lallai a sami wanda za su raka ta, muka batata muka kira shi ce ko muka ko mutum biyu ce ko sun fi haka ma sai sa iya tafiya. To muka ba da shawara mutum hudu suka tafi da ita coordinator ta ƙasa baki ɗaya, da shi coordinator namu na nan jiha, da board member ɗinmu, da kuma alƙalai wanda su ne suka raka ita wannan 'yar takara, da ita kuma akwai Azimu Haramunta wanda dama shi ma tare suke da shi ta wanda shi ita 'yar takarar. Wannan 'yar takara kamar yadda ta yi nasara a Maiduguri, to Allah ya sa a can ma Saudiya, Allah ya ba ta nasara ta samu mana ta zama ita ce ta farko da za ta fara samun wannan kambi na ita musabaqa ta Alƙur'ani ta ƙasa baki ɗaya wanda za a yi Saudiya. Ba shakka mun yaba wa ita ƙasar Saudiya domin ƙara zaburawa ne a su a ɓaryar mata ɗin, a ce su makansu an sa su a cikin wannan zuri.
1: Shi ma nasa jawabin gwani Yahuza gwani ɗan zarga ya shawarci ma'addata da masu karatun Alƙur'ani mai girma da su kasance masu kyawawan ɗabi'u, gaskiya, tawali'u da riƙon amana. Ya ce ilimin Alƙur'ani ba iya kantawa kaɗai ya tsaya ba, yana kuma buƙatar a bayyana koyarwarsa a cikin ɗabi'a da mu'amala a jama'a.
3: Kira da nake ga su 'yan musabaqa su fa sani ita musabaqa ana yin ta ne don a ƙara wa yara karsashi, a zaburar da matasa da masu zuwa su haddace Ƙur'ani su fahimci ma'anarsa su yi aiki da shi. In ce wannan kuma Ƙur'ani ne sifantu da ɗabi'ar Alƙur'ani, su zama masu ladabi, masu biyayya ga malamansu da iyayensu da sauran jama'ar gari.
1: A wannan shekaran ɗaliba Hafsa Muhammad Sada daga jihar Kano ce za ta wakilci Najeriya a rukunin mata a gasar karatun Alƙur'ani ta duniya da za a gudanar a masarautar Saudi Arabia. Mahalarta taron sun bayyana fatan alheri tare da yi mata addu'ar samun nasara da ɗaukaka tutan Najeriya a idon duniya. Ƙarshen rahoton kenan, tare da ni Muhammad Lamin. Alabara Rahma.
0: Tashin jihar Katsina kuwa akalla mutane 31 waɗanda akasarinsu mata ne suka shiga nan masu garkuwa da mutane, bayan da wasu 'yan bindiga suka kai hari ƙauyen Shuwaki da ke gundumar Jirgaba a ƙaramar hukumar Bakori ta jihar. a yayin harin na daren Asabar yan bindigari sun kashe wani mutum mai suna Ashiru Suhibi suka kuma kashe dabbobi da kayan abinci masu yawa masana yanki sun ce bindigari sun shafe sauyi suna cin karen su babbaka a cikin dundure inda suka rika harba harbe kan mai uwa da wabitar wato dukan jama'a da shiga gidaje suna neman dabbobi da kayayyaki masu daraja wani matsaunin kauyen da ne mai asake sunan sa saboda dalilin tsaro ya ce maran sun zo da yawa kuma sun yi amfani da duhun dare wajen mamaye al'ummar da aka tuntube kakakin da ne yan sandan jihar Katsina DSP Sadiq Aliyu ya ce har yanzu yana tattara bayanai kan harin kuma zai fitar da karin bayani daga baya sana'ar cajin wayoyi da harkar fios na ci gaba da zama muhimmin hanyar samun abin dogaro da kai ga matasa da dama duk da haka masu gudanar da ita na fuskantar kalubale da suka hada da yawan katsewar wutar lantarki matsalolin sadarwar internet kasawar tsarin bankuna da kuma karancin riba sai da duk da waɗannan matsaloli suna ci gaba da gudanar da sana'ar su tare da kira ga hukumomi da masu ruwa da tsaki da samar da mafita domin inganta harkokin kasuwancin su Domin jin irin wannan kalubale da kuma hanyoyin da suke ganin za a magance su wakiliyar mu Maryam Amini Ilyas ta tattaro mana wannan rahoto
4: Tajin wayoyin hannu da ta POS na daga cikin sana'o'in da matasa da dama suke runguma domin dogaro da kai da saukakawa al'umma harkokin su na yau da kullum sai dai duk da muhimmiyar rawar da suke takawa masu gudanar da waɗannan sana'o'i na ci gaba da fuskantar kalubale da dama dake kawo cikas ga sana'o'in su mun tattauna da Anas Sani Balbade inda ya bayyana mana irin manyan kalubalen da suke fuskanta wajen gudanar da sana'ar sa ta POS
5: eh to wannan sana'ar ta mu na POS muna fuskantar kalubale da yawa kalubale na farko muna fuskantar bangaren kashi so da yawa zaki ta ganin wani lokacin wasu guraren masu POS ana ta zuwa ba kudi abu na biyu bangaren network kamar yanda kika sani a Najeriya ba mu da standard network kana iya zuwa da kai amfani da card ka tabbatar da network ka cire kudi lafiya da to gaban ka tashi kana iya fara amfani da shi ma ka ga ba network sannan abu na uku damfara su wannan madamfaran suna amfani da dabaru ne salo kala daban-daban na damfaran mutane
4: Hassan Gali daya daga cikin masu sana'ar cajin waya ya bayyana mana irin kalubalen da suke fuskanta
6: farkon farawa ta na samu kalubale irin su a kawo waya mutun ya wulla da fas wani ya dauka in ya dauka sai zo ya karbi waya wani to an samu wannan case din kwanakin ba amma tunda kuma aka dan magance abun dan ta kai ma naji police station san so akan irin wannan eh gaskiya tsare petrol yana hawo kalubale sosai bangaren cajin waya
4: masu gudanar da wannan sana'o'i sun yi kira ga gwamnati da hukumomi da abin ya shafa da su inganta samar da wutar lantarki da hanyoyin sadarwa tare da samar da yanayin da za su saukaka gudanar da kasuwancin su sun ce hakan zai taimaka wajen bunƙasa sana'o'in su kara samar da ayyukan yi da kuma ci gaban tattalin arzikin ƙasa ƙarshen rahoton kenan Maidi Amini Ilyasu Alabar Rahma
0: wani gagarumin su mai na jami'an hukumar tsaro ta farin kaya DSS bisa ingantattun bayanan sir yayi wa ayyukan bindiga mana illa a arewa maso yamma inda jami'an DSS tare da haɗin gwiwar masu sa kai na al'amu na al'umma da ƙwararrun mafarauta jihar Katsina suka kashe sama da mutum 60 da ake zargin yan bindiga ne ciki har da fitaccen jagoran masu garkuwa da mutane ED Abasu aiki a wani kazamar taba a karamar hukumar Bakori a rahoton da jaridar Travel ta wallafa ta bayyana cewa majiyoyin tsaro sun ce idiya ba su aiki wanda aka dade ana kallon sa matsayin idi daga cikin manyan jagororin an bindiga mafiya tsariya Katsina da makwabciyar ta Zamfara yana cikin waɗanda aka kashe a samaman da aka shirya bisa sayan bayanan sauri a dai cewar majiyoyin sama da yan bindiga 200 masu dauke da manyan makamai karkashin jagorancin idi aiki tare da goyen bayan mayakan da ke da alaka da fitaccen jagoran yan bindigar Ado Aliri na Zamfara sun kai farmaki kauyen Guga domin daukar fansa kan al'ummomin da suke zargin suna ba jami'an tsaro da masu sa kai bayanan sauri an ce manufar har na yan bindigar shine kashe jami'an tsaron al'umma da mafarautun da suka yi wa kungiyar yan bindiga mummuna illa a wani tabu da aka yi a baya a kauyen Dawal Laila dake Bakori inda aka kashe sama da yan bindiga 40 ce su kuma bari mu je ga rahoton mu dake da jibi da tattalin arzikin kasa
4: Gwamnatin Tarayya na shirin tara kusan naira miliyan 729 domin tallafa wa fannin wutar lantarki. Ana sa ran shirin zai taimaka wajen biyan basussukan dake fannin da kuma inganta samar da wuta. Masana sun ce hakan na iya bunƙasa kasuwanci da masana'antu idan har aka aiwatar da shi yadda ya kamata. Masana tattalin arziki sun goyi bayan matakin babban bankin Najeriya na ci gaba da barin kudin ruwa da kashi 26 da rubi cikin 100. Sun ce matakin zai taimaka wajen rage hauhawar farashin kayayyaki da tabbatar da daidaiton tattalin arziki. Sai dai sun buƙaci gwamnati ta ƙara tallafawa masana'antu da 'yan kasuwa domin bunƙasa tattalin arziki. Najeriya ta samu kimanin naira triliyan 24 kwatankwacin dala miliyan 17,000 daga fitar da gangar danyen mai miliyan 182 tsakanin watan Janairu da Yunin shekarar 2026. Bincike ya nuna cewa hauhawar farashin danyen mai a kasuwannin duniya ne ya ƙara yawan kudaden da ƙasar nan ta samu daga fitar da man fetur. Duk da ƙalubalen ƙarancin danyen mai da matatun cikin gida ke fuskanta, amma Najeriya na ƙara samun kudaden shiga a bangaren. Ƙarshen rahoton da ya danganci tattalin arzikin ƙasa kenan tare da ni a matan Isa Abdulrahman.
0: Labarai da rahoton ne suna zuwa muku ne kai tsaye daga sashen namu na labarai da al'amurai da kullum na gidan rediyon Rama Farin Ciki Al'umma. Mai da shirin na ta kan mita 97.3 kakan Sangon FM da kidan masuguni a nan bayan dogon banki a gida mai lamba 125 da 127 tsakiyar birnin Kano daban Najeriya. Sai kuma ku iya kallon mu da sauraron mu kai tsaye ta gurba adoration mu da ke www.dramatv.com a dakace mu nan gaba kaɗan muna dawowa labarin za su dora. Tuma da labarin kanmu da dawowa yanzu kuma labarin za yi dora. Kwamishinan wato gwamnatin Kano ta haramta duk wata hada-hadar ƙasa a ciki da wajen kadorin da ta da suka hada da makarantu, asibitoci da sauransu. Kwamishinan wato ma'aikata ƙasa da tsara birane ta Kano Alhaji Abdul-Jabbar Muhammad Umar ne ya bayyana hakan a lokacin da ya kai ziyara makarantar sakandare 'yan mata TWTC tare da dakatar da wasu gine-gine da aka yi ba bisa ka'ida ba. Alhaji Abdul-Jabbar Muhammad Umar ya ce gwamnatin Kano ta lura da aka fitar da fitiloli sama da guda 100 a makarantar sakandaren 'yan mata ta WTC domin yin gidajen kwana.
7: Kamar yadda muka gani yau kusan an fitar da filotai 100 a cikin wannan makaranta, an yi yanka su da zaman ana so a mai da su gidaje na jama'a. Kamar yadda na faɗa, wannan filotai 100 duk a cikin wannan makaranta suke na WTC. A gwamnati ta haramta yanka duk wani fili na makaranta, na asibiti da sauran kadarori na gwamnati a faɗin jihar nan, kuma duk wanda ya yi doka za ta hau kansa. Kuma muna kira ga al'ummar jihar Kano da cewa kada su yi ƙasa a gwiwa wajen kawo rahoto, wajen shiga kafafen yaɗa labarai da kuma sada zumunta, don ganin cewa sun tabbatarwa da gwamnati ko sun yi kira ga gwamnati akan irin wa'annan ta'asa da ake aikatawa a duk faɗin jihar Kano, local government 44 na jihar Kano.
0: A nasa bangaren shugaban kwamitin da gwamnatin Kano ta samar da mun kawar da gine-gine da ake yi ba bisa ka'ida ba, kuma shugaban hukumar Kings Dr. Dalata Ali Usani ya ce wannan kokarin ya nuna irin tsayuwar da gwamnatin Kano ta yi domin kare kadarorin al'umma. Hajiya Uwani Ahmad Balarabe ta ce shugabar makarantar sakandaren 'yan mata ta WTC ta ce ziyarar kwamishinan ma'aikatar ƙasa da tsara birane ta Kano ya tabbatar da kishin da gwamnatin jihar Kano take a fannin ilimi da ma ci gaban al'umma. Sabatin da ya fi ɗaukar hankali a dandalin namu na sada zumunta da mahawara da ke akan Facebook shine wata sana'a ce ta furiba a Kano a wannan lokaci. A wannan lokaci babu wata sana'a guda ɗaya da za a ce ita ce ta furiba ga kowa, domin riba ta danganta da jari da ƙwarewa da wajen da ake kasa kaya. A Kanonku wata sana'a ce ta fi kawo kuɗi a Kano a wannan lokaci? Ga dai wasu daga cikin rayuwar naku da kuka tafka mahawara a shafin namu na Facebook.
8: Sakonmu na farko ajiyar sakonnin ku shine sakonnin Hassan Usman Sulaiman inda yake cewa ina gari na kasuwancin kayan masarufi da abinci ina daga cikin sana'o'in da suka fi kawo kuɗi a kanmu a wannan lokaci saboda buƙatar su ba ta yankewa duk da haka ni ba ta fi dogara da gaskiya kwarewa da kyakkyawan gudanar da kasuwanci fara da irin sana'ar da ake yi a ra'ayin Alhajin Jakar kuwa ce wani ni da dai kun gama batu da ku danganta abin da karfin jari da kwarewa game da yadda aka bi kun tallata bin abin da zan kara shi a halin yanzu abubuwan da suka fi kawo kuɗi su ne abubuwan da ke da alaka da abinci kai tsaye misali kayan abinci dangin hatsi mai gawayi ko itace da sauran mahadan abinci sai abubuwan da suke da alaka da network kamar wayoyi kati da data da sauransu Mus'ab Kabir Abdulsalam shi ma ce waye wanda yake bin season yana canza sana'o'i baya taba zama mai kuɗi kuma kullun cikin renon sana'a yake idan kana da jari to ka raba kafa idan baka da jari to ka sani tsayawa ga sana'a daya a san ka da ita yafi sakonmu na karshe a jerin sakonnin ku shine sakon Inyas mai gida gyaranya inda yake cewa shakka babu akwai sana'o'i da suke kawo kuɗi a wannan lokacin musamman idan mutum yana da karfin jari siyar da kayan masarufi da ruwan amfani sai sana'a da katun waya da data saboda a wannan halin da mafi yawan mutane ke ciki data da katun waya suna da matukar muhimmanci a wajen su ya kamata hukumance a samar da wata hanya da za ta inganta lantarki da fannin noma wannan zai yi matukar taimakawa al'umma wajen amfani da datar ta hanyar da ya dace iyakacin sakonnin ra'ayin naku da suka samu a daidai wannan lokaci kuna da damar tafka muhawara akan wannan maudu'in da ma waɗanda muke kawo muku kullum a shafukan masu suna Rahma Radio da Rahma TV domin karanto su a labaranmu na gaba Usman Ibrahim Datti a labaran Rahma
0: Tuka fa mutsallaka izuwa ga sassan duniya bar mu je izuwa ga fagen wasanni domin jin halin da duniyar kwallo take ciki tare da Bashir Al-Ali
9: An kammala zagayen wasanni na biyu na gasar cin kofin kwallon kafa ta mata ta Africa wato African Women Cup of Nations da ake gudanarwa a kasar Morocco Inda tseren neman guraben zuwa zagaye na gaba ya kara daukar zafi ya zuwa yanzu Morocco da Cameroon ne kadai suka samu tikitin zuwa zagaye na gaba na gasar a rukunin farko Morocco ce ke kan gaba da maki 6 yayin da Algeria da Senegal ke a matsayi na biyu da na uku kowace da maki 3 A yau Senegal za ta kara da Morocco yayin da Kenya za ta fafata da Algeria. A rukuni na biyu Aburko ce ke jagoranci da maki 4 sai Burkina Faso da Tanzania da maki 3 kowace yayin da Afrika ta kudu ke da maki 1. A wasannin karshe na rukuni gobe Afrika ta kudu za ta kara da Burkina Faso yayin da Tanzania za ta fafata da Aburkos a rukuni na uku Malawi ce ke kan gaba da maki 4 sai Nigeria da Zambia da maki 3 kowace kasar Masar ce ta kasance kasan teburin ba tare da maki ba a ranar Laraba Super Falcons ta Nigeria za ta fuskanci Masar yayin da Malawi za ta kara da Zambia A rukuni na hudu kasar Kamaru ta riga ta samu tikitin zuwa zagaye na gaba bayan tara maki 6. Ghana da Mali suna da maki 3 kowace yayin da Kebat ba ta da maki. A wasannin karshe na rukuni ranar Alhamis Kebat za ta kara da Kamaru yayin da Ghana za ta fuskanci Mali. Yanzu haka dai gasar na neman sauran guraben zuwa zagaye na gaba na Women Afcon ta kara daukar zafi a Morocco. Bashir Al-Ali Al-Abarar Rahma.
0: Yanzu kuma bari mu tsallaka zuwa ga sassan duniya inda hukumar shari'ar Iran ta sanar da aiwatar da hukuncin kisa kan Omid Behzada Faria Safwat a safiyar yau Litinin bayan kotu ta same shi da laifin yi wa Isra'ila liƙin asiri a cewar kamfanin yaɗa labarai magatar shari'ar Iran Mizan mutanen biyu sun kasance suna tattarawa tare da aikawa hukumar liƙin asirin Isra'ila da bayanan hotuna da kuma bayanan wuraren da cibiyar sojoji da na tsaro na Iran suke Mahukuntan Iran sun ce irin wannan bayanai sun taimaka wajen gudanar da ayyukan liƙin asirin da suka shafi tsaron ƙasar. da mun ji rahoton hasashen masana ne da ka iya faruwa nan birnin Kano da kewaye har ma da sassan duniya ga wannan rahoto
10: hasashen masana ne ya bayyana cewa Kano cibiyar hadadar kasuwanci daga tsinin dukko hasken rana za a samu lokaci tare da kadawar iska bisa ma'aunin yanayi 31 daga bisani yanayin ka iya komawa 22 Fataskum ta jihar Yobe yanayin hasken rana tare da iska mai sanyi za a iya samu a bisa ma'aunin yanayi 32 Labi da ke jihar Nasarawa da babban birnin tarayya Abuja ruwan sama da tsawa tare da iska mai sanyi za a iya samu a bisa ma'aunin yanayi 30 daga bisani yanayin ka iya komawa 21 daga kudancin kasar nan kuwa Enugu da Ibadan ruwan sama tare da tsawa ake sa ran samu a bisa ma'aunin yanayi na 29 Agege da ke jihar Lagos cikin yadda Allah ya yi ruwan sama tare da kadawar iska jefi-jefi za a samu a bisa ma'aunin yanayi 28 daga kitare kuwa maladi da ke jamhuriyar Niger rana za a samu lokaci tare da iska a bisa ma'aunin yanayi 31 Akara da ke kasar Ghana hasken rana tare da gajimare ake sa ran samu a bisa ma'aunin yanayi na 27 zamu gaggare hasashen masana yanayin namu da kasa mai tsarki cikin yadda Allah yanayin zai kasance cikin zafin rana tare da washewar sararin samaniya da kadawar iska a bisa ma'aunin yanayi 42 Zara'u Abdulrahman Indabawa a labaran Rahma
0: so duka dukkanin muka kammala labarin namu na wannan marisi sai dai sakonni kamar a wannan rana yana cewa sana'a ba tare ne mai ita duk wanda yana cikin halal ko da ya fara da kadan da hakuri da jajircewa zai kai ga nasara duk yayin da sai da cewa da aka samu ta hanyar halal labaran kina madadin sashin labarai da al'amuran yau da kullum na gidan radio Rama Fridge ga al'umma da madan da suka talafa domin ganin labaran ya isa gare ku musamman editan da ya tsara labaran kuma ya tace tukur sunana Fatima Kabila labaran ya kasu nake cewa ku ci gaba da kasancewa da Rama Radio Fridge ga al'umma jama'a bisa
11: Zaman lafiya a gidan mijina farawa ne daga soyayya da fahimtar juna. Ku tattauna da abokan zamanku, ku yi shiri tare.
12: Tazara tsakanin haihuwa na ƙara kawo fahimtar juna, lafiya da albarka. Ku tallafa wa matanku, ku saurari juna, ku yi shawara tare.
13: Tattaunawa na da matukar muhimmanci. Tazara tsakanin haihuwa na ƙara lafiya. Ku zauna, ku tattauna, ku yi shiri a matsayinku na tsintsiya madaurin ki daya.
14: Addini ya koyar da kulawa, tausayi, hakuri da hikima. Tattaunawa tsakanin ma'aurata alama ce ta kyakkyawan zama. Miji nagari yana kula da iyalinsa. Tazara tsakanin haihuwa hanya ce ta ƙara kauna da jituwa. Tazara tsakanin haihuwa na da matukar muhimmanci domin lafiyar uwa da jariri. Ba yana nufin daina haihuwa bane. Wannan sako ne daga kungiyar Faith and Cultural Champions tare da haɗin gwiwar ma'aikatan lafiya ta jaha.

0: 97.3 Rahama Radio.
1: Assalamu alaikum barkamu da kasancewa da ku ta cikin sabon shirin ku karkada kunnuwan ku ku sha labari shirin da har kullum ya saba kawo muku kyawawan rahotanni da dumudumin su to a cikin shirin namu na yau a rahotan ga neman hanya za a jiyar da babbar kotun jihar Kano ta zartarwa da wani matashi hukuncin kisa ta hanyar rataya jim kadan da samun sadda tabka laifin kashe wani matashi bayan da sabani akan siyasa ya hada su
2: shi ta yi tarihi ta ce ta yanke masa hukuncin kisa ta hanyar rataya saboda shekarun sa ya kai shekara 37 yayin da shi kuma Joseph Martin Siyaro ne shi kuma sai abinda gwamna ya fada
1: sannan za a jiyar da kallo ya koma sama bayan da al'ummar dan tsinke da wailari da kuma Riman Hamza karamar hukumar Kumbotso suka gudanar da zanga-zangar lumana akan rashin hanya da suke fama da ita alhalin kuma suna a birnin Kano
3: hanyar da ake bi a tafi makarantar nan ta Sa'adatu Rimi yanzu mutane sun ajiye babur sun ajiye mota ba hanya
4: muna cikin gari amma kamar a kauye muke gidajen mu duk sun rushe
1: haka kuma za a jiyar da likitoci suka ce za a iya dasawa matashin nan makarfafarsa ta koma ta yi aiki daidai bayan da budurwarsa ta sanya wuka ta yanke masa
5: tana yanke mishi abin nan aka samu normal saline aka saka sannan aka sa a cikin kankara za a iya maidawa kuma za ta yi aiki gaskiya
1: dan haka dai sai a dada gyara zama domin jin cikakken rahoton game da ma nishadin mai sauraro da kuma yadda gasar cin nama da Alhaji Malamu mai nama ya shirya ta gudana
6: a wannan na rago ne ai a shadda ce ya ji goma za a danka mu
1: sunana Rabi'u Sadauki Kura wanda nike rike da akalar shirin a halin yanzu to kafin mu shiga cikin shirin gadan-gadan bari mu karbo waɗannan sakonnin
7: Alhaji me kuma ya kawo mu nan?
8: Ai uwar gida so nake mu kammala siyayyar mu anan ba sai mun shiga kasuwa ba.
7: Ta manta kayayyakin da zamu siya suna da yawa ne?
8: Ai duk nau'in kayayyakin da muke da bukata akwai su aka ta fara kantin Basir Store.
7: Kana nufin akwai shinkafa da taliya da macaroni gami da farin wake da waken suya ga masu awara? Kana akwai masara, gero, dawa da alkama da garin sabaya da dangogin su?
8: Kware ku uwar gida. Basir Store na da ingantacciyar doya ga masu safara, sai garin rogo ga masu yin teba. Kayan hadin miya ba a bar Basir Store a baya ba. Domin ko yana da alayyahu da kabewa gami da ganyen ugu. Tataccen manjan da babu gauraye a cikin sa.
7: Ka ce mai gida kayan shayi kawai ya rage mana yanzu.
8: Uwar gida ai ba iyananka ta fara kantin Basir Store ya tsaya ba. Muna da kayan shayin goriba, na'ana, lemon grass da dai sauransu.
7: Sanar da al'ummar Kano hanyoyin da za su bi domin samun nasu gara kasan.
8: Basir Store na unguwar Darmanawa daura da babban masallacin Juma'a na Bilal ko masallacin gwani Umar duk a unguwar ta Darmanawa. Haka zalika za ku iya samun Alhaji Basir Store a kan lambar wayarsa kamar haka. 08-06-44-85 ko 08-07-27-22.
7: Masha Allah daga ta fara kantin Basir Store.

0: ko dakin yar baba
1: ai sai jiya naje kai dakin amarya fa yayi kyau dangin ango da kawayen amaryan nan sai san tinyan da aka gungaje ta da katifar uniform
0: ai katifar uniform ita ce farar dabara ga mai saye ga inganci a dade ana mura sauki ga kuma ƙara lafiya
1: har da lafiya mai gida
0: kwarai kuwa domin bayan ga ta amare da uwar gida mai burin sabuntawa akwai katifar uniform ta gidan asibiti akwai ta masu ciwon baya a gefe guda akwai ta ƴan makaranta akwai kujerar katifa don shakatawa da kuma soso don kafintoci masu son bin sahun kera inganci
1: to ni ma mai gida fa gaskiya
0: na fahimce ki za a sabunta ɗakin ki da katifar uniform
1: ina godiya mai gida
0: za ku iya samun katifar uniform a ko ina a fadin kasar nan
2: gaskiya na da duk cikin mutum ce kullum mutum sai ya dinga kashe kudi bana da nisa da mu magana nake ta makarantar yara ki shi dai an baka shawara ka canza musu makaranta amma haƙi ko kun canza musu makaranta a gaskiya Path to Success International Academy mana domin kuwa a Path to Success International Academy za a koya wa yaran ka karatu ba tsoge bare o tsore class makarantar da ta hada da day and boarding tun daga matakin nursery primary da junior secondary har da senior secondary ga kuma Islamiya tare da tahfizi Qur'an inda yaran ka za su haddace Al-Qur'ani a cikin shekara uku a ƙarƙashin kulawar dogaggun malamai ko jin da dole ne mun yi wani abu a gaske kana nan a Na'ibawa a Rafis Sa'adatu Rimi College Zaria Madkuru za ku iya tuntuɓar daraktocin makarantar a Hajji Wada AA ko Dr. Isa Bala a kan lambar waya kamar haka 0800-261-1822 hakkinmu ne mu kula da ilimin ƴaƴanmu
3: To za ku iya turo da sakon ra'ayinku akan dukkan rahoton da aka saurara a cikin shirin ta kan lamba 09020130467 ko ta dandalin ku karkada kunnuwanku a Facebook da kuma Instagram kana za iya sauraron shirin kai tsaye ta www.ramatv.com a dan haka tun da an ce ga goshi ga gabas a fara da yadda wani matashi a dandalin sada zumunta inda ya tafi kakato barar kwatanta zaman aure da zaman daduro wanda a yanzu haka matashin ya gane cewa ashe dai Barna Gabas take bayan da ya gauraya da hukumar hizba ta jihar Kano ga Dr. Mujahid Aminuddin
4: Allah ba hukumar hizba ta tunan wada damar damke wani matashi wanda ya fito yana kumfaya da aure da zina wanda yake nuna matasa ma zinan ta fi arha matasa su daina wahalar da kansu ba sai sun yi aure ba ba sai sun yi komai ba su dan ba da abin da za su faɗa so da su faɗa badala wanda za mu faɗa da bincike daga nan kuma mu tura su wajen kuliya don ya girma abin da ya shuka shi kullum irin wannan bayanai da ake ta yi mutum ya kamata ya sani akwai alkalami a kansa mala'iku suna ganin su suna rubutawa ba abin da za ka faɗa na alkhairi sai ya zama maka lada da hujja don tashi alkiyama ba abin da za ka faɗa na sharri sai ya zama maka zunubi da hujja don tashi alkiyama
3: to a nan gaba kaɗan muna nan ɗauke da nishaɗin mai sauraro inda za a jiyar da wani ɗan kasuwa daga tukuntawa da ke a nan birnin Kano ya lashe takobin cewa ba zai baiwa kowa auren ƴarsa ba sai wanda ya haddace alkur'ani mai tsarki
5: ƴaƴa irin kyawawa ne ƴaƴansa sai ce shi kuma ba zai taɓa bawa wanda bai yi karatun addini ba saboda shi ƴaƴansa ma haddata ne yanzu kuma maza ba sa son zuwa islamiyya
3: a dan haka kafin jin yadda ta wakana na ga muleka karamar hukumar kungotso inda a yanzu haka kallo ya koma sama
6: ba hanya ba a yi makaranta muna cikin wani hali
3: yadda al'ummar dan tsinke da wailari da rimin hamza da kuma mai kalwa a karamar hukumar kungotso suka gudanar da zanga-zangar lumana kenan tare da roƙon gwamnatin jihar Kano da ta yi wa Allah da annabinsa ta gyara titin dan tsinke zuwa wailari
6: muna cikin gari amma kamar a ƙauye muke muna cikin karamar hukumar kungotso
3: ga dai yadda Salisu Hussein Usman ya gana da al'ummar yankin
7: Yunusa Muhammad Watari gwamnan mu ne danye mana aiki muka zabe shi amma wannan unguwa yanzu gashi mai babur ya aje mai mota ya aje hanyar da ake bi a tafi makarantar nan ta Sa'adatu Rimi ita ce gajeriyar hanya wacce ake bi yanzu mutane sun aje babur sun aje mota ba hanya dole yanzu sai dai ta Zaria Road suke bi wannan ta Zaria Road din nan kuma shatale-tale ne muna roƙon gwamna mai adalci ya taimaka mana wannan aikin wallahi dalibai da yawa ga su nan sun daina zuwa makaranta su saboda wani da keke yake zuwa wani da babur yake zuwa wani a adaidaita sahu ake kai shi to gabaki ɗaya ba hanyar ma da za a kai shi
3: Magidanta da matasan yankin sun riga daddaga kwalaye da ke kira ga gwamnatin jihar Kano da kada ta yi tuya ta manta da albasa.
8: Suna Usman Muhammad mai siminti. Roƙon mu ga gwamna don Allah ya taimaka wannan hanya a yi ta. Domin hanyar nan ba ma gidaje ba ta salwantar da rai ma a wurin nan. Mu muke wurin nan mun san matsalar hanyar nan. Kai mu da muke sana'a ma a layin nan ya gagare mu. Yanzu misali ka duba wurin siminti na gashi ruwa ya cika wajen. Ya mun barna. Mun rasa yadda zamu yi amma dubban mu gwamna goma a taimaka a dube mu da idan rahama ayi mana hanyar.
3: Shin ina dan majalisar dokokin jihar Kano mai wakiltar Kumbotso? Ina dan majalisar tarayya mai wakiltar Kumbotso? Kada dai su bari a fara kiran su da shirin baci ba.
9: Mun yi kira ga gwamnati da ƴan majalisun mu zuwa sanatoci duk abin da ya gagara. Yau ne gobe ne abu ya gagara.
3: Masu hikima dai na cewa aikowa aka ji yayi kuwa to kuwa gudunmawa yake so. To a rahoton taba kidi taba karatu za a ji ko likitoci za su iya dasawa matashin nan makarfafarsa da budurwarsa ta yanke masa ne ko kuwa
10: tana yanke mishi abin nan aka samu normal saline aka saka sannan aka sa a cikin kankara za a iya maidawa kuma za ta yi aiki gaskiya
3: a dan haka kafin jin karin bayani akai na ga mule kari maye dake a yankin karamar hukumar Bucci inda al'ummar yankin suka ce rayuwa a gare su ta zamto a bar Allah sarki igayen fura ba nunu a saboda yadda zaizayar kasa ta addabe su ga dai yadda Shamsu Muhammad Kundila ya gana da al'ummar yankin
11: sunana Aminu Miku daga nan garin Rimaye
12: wato wannan gari namu na Rimaye dake muna fama da matsaltsalu da yawa amma babban matsalar take damun mu ita ce zaizayar kasa wato erosion kenan kuma muna fata ko kuma muna kiraye wa gwamnati da su taimake mu su kawo mana dauki wannan gari namu don magance mana wannan matsala ta zaizayar kasa a wannan gari namu
3: dan uwan matashin ya danganta rasuwar marigayin da mamakon ruwan sama da aka yi a garin Nari Maye
13: sunana Abdulkadir Nuhu dan uwa ga Tasi Nuhu wanda muka sami iftila'i na ruwa da aka yi mana ruwa ne kamar na zirnaniya amma an sauke mana shi da karfin gaske to shine muke kira dama kuma garin nan mun sha kai korafi wajen mahukunta akan zaizayar kasa da muke fama ita tana cikin garin Rimaye wanda yake zaizayar kasar ta zagaye garin Rimaye ne
14: shi wannan dan uwana ka kananka shi ma ya je gonan ne tsautsayi ya fara da shi
13: sai da suka taso ne sun zo za su hauro su tawo gida wallahi ya zo ta da kawai rafi ya kawo iya numfashin da ya debo kenan yayi bacin kokarin sa na ya hauro wannan rafi wallahi yana zuwa tsakiyar ruwan na ruwan ya fa karfin sa
3: to yanzu kuma sai nishadin mai sauraro inda wani dan kasuwa dake a tukuntawa a nan birnin Kano ya sha alwashin cewa ba zai baiwa kowa sa ya aura ba sai wanda ya haddace alqur'ani mai tsarki
5: wani mutumi ne yana haifa ƴaƴa irin kyawawa ne ƴaƴansa sai ce shi kuma zai taba bawa wanda bai karatu addini ne ba saboda shi ƴaƴansa ma haddata ne yanzu kuma maza ba sa son zuwa islamiyya to sai wani shi kuma a makotansa Allah ya jarabce shi da son ya autar sa sai ai ba mai bashi ita ba in dai ba mai ilimi bane da yaji labarin haka shi saurayi sai je ta taro abokansa sun su biye sai su zo za su raka shi rance shi kuma uba da yaji an ce za a zo wajen ƴaƴansa har zai fita sai ya fasa sai idan sun zo a turo masa to suna zuwa akai wasa akai dariya ce waye saurayin nata aka ce ba shi ne ku ɗan rakiya ne suka ce ku ne abokan suka ce in ne kai ya sunanka na farko yace sunana Ibrahim yace to karanto mana suratul Ibrahim aboki ya bismillah ya karanto suratul Ibrahim dan ana zuwa kan nabi yace shi sunan sa Nuhu aka ce ya karanto suratul Nuhu ya karanto suratul Nuhu tas
15: Allah ka lafiya
5: ai su ma da tani
15: o ma da tani
5: da ko sai sai da wasu je su kare shi
15: kan sai aka
5: zo saurayi yace to ni dai baba sunana Imrana amma yanzu tun da zamani ya canza shi kenan sai aka mayar da ni kansa yace kai dan uwan ka ta waje da aka kira annan mutum da sunan mace ku ya ci ku gane wace
3: To yanzu kuma bari mu leka gasar cin nama da Alhaji Malam mai nama ya shirya a Hajji Camp dake a nan birnin Kano. A sharaɗin gasar ana son wanda ya shiga gasar ya cinye naman da aka ajiye masa a cikin mintuna 10 katal. Habibu Usman Gwammaja shine ya cire tuta kuma shine ya cinye gasar.
16: Sunana Habibu Bashir Usman ina zaune a Gwammaja layin Yarasa. Eh to dama ni actually ba wani mutumi bane mai cin abinci sosai. Amma kuma da aka fara competition din sai na ga ba wani abu mare ma mai wahala. Sai ga cikin ikon Allah kuma ni na lashe ma gasar.
17: Mintuna wannan
16: gaskiya bana jin nayi minti uku.
17: Ya kake ji lokacin da kake ci yadda jama'a suke kallon ka da kuma jin zaka iya ko ba za ka iya.
18: Akwai da dazuba.
16: A dama ni nayi tunanin ba zan iya ba amma kuma ina bude a naman da na fara ci na dan hada da ruwa sai naga ba wani abu bane mai wahala ai
17: Muhammad
16: inda za ka karo biki sosai ma kuwa in yanzu aka karo ina ga nan tsara ma iya duka
17: da ko na zaba
16: a wannan na rago ne ai
17: wato ta kai maka alƙawari
16: a shadda ce ya digo ma za a danka mu
3: haka nan daga cikin mahalarta wannan gagarumar gasar cin nama da Alhaji Malamu mai nama ya shirya domin sanya nishadi bayan kammala shafa fatiyar aurar da ƴaƴansa har da shugaban karamar hukumar Dala
18: bayan taron daura aure da aka yi a masallacin Northwest muka zo muka ci abinci a nan da dazu sai ko mun zo muna nishadi shi dai malami muna tare da shi kusan shekaru 33 lokacin nake shugaban kasuwar Ajikan shi kuma yana nama a Ajikan ba shi dai tafiya ta zo har an haifi yaya har mun zo bikin su muna godewa dukkan wanda suka samu damar zuwa wajen wannan biki kuma wannan gasa dama an sa ta ne ba don kuɗi ba kawai sai don nishadi tunda wanda ya shiga gasar bai bada ko kwabo ba kuma ko ba kuma ya ci zabo wanda kuma ya nasara a cin zabon za a ƙara masa da babban riga na shadda ya ji goma
3: Honorable Hafiz Dahiru Dungurawa shine wakilin uban amarya kuma wanda ya shirya wannan taro wato Alhaji Malami mai nama dake a Hajji Camp
19: makasudin wannan taron kusan shine akwai taro da muke da shi na daurin aure shi Abubakar Malami daga shi shugaban rukunin wannan kamfani na Alhaji Malami Suya Sport Hajji Camp wanda baban gwari a cikin wannan hidimar sai aka ga cewa to tunda wannan biki namu mai dimbin albarka da za a yi na wannan da na wannan kamfani to bari a fito da wani abu wanda yake zai dauki hankalin mutane domin kuma inganta wannan sana'a tamu ta harkar fawa wanda ta shafi shi wannan kamfani na Malami Suya Sport wannan kusan abinda ba a taba yi ba wani salo wani sabon abu a jihar Kano tunda ya shahara a degarin Kano idan kana ambatar nama daga kan naman zabo naman rago naman sa naman kaza kayan ciki kaulet dambun nama kilishi da sauransu duk wani wanda aka ce mai malami a jihar Kano in Allah ya yarda ina mai tabbatar maka da cewa ya san kamfanin nama
3: To yanzu kuma bari mu karbi waɗannan sakonni.
20: Hakika ina masu bukatar su kawo ƙarshen wahala su yi walwala a cikin rayuwa. To tabbas kana bukatar ka kibe kanka tifar a wala. Don haka ina iyayen angwaye masu bukatar suka ango da amarya cikin annuri da ƙara danƙon soyayyar juna. Ba shakka kuna bukatar ka tifar a wala mai albarka. Domin dai an gure a daga tunani. An bata hankalin dare wajen bujiro da katifar a wala mai albarka. Da nufin zama dandalin dausa in gyagije gajiyar jiki da samu sawaba. Da kuin a wala mai lakabin haihuwa goma. Sannan suna da awala ta masu ciwon baya da kuma katifin awala na 'yan makaranta da sauransu domin katifin awala mai albarka tana da laushi tumbin lubis ya kamata mutane su gane yanzu lokaci ne da za a rabu da katifin takaici masu jiga da jiki a daura aure da katifin awala kasancewar katifa ce ta musamman da aka samar domin sabauta duk wani nau'in gajiya da samun ingantaccen bacci hakika mallakar katifar awala sai ka daura alwala kai sallah ka gode Allah domin ba tsarin wahala a katifin awala domin garin bayani kamfanin katifar awala nana akwanar zainawa kan titin Hadeja bayan gidan mamaje petroleum a garamar hukumar gezawa a Kano ko kuma tuntube su lambar waya 081-06-58-36-6 ko kuma 070-87-95-01
21: kai cancadi mai gida a ina ka samu wannan atamfar ka san ban taba ganin irin wannan design din ba
22: ke dai bari to kallu wannan
21: amma wannan swissless din ya dake ni wannan shi zan saka ranar fitar biki kai kuma ka gaya min a ina ka siyo wannan kaya
22: wannan kayan ki kwantar da hankalinki a wasai investment na siyo su wajen kawo kaya masu kyau
21: ai kwana ga zahiri domin ko ban taba ganin irin wannan design din ba
22: kin ga suna da atamfofi na kece reni ga less swissless honan sufa gezna abaya da sauran dukkanin nau'in suturu masu daukar hankali
21: ba shakka to a ina zamu samu wasai investment
22: suna nan a dab da filin parking wasai house kusa da access bank ko kuma gidan pauziya ko kuma dukkanin rassan su dake cikin kasuwar kantin kwari
23: iyalan Alhaji Malami mai nama Hajji Camp na mika
0: sakon bangajiya ga yan uwa da abokan arziki da suka samu halattar daurin auren ƴaƴansu. Godiya ta musamman da DCG Ahmad Alhassan mai ritaya, tsohon shugaban hukumar fararen hula, da controller AA Muhammad Ali mai ritaya, tsohon shugaban hukumar custom, da honorable Siraju Imam Ibrahim shugaban karamin hukumar dala, da honorable Hafizu Dahir Dungurawa, da Alhaji Dandare mai nama IBB, da Alhaji Balarabe Wayya, da Alhaji Audu Enguba, da Alhaji Abdullahi Jinjiri, da Alhaji Aminu Sanba Bacirawa, da Alhaji Muhammad San Abdulrahman Nubu. Da fatan sun koma gida lafiya. Wannan sakon bangajiya ne da godiya ta musamman daga iyalan Alhaji Malumi Nama Hajika.

0: to madalla to yanzu kuma sai rahoton gane mun hanya inda babbar kotun jihar Kano mai lamba 5 a bisa jagorancin mai shari'a Aisha Mahmud Ibrahim ta zartarwa da Tahir Tanimu hukuncin kisa ta hanyar rataya jim kadan da samun sa da tabka laifin kashe wani matashi Shamsuddin Yakubu a unguwa uku dake anan birnin Kano bayan bullar sabani a tsakanin su akan siyasa Barista Lamid Abba Soran Dinki shine babban lauyan gwamnatin jihar Kano a shari'ar
1: abin da ya hada sirgin siyasa ce saboda haka aka zo aka aikata wannan kisa to bayan da aka yi mun gabatar da su a kotu to bayan yau da ta nazarin gabaɗe hujjojin da muka kawo da kuma kariyar da su suka bayar kotu ta ce ta same su da laifin aikata kisan kai saboda haka ta yanke musu hukuncin kisa to amma shi ta yi tarimu ta ce ta yanke musu hukuncin kisa ta hanyar rataya saboda shekarunsa ya kai shekara 37 yayin da shi kuma Joseph Martins yaro ne bai bi shekara 15 ba saboda haka ta ce shi kuma ta ce ta bar shi sai abinda gwamna ya faɗa tunda dama doka ta ce idan mutum bai kai shekara 18 ba za ka zartar masa da hukuncin kisa a kansa ba
0: akwai yiwuwar lauyan da ke kare waɗanda aka zartarwa da hukunci za su ɗaukaka ƙara akan wannan hukunci ga mahaifin matashin da aka kashe tun da farko wato Shamsuddin Yakubu
2: sunana Yakubu Shehu Bauchi wanda aka fi sani da Bauchi mazaunin unguwa uku cikin gari eto ko da akwai sauran nan aka ba ai mu ma muna nan ba a zauna muke ba duk inda suka bullo mu ma za mu sa kai muna nan ba a zauna muke ba in Allah yarda
0: to tun bayan ballar yadda yan sanda a nan jihar Kano suka tafike wata budurwa Maimuna Idris mai gatari daga can jihar Jigawa bayan da ta yanke wa saurayinta gaba a saboda yadda yace mata zai yi aure bayan da ya fasa aurenta a yanzu haka dai likitoci irin su Dr. Atiku Adamu Muhammad wanda kwararren likitan mafitsara ne a nan jihar Kano ya ce da a ce an dauki wasu matakai tun da farko ai da ba a iya dasawa matashin makarfafar tasa kuma ta yi aiki kadaran kadahan
3: gaskiya da a ce tana yanke mishi abin nan aka samu normal saline aka saka sannan aka sa a cikin kankara za a iya maidawa kuma za ta yi aiki gaskiya amma maidawa ana buƙatar equipment da za a iya microvascular surgery at the operating microscope amma yakan faru amma tunda ka gani ina ganin dan guntun anyar in ya dade awa shida ba a yi wannan abun ba gaskiya to ba zai yi ba ko an sa zai ribe ne sannan kuma za a iya yin amfani da fatar jiki ko wani bangare na jiki a ƙara mata girma amma wannan ba za ta yi aiki kamar waccan ta da ba tunda ba nerve endings da za su dau tabi da sauransu amma dai kan yi ana aiki gaskiya kuma ana gyara haka ne
0: to yanzu kuma ga wasu daga cikin sakonnin da kuka turo inda sakon farko ya ce a saboda talauci zaka hau kan gadar sama kai barazanar fadowa ka mutu to Allah ya shirye ka sako daga Usman Kacikau masu bada taimako Allah ya saka da alkhairi sako daga Usman Muhammad Kyaffu jihar Nasarawa Allah ya tsare mu aikin da na sani sako daga Hassan na Usainiya yan gamba yan awaki su kwa sakonnin awal mai shayi ikara jihar Kaduna da na Ayuba Adam Hayin Wazo da na Ibrahim Jafar Maraba da na Hamza Rabi'u santar rago kasuwar sabon garin Kano da na Ibrahim Damana mai fiyo wata kofar wambai da na Adam Yusuf Zanfo jihar Nasarawa da kuma sakon Aisha Rabi'u maman Nana Tudun Wadar dan Kadai dukkanin su fatan alkhairi suka yi a gare mu tare da fatan Allah ya bar zumunci amin summa amin kuma lambar turo da sakonnin ita ce 09023540467 a yanzu to tun a makon da ya gabata akwai wata malamar jami'a farfesa Sukutun da guda wanda ta turo mana da tallafin naira 50,000 ga kuma waɗanda suka amfana
4: ni ne baban jaririyar nan da nake neman taimako an sai mun madara an sai mun maganin nan duka kuɗi 24,000 ubangiji Allah ya saka da alheri hayya Allah ya ƙara arziki Allah ya zura albarka madara gwangwani biyu ubangiji in iya yankin sirrasu ubangiji Allah ka yi musu rahama Allah ya sada su da annabi Allah ka yi su aljanna kuma suna rayuwa Allah ka sa rabu da su lafiya nagode Allah ya ƙara
5: Habisa Idris maman jarirai guda uku da aka haife su a asibitin Malam Aminu Kano. Kashi mun zo nan gidan radio an siya mana fida da madara da ruwa guda uku da magunguna. Allah ya saka muku da alkhairi. Allah ya biya. Dubu 20 Allah ya sa tsinta a gidan aljanna.
6: To ni ce biwar Allah da nake zuwa. Kashi an siya mun maganin glaucoma guda biyu. Dubu 13,500 Allah ya saka da alkhairi. Allah ya albarka. Ya sa dauka a can. Kai ma labi Allah ya ma albarka. Ya shirya ma ƴaƴan kai ma albarka.
0: Haka nan nan wata hajiya ita ma ta turo da tallafin naira 100 tun a makon da ya gabata ga kuma waɗanda suka amfana.
7: Ni ce ba mun yan biyu gashi nazo na amshi madara an siye ta 10,500. Allah ya saka da alkhairi, Allah ya saka da alkhairi, Allah ya ba ƙara buɗi, Allah ya sa a mizani.
8: Ni ce maman Zahra Diya mai lalurar kwakwalwa an sai masa magani na 7,000. An gode Allah ya saka da alkhairi. Akwai wata baiwa Allah ya taba mai ciwon ƙugu an sai mata magani lamfaika an sai masa na 8,000. An gode Allah ya saka da alkhairi, an gode Allah ya ƙara buɗi.
9: Ni ce wanda kika ba da taimako aka siyo magani na 8,000, na gode Allah ya saka da alkhairi, Allah ya saki baka, Allah ya saki dauka gidan aljanna, Allah ya biya ulsa shi take damuna, na gode Allah ya sa a baka.
5: Kun san yan ukun nan da aka haifa, to yanzu gashi an siya mana madara ta 10,500. Allah ya saka da alkhairi, Allah ya ƙara arziki, Allah ya sa dan ta gidan aljanna, mun gode sosai.
0: To anan muna gayyatar Dahiru Isiyaku mai farfadiya da Abbas Iliyasu mai lalurar kwakwalwa da su sa karbin magungunan su da aka saya musu na naira 25,000, sai dai fa har yanzu da akwai mabukata taimakon.
10: Sunana Rukayya Musa, ciwon fata ne, lalurar fata ne da yarinya ta Aisha musu bawo, sai baba ta Hauwa Abdullahi. To a taimaka mana dan Allah bayan Allah da yanda Allah ya taimaki kowa. Magani muke sai a sai mana da ni da
11: yaro. A baya nanu aka sai
10: muku? Na 15,000, baba ta kuma na 11,000. Sai nake so a taimaka bayan Allah.
12: Aisha Tumusha daga Dan Jaki, yayana ne guda uku mashi matsayar kwakwaiwa. Maganin ya kare dan shi ɗayan ma jijjiga ta tashi, yanzu ce aka yi min gwajin kwakwaiwa za a yi mishi, bani da yadda jami komai ya kare. Anan ake juwa ake bani maganin. A taimaka mini bayan Allah, dan Allah, dan Annabi, a taimaka mini.
11: Suno ne yaran?
12: Shushu uku ne.
11: Nawa ne magungunan da ake
12: so? Magungunan 20,000 ne. Shi kuma yanzu ɗayan an ce mishi ban shan kuɗin gwajin kwakwaiwa ba, sai abin da likita ya rubuto. A taimaka mini bayan Allah, dan Allah.
0: To da fatan dai Allah ya saka da aljanna ga dukkan masu bayar da taimako. Amin summa amin. Wanda kuma da su ne ya kamata mu kintse shirin. Da haka a madadin sashen labarai da al'amuran yau da kullum na Rahama Radio Farin Cikin Al'umma, sai kuma abokan aiki na wato Tukur S Tukur da Salisu Husaini Usman da Shamsu Muhammad Kundila da Kabiru Abubakar Sheshe da Idris Kasim Hausawa da Usman Aidatti da kuma Nura Dahiru ya kasai, ni Rabi'u Sadauki Kura da na shirya na gabatar ke cewa sai wani jikon da yardar Allah mai kowa mai komai. A huta lafiya.

0: ya nuna cewa dan babban nan nasa ne wanda kuma shine Ja'far ibn Abi Talib radiyallahu ta'ala an saboda dan babban sa ne ya bashi saboda dan uwan sa ne saboda a duk ba haka bane zamu ji me yasa ya bashi wallahi annabi cancanta yabi ya dora masa saboda annabi sallallahu alaihi wasallam dadai bai taba yin wani abu wai dan bangaranci ko dan wannan nawa ne ko dana ne ko kaza ko kaza annabi sallallahu alaihi wasallam ya girmama da wannan al'amari din ya ba wa Ja'far ne saboda cancantar irin su Ja'far da ake nema kuma har yau muna da bukatu da irin cancantar da wanda ya cancanta a position nasa zamu ji a wajen shi ma ad-durus wal ibar insha Allah to wannan shine hero din mu da ake magana shine jarumin mu da muke magana akan sa Ja'far tunda har ya fito a cikin surar yin hijira anan kuma an bashi shine shugaban wanda za su yi hijira daga Makka zuwa Habasha to kaga dole ne mu kawo ad-duruful muhita yanayin da yake wa ita wannan hijira din ta farko da ta biyu wannan shi yasa muka gabatar a sama a dazu to bayan nan musulmai sun samu abin na istiqrari a garin in aka ce istiqrari abin da ya faru a garin Madina a garin Habasha wanda yanzu zamu gabatar da shi daga nan kuma sai suka dawo su ba su ci gaba da zama ta har abada a garin abin nan ba an samu wani adadi mai yawa sun dawo garin Madina tare da su Ja'far din da su ainihin wato in ban kuskure sunanta ba Asma bintu Qais suka dawo har abin da ya faru tsakaninta da Umar ya faru Annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna falalar su akan waɗanda ba su samu wannan hijira daga Makka zuwa Habasha ba insha Allah shi ma zamu tsinkaye a karatutuka da za su zo a gaba da izinin Allah
1: kafin nan sauraro shirin magabata na gari sauraro da dan uwa Sheikh Muhammad Thani Muhammad Khamis Abu Haytham Allah ya saka masa da alkhairi cikin tarihi sahabin Annabi sallallahu alaihi wasallam sayyidina Ja'far ibn Abi Talib Allah ya kara masa yadda dan uwa shakiki ma'ana shakiki ne ba wuce na cewa uwa daya da sayyidina Ali Allah ya kara masa yadda gaba daya da sauran sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam yau muna halka ta uku yanzu mun yi gaba ta farko a cikin wannan shiri bayan malam ya sha ruwa insha Allah ta'ala zamu dora akan gaba ta biyu da kuma ita ce da karshe na roƙon Allah ya dauke sarki ya malam jagora kar a manta kwamitin alhawariyun su suke daukan nawan kawo muku wannan shiri akan roƙon Allah sai mu dora
2: to alhamdulillah wa kafa salatu wa salamu ala abdi al-mustafa sallallahu alaihi wa sallam to malam alhawariyun muna magana akan abin da ya shafi sun je yanzu kasar Habasha kuma sun samu istiqrari an ba su dama sun zauna sannan har muke cewa ba su tashi dawowa ba har sai a shekara ta 7 bayan hijira ma'aiki sallallahu alaihi wasallam bayan an yi fatu ba a Khaibar Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa shin zai yi murna ne da fatu Khaibar da aka samu an bi kudumi Ja'far ko kuma da zuwan Ja'far da ƴan uwansa a shahidai zamu zo gare shi insha Allah to amma zamu dan yi baya me ya faru bayan sun je din gabanin a ba su wannan gurin zama din haka kawai a dole sai mun koma a lokacin ne zamu waiwayi mu san wane ne Ja'far ibn Abi Talib da kuma abin da yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya jagorantar da shi akan ya zamo mai magana ya zamo shugaban waɗannan da ya tura su hijira ta biyu daga Makka zuwa Habasha abin da ya faru shine Qurayshawa sun lura waɗannan masu rauni daga cikin musulmi suna tafiya kasar Habasha kuma a yanzu hijirar da suka yi ta biyu daga nan zuwa Habasha din an samu adadi mai tarin yawa ba kamar na farko ba muka ce adadin ya kai mutane 83 a cikin maza asharatul nisa gwammai kuma na mata aka same su su ma sun samu wannan hijira din to sai suka duba suka ga lalle ya kamata mu san wanda zamu tura shi ma domin a je a dawo da su ci gaba da musguna mu saboda zalunci malam sun ki barin su je addini anan sun ki barin su a sai suka ba da damar lalle bar a tura wanda zai je ya dawo da su to amma anan mu lura wajen zuwa su je su dawo tunda already sun riga sun tafi sun je can gara amma ma'ana musulmai kenan gabanin a yadda a dawo da su nan to ba sai an yi abin da yake na diplomasiya sai an bi diplomatic tsari wanda sai an tura dan aike sai an tura ba kowane irin dan aike ba sai aka samu wanda ake kira da dahiyatul arab dahiyatul

0: Arab mai dabara, mai kwanya, mai kaifin basirar Larabawa, wanda shine Sayyidina Amr ibn al-As, amma a lokacin bai musulunta ba, amma daga baya musulunta da shi da ɗansa Abdullahi, kuma suka kyautata musuluncinsu. To Abdullahi dan Abun nan Amr ibn al-As shine wanda aka tura tare da shi. Akwai wanda malaman tarihi suke ka Abdullahi ibn Abi Rabi'a, a wata ruwaya kuma suna ka kamar Ibn al-Walid Abu Abdullah Ibn Abi Umayya. To a shahide aka tura su su biyu akan duk yadda za su je su dawo da waɗannan musulman su Ja'far kenan da suka yi wannan hijira daga Makka zuwa Habasha. Suka tafi da kyaututtuka, suka tafi da duk abin da za su tafi da shi. Abin da za mu waiwaya a nan gurin sai ta zama kissar wannan baki na Qurayshawa da suka je a ƙarƙashin su Amr ibn al-As, suka tafi da duk abin da suke ta muhawala, ma'ana ƙoƙarin su na siyasa da duk yadda za su dawo da musulmai, amma sai abin ya zama sun dawo da fashal, ma'ana ba su iya dawowa da su ba saboda shi Najashi, kamar yadda muka faɗa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna sarki ne adali, ba a zaluntar kowa a kansa, sun zaci yadda suka yi tsammanin sauran sarakuna. To haka shi ma yake su ba da ɗan cin hanci da rashawa a ba su wa'ancan da suke nema, amma ba su yi haka ba. Abin da ya faru shi ne za mu dubi yanayin wannan kissar da aka kawo mu waiwai abubuwa kamar haka. Irsalul lafdi wa zaka a diplomacy, ma'ana aika ko aiken waɗannan baƙi da Qurayshawa suka yi, da kuma zaɓar mafiya kwanyan diplomasiyya ɗin 'yan cikinsu. Bayan musulmai sun yi istiqrari malam a can garin Habasha, a ma'ana a hijira ta biyun nan, sai Qurayshawa suka fusata iya fusata, da haka sai suka zaɓi mafiya fasahasu da kwanyansu, kamar yadda muka faɗi, sai suka zaɓi Dahiyatul Arab wanda shine Amr ibn al-As, tare da shi akwai Abdullahi ibn Abi Rabi'a. A wata ruwayoyin sun zaɓi abin nan ne Ibn al-Walid ko kuma Abdullahi ibn Abi Umayya, wanda suka jika su a Hausar zamani da kyaututtuka, suka ba su wanda dukkanin wani sarkin da ke neman kwaɗayi na duniya to zai karɓi wannan, kuma zai biya musu buƙatunsu. To lokacin da suka je sai a ainihin wato Amr ibn al-As suka tafi da yanzu ga su a garin Habasha, kai tsaye ba su tafi gurin sarki ba, malam wai an ce ba a mugun sarki sai mugun mufadi. Duk wani sharri da makida da tugu da kaza, duk waɗanda za su yi a yau sai dai ka ce sun gada ne a iyayen gijinsu na baya. To su ma da suka je ba su tafi kai tsaye ga shugaban ba, sai suka tafi waɗanda suke al-wuzara, ma'ana waziran shi wannan Najashi ɗin, ƴan fada, ƴan kusa gare shi, sai suka fara rarraba musu wannan abubuwa da suka zo da shi, suka fara musu wannan kyaututtuka domin me su samu ƙana'antuwarsu, su ma su ƙana'antar da, ma'ana su samu yarda, su kuma kwambensin ɗin sarki a tare da su gabaki ɗaya. Ina fata masu sauraro suna biye da ni. To don haka suka fara gabatar da su, suka yi musu wannan abubuwa ɗin, suka yi musu duk abin da za su yi domin idan an je gurin sarki su yi musu sauƙin iso ko makamancin haka. Duk wanda suka je gurinsa cikin waziran nan suna nuna musu waɗannan da kuka gansu masu rauni ne, kuma masu fitina ne, ƴan tana ƙayar baya ne, sun addabe mu, kuma kuma nan za su zo su dinga addabar ku, ma'ana haka suka dinga kitsa waɗannan labarurruka, suka dinga maganganu. Kuma fa a yau mu duba mu gani a lokacin da suka je, kamar an aiko manya ne daga cikin ƙasar Makka, wanda labarinta dole ba za su gaza samun labarinta ba, kuma a zo a ce muku waɗannan sun addabe mu ne, ƴan uwanmu ne, mun ko suka gudu suka zo nan. Wato malam ba kowa bane zai yadda ya karbi ko ya ki karban tayin abinda su Amr ibn al-As suka zo da shi, ba kowa ba zai ki, musamman za a ga baki ne waɗannan ba mu san da me suka zo ba, amma kuma shi Najashi ɗin ya ki yadda ya karbe su, ya ba da su a gaba ta biyu, kamar yadda za mu gani. Wato adalatun Najashi wal muwajaha, ma'ana adalcin shi Najashi akan abinda aka zo musu da shi, menene ya faru. Wato Najashi maliku Habasha sai ya kiyada ya bada waɗannan su Ja'far da muke magana akan su, yace ba zai bada su ba har sai ya ji daga gare su sai ya saurari hujjar su ko kun zo kun ce mana kaza da kaza da kaza da kaza akan su to dan haka sai na ji daga gare su wannan tasa yana da tasirin ilimi na addinin nasara wanda bai gurbace ba wanda shi addini dama malam ɗaya ne inna dina inda Allahul Islam kuma akwai wasu wato tsare-tsaren da ba sa canzawa kamar al'adulu gaskiya gaskiya ce zalunci zalunci ne in ko zaka yi gaskiya wa mutum da adalci to dole in zaka hukunci sai na ji wannan sai na ji wannan to tunda kun zo mini da bukatun ku ga abin da kuka fadi kuka yi sharri ai guduwa suka yi suna kaza to bazan ba ku su ba sai na ji daga gare su dan haka sai ya je kira musulmai akan cewa ya zo ya ji daga ainihin wato gare su kada mu manta wanda aka nemi ya magana akan su shine gwarzan namu shine jarumin namu wato Ja'far ibn Abi Talib radiyallahu ta'ala anhu ina hakaito mana da dan fadada mana abubuwan ne saboda mu gane yanayin mawqifin yanayin gurin da yanayin yadda Ja'far radiyallahu ta'ala anhu Allah ya bashi hudurul badaha da saita harshen sa da wajen isar da abinda ake so ya isar ya zama cikakken abinda bature yake cewa authentic orator ma'ana cikakken khatib mai aminci wanda zai iya gamsar da ya istimalal qulub din da ma'ana ya gamsar da mutanen zukatan mutanen da ake bayani akan su dan haka sai Ja'far yazo ya fara bayani ya cikakken gamsasshen bayani da khutuba wanda ya hada tsakanin zulumatul jahiliyya ma'ana dufai na jahiliya da suke a ciki na bautar gumaka da cin mushe da alfasha da dabbancin lokacin nan dan malam aka ce farin jahiliya wani ba ya fahimta me ake nufi jahiliya mafi karanci ka ce lokacin dabbancin da suke a cikinta saboda wannan lokacin ba shi da maraba da lokacin dabbanci musulunci ne ya fito da su musulunci ne ya girmama su ya kai su wannan abinda ya kai su to ya kawo wannan abubuwan da suke na jahiliya period da kuma adala ma'ana adalci da hasken musulunci wanda annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi yayi bayani yayi gamsasshen bayani ya kama kwakwalan su ya nuna cewa su sun kasance suna bautawa gumaka suna cin mushe suna zina suna kaza suna kaza suna kaza duk abinda ka sani ake na alfasha da barna a jahiliya Allah ya bude kirjin Ja'far ya saita bayani ya dora kalmomi inda suka dace ya iya fasaha Allah ya bude harshen sa ya gamsar sannan kuma ya mu karana da ga adalci na musulunci yace a kyautatawa iyaye a sada zumunta na kasa ya ji kan na sama na kaza ya bayani gamsashe cikakke wanda da a ce da isasshen lokaci da na kawo wa mai sauraro ita kanta khutubar da Ja'far yayi malam ita ma karatu ne na daban amma dai a dunkule wannan shine abin da ta kunsa na cewa ya isar da sako ya bayani gamsashe kuma har ya kama kwakwalan waɗanda suke wannan guri din kada mu manta shi ma fa Amr ibn al-As ba kan wallahi sabani wayo da dabara da kauce-kauce da kungiya kungiya ya san ta kan duk yadda zai bullo amma kuma gaba da gabanta bayan ya hadu da Ja'far ga gaskiya ga imani ga haske na Qur'ani da suke dauke da shi to wannan sai yasa dole zai yi kasa su kuma musulmai suka yi sama abu na uku bayan duk wannan abin da ya faru sai suka zame suka je suka nuna wa su Amr ibn al-As kenan suka nuna wa Najashi a waɗannan fa suna gaya wa nana Maryam suna ce mata kaza suna cewa Annabi Isa kaza suna kaza suna kaza to kaga tunda mun ce shi mai wayo ne to bari ya ga yadda zai hada tsakanin tunda ya san shi Najashi yana da khibra yana da gabatuwar cewa shi ba nasare ne mai bin addinin kiristanci to dan haka bari ya ji yaya zai bari ya san yadda zai hada ya kitsa tsakanin musulmi da nasara wanda idan da dukkanin wani ba nasare rantsatse mai bin addinin nasaraci da ikhlasi zai ji wannan sako namu ka je ka duba tsakanin tattaunawa da hiwa da debate din da aka yi gaban Najashi tsakanin Ja'far da su Amr ibn al-As duk cikakken ba nasare tun anan zai sallama ya yada makamansa ya yadda lalle musulunci na annabi sallallahu alaihi wasallam shi ne kamakin annabawa kuma zai ajiye nasa ya dauna annabi sallallahu alaihi wasallam ba kamar waɗanda za su zo suna idan aka ga musu wani abu shikenan sai su nuna kiyayya da kyama da addinin musulunci ba to lokacin da aka ga wa Ja'far cewa ga musulmai abin da suke fadi dangane ga nana Maryam da kuma dangane da annabi Isa to sai ya nemi Ja'far akan menene kuka zo da shi na alqur'ani ba ni wani abu na bayani da abin da ya shafi wace ce nana Maryam wane ne annabi Isa to malam ka san matashi da qur'ani baya kasa matashi da qur'ani cike yake da gaskiya a ko da yaushe ga fasaha ga larabci ga dabara kuma ga qur'ani to ka karshen hujja kenan Allah ya bashi hudurul badaha na gabato da ayoyi a duk lokacin da suka neme shi a bayyana suke bari da ɗan yan mudakala malam al-qasim tunda gonan ku ne filin ku ne qur'ani malam sai malamai suka ce ga dukkanin wanda yake neman Allah ya bashi dabaru na isar da sako da makamancin haka ya nemi neman taimakon Allah ta hanyar ayoyin al-qur'ani mai girma ta yanda Allah kan iya setar da harshen sa wajen seta ayoyin da suka dace a gurin da suka dace yana daga cikin abin da Ja'far yayiwa wannan taro tasiri ta yanda ya amfani da ayoyin alqur'ani ya sa su a digiran da suka dace tare da sharhin su da bayanin su yadda ya dace lokacin da aka nemi ya fadi me ake cewa annabi Isa da annabi nana Maryam da kaza yace mu ne aka saukar mana da alqur'ani wanda aka ambaci sunan nana Maryam yardajiya tsarkakakka wanda mu ba mu ce tayi zina ba kamar yadda Yahuda suke jifanta da cewa haka tayi zina da Yusuf an-Najjar Allah ya kiyaye mu mu ne musulunci a Qur'ani yazo ya fayyace wace ce nana Maryam aka sanya sura guda da sunan Maryam yace ga ya mu me Allah yace a cikin suratu Maryam malam tilawa kusa ya fara kaf ha ha ya ayin sadikir rahmat rabbika abdahu zakariya idnada rabbahu nida'an khafiya malam ya fara karanto suratu Maryam ya fara karanto wace ce menene alqur'ani menene waɗannan ayoyin fadkur fi kitabi maryam idin tabadat min ahliha makalan sharqiyya fattakhadhat min dunihim hijaban fa arsalna ilayha ruhana fatamathala laha basharan sawiyya mal haka ya kawo nan gurin lokacin da yazo qala inni abdullah اتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا اينما كنت واوصاني بالصلاه والزكاه ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم اموت ويوم ابعث حيا ذلك عيسى ابن مريم قول الحق الذي فيه يمت اتكن ودنن ايوين مالن كوي سي دا هواي ينا قرنيا دغ كنچن نجاشي مالا ياجي غسكيا ai haka Allah ya faɗa idan suka ji gaskiya za ka ga menene za ka ga hawaye e tara ayunahum tafidu min ad-dam' inna 'arafu min al-haqq bisa abin da suka sani na gaskiya haka za ka ga hawaye yana kwarenya to haka ayin ta gasgato akan najashi malam ya ji abu babu abin da aka rage ko aka ƙara dangane da abin da linjila ingantacciyar su ta zo da shi lokacin da ya nemi ya ce kuna cewa adawun an hada su a hada kamar yadda na faɗa ai suna cewa annabi Isa kaza ne annabi Isa kaza ne wato anan ma kaga bai yi wata mujamala ba idan kana so a yadda da kai a inda kake a wajen position to kada ka samu cewa gurin da za a kai ƙarya ko kai boye boye malam ka faɗi gaskiya komai ta ka ja maka kabiya
1: ai malam ko ko mimbarin wa'azi ne ne
0: to shi Allah zargi to ka gani idan ka fayyace abinda yake na gaskiya abinda yake na menene akwai to shi wanda yake sauraron ka ya san me gaskiya sai dai ya zalunce ka akan gaskiyar da ka gabatar amma idan ka zo kai kwane kwane to zai gane wannan tsoro ne ko kuma ba gaskiya bane abinda yake amma da Ja'far ya tafi straight forward ya tafi miƙaƙƙen al'amari babu tsoro an ce kuna cewa dangane da annabi Isa kaza da kaza sai ya kawo abinda muka kudurce na alqur'ani annabi Isa bawan Allah ne kuma shi ma haka ya gaya mutanansa kuma ummuhu siddiqa ya kawo masa dalilai to shi kuma dama ya san haka din wannan sai ya ƙara nutsar da shi ya gamsu ya san cewa eh lalle waɗannan da gasken gaske akan addini suke dan haka sai ya ainihin wato ya nuna musu lalle waɗannan sun yadda akan abinda suke na gaskiya ne amma fa wannan gabanin ai haka ai zama biyu aka yi malam debate din. Zama na farko shine abinda Ja'far din can ya baje su da dalilai da suna bautar gumaka, yanzu Allah ya karfafe su da rugana musulunci da kaza. Wancan bayanin da muka yi wannan khutuba din aka gane lalle suna da hujja, kuma sai su Amr ibn al-Asakir kamar fa yana kokarin ya karkata zuwa gare su. To sai suka koma suka yi wannan hila, suka ce to mu je mu kokarin hada su da su annabi, cewa suna fada annabi Isa kaza, suna ce masa bawa ne, suna ce masa kaza da kaza. To shine da aka zo the following day aka yi wannan, shine abin da ya faru, ya faru ya karanto masa wannan abin da ya shafi na Al-Qur'ani da muka ji suratu Maryam, wanda ya nuna masa hakikanin menene muke fadi dangane da annabi Isa alayhi salatu wassalam. Ja'far yace masa naqulu fihi alladhi ja'ana bihi nabiyyuna huwa abdullahi wa rasuluhu wa ruhuhu wa kalimatuhu alqaha ila maryam al-adra al-batul ya salam. Wannan shine statement ko kalmar da Ja'far, wannan shine gwarzan namu yan uwa kada mu manta, yake gayawa sarkin Habasha, wanda ko airai ko a mutune fana, kuma shine magana ta gaskiya da duk wanda zai jita ya jita, in tai dadi tai dadi, in ba tai dadi ba mutum haka yaso. Dan haka Ja'far yace mu muna fadi dangane da annabi Isa abinda annabin mu yazo da shi. Me annabin mu yazo da shi? Annabi Isa, annabin mu yace mana annabi Isa huwa abdullahi, bawan Allah ne, wa rasuluhu kuma manzansa ne, wa ruhuhu kuma rai da Allah yake bawa kowa irin sa ne dai aka bawa annabi Isa, wa kalimatuhu kuma kalmarsa ce ma'ana ta kun fa yakun alqaha ila maryam, ya jefa ta gana na maryam al-adra sarakakkiya virgin wacce ba taba kusantarta ba, al-batul babu da namiji da ya taba kusantarta. Wannan shine kudurin mu akan na na maryam. Allah ya halicce shi daga uwa ba tare da uba ba, kuma wannan ba shi yake allantar da shi ba, ba shi yake nuna mahaifiyarsa Allah ba ce, ba shi yake nuna akwai Allah Allah ba, sannan annabi Isa Allah da kuma ruhi abinda yake nufi na Trinity babu wannan. Kaga ya gaya masa gaskiya, dan haka sai na ja shi ya ce wallahi ma ada Isa ibn lokaci ya salam. To shikenan sai yake ce masa wallahi baka rage dangane da annabi Isa daidai da komai ba, abinda ka faɗi wannan shine na gaskiya. To dan haka dai daga ƙarshe sai na ja shi me zai hukunci kenan, za a ba su gurin zama ko kuma za a ce ba a karɓi an gamsu da su ba? Malam aikuka shine gamsuwa, sai dai kuma mutum ya abin da yake ba daidai ba. To shi kuma annabi ba zai faɗa abin da yake ba haka ba ne. Annabi ya sallallahu alaihi wasallam ya riga da ya ce shi ɗin nagartacce ne kuma mai gaskiya ne, yana yin adalci. To yanzu kuma hujja ta bayyana, alƙali ake kira ya hukunci. Dan haka wa ammana almuslimina fi biladihi lil'aish bi hurriyatin wa salamin wa tarada kufar quraish, ma'ana ƙarshe dai sai ya koro wa'annan kufar quraish din. Sa'd ibn al-As yace ku dauki kayayyakinku ba na so, kuma yadda su ku kuma wa'annan ku zauna a gare na, wanda ya taba ku ya taba ni, wanda ya musguna muku ya musgune ni, wanda ya mangare ku ya mangare ni, ku din kuna cikin baki na ne, bakin Allah ne ku duk abin da kuke so a garin Habasha. Albarkacin khutuba ta jarumin mu Ja'far ibn Abi Talib radiyallahu ta'ala an, wannan shine Ja'far ibn Abi Talib radiyallahu ta'ala anhu. Ana nuna min lokaci yayi, insha Allah a fitowa ta gaba za mu waiwayi yaya shin Najashi din ya karkata zuwa ga musulunci da shi magogon naka wanda shine da'iyatul arab Amr ibn al-As, yaushe ya musulunta? A hannun Najashi ne ko kuma a hannun shi jarumin nami ne Ja'far ibn Abi Talib? Sannan kuma daga baya sai mu hanga mu hango wasu darussa da zamu iya dauka dangane da wannan hijira a dai karkashin rumfa ko inuwa ta wannan tarihin bawan Allah Ja'far ibn Abi Talib, dan babban annabi sallallahu alaihi wasallam, kuma shakikin sayyidi Ali radiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Wa bihadha alqadri kifaya, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.
2: Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuhu. Sauraro sauraro shirin magabata na gari, halka ta uku cikin tarihin sahabin annabi sallallahu alaihi wasallam sayyidina Ja'far ibn Abi Talib Allah kara masa yadda, tare da Sheikh Muhammad al-Thani, Muhammad al-Khamis, Abu Haitham Allah ya kara masa lafiya ya sa albarka a rayuwarsa. Lalle muna amfana kwarai da wannan tarihi. Lalle wannan zai kara nuna maka su waye waɗannan bayin Allah. Ba maganar jirgi bane, ba maganar mota ba, ba maganar koki ke ba. Tun daga Madina, daga Makka, birnin Makka, a ce an dauke ma ba ma ƙasa ba, ba ma nahiya ba, har an zo wannan nahiya ta mu ta Afrika.
1: Jirgin ruwa
2: ba irin na yau bane, mai ƙarfi ko mai nagarta ko mai wasu abubuwa. Wannan yana nuna maka sadaqu ma ahdullah alayhi, dan su tsira da addinin su, dan su tsira da wannan addini har ya iso gare mu. Allah saka musu alkhairi, jazahu Allahu anna khairan. Allah ya samu a gwadaban su, Allah ya azuta makotaka da su. Sabon Annabi sallallahu alaihi wasallam lalle sun sai abinda dole zai tayar ma da malam yana bayani jini ke jikina kamar me. Allah ya saka musu da alkhairi. In Allah ya so ya yadda mako mai zuwa ma za a ji mu a halka ta hudu tare da shi malam a cikin wannan shiri, a madadin kwamitin alhawariyun da suke daukan nauyin kamun wannan shiri a wannan kafa mai albarka. Shugaban shirin malam Salisu Idris ya kasai, ni da na gabatar Alkasim Abdulrahman nake cewa assalamu alaikum wa rahmatullah, ku kwana lafiya.
3: Rama Radio 97.3 FM.
4: You've got your radio.
5: Duk wanda ka taimaka ka fidda shi daga wani bala'i, to a lokacin ne rahama Allah zai taya tadarukin ka, Ubangiji zai saurare ka, ya tsame ka daga wannan bala'in da ba a yi kibta ido saboda shi. Sannan mai kokarin sutura yan uwanmu man satara musliman satarahullahu fid dunya wal akhirah, kaga wani yayi abun kunya wanda zai baggari, to kakka yada shi, kai kokari ka rufe wannan magana, ku roki Allah ya yi masa, kai kuma kada ya jarrabe ka da wannan. Tabiyar mutanen yau su ji abu, su ci gaba shiga radio suna yayatawa, ko da malamai suna goyen bayan abun ba daidai bane, ya sabawa abinda Annabi alaihi salam ya zo da shi na yayata sirri, a yada abubuwan da za su fita cikin mutane su zama an terere da mutane, an kuma banka da asirin musulmi, an bawa mukiya musulunci wannan budin abin sun gani, kuma za su faba musulmi, kuma zai iya hana wani shiga addinin musulunci, a kuma dinga nuna musulmi wanda ba musulmi ba, wannan abin shine dabi'ar musulmi. Sannan kuma wanda ba shi da masaniya akan wannan abin, bai san yanda ake ba, wata kila yana da shaura a wannan abin da an gaya masa matakan da wani ibi yayi, shikenan an sakar masa linzami, shi ma zai je yi wannan abin. So da haka mai kokarin kiyaye sirri na al'ummar musulmi, sannan mai kokarin kiyaye abinda Annabi alaihi salam yake gaya mana cewa wallahu fi aunil abdi ma kana al abdu fi auni akhi, Allah yana cikin taimakon bawa, muddar bawa yana taimakon dan uwansa. Sannan man yassara ala mu'sirin yassara Allahu alaihi fi dunya wal akhirah, wanda isa mu'sir, ma'anar mu'sir shine wanda bashi idan ne ya rasa abun biya, ana nema a kulle shi, a daure shi, a kai shi gaban kotu, a ci mutuncin sa, to haka samu wanda za su iya suka warware masa, ko wanda yake bin sa bashin ya yafe masa, ko ya daga masa lokaci, ko ya rage masa, to yassara Allahu alaihi fi dunya wal akhirah, a duniya da lahira Ubangiji shi ma zai sauƙaƙa masa.